0: sa o fepa ka tshedimoso le boithabiso bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. O sile. O saganetse ka moshate. Ke bona rofla ka ira botlhano.
1: Moshate wa tsebo le boithabiso.

0: Kerry Taylor, my time has run out of time. Kilina la kushaya, our time has run out. Neta o fela joalo. Na ko ge ri file. A ri shimisheng ka maleba. Yeah. Rena le go lebala gore rena ka bona re tlhoka go itirela yona nako e go ba re tlhoka go itlholla yona nako yeo. Ke fela ke re ge modimo yena a gonne go bopa dilo ka moka ka gare ga matšatši a supa nna le wena re palelwa ke eng ka gare ga diiri tše masomepedi nne tše re fiwang tsona tšatši ka tšatši go di šomiše ka mokgwa wa maleba ke eng se se re šitang gabotse re paledišwe ke eng ka gare ga dilo tše dingwe tše dintšhi tše e leng gore o hwetse re santse re di dire go pala goba re palela gora gore motlhomongwe go na le go gongwe mo e leng gore re fela re ga ka ntšha ke go dira dilo ka nako goba rena ke rena re felang re palela ke go beya kae ke kotara fela re lebile gona kwa iring ele ya bone re ya go tsena ka gare ga megala ka gare ga letšatši la lekgono re selebane gore letšatši le lengwe le lengwe o sa kgathale gore re tswa ka gare ga seemo sa mohutamang ba re ka nako tše dingwe a re reng go wena e leng gore motlhomongwe maabane a seng ko hwetša molaetša a seng ko amogele melaetša wena o tswela pele o romela batho o seka kwa botlhoko ba re ka nako tše dingwe ge batho ba sa re gopole o seka kwa botlhoko empa ba go a kere go na le ba e leng gore ba re gopola ka nako tše e leng gore motlhomongwe a ba tsoge gabotse go na le batho ba bangwe ge a le mo boipsinong goba a ipsina goba a iketlile a gopole batho ba bangwe go ba gang ke ya go gopola a kere o sa iketlile empa ge a thoma go bona o kare dilo tse dingwe a di sepele ga botse goba o tlaba ke lesisi le lengwe šhile le thoma go maparela ke gona mo a go gopolang wa tseba gore ke ka lebaka la eng a go gopola a gakanegile goba a le lesising goba gona a le kgakane go batlalelong o a tseba gore wena ka metlha go yena o le kgantlele o kere se ya gagwe ee a kere wa tseba gore go na le batho ba e leng gore ba go gopola ge fela ba tseba gore ba go tlhoka seka kwa botlhoko ikwe o tlhomphegile wena ikwe o tlhomphegile go feta o jale ka lekerese le o ileng gore ka mehla wa kwešiša gore a kere le rena lekerese re le gopolaneng a re le gopole ge motlhagase o tšhabile o bona gore ebe gape bare loadshedding goba dilo di ne re phi batswaletse a se gona motlotlo ketimang ra gopola gore go na le ntwe ngwe e ka re fa seetsa and nte o ke kgantlele jale go ra gore le wena go ba bangwe o jwalo ka legantlela o tswelela leina la gago le tswelela ge fela batho ba gakanegile ba letlalelong ke gona o tlang megopolong ya bona iphaphathele matsogo ithete iko o tlhomphegile gore ga botse wena o tukiša lefase ge le sisetše go sele go sagaletše ka gare ga letšatši la lekgono le e leng gore ge re le lebelela gape-gape ke le di 11 May ba re ke World Ego Awareness Day ke letšatši re leng ka gare go lona le e leng gore ka mehla go na le ba bangwe ba e leng gore le ba gopotša ka bokotsi bja boikgogomošo a ke re batho a re tshwane go ne le o mongwe o tletse ka boikgogomošo bo e leng gore ka gare a bona selo go a ba le o mongwe ee o ikgogomošetša gore ena ke ena gore batho ba bangwe ba tsoge ke ena gore batho ba bangwe ba kgone go ya mešomong ke ena gore batho ba bangwe ba kgone go dira dilo ee go santse go tswelele yena ke letšatši le botlhokwa go bona le botlhokwa ka tsela ye le a re lemoša gore ge re le batho a re ithuteng lena e kotse taba ya boikgogomošo e ne o re gopotsa gore a re fetoge ge e ba o tletse ka boikgogomošo a bo a loka ka ga re bona le bokotsi ka gare a kere lese ke bare se se sema se re go akalala ga bonong go wa fa se ke gama ke ga bona eh re hloletse go thushana go bane re le batho re salekane jwale a re ithuteng gore eh re hloka go ba le botho ka gore ge o ka tla wa shumisha taba ya boikgogomoso ka ile ka mo yang gona e tlo feletsa e ka sa ka le hlekorong le lengwe e senya mogopolo wa gago e tlo feletsa e go shaetsa e go dirisa diphoso a ke re go ya ka wena batho ba bang ge ba tsoga ke wena ge ba re ba jele ke wena ge ba re ba apere ke wena ke mo ka taba yela ga imela ka mo go wena gore ga botse batho ba kwa ka wena e tlo go gobatsa 086-000-2452 a
1: reng re kuketseng seyalemoya ba shumi thobela FM e tlotleletsa beng meshumo go thusa go thwala bao ba sa shumego go thathusa bashumi bao ba shumago ka makgethe le go tswela pele go shuma ga botse le bashumi ka moka thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
0: le go se le go sa galetse tsabela FM mošhate okay a gona motho mo ka mošhate go sele
2: hashtag go sele go sa galetse
0: ey Nels dumele go sele mna go sele ka
2: mošhate
0: ebe ke re kgane-kgane ba ga molepo ba kae batho ba ga molepo
2: ba tshwere ke boroka nnaetse go thoma ka balamelae jaante ke night shift ya kere Ora ke mutle ke bolo ke a borro.
0: Ya, a hona tsa ba wena.
2: Eh. Ke go tsena se se le ntse se go tsama kwa di se nne se jo.
0: Se go nya mishitse.
2: Eish, ka mo ke bela ba boloka wana grade 11.
0: Ah wa wena.
2: O wa nnya ba a mo thole. Friday wana mo go di di tshutu di koloi.
0: Wa sekolo sona seo.
2: Sa mo kwa teng. Kwa mahoka thuku.
0: Ba
2: jo ba ile shoka Friday. Gore Friday wona tshutu go koloi. O wa nnya na. Mo ke ile re tswa go loka ke ya tsa le hula la wa grade 11. Bana mo mang khanide.
0: A e a botsa taba ye wona
2: e se ke tshwenye. Ke go le ke ra go. Nna ka tsapo yo go le go skole se sarna se le la se re ka go tsena bana wa sona re ka mo khone. Ke go le ke nnile.
0: A se ba iwe di thapelong sa mma.
2: O se nna ka tshepelo. Se se ke o tsa mo tlhongona mo tlhomo mo go jilela ke tsene

0: Ah, batho se se le.
1: Yo ga mantsi la yo yo batho ba wena. Ke le rata.
2: Le nna re o rata marato.
1: Batla ke le rata ratu ya tla. Ke nna e reng ke tsara ba dikolong ke ri.
0: All right, bolela waka.
2: Re nna re tsama ka ri.
1: E tsege. Le sekolo sa ra le lady e tsege le sekolo sa matlase kwa e fwa mo nyebodi. Ke nna malo ma wa tsege ke le rata.
0: Bona le rata rati rati.
1: Rati ratang.
0: Are me feel bona le tswela pele ratole. Tsabela FM go sele ka mshot.
3: Go tsonne.
0: Go tsonne tate.
3: Le gae.
0: Re bona le gae.
3: Re bona re kurumuli
4: Se ke stitse sa gago sa go fepa ka tshedimosho le boithabiso bya Afrika. Ipsi le ka kgwedi.
0: Mara mara. A wa khane jalo se ka a wi emanyana matsapa bo sa bolela wa re o nyoko rumile monne o reng
3: le kai
0: re gone le kai kere o re bo o nyoko rumile monne o reng
3: kere ke rumile mo ruti mare yo kere wa ka wa ne tsa le botu
2: ile ga o irama
3: Gira TV machine.
2: Ulimiche lona le.
3: Uto patela muruti ba
2: re. Ulimiche. Atu ba ntumula ga nnete wa.
3: Eh. Mo plan bitse sel moya go dikolo tse di latelago.
0: Yeah.
3: Eh le sapa secondary school le ba rutisi ba bona ke re le sekolo sa river school ga mo le ba rutisi ba bona. Ya bolela mo moyeng ke ne se tsiko pa mabilo a le ka mo ine ke re mosha.
0: Once ba le go itabish.
3: Ke re fela mo ya ga mo shupulo se bo se o mali ka go ja ma sheo le tlo ya manthe.
0: Bona ba go ke ba re se fa go tsefa. They manipulate at a hashtag Pure Monday. Yeah, even yeah, keep you Monday there. Da go dira ma sheo di mele ka fao se di on ke hlaile tsebe ke le file wena le tlo ya mamphela wena ma kontlong re le bo ga Martin Mogehla re KV dumela ke go pela go kokeja selemo ya go class of 2026 ke sekolo sa Gakwa senior secondary school le magodi ga Ramongwana number 2 ke le ka Midrand ga Ramongwana number 2 ke ga ya re le bo ga ke sekolo se bolailo ba tseneng ka mona le bo gabo ka mola go sele go sagaletse KV ke Lipson Mphahlele are gopoe ke re sekolo se se sa mogare Shutjiane primary school Putlo secondary school se etletse pele ke principal Ntswane
2: ke tsene mo ga
0: ke sa riala
2: go
0: bua
2: la
0: kana ke
2: se re ala putlo hala
0: baka
2: ya ka e
0: o tsene gona fa
2: a ka ke bigile ka ba motlatse mo president
0: a gre wa thamo
2: ka
0: ke go pela go monle ke swara mo rutise ga di shogopo a gre wa mo go re wa thamo are o ntshabela no moruti ga difference ne modiba ke mma go phela dikwa ga maja kwa permain Lipson Mphahlele wa moko ke re mogaga
2: wa ka ke bolela nnete
0: president yang
2: lrc
0: wena
2: a ke na re bitsa lrc kana kwa re
0: e tsone jalo ba e bitsang
2: ka ngwaga wa wa ke dipedi
0: 2000
2: ya Ngwaga wa ke tipedi nna ke bile deputy president ya LRC.
0: President
2: e le mogotsi ya ka ebile o robetse boroko jo bogolo mpho wa Morufane.
0: Ke mmona mpho Morufane.
2: Ya, a kore baralaka. Ya e le president nna ka ba letsogo la gagwe.
0: O ne gape tse o kgethile ke ene. A bo o kgethile ke ene. Gape tse o bo o kgethile ke Morufane. A no re baralaka
2: tsa. Awa, re be re kgethwa ke barutwana. A go go go go ne di kgetho ja semmuso wa go ba di kgetho ampetanyana ka ka o be di ba bara ro ja ka pere ya ba president
0: ya ne
2: ka ba ka ba ya motlatsa mo president
0: we da
2: ya
0: o se re school
2: ke le ka Phutho secondary school ti ya le ka mpahle ya
0: nya
2: ja KV go ta pele go tswa gole
0: a ke go ba le maemong a bo eta pele
2: ke re ke bile deputy president ya wena sekolo mo maemong a o ile ka no ba
0: wa ga na be kidira na
2: o bala bora sa
0: be ke swere o bona ge gona taba ya nthone ya arts and culture bo gabole setso ke tswa le yona sekolo be ile na re swereng sekolo ka bo gabole a a ke rena be ke le Mrs Mrs Matsebong hi Mrs Jane Fess
2: hey wa ke gana o di le di
0: ba masebotsana
2: eh
0: eh
2: Ke na cha mo di go bula di fishing parade.
0: Eh. Go re fashion parade be ile rena.
2: Ne.
0: Batho ba go di dancer tsa golo be ile rena.
2: Na re wa.
0: Mara ye be ile mara tswa.
2: Ke ga re mo tlhomo wena.
0: Bona.
2: Ke be le wena ba go hlokitse ja ba rutishi ka rikotase.
0: Ene le yona be re dire.
2: Ne.
0: Moruti mapa.
2: Ke go hlokitse.
0: Eh. Mara e ga ba se be ke thusa. Mogotse yaka mme le be ile yena a kgethileng gore wena a botse moshoma wa go tlhokisa ke mo ka nna re ya kwa re o bona gore na morutishu o le tsa jang ke rawa na re ke tla tsa foto tse
4: Tswela pele go tlhompha moshoma wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke mushumo wa gago mushate wa tsebo le boithabiso

0: Che, tobela FM ya le gotlagatsho la Africa borwa moshate wa tsebolo boithabiso se le moya tsa gago se se roropa go magareng a 87.6 fitlana ni 2.1 DSTV channel 815 go na le mogo ya audio streaming go www.tobelafm.co.za mushipolo go mo botse wala le smithe go dinya morananga ga wa ketepedi ba smipedi tsila krisha wenga se shate marume tameng rat lo chaka go ilalo go tsobele lena ke gona ke go sele jwalo nna ke hlabira malopi a phagola itlo ya mampela mo ga o kwa ga maredi ke ile palakata le le para gara ga mapara Isaac Silo wa ga mashile motho ke motsoletse mogolo manane nngwa thuto ka moka ka moshato wa tsebolo boithabiso le lena neo le goroga go la thuto ke se dupe se sekolong re hashtag triple S le tshwa wena ke ona SABC education enriching minds enriching lives go siela moya sa ga go sa gopara ra thoba dingwe melala ke fela ke ile lo ke siela moya mo le fasting ke tobela FM fela le tshedinya kang go itia yona siela moya sa go se senye mohlagase ke na le khulufelo ye tletse go ya gore wena motshele jwa thobela FM o ipsinne ka maikhutso a beke ke bona gore go rogile ka ona mogono ke waka waka shiu waka masa wa mashego a malala ke bi waka ta go ya ga mashego wa go ntlhatswa pele maikutlo le moya waka
1: ga makua ba re le go go dumedisela ba ga mathunyana
0: a ne
1: ya
0: a wa ka ke ta mishegile
1: ke na le bona ka mokibe
0: a re a leboga
1: mala ga kwapa ka mola
0: a ke re baka a wa go rogile ke a leboga wa ka ke a leboga na pogadi marume o we ba ga makua ke a leboga le ba ga mang
1: le ba ga mathunyana
0: o le ba ga mathunyana wa ke a lebogile guru le ratola lena le thego ya lena ya ka mehla ka dina go tshohle wa ka batho ba phela ba ina le rena mo mosong re a leboga ehe taba ye ya re gahla ebile re kwa bo se tlabile re leboga ee ke phela re phela re ina le wa ka re ga go bonolo go tswa ka masa wa theletsa selemoya bona ga ne bjalo ke metsotso e seswai go itsela go iri ya bone batho ba tsogile ba re ga re nyake o tlaelwa wa nkwisa kere taba e ke taba e kgolo e botlhokwa ba bangwe ga ba tsogile ge ba ya mešomong goba ba ya maeto a go fafafapana ba ne o tsogela gore ba ipsine ka thobela FM wa nkwešiša taba ye botlhokwa re a ba leboga lerato la bona le re matlafatsa oaka le ipsinne ka uhuru letsatsi le kete ka letsatsi la basadi maabane a ke re
1: waka
0: re a leboga bomme basadi ba belega ba swara thipa ka bogaleng maabane e lla lesome kgweding ya moranang basadi re be re le keteka ka nageng ya Aforika Borwa ebile re sa tlone go tswela pele ra le keteka mo kgweding ye ka moka a ke re waka yes a o ka mokgwa mongwe waka ee re a leboga re a le keteka ba le batswadi ba rena ke bone batho ge ba latlhetse dikgokaganyong ba bontšha ka fa ba na le bommama bomma go bona wa nkwešitsa ba bangwe batswadi ba robetse ke bone mongwe ebile a e tswa lebitleng a le mo losukeng la motswadi wa gagwe a re mama ko gopotse happy yaha wa nkwešitsa baka re a leboga ke kole o le gape le bolatabengwe botlhokwa ya gore batho ga ba sana batswadi ba bona letsatsi la mokhuta o ge le fitlha ba thonkgega ka gore ba gopola batswadi wa tseba waka o boletse le ntlha ye nngwe e botlhokwa wa re go botlhokwa gore ka dinako tsotlhe re phele re bontšha bomma gore na lerato ge ba sa le gona tsatsi le lengwe o tlo o se sa ba gona wa monyaka wa motlhoka ya
1: wa motšeatšea
0: ya
1: kore o bolela le ena ka mokgwa
0: ya o bore
1: le lengwe
0: ya o tlo motlhoka o bore go kopana le tseo nang le kopana le tseo kopana le tsona bophelong o ko gopola gore nke nkabe mme a sa
1: phele a bjale gona senke
0: wa nkwešiša
1: o mmone e le motswadi
0: ya
1: o motšeela ditšhelete kore
0: le gona o mo emetse ga a robala wa morekela matsuba wa morekela le pai la go pipa lepokisi o paletswe ke go morekela a sa le gona wa nkwešiša
1: wa ona morekela masantas ona morekela
0: dislippers a re tlhokomeleng ba fela a ke re ba re rena banna ka mo Limpopo ge re ka re bo mma re feditse no mo o kampane le ye mo le yang rena re rata bomma go rena o kampane kevin nna ke kgetha kore ke re go banna ka moka a re kgetheng bomma go rena go feta basadi ba rena wa tseba gore goreng lebaka ke gore wena ge o le mosadi waka a ke na bonnete jwa gore o ka ba le nna bophelo ka moka e utlwa mme a ka tsogile a ntswele mme o gona bophelong ba ka ka moka onkwe ke ka fao ke gapeletse ka go kgetha o kwe motho a re wena o setlatla o kwa ka mmago ke kwe ka mmago mang ke kwe ka mmago mang a re kwalegana moo ke kwe ka mmago a e kgonagale
1: never
0: niggis Kimme motho a gole meno a tlalele gano TV wa ngwetsa bon ke taba ye botlhokwa motho a re o tlatla o kwa ka mmago ka nna ke kwe ka mmago mang
1: wa ka
0: ganilwa lo nna le wena re kopana meno a tletsele gano o mputse o bo mputse gore mmago wa go loya gore nga santo ya ke sa lo monyane
1: a gore nga sa ba go latlhile
0: gore nga sa mpolaya
1: eh
0: ke tlo kwa ka wena le khone gore nna mme wa nto e o nkhaoganya le mme wena o nagana gore o mang
1: a lo engwana
0: ga e go wa ngwetsa a e khonege
1: gore a no dira lo tsha go
0: tsa jalo ba bangwe a dumele a re ke nne di mme wa re loya a ba ra re joka mogai motho a ska tla sa bole di tsha mmagwe ka le baka la motho wa no go kopana le yena meno a tletsele gano mmago a mogodisitse
1: bo a go bona a kopana le wena wa ka o feleletse
0: o
1: shoma
0: wa ngwetsa ke go disitswe ke mme
1: Kebo sa shome waka a ke re gona le nako ngwe re kopana le mathata
0: o
1: shome go ska shomega
0: Kebi
1: ke manga go hlokomela
0: ke re ke kgetha mme go ina lo re ke kgethe mosadi waka mosadi waka ka sugile ba le gona ba bangwe shiba tabe ge ke re mosadi ka a ke na bonnete jwa raka ba gona bophelong ba ka kamoka ke a tikwa ba bangwe le khone re balla ka mogwa o basadi ba ba lushitse le bo mma go bona ba ba tlogetse a sepela
1: a
0: go ntshitse le ka geno ga o sa kwana le mmago ga o sa kwana le beng o
1: tlogeleo
0: go tea a go iša thokwana a re a re tlwe ka mo geno ebile bo mmago ba re ba re oa kwa ka ena gore a kgone go a go phišatlela kua melane e re fitsa kua o tlo o bua mo le meno a se gona o
1: pufetse
0: alala tabajiwe Bona wak, olukile, siripe se sekolo. Ei, le sume tarla metse o tsogo itjola go iri ya bo. Pata! Ka bega pere se re wa ka jo, mo kgara bolla taba yengwe ya go tsalela pelo. Bo mmara ba rata tlhula re bona. Ba ngwisha.
2: Mo go ding ya bashumi. Tswela pele go tlhompha moshumo wa gago. Tswela pele go dira ka bogware. Hashtag. Ke moshumo wa gago. Moshate wa tsebo le boithabiso.
0: Alala, mshato wa tsebole betabisho kena tsebela FM ya gago. Mo mongane rena le tate Tuku Mashamaite re bolela fa ka taba ya bohloko bya dithuto tsa tlaleletse go barutwana. E ka no ba tsa momisong tsa ka maragana kwa sekolo le tsa marega. Re a bona barutwana ba phela ba ditsenela. Kuru tsa marega ga bia lotse hla se ya kokota. Ba thomile go bia kanya ditampa tsa gore kuru barutwana ba mphatsa mara matlo. Ba tla ba tsenela dithuto tse. Bohloko bya tsona ke bofe. Mokoni tate Tuku Mashamaite re go tamisha lo go amogela nanelo la sedipe se sekolo go tsebela FM. Go sele ga botsa ke re motswadi yaka. Mongaka mokoni ka re no napa re lebelele re gamagame taba ye e botlhokwa kudu ka gore e direga ngwaga ka ngwaga nako e golenyang le gabjalo re a bona barutwana ka matsatsi a maikhutso sekolong baya mafelelo a beke sekolong baya batswa tsa dithuto pele taba ye e botlhokwa bjang gore go be le dithuto tsa tlaleletse go bona
3: ke tsone sa ke bontsha gore di tsike ga le letsho a se go ke tsa calendar ya sekolo a se go ke tsa majesty ya la di tuto wana a go ile go re o be le kamano magare ga morutisi le morutwao ma ke mo se tlo a di tuto tsa tla le letsho ke go tsena se mo ka ba gare mo re go le ntse sa go sofana go bona tsona di latela gore di tsikele ka mo ba tsona ba fumang ka gona le kwa nyuwa ba se tsinga ina di le go mera le mo ga go ke dikarolo tse di feng tsa dithuto tse di fapaneng tse di tlhokang go matlafatswa dithuto tsa le le di tlhoka go bu ka gore dikarolo tse di jalo di matlafatsa e ntse re fuma le ba rutisi re fuma le ba rutwana kgona go bona dipoelo di fapana kgona go bona bokaone
0: mokone e ya kwagana motswadi yaka pelo nako ye ntšhi re kgona go bona nke tsona dithuto tse tsa tlaleletso o ka re šedi ya tsona e tseparetsa kudu mo go barutwana ba mphatho wa mare matlo le ba ba bo grade 11 pelo le bjalo ba bangwe o kgwetse e leng gore ba ka ge ba sa ba ditlwaela go tloga ka kua sekolong sa digotlane di a ba imela pelo le bjalo re ka thoma go bona go ka ba botlhokwa gore di thome mphatong ofe gore ge ba etla ba etla ba etla ke mo ka go beka nne te ona re gona go bona ka fa ile go gore di ba matlafatsa ka gona dithutong ka ge ile gore shiba dipoelo di fetse di gahlisa ka bakala dithuto tsona tse tsa tlaleletso ebile di dira le gore bona ba rutana ba ba phele ba beile dikgopolo tsa bona go di mo ga dithuto tsa bona mokone
3: e na go ntshi le koro na khumana re le le tsim patlona re matlo le ba ka go re ntshi tsa ba rutana ba go le kwa mafele le selelo wa go se tshaba o ba le ba ne lona o na o be tlang go ka tsoga bona le le tsho gore re ka tsheha a pele le grade 11 na go le khomo le grade 10 ke ntshi ya nna wa pele tlaabo
0: jalo ka batho baso o khwetse le gore na pele ke nako ela ya lebollo ba bang ba barutwana ena pele shibale ba ya lebollong ba bang ba shala ba tshwetsa dithuto tsa bona pele gona mo re ka reng gore thuto e ka meka mekana byang le taba e go ka direga go ba go ka gonagala na gore ba le batla go ba ba ile lebollong ba ge ba bua go bele ka mogwele gore ba ka tshwetsa dithuto tsa bona pele gore ba tla ba gone go gata ka moshito o teng le ba le leng gore ba shetse ba tshwetsa dithuto pele kuruka tsona tse tsa dithuto tsa tlaleletso tsa marega ge bona ba sa ile ka mphathong
3: naga o dithuto tlaleletso tsa marega di tlo thoma ka la masome e di senyane khupu jala ja fitla ka lano le sone shupa le sramani ke di na ore ba tsana ka mo ka ba mo mato go tlhole di tsenela di ba matla fa ke le teng la bona la go tshitse tsa le ka di go di tshitse
0: tobe
3: ka tlhole ba le ba le yo ke yo nai ke le tla mo ka mo se ba bona ka ka ile tsa batswadi ba ba rona la mbana le ullo gore ba le le le mo ga ya madiba ya pele ga mara mato
0: ya
3: ba
0: lo tsho ka mo sokela bana ba bona ya wa ka motlhomongwe bile ge le shetse re feleletsa le tlhotlheletsa byang batswadi go thega barutwana gona mo dithutong tsa bona tsa tlaleletso ba tlogela go tlhoba ngwe rega ka gore ba bangwe o gotse motho a gona re batho ba sekolo se sa lena se le utlwa apeana koma ke gona o bua bona ke nako ma iri ya botshelela nna ke tla ba bangwe re ke santse o tsoga ka masa e le ge ke santse o isa wena go ba go feleletsa wena sekolong ka masa makaka o tsa barutisi ba hai man no tabe ya se yona ba re berekise nakong ya maikutlo a beke le tlo o di ane mešomo a ka mogae phapela ba lenyaka sekolong ke mokibelo ke sonta hai nna le gona e re lapile
3: batswadi ke ba tšea karolo ba go tlhokwa-tlhokwa mo thutong ya bana ba rona ke duma gore batswadi ba thege bana ba bona ge ba ithuta ba sa leng teng ka gae oba go ba ithuta ka ditlhophana ko dikolong tsa bona go tshwana le e o na le dithuto tsa leletso batswadi ba ditsile ka botlana ba kwešiše gore di botlhokwa-tlhokwa ba lokong le bana ba be ba ba imeng gore ba kgone go beya shedi ya bona le dithutong
0: mokone ya kwagala motswadi wa ka ke nnete ka gore ba bangwe ba batswadi ba kgona go bolela ka ona mogono o wa gore bana ba bona ga ba sana nako ya go ka fodisa dikgopolo nako e golwennyane ba banyaka dithutong tsa bona ka ge e le gore ke dithuto tsa tlaleletso tsa mesong tšaaka moraga nako ya sekolo maikhutlong a beke marega go iwa dikampeng bere le bjalo le tsona ditlhatlhobo tsela tšage tsa mafelo a ngwaga ge re di lata go iwa dikampeng bere le bjalo eupša mokone le hlakisitse motswadi wa ka tate tuk mashamaite go tsoka gore thuto ya motheo re leboga kudu tshedimoso ye le re abetse go yona ka botlhokwa bjo bja dithuto tsa tlaleletso tsa marega tle re a reta mokone tsona tsona di a bonala gore di na le mogola ebile di a ba matlafatsa dithutong tsa bona re tlo re kwa ba bangwe le ge ngwaga o fedile barutwana ba gantsa ba tlakela bare ge nkabe e seke ya ba dithuto tsa tlaleletso the extra lesson re be re ka se tswelele ka mokgwa o re tsweletsego ka gona seo ke setshupo sa gore di botlhokwa di a ba matlafatsa mokone e tlhoka botse motswadi waka maruru a le wena Mushato mogolo ke tsobela FM ya le gotlagatsola Africa Borwa go lokolla tate dikomasha maitemetsotsong ye mesie mabe e masumi pedi go itlwa go iri ya bone ke rata gore nape ke rebelele dikgokanyong tsa le ya go maikutlo a gago selo mona yo bogale jo lokela gare Isaac wa ga mashila ke mashila ga tsheka lokopelo o ile tletse fa mo tsoletse mogolo wa ka wa lapara are gore na wena o ibona biang taba ye ya ditshutso tsa tlaleletsong go barutwana e bile o ka letsa magala go le fela se swai tsela le fela le fela le fela pedi ne tlhano pedi jwa ka batswadi na ka nnete re tlo re bona botlhoko bya tsona ebile re a ba thegana aga selebana gore go thoma mosupologo wa lekgono ke mosupologo ola kere go ke nyaka go kwa barutwana ba tsena a ne jalo ka metsetso ya metshomepedi tlhano go itswela go irie ya bone ke nyaka gore jalo re thome go tšea barutwana ba tsena e le ge ba tsošana gore e ke tsoša morutwana ka nna wa sekolo sa kaekae goba wa sekolo ke tsenago le yena ka mphathong e le go mangmang wa kaekae ke re e tso Riskera chalela la tima ke jaka bana mo chalela sekolo. Ariye. I found pain. Yeah, la don't khan. La don't school to khan. Kevin. Oh. I'm a pill. Tsama la fam dumela. Arloche. Are mo se bo ka bo ripana shi weta ba ya ditshutso tsa tlaleletse go ba rutwana.
3: Wa ka ire mo tsa tsone.
0: Yeah.
3: Ke le se. Ba mo tsamo tsong ke ri ba bo la ga ba re.
0: Yeah.
3: Ba ke na ka ntshong le ba ka bona. Le nna seng ke ba khutile ke ke ba ka ba bona.
0: Mm.
3: E ba ke se le tse gore ba tsene ke le ka ba mo tsa tsone. E tsara no ba tsela ba ba go re go tsitse ka mo ka tsone.
0: Ya, go ira gore le thega ditshutso tsa tlaleletse tsa marega mo sebo.
3: Magashi tabe ibira ke batswadi ke tsagela ke motswadi le nna ke fela ke bona ke ya mushumong batswadi ba bangwe ba ile mo di stop go mele ke ene le bana ba bona ba go ntsha gore ba ba isa gona mo di tlile tsa le jong ka weekend ke tshe ibira ke batswadi right tshe ga ile right tsagela ba ya bana ba bona la go dipole tsa bana ntse ba ga botse
0: ke a le ko motswadi wa ka re le bogata ba ye ge le dithega
3: no re le bo
0: ala ka leboga ke nnete ba bangwe ba batswadi ba re a jewe nnikis ba bangwe ba re ha a go be jwan wena o reng
4: moaumare di a re lotshe ngwana mogala
0: tobe trebelen
4: ya wa le nna o bola nnete re le batswadi re etshega taba e re etse gore bana ke bana ba re ba tlo thoma o ya dikolong tse tsa tlaleletso atsa le tlo ba boima ka taba ya nako mare re le batswadi le bana re rawa yang dikolo tse tsa tlaleletso bathuto tsa tlaleletso di tlo thusa ko pele kwa ra bona e le shebeshebe so re le batswadi re ba tshega ba re le ko dumedise ka mo moodi monna moaumaredi monno mo ba re ke Dr Matlapa a le ka mo moodi ya mathata ka Fatima o rile o dumele ngwana mahala
0: alala ke lebogile
4: o le bona
0: ke lebogile ngaka a tamishege le ena ka fa oho nxa ye wena o reng ka moshate dume
3: mongwa wa mare di khotso
0: go sele ga botse khotso ya te le tsugile
3: ne
0: re tsugile re ka kwa go lena
3: re tsugile ke sa mara tshwetsa mo tshutume ke pe ga ke blue pack
0: alala
3: amma tsala a nne ka fa blue pack mane tsala mo pisa pa ke
0: mhm
3: e so tshutu ya ka le jo ke bo khwa khwa khwa ile ya ka nna ke tshwetsa ka go ba di tshwa mo lo grade 10 mo
0: ya ha
3: re wa tshwa sa mo lo grade 10 mo nna yo le ka ba tsa re tsamile re ba support ba no ra wa khotile jo ba ke ke go ka mo so ja bona le rena yo le ka ba tsa di yo tswa re ba re ka re thetsa ka bona ka re o madi mabe o gro tshaba o laitsa batho re ngwana ka kolo ya le ka mokolo re e tla ba le ka hona yo la re tele yo bo tlhoga le motswadi go bona ba proud ka yena
0: go
3: na molaitsa batho re ngwana ka swi
0: mm daba yualo thobela re le bogile kudu
3: hello
0: ra a be khotse re a dithega dithuto tse tsa tlaleletso mo go kanyo ntse le ya go ba reng ke bona fa ke maphakile go monola mabaphile hlo operational ye arbaone ne le siwe molepa a re thobela tlo ya mampela dithuto tsa pele di thuto tsa pele ga nako ya sekolo le tsa ka morago ga nako ya sekolo di tloga di le botlhoko kudu di thusa bana go oketsa tsebo le go tlaleletsa tsebo ba rutiwa go tsona go nyaka batswadi go nyaka batswadi ba hlotlheletse barutwana go bane di gona go thusa morutwana go tswelela ka magetla mafelong a ngwaga a ile lo nelisiwe a le ga mankgaile ga molepo ga kgoši molepo re a leboga mabina tlo KB Lekubu a re thobela mogau maredi dithuto tse tsa tlaleletso tsa mesong le tsa morago ga nako ya sekolo di tloga di le botlhokwa kudu di thusa barutwana go itukisetsa ditlhatlhobo tsa mafelelo a ngwaga yo o latlhela le ka kua Taung Village go la Bakersfort mošate a fetse ka boilalo Peter kobo a re thobela mogao maredi dithuto tsa mesong le tsaka morago ga nako ya sekolo di tloga di maatlafatsa barutwana kudu ebile di dira gore monagano wa ngwana e be wa lephefo a kgone go tswelela dithutong tsa gagwe Peter o ile lwa le ka kua Ivory Park gae ke Flaysbom re a leboga ke manyu thobe di thusa ka kudu dithuto tseo tsa tlaleletso ka boripanano latlhela jalo a re ke nna Soli Tladi gae Tsatane ka maologane ee Hazel Tau ya nnete a re go tsontlo ya mampela ke rata taba tsa gago morena di na le kagiso ye maatla go bomma o se go gwadisa poleletlo tsebane a ilalo a re ke unity motene go tswaga motene Habeng Village Hazel Tau ya nnete ee o gwathilwe ke ka fa o re be gore re be ya ka mogola ra go bea taba ena bona waka nna go ke tshwetse mare seatleng ke sa e busheletse gore nna ke kgetha mme ge e le gore mosadi o re ke santse o kgetha magareng ga gagwe le mme no ke kgetha mme ke tla ika peela nna ke kgona go apela kv o ya a ke no gana taba ya gore banna mme
1: kv
0: KV
1: ba kgeta ba gara ka le mmago gore
0: ke tjamme ke tjamme
1: o dule le yena
0: ya
1: o monyetse
0: a ke nya go tseba le ge le go ke le ge le gore ge kgetho yeo ya ka e dira gore o hlale no hlala o ye ga geng a ke re wena o na le ba geng
1: bo makontlong
0: ya
1: ke kgopela le sahlele le kgetisha
0: bana ya ka nkgetisha gape wa ka e molaleng e bile ka ye ke ge o no ka no e bolela a ke nagane ga bedi no no no
1: ga
0: no re kgetha
1: a o tla sa hore ere ke tla bo ke go fetse
0: awa
1: ke tla go fetse
0: a ke tshe le metsotswana ka nako ene o ke na mile ke re kgetha mme
1: ke gopela
0: hore are ke go di a so sidia
1: o sa go ntlong ba ikhete taba
0: ya ke kgetha mme nna
1: kgetisha wa ka
0: bona ke kgetha mme
1: a ke re go na le ba bangwe ma bane
0: ya
1: ba kgethile go ba le bomma
0: ya
1: a ke
0: ya
1: o reketse mma ke bone WhatsApp bontsi eish a go mma ba ba ba WhatsApp ke ba ba spoil ma ba ne kur ba reketse
0: aha
1: di keke
0: e bile sentse o ba taba ya tsatsi ka tsatsi e re go buje taba ye ngwe ke se ke mo go ne go tsheba rutwana bjana ka lebelo nyana taba ye ngwe shi KV mosadi o mongwe o ile a ka are o khwetsa sleepy sa cruiser akere ka koloi Grocery ya sa ya tla ka mogae ka ga bona o butisa monno o rena wena sleepy ape se se
1: kaka
0: sa phariri grocery ya go feta dikete tse tha 3000 rand nampile hore ile kae ba ra sa ya tla ka mogae ana ba mochia ya ga le ke go bona wa jewa ka mogae re tla ba le sa gore le go rwang o sa monna no khumola mola ile wa nampile wa mo tsora wa ke be ke reketse ke grocery ke reketse bomma ke tjuba fayona ya o reketse mmago yar go ntlwaela kuruye wena o tlo tshetshela tala pale wa go rekela mmago monela mlesa wa mola a fetse o ra wa ge ke re mma ke ra mmago na paula o gona o berekile
2: ke toile FM o shata wa tsebole boithabisho
0: ulwalo ke mushata wa tsebole boithabisho wa ga ye o re fuloga a re ke ba rutwa rena go itse bitse o tsaki kebi ga ba tsere go pela gore rena ne o le thomeka iri ya le somepedi o shego gare nge nna lo re thome go ba o fitlene kwe siri pagare sa metsotso o tswela go iriela ya bone ka mshato wa tsamela betlhabitse ruma nna ne o la rena la sedupe se sekolong hashtag triple s re tsha ba rutwana are so jana le fela se swa itsela le fela le fela le fela pedi nne tlhano pedi wa ka hore re bolela mushu re bolela thutho ka mushupulo o ngukisha ri kuketsa dikolo jalo mo re tsha ba rutwana ke bona batsoshanang le go reta ka fa ile go re ba rutitse ga di ba bona ba ba tsore ka bona hak are go tobele fm dumel
5: vegana
0: a wa murutwana
5: eh ke murutwana ke me fa o tsere sa murutwana e bile ke mo sa nyo go tsena o thopi ke ne ya le na ya ya
0: a a wo a re bolele yewe mo re nya ka ba rutwana ba tsoshana go iwa sekolong
5: eh o tle go tlhokile dai ke
0: ya yo re go tla ba tlo ba jikimi le fela se tsoitsila le fela pedi ne tlhano pedi ka mushato wa tsebolo metabi ke bolela ke lebe ke ya go feta gore go thoma mushupulo go bo yela ya go ba tlhotlheletsa re tlo ye mishanyana ka re ba batsoshe batho ba waka gore bona ga ile gore iya ke nya ka barutwana ba tsoshane sensa bona gore ke tsosha murutwana ka nna wa sekolo sa gore gore go ba go ke tsena le yena sekolo sa gore gore eh ya kwa gala ke rwaka eh pelo ri nya ka kaona mogono a re kwe
2: ditlalemiso mo ke mo khotsa go tshedi mosho mo swana no shi ntle le go lefa
6: ke bona ba bangwe ba fiwa di 100 rand ka gare ga bese
2: lena no la go tloga le wena go tloga ngwa kongwa ga go ya moshimong dumelela le thabo le joy mathato ga mmogo le go shiesese ika ba go felegetse sa le misong.

0: bana ba tsiba morabaraba le tše dingwe mošupologo go fitlha la botlhano ira botshelela go fitlha go ya senyane mesong fela mo go thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo
1: sedikwa ga sepale le ke lenaneo la sedupe se sekolong le morago maredi
2: ala go no ba jalo barutwana ge e leng gore batho ba orare a ba tsoge ba ba bangwe ba barutwana ba e leng gore nako e ba santse ba ba tsogile ba bala ba kae ee nako e ba bangwe ba barutwana ba tseba mo go bona dithuto ge ba setse ba bala mo mosong di tsena gabotse ka gore kgopolo e sa tlhokile ba tseba le bona ke ka fao ke reng ke ya kgopela re tlo e šoma ka yona mokgwa o bagešo motlho mongwe be ke ya go feta sa ya kwagala gabotse ke sa e bolela gore re kgopela go tsene barutwana mo nakong ye ge re re batsošane go ya sekolong a re sa nyaka barutwana ba go šalela re nyaka go kwa le ka mokgwa o ba retago barutiši le barutišigadi ba bona le tlhogo tsa dikolo tsa bona go ya le ka felelong gore di ba swere ka gona ge le gore le bona ba ngongorega gore ei morutiši mammang a sekolong sa gore gore ba tla le ye mo barutiši ba bama ba tšeatšea bare ba ba tšeatšea le re botse ke bona mo immaculate pantsošai ore leparala ka mogao maredi ga mmogo le batheletse ba thobela fm dithuto tsa marega mosong pele ga nako le tša mantšibua ka morago ga nako ya sekolo di thuša kudu ka gore nna ke tsweletse mphatong wa ka wa marematloka ka lebaka la go di tsenela re ithuta tša pele goba o re ithuta tša pele goba tšaka morago o ilalo a re ke revision yes a re mašadi ke gae mošhato mogolo thofise gapua re thobela tlhabirwa malope a phagole nnete ke gore serokolo se senyane se ikoketša ka monkgo dithuto tša tlaleletso di botlhokwa kudu ebile di na le mogola go barutwana papa go re agile ka springs cbd gae ke ga seroka ga kgošigadi nna re a di a baoba ye waka gabotse gere re happy mother's day abtsentabewasakeatšhalela moga ke iputsa gore re santse o reta bomma go rena goba re rete basadi bomma go bana ba rena e se bang bomma go bana ba rena
3: bana ba rena ke bona ba tlang go rena
2: o tsa re ke boleswakeng ke tlo go posta kare happy mother's day ka go latlhela dikgokanyong tša leago happy mother's day mmago bana ba ka goba mmago ngwanaka ya ba lepara le lengwe lona le go postile le yena gore happy mother's day mmago ngwanaka jalo ngwana o gabotse kwa maba
4: mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo
2: alala gomme re romile ka boila lona le lona sedupe se sekolong go thobela fm ya gago re a lefologa bekeng e tla go barutwana batsoge batho ba le bašhikine ba tsoge ba tsebe metso go thoma ka metso se masomepedihlano go e tswela go iri ya bone ke nako ya bona jalo ya gore ba thome go tsošana ee re kwele ditheto ba reta dikolo tša bona ga mmogo e sebang sereto sa gore sekolo sa rena no ra gore ka fa e lego gore ba ikgantšha ka sekolo sa bona ka fa somang ka gona ga ešhitang le bona barutiši ba e leng gore ba ba thuša le barutišigadi sego tsa dikolo ge le ga bjalo nke napele re ye ka tlhokola tsela re kwa gore na tšatšing la lekgono ba re tshwaretše dife mmirwa
5: ara
2: o re mo warix
5: oshapwena
2: gobecause wayawaya ntlha tše tharo ka morabe
5: a morabe ngwanaka
2: bana wa kwa bohloko
5: ae mankwe
2: spetlele dugegan e mon o bone dino tša mamelodi sundown tse ge phatla sewelele
5: ke ile ka ba ka nagana gore o kare o ke tuma ya nfolopo
2: sundown tse godie botla ogile ka boyelo nte ke na monnete jwa yona mmiro ko gore masanda wana ga ka go hwetša gabotse o lahlile bona ba go phara go ba go fitlha kore ba go bola le go
5: hwile
2: nnotse supa
5: ke tlhano ka seripa sa mathomo sa papadi
2: batho ba modimo gape ke go ntse di tsena tseo ka kra wa bana gape Sundowns o ra re raloka e nnoši filmo le gona suelele ya tla ya ikarabela ka tse nne le gona go bua gape ka ntlha tse nne ka dino tse nne a seta ka ngwana ntho
5: kudu kgatlhano le setlhopha sa Mamelodi Sundowns
2: e monna papadi la gape be sepela ka mogomong re tla re miro e tsela ke tsa kgwele ya maoto wa tseba gore di gare di a gokologa ke tshwenywa ke marumo kalantse le le makezi gape di nkgelela ke selepe man
5: a makezi
2: dikwena le seka tsa di yaka mogoman e fela a re fentego ke ya ka gae e bue man ikuke a re nyako bona e tswile ra e rata man
5: e seng mola ebile le baroka e tswile ka bua fase fase
2: monna monna ae a ke kwešiše re tla re mmiro fela ke tsa kgwele ya maoto ka go tlhokwa go diegang
5: a shedi jona ke le leboga KV le tlo ya mamphela motheletse re lo tshitse tseo ka go letela go lenano la tlhokwa la tsela mesong ya le khono di a karetsa tsa gore gatelelo e golela go di mo go president Cyril Ramaphosa gore a itokolle maemong a ga go letela pego e bile ra go boledishana le mekgatlo ya dipolitiki maphodisa ka molimpopo a ipile tsa go setšhaba go ba le shedi e kgolo le go gata magato a go šireletsa bana ba bona letela pego fa mokgatlho wa Action SA o ipile tsa go badudi ba ka tshwane go kgetha mme a rephetiši wa mmasepala mogolo o le boelela ke na sephimoya mo dikgethong tseo di tla go re ya go ba boledisa ka lebaka la ditheko tsa makhura tseo di le godimo motheletse ditefela tsa dithekisi le tsona ga di efogege letela pego fa o tlhokopoledišano ya rena mesong ya lekgono ke yone ya gore mongwa le dipharephare wa South African Communist Party Soli Mapaila o ipiletsa go president Cyril Ramaphosa go lebeledišiša taba ya go itokolola maemong a gago tsweletša maikutlo a gago go WhatsApp line ya rena 0784591988 goba letlaka le na rena la Facebook la go bitswa SABC ditaba motheletše lenanaole ke tlhokwa la tselang tshebele motho o sebela kwabo ka masa
6: City, it will happen. It's a festival in the

0: halala masimo pedi ya metsotso go go ikela go iri ya botlhano ka mshato wa tsebolo betabi jo tobela FM ya go tla ka tshola Afrika borwa mmirwa tira galo go ya leboga lebogile kudu le paralaka ra leboga wa Ritz o re tsopoletse ke nne le tlokola tsela re le litile ka mora ga ditaba tsa mathomo tsa letsatsi tsona di tlo go roga ka iri ya botlhano ke nne le kholofela go roga o sala gare o di foga foga a jwa le bona di bulule bila gona ka mogomong put it for mahlo o di swere morwa re o tlo re fa tsona a gona ka mogomong ke le ga bialo na pile ya bele gore go rugile nna ne o nna la thuto la makhura angwana mara re kholwa lona go gore matlafatsa gore gore re beletse di moshi ya male ba ya gore thusa go godisa bana ba rena ga botse ka lerato le tlhokomelo le thego ye e tseleletsego mo mogale re nang letlhabiru angwe mogule mothoko mokwena moila letlhaka moroka metse ya pula ke tate tšhipane le botsa go tswa ka kgorong ya tsa mophelo mo e leng gore bolela ka botlhokwa re botlhokwa bja baoki go bana le ka fa e leng gore baoki ba kgatha tema ka gona kgolong ya bana ba rena ka moswane e le la bobedi la la lesomepedi kgweding yona ye ke ka mo e leng gore ka mo Aforika Borwa re tlo ba re keteka lesolo la botlhokwa bja baoki KV e le International Nurses Day baoki batho ba ba botlhokwa bjalo tlhabirwa masa a sele ga botse a kere mokwene
1: o sele ga botse le batheleši
0: monna a re sa dukologa solo a re sa ja mokokong ya re dikgabane ra e tsena ntle le go sotlha lesoga nke re thome pele ka gore o re botse ka botaba ye ya botlhokwa bja baoki le ka fa e leng gore ba mmatlafatša lefapha le la tša maphelo
1: kalebale batšheletsi le ka lemoga gore baoki ke bona the backbone ya department or gore ya tša maphelo ke bona ka bontšhinyana ba leng gona ba e leng gore nako le nako goba 24 hours le gona bela ge re bolela ba dutsile molwetsi bosogo le motsegare ga go etsa ke bona ga le dikela ke bona ba lekola bana ba ba lekodišitša gore na ba gola ga botse ka kgopolong gapa-gape le gore ba kgona go gola ga botse ba kgatlhagana le bana ba bangwe ba ba ba thusa gape le gore batsadi ba tse gore bana ba tlhabela mamao a majang ba ba tlhaba ona ga botse go ya le ka mogolona le go lleng ka gona gape-gape le gore ba ja eng tsa maleba go ya le ka kgolo ya bone
0: tlhabirwa e ya kwagala tlhabirwa o mooki wena
1: tamagosi
0: ea jalo o sekwatla wa tethelelela wa dikemelela ke nyaka nnete batheletsi ba nyaka therešo maitshwaro a lena baoki ke a mohuta mang ka mo ditleliniking le ka maokelong ka metlha go ya le ka fa e leng gore melao ya kgorwa tsa maphelo e nyaka ka gona o bolele nnete mo tlhabing wankwa go supa ka monwana o bolele nnete
1: ya tlhabira le batsheletsi le ka lemoga gore booki ke e nngwe ya diprofessione tse e leng gore di ngwadisitswe mo nageng ka fatshe ga mokgatlho wa sank e le go yona South African Nursing Council e tsietseng baoki kotsi ya gore goba maikano a gore ba santse ba e tshware jwang and-e goba motho o e tshwara ka mogogo a le ka mogogo gore ya tsa maphelo dumang ka gona
0: tlhabirwa wa kwala mokwena ke kgatlho ke ka fa e leng gore o iphurulla ka gona ka gore wa kwešiša gore re santse go bolela ye e le go theretso ka gore le ga le bjalo setšhaba se tseba maitshwaro a baoki bjalo a re lebelele taba ye ya ka fa e leng gore lena baoki le kgatha tema go tseneletse kgolong ya ngwana le šomišana bjang le batswadi goba le swanetse gore le šomišane bjang le batswadi le baledi ka morerokgolo wa go thuša gore ngwana a be gabotse ke ntho e re nyakang
1: sa botlhokwa ke gore motswadi wa batswadi le baoki ba tshwanetse gore ba be le kgotlhagano e leng gore e matlafetse maikutlong gape-gape le gore ba boledišana jwang gore batle ba kgone gore bana ba kgone go gola ga botse sengwe ke gore mooki gareng ga go le batswadi o tshwanetse go be le le thuto e leng gore e ba gona lebeletse gore bana ba santse ba gole jwang re thoma kwage motho sa sa ithwele go fitlha ebile ga a belege ke sengwe gape ke go ruta batswadi gore ge ke difentse le gore dikotsi di ka ge motho e le moimana ngwana gape a fetsa motswadi a fetsa a ruta le gore na ga le a ithwele ka mokgonao ka mo ngwana santse a be a itshware jwang a ba a phele jwang ka mogare ga mme o a popela
0: ya kwagala wa tseba ke ka fa e leng gore baoki ba mangwana go no tloga a sale ka popelong o e tlakisitse molelo gore ba bangwe tlhabirwa ba re lena ba o ki ba bangwe a jilo tja a fitetse dingwe a se ba o ki ka monka ba re ba bangwe maitshwaro a bona ga gahlishi ba ba tsiya tsiya ge a ile se kaleng ba ile go bona tswelo pele le kgolo ya ngwana a sale ka popelong ba re ba ba utha utha le ga shitse mosadi a ya madibeng a itia ke le shoko na ndile ge a phetlagana mola tara mologa ka hore ba boela tlhabirwa na nna ke a tseba ka gore re re ee wa nkwisa e ne apile ee e ne apile jalo ke moka bare wa motšeatšee kore ba re ba ba tea ya wane go dule fase wa rrasetša ya ba motho wa batho o sepela le mo pasetšeng kore jalo o tlolola matsogo walla goreng goreng namile ba re wa rrase re dule fase ba bangwe ba re bile ba ba itia ba re ge basetse ba sepetša le re keng ntwane e la ya lena tlhabirwa le e sepetšago mo dimpeng go theletša gore o ka re ngwana o dia ka mokgwa o lena le tsebago lena ba o kile a tseba ba re ba re thuba kudu mo dimpeng ba bangwe ba re tšhaba go ya dikaleng ka gore le a re thuthube tša dimpatše
1: tlhabirwa le batšheletše ke ka fao go raja maphelo e ne le go mapokisana le tša go ngwalela tsela tša go tletleba goba gona go reta mo go tshwanetseng le go suggesta gore bo ka soka e tshwarwa jwang goba go šongwa jwang jale batho ba borena ga ba di šomiše tseo gantši re no bolela mo di-facebook-ung le gona le TikTok ke le gore a nna pele di re gola gagolo go ne le mo relelang gona goba ba bona mookamedi o ne gore o ukametse batho ba mo phišang ba sa mo tshware ga botho le go reta mo e leng gore go a retega
0: o a kwagala mokwena e a kwagala ka gore re bentsa e potšiša gore go maitshwaro kudu ba bolela ka baoki ba e leng gore e sa le ba baswa re lebeletše mengwaga ei ba raye ke mathata ba re ne manese a bana matšitši a ye a re roge a re roge go bola le batho ba bagolo tšeo ka re motlhomongwe tlhatlho ya lena baoki ya kua morago a e sa tshwana le ya matšatšing a lekgono re bolela kudu re lebeletše botlhokwa bja lena baoki ka ge e le gore ka moswadi re a le keteka ke lesolo la boditšhabatšhaba lefatshe ka bophara re keteka lena baoki ebile le rona lesolo le re le ketekago ka moswadi letšatšing la lesomepedi kgweding yona e ya mopitlo tlhabirwa o bona lena baoki re tshwanetse go le keteka bjang re le keteke bjang lena baoki tumo ya gago tlhabi ya gago
1: Tlhabirwa le batšheletše ka ga ke boletse gore booki ke engwe wa diprofešene tša maemo a e leng gore a godingwanyana mo lefatsheng ka bophara di a tlhomphega re duma ge le ka ketekwa le go tlhotlheletša setšhaba gore motho ka ge e le motho go ne le tse e leng gore o laolwa ke tsona oba wa laolwa o laolwa ka tsona ke go ne le melao e leng gore ya re laola jalo re tlhomphang booki bo ebile le ge le ya ko maokelong goba gona ko maokelwaneng ditleliniking le ye le botse dipelo tša lena gore le o thusega gape gape le gore maemo a booki a tlhomphege lefatsheng ka bophara ntho engwe gape rere a re tlhotlheletseng gore bana ba borena ba e leng gore ba nyaka go dira booki re ba tlhotlheletse gobaneng o ka sešhale ba babedi fela mo lefatsheng go ne le ba tshwanteng ba tsene professione bata ba tiše batho ba e le gore ba bajwa ba tlhoka thuso ya foro ya tsa maphelo
0: tlhabiro o a kwala mokwena o kwagala ga botse baoki re a leketeka galala baoki galala re na le lena baoki re a le rata gore tsetsemetša ka mamao ga gore gore le manaba morerokgolo ko go namolela bana ba ba rena banna he baoki ka gare ga boswana e re kwakwakwa tlhabiro gabotse ke molaona goreng baoki ba bomme ba rata dikwaikwai
1: tlhabiro le batheletši le ka lemoga gore mosomo mongwe le mongwe go ne le ka mokgwa ba o beetseng gore bo go aparo ka gona ge ke le motho wa go rema dikgong ke santse ke apare koporo ke sware selepe
0: gape goba mooki boetla re kwa ka kwa
1: kwakwakanee go ne le ka mokgwa o ba trainneng ka gona gore ba sepele ka gona ya le gore batle ba kgone go kgotlhelela letšatši ka moka itse a se kwaekwa ele ya gona pile e tsia leotse le bja ko godimo ga letolo
0: ke go kwa ga botse boka re a leboga eja ke bona bae ba baswa ba um ba ba thola diteki bama mane sala kua morago ale se tswa ka kwaikwai le kebi ntela keng le re ke mapentos e ba rata mapentos a maborao
1: Ga tsela
0: tata go ngwana shikinya mma go ngwana ka masa le fengwa na le tswele ba ngwana
1: ka masa dio tsa ka masa dio sa ona o tsuna ke tshile tshile ka ano
0: ri la lo ka gore botate bana gana gore batswetse sentlo ba bomma go bana ba lo ene o le tate o motswetse
1: re batswetse ka moka
0: wena o tsiba ga botse o tsiba ditaba tlhabirwa go mme ka shetse a mo mme tlhoko ngwane gore o tla kwa le ka mogwa a thaba go ka go
1: o tsenke o ya ka reverse go mara go ngwana gona raga
0: a ngwisa ah
1: ke o ntse o se pula ka sa kamara ke
0: tsamile wa ngwisa
1: kuri
0: ya Shimani
1: Shimani. Ah, you are all I will go along.
0: Shimani Shimani. So you are a folk on a hulu who shall it and one win.
1: Need to be empty.
0: Sabira Nakiri, relevant Banaba and Nebula to Araba Vepula. Bari, Bari, you see the Louis, Louis, Vepula, Banabarin.
1: Only were Louis de Montelara for not quitting things.
0: Uluki, Barloela, Udia, Nagi, Lugur, Barloela, Rata, Banabarin.
1: Oh,
0: Sarazoe, Hoka, one over Sakuela, Wanak, Samarata, Salate. When I'm down
1: 5 liters,
0: Puele, take a 5 liters. Sabira le le ba ikutse re kgoga jela go bona le sita papo a re tobela ka ga shone nete ke gore ba oki ba tloga ba shoma kudu kgodishong ya bana mogo le tlokomelong ya ba imana yo le sita papo o are ke ngwala ke le ka mo thempisa monne ga e ke watch bank ga maraba ka Bendo Street a la tla bialo ke mo ka ke bona ke manyo yo ke shafro madi are ba oki ba oma ba omanya ga ba sware ba imana ga botse wa kwa shewe are ke ka mo mamelodi ga ye ke mamone ya lebo o go dumedise mmane kgethi ka mo mamelodi ka fao ya Lilian Ramabele le Sufi re go tsotlo ya mampela eh ge e salemme ge a salemmeleng ba gona go go botsa gore o tlo belega ka karo le ge o belege ba gona go bona

0: o ga mang o ka kwa gae mang khaile ga molepo ga go simolepo ga le matume Charles Monyela a re go tsong ka moshate le ge phure sa tlokege ka gara ga dinawa ka kakaretso maitshoro a ba o ki ba bangwe a tloga a gahla goro e le ruri yo o ile lwala ka kwa mehlareng ka sebetela Peter Kobo a re thobela mogau maredi ba o ki ba tloga ba swara ba imana ga botse e bile rena bya loka botate re kwa re thaba kuru ka tswaro yewe ya ba o ki mo go basadi ba rena yo o ile lwala a le ka kwa Ivory Park ga e ke place form ke moka awa ba bangwe ba gona go lesa molwetse ba mmona gore o seemong se se hlobaetlago ba swere mehlamo ba nwa fofo ga ke Ender Park Endermark ge ke ilalo esha ana wa baoki wo lena baoki ba maitshwara mohuta o a re a tlogele le ka setlogele molwetse le mmona gore goba motho sho kwa bohloko wena gore gape nna ke tea break yak ye ke sa go nwa tea ye tea ga go fete bophelo jwa motho ai khonale tlhangwe a re nape re itswalele gona mo mogala ba gešo tate chipane le botsa go tlhoka kgoro ya tsa maphelo bona re lebogile ko rutsheri mošori a betse go yona mabapi le taba e ya botlhokwa ya baoki le ka fao baoki ba maatlafatsa go bana ka moswane re tswele re le ketekeng letšatši le la lena baoki re a le rata lone re le rata halala baoki halala tlhabirwa
1: halala
0: aye ke moshate wa tshebole boithabišona pele ka bo ile lo re molokolotsena tate chipane le botsa ke tlhabirwangwa mohula motho ke mokwena moile a letlhakamoro ka metse ya pula ke nako ba gešong ya gore jalo re tse dithapelo di rotogedi ye go ye godimodimo re a gapele kgotso a re kwane leineng la morena le mophodiši wa rena Jesu Kriste ke a bolaela nna re a gapeletsega go rapela Kevin go rapela ga sekgetho ke kgapele re a gapeletsega go rapela ga sekgetho o nagana gore nna le wena le kgolole ge re kgonne go tsoga ke ka lerato la rena go robala ke thato yaka le wena e upša go tsoga ke mogau wa modimo wankwa kere Bishop KV Bishop KV Hallelujah Hallelujah Hallelujah Hallelujah re ditša dithapelo di ya go morena rena morena wa rena Jesu Kriste o tla re fitlhisa go mmupi wa legodimo le lefase e le go tatago ke modimo morena rena a re rapele
2: mesong ya letšatsi la lekgono baratiwa bana bešo ba thobela FM go le lekgausi ke a le dumediša ka lena la morena wa rena Jesu Kriste bana bešo ba ba rategang ke batho ba bantšhi ba ba nyakang mešomo ba e tlhoka go na le ba ba bang le mahlatsi a o hwetša mešomo mošomo mongwe le mongwe o šomiwang o na le tsela e o šomiwang ka ona ka re mešomo e a fapafapana ele ge motho a tsene a ya ditekong tša mošomo a ba tsena mošomong go tlhokagala gore motho a dire mošomo ka tsela ya biletsweng ka ona go na le dilo tše tharofa tše re di hwetšang mo temane ya bagalatia kgaolo ya boselela temana ya senyane la mathomo ere a re seke rala go dira botse ya bobedi re gobane ge re sa lesetše ya bone re re tlo buna ka lebaka la gona ya mathomo ere re seke ra lapa e nkgatlha ka re thoma kare re seke ra lapa ka re mošomo o nyaka maatla mošomo o nyaka tlhotlheletso o be le go lebelela ntho o itsenkela ka segwarere ke focus jale go dula o tšere kgopolao ka moka yona o lebeletše mošomo o dirang go lapiša monagano go lapiša mmele and-e ge o dira dilo ga botse o a lapa ka baka la rilo di sepela ga botse jale bebele re o seke wa lapa jale ke a le tlhotlheletša bašomi ka moka le seke la lapa lena ba le tshwere mo mmušong le seke la lapa go bolela nnete le seke la lapa o dira dilo ka tsela o nyakeyang ka ona go na le mantsi mo mmušong a reng batho pele le seke la lapa gore ge le šomela mmušo le gopole ka batho pele le seke la lapa lena baotledi ba ifatanaga gore le rwele maphelo a batho tlhokomela melao ya tsela le seke la lapa le seke la lapa lena baoki gore le dire dilo go ya ka tsela e le rutileng ka gona le seke la lapa o mongwe le mongwe le mošomo wage ga se ka lapa go swara mo a swereng gona a sware ka tsela eo le ge o ka ba le dipolelo le ge o ka ba le go lapa le ge o ka ba le go nyamišwa le ge o ka ba le go sa fiwo ditšhelete gabotse le ge o ka sa patelwe gabotse empa le seke la lapa nke ntho e tswe ka mogare modimo a tlatše moya wa gago a o fe maatla a gore o seke wa lapa o seke wa lesetša o seke wa ngala o seke wa felelwa ke maatla o seke wa latlhela toulwana

0: ka lebaka la gore go na le pulo ka lebaka la ntshe. Ka nako ngwe lebaka o ka bona le letelele o sa tswele pele, o ka kgotsa o fetsa mengwaga-ngwaga, empa se se šalang ke gore mošomo mo le mo lemo o dirang o na le patela. Ga o kgathale gore na o ka tseya nako e ka kang, bangwe ba patelwa ka beke, bangwe ba patelwa ka kgwedi, bangwe ba patelwa mo ngwageng, bangwe ba patelwa ka morwa mengwage itseng. Empa se se leng gona ke gore mošomo mo le mo le motho mo wa o berekang o na le patela. Go ne o tshwana le bophelo jo ngwe le bo motho wa bosweren go na le patela. Go o tshwere bophelo bo bompi go na le patela ya bona, go o tshwere bophelo jo bo botse go na le patela ya bona. Le bo ba amogetse morena Jesu Kriste, Bibele re batla gwetsa bophelo jo bo sa feleng, empa ba ba mo ganang ba tlo gwa lehu la tshenyego. Jale mošomo molomolomolomo o dirang e ka bo monnyane ka bo mogolo o na le patela. Jale o emele go puna ka lebaka la ntshe, patela gona ke gona go buna tse di botse tswa mošomo o dirileng. Re ka mantswe a mangwe go soma e ko kare go a jwala. Isalom ya lekgolo masome pedi tshela ere temana ya bosilela ere ba jwala ka meogo mare ba tlo buna ka megolokwane. Jale ke rata o le tlhotlheletsa bana beso ka moka gore a rie mešomo ene re dieng go ya ka molao wa mošomo o thwaletsong ona gore mafelelong o tlo o bune ka lebaka la ntshe a re rapeleng. Tata o shoma go di mong ke rapella ba thieletse ke ba ka o tika o di mong ne ba fellwa ke matla ba bangwe ba shetse ba gakanea ke kgopela ba hlotlheletse ba tswele pele ba o direle ka matla le mafolofolo a magolo ba le ka tsela ye le ka melawana ye mishuma bona ba e dira. Tlhonolo fatsa papa ka lena la Jesu Kriste mo rena re a leboa. Amen.
1: Amen.
2: Ai
1: lebogile re lebogile Pastor Charles Seroko. Go lokile wa ka godimo ga tlhogo ere ke a botlhano ra ditabe ke tshepa gore ke puti Stanford matlho
2: tlhokoletselelelatela mmira re mokwele o na le mohana
1: matume scuba
2: kgoši e sese le ena gona mogo
1: le lejoy go ditla lemeso ba tla ba latela waka ge e le nna le wena napele re weditse le Isaac Mashila re re hashtag re kuketsa sealemoya.

0: re go lebelle ka mathlong ke ska o tshaba ne le wena ntibelele ba re ditaba ditjwa mathlong mo segare o ba ke re misong ye ga ntse re bole di tsena ka sepego sona se nna le wena re lebellane ka mathlong go gone o bona nnete le nna ke gone o kwa pele ya ga o re betha betha ka sepego sefe matlhoa gago ke ditsebe mosong ya lekgono bothele jwa tobela FM ka go rontieletsa fela le nna ka kwa ka di-voice note maikutlo a gago le gentse o letsa ke matlho a rena gana kana mogolo a ke ka mogo e le gore reng re kwa ditaba tse gabotse a re tšhabanene ka lebaka la gore ditla le besoke le gae la gago re re na ba maoto re thoma beke ye botse re thoma beke ye kaone kaone re lebolelela pele le tšatši la lekgono re re tlo ba le lebotse le le kaone le beke ka moka re bolelela pele re re a e be beke ya go tlala ka tše di botse le matlhatse le matlhogonolo a re aparele nna le wena bekeng ye ke go dumedisa nna gadi ya ga mathato le thabo le joy la ga mathato mesome botse go wena mothieletši wa ka ke re mesome botse le batho ba ka ka mono studiong ke ba lebelela ka matlhong tumelang
1: ee nnete ke gore ko shebile ko lebeletse ka matlhong wa ka wa mesong dumela tle ko dumedise go na le gausi mo ka bo le gona nnete ke gore re tsene gana ka bogolo ditlalebiso tša thobela FM ke a kgolwa mafelelo a beke a bile a makaone kaone tlogele re ipsina ke re le letšatšing le le kaone le e le gore re tswa go lona la bomme le joy na o ipsinne jang
0: a ke ipsinne kudu mama ka ntšatlile ka mo Gauteng anong ya re ketekile ka nnete gore mme motswadi o ona
1: go tloga go thabiša
0: ya re ipsinne kudu le mogadi
1: aha
0: ke tsapa gore le wena o reketse ba tshwanelang ko rekelwa dilo o postile ba tshwanelang ko postiwa
1: ba pharapharilwe ko dikwanong tša leke
0: ra wena se katsentšha ba bangwe ke ra wena
1: ebile nna be ke ena le bona letšatši le fetileng ka kua gola sole ka kwa ke be ke etile ka ko letlhakore lela ka kwa gore ipsinne re bile le letšatši le le kaone kaone
0: le baby mama le mo postile
1: bo baby mama nkere jale tsware ke e sale mesomo
0: o ke bosupolo wa re ke tshware e re ke ke arreste
1: e sale mesomo
0: a re sale ka pelanyana le thabong ko nko be le mekgwa mane
1: all right
0: ke le kwele okay ai botšela jo tšobela e fem ke mošipulo ga di tlogile gana ka go sepego sona se mafelelo a beke ebile a mangwe a maatla kudu ka lebaka la gore o tla gopola gore re bone tšetša di-podcast ya o mongwe wa boraditaba e le go mozilikazi ge e ba o e bone ke na le bonnete ba gore o shetšontse ba gore ke bolela ka eng eopia taba e le goreng spy sa maloba ntate Arthur Fraser ka gare ga podcast yeo mo e le goreng o bolela gore yena o ganne mašheleng a go lekana 50 million go ya godimo gore a ska bolela ka taba ya phala-phala ka mašheleng a ba humaneng ka fase ga matras benong batho ba bolela ba re a o tšere mengwage mebedi wena o sa bolele ka taba e go tšere mengwage mebedi gore o to bolele ka taba ye e diegetseng benong go raya gore e be o e sa lebeletse gore ba ka fitlha ka bokae
1: jale o tla košiša gore motlho mongwe be a tšhogela bophelo ba gagwe ga reetse se kgone be a gomotse nako e teleye mara e fela e a bontšha gore o bile le matšhošetše ya gore bophelo bo ka tla a lusa bophelo ka
0: goreo nagana gore ke matšhošetše go bantšanya ka tšhelete ya godimo
1: a reetse motho mongwe e ka ba gore beele e nnyane
0: eopia e dia gore o nagane gabedi gore e bo o tšhošetšwa goba e bo o lebeletse gore e motlho mongwe ba ka iša godimonyana motlho mongwe a tsa nka nona mo gongwe se sengwe se ka jwa wa tseba taba tša bokhutho e dijwa ke mo e le goreng batho ba ba le menagano ye mentšhi eopia ke tse dingwe tse e le gore tla ba re lebeletse mesong ya lekgono ke ba tse dintšhintšintšintšintši go na le ba di-hawks ba e le goreng ba tshwere mafelelo a beke a ba babedi le bona re tlotla re o boja ka bona ka lebaka la gore a di kaka mafelelo a beke a ebile e be le gore go a tonya go ba bangwe go tontše ruri ke ka mokgwa e le goreng go bile ka gona eopia ke mošupolo go e re tle re bone gore nna tša letšatši le tsona di sepela ka sepopego se sefe motšhela jwa thobela FM o amogetše mošhatse
2: chomi ntrole ya gago ya tlala ya go falala wena o dira bjang hei ke my way chomi ke se ke tša go fitlha go 40% di-premiumong tšaaka tša insurance ya koloi kgwedi ka kgwedi o phela bo fetogile chomi
3: ore my way insurance
2: gona bjele ke na le tšhelete ka potleng ke re le papa bana le yena o fetoletše go my way pele re seketša ka bobedi re na le tšhelete ya mabaka a mangwe re phela se rena so ke go seke jago sa pelego ne
3: batho ba mmagonthe dikoloi tša mmagonthe ditsheketšo tša mmagonthe go humana quotation tsena go myway.co.za myway ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo di-premium di ya ka risk profile ya gago go na le dipeelano
4: Bana ba ba golago, ba ya ka tšeoketšegilego. Nestle Nespray e ba neya go gontši, mošodi wa di-vitamine le di-minerale go thekga kgolo. Pakete yeo e swarelelago nako ye telele, ka gona tšhelete ya gago e ya pele. Mme ge, ba neye Nestle Nespray, always giving more.
5: Alala! Monyetlašo, mo o ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank. Letabo ke la tšatši ka tšatši. Go tsenela bula account efe goba efe ya maswanedi go app goba lekaleng. O šetše o le customer ya Standard Bank gona e ya online o ingwadišetše Standard Bank Connect go oketša matsenelo a phadišano. Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tša kgwele ya maoto tša naga. Standard Bank Moabi wa ngwadišitšwego wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano.

Sean Kingston como we o batho ba ile gore nge ba ka gara ga kholego ga bia le ga re bolela go pula gore yena le bommage ba tswere ka lebaka la bo manager wired fraud ge ba itlhalosa ga botse ke se ile gore ba tshwaretse sona eish are tima mmino go pula ga botse gore komo ile gore ngona le dikosha tse dintsi jeng ngona le bo Nicki Minaj ka mo gara ga tsona benongwe bo khwari bona bo gona ke mo tlhanga wa ile gore o tswa ka kwa Jamaica yeah kiena wa tlhalotse o mengwa ge miraro go ba ba le mengwe miraro bo mmage ye metlhano yeah ke ka mogolo gore ne diragetse ka gona nna ke nyaka le mpotse ba tlhalotse batho ba live FM bibile ke setse ke kreile molaetso mongwe mo motho a bolela are what's what about ibulelang ya gore ka nnete motho mongwe e ba lebeletse go dipoledishano ye ya Fraser gore motho mongwe ka humana eng go banka dire na e ka ba ile nnete le gona ma Africa borwa re nagana o ka re se se diregang ga bia le motho mongwe e ka ba ile wa itse ba ba re gotla mo o thome ka leswa e ka ba ile go thoma ka leswa ntse re bitsa reset button ga re lebeletse dipolitiki tsa ka mono ga e ke botsa botsa ka lebaka la gore o gopola ga botse gore geba o re bolela nnete ge re ka tla ra bona tabe ya moi yang gona go ba le dilo tse ba di bitsang impeachment gore gore re tshwanela ke gore go tle go be le motlatsa president motho mongwe a ka tsena ga a ka gana go tsena dikgetho di ka ba gona re ka bona dikgetho tsa ka pijanyana di ba gona ke dilo tse dintšhi ga e le gore o kwešiša taba ya polotiki wa kwešiša gore ke ya kae eupia re tlo e tlhalosetsewa gabotse eupia nka nyaka go ka gore batheeletse bona ba e bona jwang temana ye re lebeletse gore nka go tsere nako e kakaka gore motlho mongwe Fraser le yena a bolele gore go diega eng ka ga šetša boletse mafelo a beke gore ntse ba mo tshepiša mašheleng o ka gopola o ditelegile gore ka nnete a tla kgone go boya molatoo nna o ditela ga gare ka gonona gore ka ba go diegileng gana mowe ba sa boledišana le batho a nyako bona gore e ka fitlha ka e taba ya gage go ba go diegileng gana mowe o bona o kare ka mone Aforika borwa ka nnete re ka tla ra ba le dikgetho tse e le gore di tla ka pela na go a kgona gore re be le dikgetho tse pedi ka November a ke tsebe batheletše ba ba tsebang dipolotiki ga botse nkone o bo mosekaseki o be mosekaseki wa tša dipolotiki o nompotsa gore o e bona o ka re ka sepela ka letlhakoreng le lefo gopola gore ka 2008 ile moporesidente a ra a dutse deputy president a gane ka mokgwa e le goreng mospeakara balekang bed ile a dula setulong a ke tsebe gore la e gopolana eupia go tse ba dipolotiki wa tsa gore ke bolela kae ere ke tla ke ko go wena mosekaseki wa dipolotiki ma motlhako o fa maemo o mosekaseki wa tsa dipolotiki e no romela supolanyana sa gago sekaseka temane e direga nne gore bo Fraser gore ba dule mengwage e meka ba sa bolele ka tabe motlho mongwe e be e leng go o lebeletse kua pele ba impeachment ge ba ka re go ka diega eng o bona o ka re ka nnete brapola a ka diema goba go ka diega gore re tlabele dikgatho e don mpotsa gore o bona eng gare mo 0630288050 mosekaseki wa tša dipolotiki re e ra wena mothele jwa thobela FM re ke tle ke ko e bee gabotse e kwa gale re ko go botse gore mesong ya lekgone gore go tshwaretseng re tlo ba re lebelela katlholo ya gorotsheko ya molato wa phalaphala ke yone e le gore re tla ba re lebeletse re bolela le ramolao go tlo no kwa gore tse dingwe tse dilo tse motlho mongwe nna le wena re ka se di tsebeng ka dipoelo tse di ka ba di ra goreng re lebeletse Aforika Borwa opela le yona mesong ya lekono o tlo opela le rena bathong ba Modimo nna re nyoko anegelwa gore ka kua uhuru go diegileng beno re tlo ba rena le bona ba uhuru ba re botsa gore nna baeng ba thobela FM le batho ka moka go diegileng go bile bose go fitlha kae gopola ga botse gore letšatšing la lekono ke mošupologo re lebelela taba ya bašomi na ile wa theoswa mošomong ba re ke demotion ile ya ba gona nna e šoma jwang temana ene e tsamaya ka matselaife o tshwanela ko godiwa eng gana mo a dila gona

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego le tlhakolo.
1: Aowa ke dumela ntle le manganga le Joy bešomadume ke abo maareng a tšeo di ka go lethela go thobela FM e reng ya bošupa o akaretšwa tša gore maphodisa a ka Limpopo a dirile boipile tšo maloko a setšhaba bja gore a dulantšhitše matlho dinameng lo tša magato a go šireletša bana. O letetše gore hlatse e mtsha e tla fa bohlatse legatong la molatofatšo wa bobedi Bongane Ntanze nakong ya ge tsheko ya molato wa polao ya Senzo Mei wa e thoma kgorong tsheko ya godimo ka Pretoria ya Lekgono. Kgoro ya thuto ka Western Cape e tšere sephetho sa go tswalela dikolo tša lekgolo masome pedi pedi sediko thutong sa Cape Winelands Lekgono. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya bošupa seja.
2: Boitšhimo bja dipapadi go thobela FM le Vicky Seja Moletša.
3: A ke a leboga Stanley Motheletši wa thobela FM halakaša ke mošupologo wa tseba gore o tloletša mogala ra kwa gore na wene ga o ema felela beke ka ba e le gore eme ka sebopego se sefe 086 000 2452 halakaša šaša sefala dinkgwete halakaša motheletši wa thobela FM Afrika Borwa e dira palela nthago ya matšatši re beletše go ya dipapading tša sebena sa lefase tša kgwele ya maoto go SABC 3 le gae la gago la diphadišano tša sebena sa lefase tša FIFA 2026 go šetše matšatši a masome tharopedi magese tše dingwe tše leng gore tšantše šedi fale re lebeletše gore setlhopha sa Afrika Borwa a kere setlhopha sa Kaizer Chiefs se netefaditše maemo a bona molokong ya Betway Premiership le go fitlhelela 2026-2027 CAF Confederations Cup morago ga go fenya setlhopha sa Sekhukhune United ka dino tše pedi go lefela ka Peter Mokaba. Mamelo di Sundowns e tlhatlhamotše setlhopha sa Sewelele ka dino tše šupa go tše nne ka kua Lucas Moripe. Orlando Pirates za Buccaneers ba šašara setlhopha sa Magezi ka dino tše tharo go lefela. Setlhopha sa Barcelona sethopa sefoka sa bo masomepedi senyane sa La Liga morago ga go fenya setlhopha sa Real Madrid ka kua Camp Nou be eme ka maoto mavane ke lekgala bobedi la Sevilla sa Spanish le a tlholwa ke Classico morago ga ngwaga wa 1932 o mongwe ka ipotsiša gore Classico seja re bolela fale ka ditlhopha tše pedi tše dikgolo tša ka kua Spain. Ka le lengwe Arsenal e kgausi le go thopa sefoka sa Premier League go mengwaga e masomepedipedi morago ga go fenya setlhopha sa West Ham ka kua London Stadium ka noete go lefela. Balatedi ba West Ham be ba tloga ba thunya moši ka dinko ge VAR e tšea sephetho sa go ganetša nno ya yena Wilson. Ka o le lengwe re lebeletše fale motlhatlhi wa setlhopha se sennyane sa Afrika Borwa sa rugby e le wena Kevin Foote o rata setlhopha sa gagwe morago ga go raloka maleka le setlhopha sa New Zealand goba dinkgwete tša under 20 championship ka dintlha tše masomepedi senyane go tše masomepedi senyane. Re feleletše fale ka o lebelela Thierry Neuville wa go tšwa ka kua Belgium o thopa sefoka sa gagwe sa mathomo sa setlha a ka kua Portugal go fediša go se fenywe ga setlhopha sa Toyota mo ngwageng wo wa 2026 go fa setlhopha sa gagwe sa Hyundai phenyo morago ga ge Sebastian a ile a hwetša panchara. A re kwa šaša ya gago halakaša gore na wena o reng a re topa mathomo ka fao o bakere o tefela wa tseba ke mošupologo re kwele gore na wena o reng mafelelo a beke halakaša le gore a ko o kwega botse man
4: Chief.
3: Makosi.
4: Ke aba green ya ga motsetsa mona le mase a se ke le qualify le competition.
3: Toro e phethagele nnete.
4: Ke
3: a leboga le ke a leboga le khosi le the drama one mo tshwara tshwara FM re tsana gona fana mme le go tloga fa le tlo thoma o romela dikgatiso tsa lena ga tla ra dira loka ka morago nna go e latelago. Ke a leboga halakaša.
2: We have to go to Papa Di Rotuel FM. Livy Kissy Jamoneta.
5: Javiale, just bit bitty. See a mission spit bitty to glow in Yarenu.
6: Na se bi joang e se pete pete tikolo ya ge no nete ke gore re tlo kitimela jalo go sello maremane ka province ya Gauteng. Na u joang wejo.
7: Ke bona rra lena butika ga mmolo ba theletse ba thobela FM go tswa modimo le lena ka gasho.
6: Aga ga ona le ka bothata wo issue. DM joang ka fao.
7: Na le go tsi mo R21 gausi le Atlas Road go la Kempton Park re gopela o tlokomele motse di ka fao. Na le go tsi gape mo Old Johannesburg Road ga o lebile ka kwa Centurion gausi le Jean Avenue re gopela motse di otlela ka shedi ga o le ka go. emwana go thoma Pretoria go lengwa go Tshimampuru go fitla Johannesburg moela wa speed to ella ga botse entry go thoma Batu interchange go ya ka kwa Johannesburg moela wa speed to sepela ga botse N4 go thoma Bronco Spruit go tla Pretoria moela wa speed to lona wa ella ga botse N1 go thoma Batu interchange go ya Roodepoort moela wa speed to sepela ga botse R573 moloto go ya Pretoria moela wa speed to lona wa ella ga botse R80 so shangwe go ya Pretoria moela wa speed to ella ga botse a botika ga mole se se le joy ke gopela le mpoletse ba theletse ba thola e mo bomma ka moka ba ba shuma le go tlhagatsa la Afrika borwa ga mole bomma ka moka ba ba le mo Afrika borwa gore ntate maremane gore happy belated mother's day lengwalo la die magaolo ke a lesume nne temana ke a mathomo e re lapale a o ke mosadi o botlhale le shulu yena o ithubela lona ke a leboga lebe le tsatsile le botse a botika ga mole ba theletse thobe
8: Ntate maremane re ya leboga molaetsa o mo botse ka nnete wa o felesetswa ka vese re ya leboga moshadi
6: thobe
5: se fatana reng le ka lapeng la gago o kwagala fela thobe le FM mona kong ye skumbuzo mbata the immaculate

0: Congo.
1: O tloga Congo go ya Namibia.
0: O tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: O tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: O tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
0: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tumele FM
0: mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
2: Dumelang mesong e mebotsebotse ya go dronya ya mošupologo. Taba ya ranko a e tshwenye kudu, o tlo iša fase, o tlo iša matswalo fase ka mokgwa wa ka, a kano bitša mmethini a iša matswalo fase. And then e le monno wa Modimo yena wa o tšhaba di-million, o bo sena gore a ka bolela ka baka la gore unless e le gore gana bothatsi, e le gore gana bothatsi ba di-conversation maybe ya WhatsApp or ya email or ya what ore monna re nyaka o fa so much e le ntho ya molomo tho molomo, gana bothatsi. So o be a sa kgone gore a ka entšha, and-e o ntšha taba ya motho a leng maemong a godimo a e be bonolo.
3: Thobela thobela le Joy ba mmogo le motsweletse le ba re keng slender ka moo se re rera maphosana ga ke nape ke bonana le bothata jwa go etokololo. Ke nana re go sa dira di-consultation le ditsebi le ba le go kgauso ba mofago maele a semolao, ebile le ka 2022 after sona sekantela se sa phalaphala se re le o ile ga rena o nyaka go etokolola ba a emiša le maeto a gago a boditšhabatšhaba. Nnete mogadi wa gago wa ANC wa re a emenyana ba tla mothega jola sekantela se se buile gape-gape, and mole le gore se re le Ramaphosa o ka tlase ga second term ya boporesidente ka tlase ga GNU. So go ra gore ge e le gore go a fiša GNU e tlo dula fase ka bo yone ya ya dira impeachment like parliament le bone ka draft impeachment megatlho ya go tshwana ka le DA MK party ga bone EFF e ka draft vote of no confidence mo a le go gona se re lawa a ka se ke a loka yena nako ya gagwe e fejile tshepa ralafo mokgotho go tswa ka mmašišeng mošhato mogolo

0: leboga mo kwa gabiela go tobela FM di tlalemiso mme se me botse re le mo go yona na lwana mothile jo tobela FM re ga re tlhela iri ya mathomo a ya lana ne ola rena wa tsiba gore ga ile mo shopolo go fitlhile na ko go ra gore re tsena ka gare ga ditab tsa rena a tsa di safisha ya le khono le re lebelela ka tlholo ye e bileng gona ka la botlhano go tswa go o gorogolo ya tsheko ka mona Afrika borwa ye wa hlotse gore di vote just bo ka sa malelo kwa parliament tse o di swere go ka December cha 2022 a gora gore a di sepetswe ka molao ka section 89 di bontsha gore a di a sepelwa ebile a di a dumelelwa ka molao theo gore di sepetswe ka mogola di sepetsweng ka gona ebile ge ke bolela jwale yang gopotsa gore go ka gopola Barkemang Madlamini Zuma li ena komongwa ba batho ba ile goreng o votile ka gara ga temana ene la go ka e gopola ga botse a ra vota ma EFF bile bona ba thagetseng kudu ka lebaka la gore ba ie ma le bona molama ANC ya manchi ebe e le bona ba reng awa taba e fedishwe mo ile goreng yena ile a yema a makatsa ma Afrika borwa ka moka go pula ga botse gore ke EFF ye ile goreng ile ya isha molato goron kholo ya tsheko ka fa o ma motla re boetseng ke dipoelo tse di jwa le re di boneng re bona mo a tlhu di mogolo mandisa a bolela gore parliament e swanetse go fetosha molao wa 129 wa melwane ya seboka sa parliament go mme se se ira gore re ka bona committee taba ye molato o ka fa o tla yang go committee ya go tloshwa go batho ba ile goreng ba dula setulong ge re bolela ka tsa batjona tsa di impeachment ka fao ga bia le re putsha gore na go tla diregang go ya pele beno nna ke ditsebe ga botsilotse batho ba bangwe ba ile ba tseba melao ya Afrika borwa le go tsenelela bo ntate Harry Thobejane ke bona ba re fatlhollang ge re nya ka melao le gore sepetswa ka sebopego sefe ba ga Thobejane mo shipulo go mo botse le tsogile
1: tobela se se le tsoile le kae
0: a wa molato wa gore botsa lena
1: a re tsoile
0: Hey tabashiwe e tsweletse mo ile goreng e gorogolo ya tsheko e bolela gore taba ye e tshwanela go go yo a tlholwa go ba e boelele mo committee ya go tlosha abathu stulong taba ya impeachment na go ya ka lena go ba re tlhalosetsa motheletsi wa satsebong gore re fitlile mo re no motsopolela ga nyane re ka motlhalosetsa ga ka kang gore atla gone go gata le rena
1: Ya a go le go re go tamisha semusho ke tamisha a botika Sislorain Sisija and le ba theletse ba sela FM la go tla khashola Afrika Borwa.
0: Moshat.
1: Tabe go ka lebella ga botse Sisili Joy le team ya Kitalmis. Ga itse mo itse go moragwanyana re ka lebella go moragwanyana ka di 18 December 2022 kana kwe ka moraga ge ntate Asa Freeze a bula molato gafano le mo president wa naga ntate Cyril Ramaphosa go ile go bontsha gore go tlamegile gore go shalwe molawana gore karolwana ya motlaotheo godimo ga section 89 go tlhomiwe committee ye e le gore e ikeme go ka nyakišiša mabarebare ao with a possible goba go ka fetsa go humana tsela ya impeachment. Impeachment ke tsela e nngwe ya go ntšha moporesidente ka ofising ka tsela ya kotlo go mo tšeela di meputso goba to strip down the presidential for a presidential tax. Ke e nngwe lotse e le go re ile ra di bona ko moragonyana ka 2022 and-e ka morago ga moo e go ile go a kgethwa gore godimo ga ge komiti eo e setse e tlhomilwe ebile e dirile dinyakišišo ka morago ga gore o a ba eteletse go pelo ka nakong yewe o mongwe wa ba ahlodi ba moragonyana ko lekgotla tsheko la molaotheo ntate Sandile Ngcobo a bontsha gore go na le mabotlhatsi a e le gore o sedi a kgweditse gore ba ka šala the impeachment process morago goba tsela ya go ntšha moporesidente ka ofising ka mokgwa wa kotlo go mo tseela meputso le tse dingwe Now re bona ka morago go ile go ama setlhopha sa African National Congress goba yona ANC ba ile ba epopa go dira diboutu kgatlhanong le sephetho seo se tšewago mo re bonego diboutu tsela ebile ba gapeletša gore e sebe tša ka screen goba the secret ballots e mongwe le mongwe a boute a lebeletše ra bona ka morago ga diboutu tseo go hwetša maloko ka ge kana go yela go swa tore tore tsebetsa tsana ka ga mohlakanelo mmuso mohlakanelwa NCV swiri dipalo tsa go di munyana ka parliamenteng ya Afrika Borwa ibile ba fetse ba wina go ba ba senya yona pengkhishano yeo ka 214 against 148 go tswa go di megatlo ya khanetso re bone go go go le go bolela mo morakwanyana gore batho ba go tsana le bongwe go tsana tla minisimo ba ile ba kha khahlano le taba yeo le go lintwesi sulu mo re tla fetse re bona ibile ba sa tlo ba sa go gishana botsile mo president wa naga ka gore ba bontshi ke gore a setsela ya maleba mara ka ke lo re bereka ka di number go ba le di palo palo ba fetse ba sentle and then ka morago ga mowe yana ntate Sandile Ngobo e le go o mongwe wa baahlodi ba moragonyana ba ko legotla tsheko la molaotheo a ba setse a e bontshitse gore aowa taba ye e ka tseelwa magato ra e thoma ka impeachment process mara go ile go apala ka moraga ge e le gore diboutu tseo di ile tsa senya gore go se ka tswela pele ka morago re bona setlhopha se EFF se e kopantšha le kgoro ya tsheko ka go bontsha go ngongorega godimo ga sephetho se se tserego ke parliament ya Afrika Borwa ande mekamora ka mengwaga e metelele taba ye e thaetswa godimo ga legotlatsheko la molaotheo mara e fetile go feta mongwaga gore kgoro ya molaotheo e tseye sephetho e kwele molato ya re aa yang ga e re tlhaile e tsheka-tsheka re tla bua ka sephetho ya tšea ngwaga nge nto e le ra ya tlwaelega ka Aforika Borwa gore ditsheko di ka tšea nako e telele ka mokgwa di swere sephetho sa se ba

0: tshwanegile re follow molao. Remember goro ya tsheko ya molaotheo ke yona e re thusa go sireletsa dikarolo tsa molaotheo ka Afrika Borwa. Ba e tlhophile gore ka gonne le bothata nthongwe le ngwe e diro re bone e re busetsa morago e re o boele morago ro shala taba yela ya impeachment process ebile e fa e taelo gore e boele morago ro shala taba ya impeachment process morago mo e le gore sela ra sa go pala ka 13 December 2022 re boele back re tswele gore boele morago re tswele pele ka sone.
1: Aga. Beno, mekgatlho e mentšhi ya dipolotiki re bone le mokgatlho wa MK party mo e le goreng ntate John Tlhophe e le go moetapele wa bona le ena o shetša boletse ka mokgwa e le goreng ba thabetse sephetho se a se bona baete ba e le goreng ba thabetse sephetho se nna re tla bona e le goreng maatla a bona ka lebaka la gore ba bangwe ba gapeletsa moporesidente gore ano itokolola mošomong a ka fitlha kae ke go potse ga botse gore ka ngwaga wa 2024 Helen Zille ila bolela le raditaba Clement Manyathela mo ile goreng ila bontsha gore bona taba ya phala phala ga e ka boa ka parliamenteng ya nyaka di vote ba ka sugile ba votile go yona ka lebaka la gore e bile ye nngwe ya dilo tse ba dumelanang le ANC ge e be ba tsenela mmušo wa motlhakanelwa gore ntle le gore go tlišwe evidence botlhatse bo boswa ba ema maemong a go dumelelana le taba ya moporesidente nna re bona o kare ba bangwe ba ka ba le maatla a gore ba gane moporesidente a ke tokolola ka lebaka la gore ba e na le tumelelano le bona ka mokgo go ba bangwe ba banang le ba ka ba le maatla a gore ba kgone go kgopela moporesidente gore a sepele
0: ka go fitse go bontshe gore go nne le megatso e dumelanago ore e kwago e thabela sephetho sa maabano ba sa malobanyana bo MK party bo EFF jwale le jwalo ka gare ga politiki batheletse le Cecily Joy le sehlopha ka moka a go ne le a re ne le guarantee goba a re nape re ka sea ra re ke nnete sehlopha sa dipolotiki goba karolo ya dipolotiki ye nngwe e boletse yare ga o ka lebelela ko morago go phela go changewa nako le nako ga re ka tseara taba e ra e busetsa ka morago ga parlamente o ka no ikgwetsa gona sehlopha sela sa DA se eteletse go pele ke Helen Zille godimo ga ditherišano tseo se boa gape se kopana le MK le EFF le tse dingwe ebile di ipopa kgatlhanong le taba ya gore moporesidente a felafela ka ofising ka mantswe a mangwe banyako tswela pele ka taba ya impeachment process so ka mantswe a mangwe re ka senape ra re ke taba e le gore DA e kgatile stempe ko moragonyana gore mo a re boele morago ka taba ya go šala moporesidente morago gore a tswele ka ntle ga kantoro nto ngwe le nngwe e ka direga ka nako nngwe le nngwe Cecily Joy
1: go ya ka molao nna o ka kgonega gore motlho mongwe ge dilo tse ka moka re di lebeletse ka mokgodi ka diegang a ke re go tla ba jwale ke re ge di ka re ka bona motlho mongwe ge e le goreng go a tlosiwa ba bangwe ba tloga ditulong tse ba di dutseng re ka ba le dikgetho tse pedi ya dumelela taba yo ya gore motlho mongwe ka di-4 tsa November o humana re ba le dikgetho tse dikgolo tsa go kgetha moporesidente wa naga
0: re ka sena pere edira ka tsela e remember ga re ntse mophathi re ntšha moporesidente ka mantlwa a mangwe ge re go ka morago ga diphatiso tse di tseneletsego ka tsela ya impeachment process goba tsela ya go ntšha moporesidente ka kantorong e fetsa e phethagala re o lebelela kudu mohlomphegeng tate Cyril Ramaphosa gore ke ena a ka go ikhwetsa a le ka fatshe ga kgatelelo e šišago mara sehlopha sa ANC e le go yona mmušo o le eteletse pele ka palamenteng o tlo fele o sa swere maatla pele se se ka go ba gona e ka ba gore sona sehlopha sela sa ANC goba mmušo wa ANC o nyaka moemedi uswa ka ge ba setse ba neele letsogo la moporesidente ba mo tsentsha ka gare ga kantoro
1: ntate Thobejane ile ra ba le mathata ka 2008
0: le a gopola
1: e re ke leishe gana mongwe and then nako ela e sa ntumelela ke tsebole gore ke dieng e opiang ka se tlogele ka 2008 ile ra bona mo e le goreng moporesidente ile ka theko motlatsa moporesidente le ena a re a ke ditsene ra ba ra bona e le goreng Baleka Mbete e le go yena mospeakara ka nako o ile a dula setulong a tshwaretse rena maAforika Borwa taba ye ka lebaka la gore re a tseba gore ge matšatši a go feta a 30 nke ba a fete re sena motho e le goreng o ba gona go raya gore be re tshwanela ko go ba le dikgetho ka pelanyana nna seo se ka direga ka mono Aforika Borwa
0: ga ke se tike bo ke bo ntse gore ntongwe le nngwe ya khonega and then gape ga o ka lela kudu di loma le barafika mogatlong wa

0: ke khosi ya rena tsena mo ke le gore ngwa e kwa ya zwella ga biale go thobela FM a ditlalo meso be ke lebeletse ke bone di status tsa gagwe mo ile gore ngwe bo makhadzi le ba bangwe ba dira tsa ke se gore ba le ga e mafelong a beke e upia yo motlalola bana le go phefo a ke re ba tla botsa gore ge ile gore go biniwa a gona phefo tsebe ntongwe ya go bakaja go gore batho ba ile gore ngwe ba rata go ya ka ntle ka mogo ai before now aba ikwe yeah go tsetsa alikwe before le nore simon ke wona le ile le tla bo sele le lebeletse bo monada le lebeletse batho ba ka moka ka mogwele gore le shoma ka gona ga bela go pula ga botsa mtshile tsa tobela FM gore tla ba re tsena tabeng tsa rena tsa opela le yona ke mushipulo yeah e go betha phefo go ka opela one challenge le o tla gona o bona gore hawa a gona phefo ya selo ne ke ka mogwele gore re dira ka gona re tinta blue monday mushipulo la ba reng go la audio o ro tswafe o khumana o ka re a unya ke mafelo ba ka fit ra utlosha re tlisa moya wa matshato re tlisa moya o phaphama gore beke e skaba yenwe ye ile gore eng wena wa shalela e bebeke ya mafolofolo beno re bula megolo a ke re ba re gona le go bula megolo rena re bula megolo ka labo ka mushipulogo go 0860002452 mora ga se tsena go tsona
1: Mushuko bya go tsoka fallwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga Atlantel re ikushisha gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti di thulaganyo tsa rena tsa poloko di le faka byako go 24 hours ka o tsentsha gopelo wa khwetsa gape le 200 rand ya airtime wa akaretswa maloko a le 13 go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo khwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tloelo
0: Opela Leona go thobela FM tla re go gore nako sha ya le khono ke fe

Yeah. Go tsena tsa mala ya FM re ya le boga. E tlhola mo ka boga ba ile gore ba khonne go tsena ka nnete. Ba tsiya ka rolo. Ke ka bogoro opela le yona. Gara mo go tsela FM di tla le meso ka mushipulogo. Re ya chikinyega ka mogonono ka se bopego sana. A Brenda Fassie. Too late for mama.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e boikemego e sa tšego letlhakore
1: o tswa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolokwane e batheletše ba thobela FM ba ka letela tše maareng a tše dingwe e ireng ya boseswai kgatelelo e bolela godimo ya gore Presidente Cyril Ramaphosa a itokolle morago wa katlholo ya kgorotsheko ya molaotheo yeo e phaelago thoko pego ya setlhopha sa section 89 sa dinyakišišo. Tsheko ya banna ba tshela bao ba latofatšwa go ka bolae batho ba lesomeseswai motseng wa Gobozana go la losikisiki e tla thoma kgorontsheko ya godimo ka Mthata go la losikisiki ka Eastern Cape. Tonakgolo ya malaba ya Thailand Thaksin Shinawatra o lokolotswe kgolegong ka parola ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya boseswai seja.
2: O ipsile ber papa di go tshwela FM le fiki se ja moleta.
3: A ke le bo ga steni motheletsi wa tshwela FM ke go tsamisha le go lotsa magagesho re bele tshe fale gore Afrika borwa e dira palalanthago ya matjaji le khono se tshema tshe masime tharopedi re lebeletse go ya dipapading tsa sebena sa lefase se se diragala go SABC 3 le ga ile ga go la dipapadi tsa sebena sa lefase tsa FIFA 2026 ke dipapadi tse masime tharo nne thui go SABC 3 SABC Plus le di radio stations tsa SABC go thamaga tsa le semete go di a June go fitlhela le semeseng ya ne go di ya July motheletsi wa tabela FM halaga sha sha magagesho re beletse fale setlhopha sa Black Leopards e le gore se fentse setlhopha sa Venda Academy ka dinotse pedi go ye tee e fela tla ke go botse gore se sebe se sa lekana go ka boloka setlhopha sa Ledoda Doba gore ba kgone go tswela pele go raloka se se ra gore ba tla rengwa ke selepe sa magagane dipapading tsa Motsepe Foundation Championship re beletse fale gore go tla ba bothata re beletse kgwele ya maoto ya province ya Limpopo ka le lengwe fale re lebeletse fale magato a go nyaka go o ka kgwetsa yo e le go tlata a tlhatlhama motlhatlhi wa setlhopha sa bafana bafana magato ao ke a e leng gore a gausi le go thoma gore morago ga dipapadi tsa sebena sa lefase e bang dilo ka moka a dieme gabotse modula setilo wa komiti ya technical ya SAFA e le wena Jack Maluleke go tswa kopanong ya matšatši a mabedi ya NAC National Executive Committee ya SAFA go tswa gona ka kwa dikantorong tsa SAFA o boletse ka sepopego se.
4: Also to plead with you to give us space and support us, because we want also to plead with you to give us space and support us, because we'll never let the nation down, because already the standard that Hugo Bruce put is high, so we must make sure that we match that standard. The process will be starting. We'll inform you accordingly through our communication department.
3: A ke nnete motheletsi wa thobela FM mo presidente wa CAF Dr. Petrus Motsepe o ya o tsenela Africa Forward Summit ka kwa Nairobi le gono le go sasa Motsepe o tla bolela mathabameng a le gono pele a tlotla a kopana le baemedi go tswa Kenya, Tanzania le Uganda malebana le ditukišo re lebeletse dipapadi tsa 2027 Africa Cup of Nations. Motlhatlhi wa setlhopha sa Sewelele FC le tlhoganelo seema o re balatedi ba thabišitswe ke papadi le ge e le gore ba fentswe ka dino tse supa go tse nne dipoelo tse gore di tlogile di shara kantšha banka ya setlhopha sa Sewelele. Setlhopha sa Bulls se fentse Zebra Palma a ka dintlha tse masome tlhano nne go tswa lesebesenyane papading ya United Rugby Championship ka kwa Loftusfontein. Setlhopha sa Johan Ackermann se nošitse di tries tse seswai. Tla re kwe shasha halaga sha tla re kwe le gore na ke mang yo le go rometse kgatiso ya lentšu la gagwe fa re lebeletse mafelelo a beke.
5: Halaka sha, mosimu wa dipapadi, sisi ya viki murapama.
3: Yebo.
5: Na kiri maikutu waka, mafelo wa viki. Awa, wila manana kudu, wile kenyaka wale kusha stopa saka sa amakose. Jasi netufanjo mama wararo, kia wana.
3: Kaneti.
5: Kawa shashara stopa sa skupi na mawana.
3: Shasha.
5: Kwa rajila bu maari, likiti gila khawas.
3: Shasha.
5: Kwa chola ka stopa sa skupi na. Kiri halaka sha makose, halaka sha.
3: Halaka sha.
5: Confederation, kia rena, sasislamo.
6: Ba regile lo rne nena soelele re fentshantse nena tala fa dikolo la la kwa ela ba erekile kolo di kaka ka la ba erekile sulega sulega serevet ra korana wa re vanu ri a rena vanu va ra ra phaka ka thethu mo mahlong halagasha amen
7: Tobela tobela stopa sa di dalemi so le joy kondie I mean si jaga mole ikele mojoleji ka mo ba ikutsa di papadi ke phela jene ka mogauti nna ke nagana gore stopa sa Kaizer Chiefs se ra lokile ga botse e fela nna ntw e phela e mmakatša le ge ba e ba šometse mabane ntw e mmakajang ke gore motho ga e kgala se sa raloka re bona se a tsena ba e le gore kgala ba raloka bo velipai bo mangmang bjalebjale re lebeletse gore motlho mongwe nka bo mmodi a ile a jwa go a tsena bo velipai motho a ba ata kidimiša sekukhune kwa morago bjale ka ge e le gore polane e ba šometse go kaone mara go nyaka go sassa ba lebelele gore di player ja bona ba lebelele le first 11 ya bona skim sa bona se ska tlhakatlhakana ene go lebelela batlhathi bale ba babedi o la mo Afrika gantsintsi skim sa gagwe se ya mo beater and then ga go dia wa motho mosweu re bona o kare o kgona go dia dilo ja gagwe botse
3: halagasha mothito thobela FM ke yona yeo shasha mosipologo
2: O itse le ber papa di go tshwela FM le fiki se ja moleja. Champiale, just bit bit. Sie me jong bit bit, tukulo nya reno.
8: Eh nalo wena ri a gamola Beggars Fort Fort go mutubatsi, a shule Tumi se roka go tla gore fa tsona le tshatsi lela le gono. Tumi, dumela tle.
9: Tumi, nge.
8: Tumi,
9: ke le bo ha ba tsena le tshatsi le ja le lolo. Ke di me se kapa ka mga kare tsale me so le ba tsere tsere na batla la tsame ke re mo se pulo mo to hore na ka mo ka ka mo se le hore na ke to ko mo tiba tse ke te me ka operational officer rena mi le hore na wa D4250 le D4190 mo la tsete ke tsa ma ga botse ka re ke me le bona bana ba rena ba skola patrol ga ba le mi se le men se ba tswa di vaka ke bo e ke tsaka officer rena ka pega fat mi le hore na wa D1296 persona le road construction mo ter tsere tlhokomeleng re tleleng ka se ga se di tsarelo re tleleng ka se di re bereksana le bona ga botse re khona tsare bolokegile mina wa rena wa D4150 re o lebile mo la sekeleng o tsa bora suku o lebile mo la sekeleng ya rena ya R37 mo la tsepete pete tsa maka go nanya a re tleleng ga botse se ba ratela na pele ke re go ba ba tshelang direction ya tshelang polokwane ba lebile Beggarsfort ke re se ga re temba go tsama sefane sebaka le ba go tswa bora se go sebaka fa re ba tsena mo sekeleng mmina wa rena wa D2537 e leng mmina wa rena wa Pense ga re otlela ga botse mola sepetete tsamaya ga botse re tlhokomela le dikgomo ka mo thoko ga tsela mmina wa rena wa R37 tloga Pega Sport o lebala Rimbeke mola sepetete tsamaya ga botse mmina wa rena R37 tloga Pega Sport o leba ga Thoko le gona mola sepetete tsamaya ga botse mmina wa rena R35 go tloga Pega Sport o leba Orestad mola tsepete tsepete tsa ma ga botse ke yo go tsaka gore state mo la rena le mo go fetang le trene rena goods trene ya merwalo ke re tsaka e bona e tshelela e tloga le fete pele ka gore e fete la pele gore go ne tlo bolokegile mina wa rena re tlo se foto ba ba foto le ba di hop mola tsepete tsepete tsa ma ga botse ka ntle go tsaka mo tropeng ya rena ya airport o tsa mo la la yone mola tsepete tsepete tsa ma ka go nanya ke re bo ipile tsetse gore are ene mo re tsa signing re tsere ntse re tsela mo go bolokegileng mina wa rena wa D2219 e leng mina wa rena go ya ga maphopa go tswa mo sekeleng ya rena R35 mo ga malekane ke go tsena le tlhokomelo di hampo mo le tsena ga botse le ska bala polisa batho mo tseneng mina wa rena wa ka ra tropo mogolo wa Derpender Peke dire ba tsarna tiri ntse di bereke a re shimisela ka tsatsa tsene pole ka go tsama ka nna le ene ke le bo ga re kopane go sasa
2: botsa ba wera Bashumi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at Thobela FM yaka re latele Skumbuzo Mbata, The Immaculate, Hammogo le Madam Speaker

0: She did it again. Aina Lazara Lason. Kyo na ilo gorong rofa yon na gabiyale. Otomela FM. Ditla lemi. So, wazi makala makala oru chashila mabani beri kharitela lechachi. Oba ke rikiteka bile beri sakharitele. Rikiteka lechachi labo me. Kina li puchisho mwe kinyaka mutieleji. Muto mwogo iba wena wena lema ite mwela yon. Na ukala tela voice note. Wara talo seja. Kati yora wali njui. 063-028-8050. Wano rubocha oru muto mwe seru. Le langa sona maitemogelo ga go fitlhella kae gona le batho bangwe ba ile gore ngabana kamano le batho ba bona ba bomme ba ile gore ga ntshirno fela re kwa re batho ba ga o file bomma bona batse ba go ka latlhegelwa ke mma ke ntongwe e ya botlhoko re sa bolele go latlhegelwa fela gore motho a roba le boroko bo bogolo e upia go nore o ska ba le kamano le bomma batho ba ntshiba fela ba e laetsa o kare ke ntongwe ile gore ngwatse bakeng o ka se phele ga botse mbo le fase go sna kamano le mmage ile gore nkudu bile o sa phele na gona le batho ba ile gore ka nnete bana kamano le bomma bona na wena motlhomongwe o ka ba o le motho o ile gore ga re keteka letsatsi le la maabane gona le basadi ba bantshi ka kwa ntle ba ile gore o ka ba romela melaetsa e upia wena motlhomongwe bile le bomma go a le boledishane la mafelelo o ya gae ba ile kgalegale na go dirile mo o nagana o ka re ka lokisiwa temana ya gago le mma a o ba tlholosele o sa kgathale gore ka ba lelwetse a o ba tlholosele pelo a e fele e re wa tseba ke eng o kare motlhomongwe re ka lokisa motlhomongwe re ka diase motlhomongwe re ka diasela
1: letšatši le se ka feta le boletše ka mogala kore se sengwenyana se diagetše magareng ga motho motswadi wa mme le ngwana mane go be le poledišano mane
0: dilo di diegile morago kua wena le bommago la feleletsalo ke a tsa gore bangwe ba tla re ao o ba kgetha botia ka go ba sesea ka go feta nna nna nne e le nna ba ntlhorišanka nna go diegileng gore kama wa tseba ke lebeletse letšatši la maabane batho ba bantšhi ba bolela botlhokwa ba motswadi wa mosadi le banna ba e le gore ba godisitse ke basadi ba ba bolela botlhokwa bo eo bia wa tsa yang dira gore ke ipotsise gore na batho ba e le gore ka nnete bomma bona ba sa phela a ba na kamano le bona
1: yo
0: ba reng ka mogare ga bona go na le nto nngwe e le goreng ya direga ke eng nto e le goreng ile a lelwesa ga kaka la tlhapana diatla le lebabe a sa nka ba lapa ba re ba phophotha ba le dira gore le kopane gape go padile eng ge e le gore ba lekile
1: go loba motswadi a sa phela jale hei ke ye nngwe e le goreng e tloga e le ngalaba ya taba jale a re kwa matheletse motlho mo maitemogelo a bona
0: a batle ba re botse gore nna a ba reng re sa bolela ka tsona tsa batswadi go pela ga botse gore letšatši la maabane e be go ketekwa ka kua uhuru eno re nyako gantšhetsa ba e le goreng a se ba kgone go ee re a ba gantšhetsa ba e le goreng a ba kgona go ya mabaka ebile a o fapa-fapana eupia a se o ye go e ra gore o tlhailwe tlhaetsorege go na le tse dintšhi tse be di direga ka kua benong re tlo kwa gore na go diegileng re na le yena molaodi mogolo wa ka kua uhuru o tla gopola gore thobela FM e be ikete ka letšatši le la bommagana ka kua uhuru mo e le goreng bathieletše ba thobela FM e ba le gona ka kua ba uhuru ba ba amogetse ka matsogo a borutho benong re nyaka go kwa gore na di sepetše jwang re tla ba re boledišana le papiki gana mo mogaleng wa rena papiki ke a go amogela o tsogile gabotse
2: ke tsogela ga botse se se le tsabo le botse ga nka botse sha le na ka mo
1: re go
0: awa molato o ke a kwa lentšu la gago ka ra le sale la maleba go diegileng o ka re lentšu le a fela fela go ba o tswana o bile phefong kudu go diegileng tšatši la maabane na papiki
2: maabane go diegile tše di ntse go diega tše di kgolo ke gore re no tsala ka go makala le go rata morena
0: e kwa ebe ile letšatši le legolo la bomme thobela FM re gopetse bomme ka moka gore ba ke ponagatse ka mona le boneng se e le goreng thobela FM ka nnete e se tlišitše le baeng ba lena ba bangwe ba bangwentshwa ke na le bonnetse ba gore go ile le batho ba e le gore ba e seng ke batle uru ba beilela mathomothomo jajeng la maabane
2: maabane re bone dimakatso re bone bomma batswadi ba thabile e le megolo kwane ba bina o phetsela ba ya pasela go dimo
0: mmh mo tlhomongwe o no re botsa ga nyane ka tsela ye ntse letsa maisha dilo ke eng se ile gore nge e be le sidira se segolo bo mme ba ba leng ka mo wekeng se ile gore kare ba sepetse ka sona ge ba ya magae ya bona
2: mabane re ne re bontsha le rato go batswadi ba rena re be re bontsha le rato go bomme re be re bontsha bomme gore go se kgathatsege tseo ba fetileng go tsona ge ba godiša bana ba bona le rato le sa le gona re be re ba bontsha gore ba botlhokwa go fitlha kae bophelong jale ba tsamaile pelo tsa bona di thobegile ba tsamaile le mo moyeng ba kutegile ba bona gore ka nnete lerato la bomme le tsa phela lerato la baswa le bontate go ya go basadi bomme aowa e sale le legolo kudu
0: ea motlhomongwe nkompotse gore kamano ya uhuru le thobela FM e fitlhile jwang setswalle se gore le tsee letšatši la botlhokwa ka mokgomo kakakaka le re letla re keteka ka moka re le mmogo
2: jale ka ge batheletsi ba ka ba ba botse ba tseba gore thobela FM ke mošate wa tsebo le
0: boithabišo
2: jale o ka boithabiše ntle le thobela FM ba re mokete ke mokete ka nama jale thobela FM e be e le nama ya uhuru maabane thobela FM e be e gaša thui go tswa gona mo uhuru thobela FM e be e le yona e tshwereng bomma ba rena e ba etsela pele ke bone ba binisa e ba disa le dipapadi ba wina go le monate
0: ke kwele o bolela gore thobela FM ebile e be e gaša thui go tswa go uhuru nko ntlhalosetse mo papiki a se mathomo lena le nyaka thobela FM go raya gore wa tseba go na le nto ngwe thobela FM e na le yona and-e go na le nto ngwe e le goreng uhuru e na le yona and-e bobedi boge botlhakane seaso a se mathomo go e ba le se sengwe se se tswang thobela FM mo e le goreng e le ya kopana motlho mongwe ke botsiše kere nna re bona o ka re setswalle se lena jwale ka uhuru le se thabela kudu ebile le nyaka gore se gole le go feta ge re lebeletse motlho mongwe
2: setswalle se se tswa gole and-e se tswang gole nto nna ke e boneng ke gore motho ke motho ka batho jale thobela FM e leng ya batho ba gabo rena thobela FM e leng ya gabo rena ge re ka se kopane le yona re ka se fitlhe moo re nyakang go pila empa perekisano ya rena le thobela FM e re fitlhisa gole le gautsi perekisano ya rena le thobela FM e re phatlhalatsa lefaseng ka bophara perekisano ya rena le thobela FM e dira gore batheletsi ka moka ba kgone go tseba gore go na le tulo ka gare ga mpa ya kolokwane ye e bitsang uhuru moo dijo tsa go tshwefa tsa maemo a godimo di kgwetsagalang gona moo e leng gore o tla kgwetsa matsoba le dimassage moo e leng gore dilo tse dintši di a direga
0: aga a gona nnete ya go feta eo ka lebaka la gore se sengwe se ke se tsebang ka mošhato wa tsebo le boithabišo ke gore ge ba kgetha lefelo go na le mabotse a e le goreng ba

0: guru re tla ofa tenke.
1: Papi ke na seng le mpheka nna ene fitile nka notla.
0: Oe na ka gore o wa rena e tla re tla ofa tenke. Ene gape gape o guru re ke mitse ditse gore ngwago le tsatsi la bontate le lona re tla le keteka go tswana le la bomme. Ka gore ke kwele bontate ba mputisa gore gane rena wae mabotse a makaka la diela bomme le tsa re diele. Ke ngwago le bona re tla ba hlompha re ba fe lerato re ba fe mabotse. Ene gape-gape ke re uhuru mafelelo a mang le a mang a beke. Ka disontaga re na le di-soul station tse e leng gore di a dia o ka se kwetse re wena esa o tla topa motho wa ka gona moo batho ba o sia botse batho ba go iketla bo setsene ba botsi ba e leng goreng ba tla ba dula fatshe ga ba metse ba namela ditapola ba dula fatshe ba iketla ba itshwere ga botse jale o ka se tseba gore waga o tla mo kgwetsa kae e tla uhuru o tla mo kgwetsa boyemetse.
1: Aso pa bigine re feditse. Ya, o ka se moro mo khumana ga e wotse.
0: Ba bomba go tsagala manyalo.
1: Ya.
0: Ba bomba go tsagala maku.
1: Ba bomba go tsagala uhuru.
0: O ka bo ma tsatsena go go kwetse uhuru. O tsa tsiba go rawa. Wa ka ke mo kweditse le tshile tshile bo lopo wa jalo gore gore le nna. O tsa nna ntsha gore go jo dijo tsa matina.
1: Aga awa riele boga papiki nkolobe mlaudi mogolo wa uhuru ka mopolokwane ke tla o ntsepishitse keke ke tla papiki ke tla le bathile tshe ba le gore mba kete ka kgwedi yona ye o kwela o ka khumana keke ka kwa uhuru re a bolela boga
0: mwa ga ka moka ka o tla uhuru go fetse u jepela o gola re go kwa keke
1: ya taba tse ke yone ye ke yona re lebeletse lo go kete ka kgwedi ela ya bopapa tlhakantšha mouwe tlhakantšha
0: a re lokisetseng bopapa banna re imetse a re lokisetseng bopapa banna re imetse jane ke gopela gore kgwedi e gannye ya June e leng ya bopapa a re dieng bokaone
2: rotwile
0: a re dieng bokaone ditlhogo tsa malapa a re diketekeng nako e sa dumele
1: a gona nnete ya go fetao ke dumelelana le wena se re se dirileng ge re kete ka bomme nke se diege le ge re kete ka bopapa re ya go leboga re tla tlhakana uhuru
0: a re lebogeng
1: mošate.

0: mula to Janesh ay nalihit Boz S.A. Abi wamampela liye na o na mo kushen yun na ye LTD musika liye na o na mo kushen yun na ye mula to wazi ba mula to na kito mo retlo di ejuang baba mo badi taba basa jo lokola taba ya ore di forensic ki di boncha ore. Masheleng a la dimetseng ko phala-phala a se 10 million ka gabe go laetswa go bontsha gore ke 15 million bjanong o ka re dithata fa di ya le go feta mospeaker wa maloba National Assembly Noziviwe Mapisa Ncakula o tlo ba a bolela letšatšing la mamotlha ka taba e le goreng o tlhalosa gore ge be ba yo vota taba ya phala-phala ka kua parlamenteng ba boditswe gore le swanela ko go vota ka tsela ye poledišano ya gage e sa tlo ba gona letšatšing la le gone e upia setsopola se senyane re na le sona mo e le goreng wa laetša gore ba boditswe gore ba reng ba voteleng ba reng ge ba vota se yona
1: General Wethu, our Secretary General of the organization, my comrade Malula, then came to caucus and said, well, today is the day. It's the day we are going to discuss the report and we are going to vote. But I want to say to the caucus of the ANC, none of you will vote for this report, in favor of this report.
0: Re tla bona jajing la le gone o dutse fa se leng buiseng dlozi re tla re bona gore na politician we ya kae ke mola ile gore nge o tla go bola gore nko se sana Dlamini Zuma ke ena ga nneng eupia ba bangwe ba ile gore ba dumetse go ya ka mogho mo speaker wa maloba a yena Noziviwe MP Mapisa Ncakula a bolela ka gona ke supola se ile gore o file sona mo ile gore o re wa bolela o ra wa batlile ba re botsa gore le dieng ka mogo benong re tla lebella politician yo gore botsebotse ga itsinkelela itsena fase ke tse di fitse le gore re ka ditopa go yena ga bia le re lebelle gore ba rena ba sidibeng ba re tsware tseng Brett
2: hi le joy o ga botse
0: ke ga botse wena o ga botse
2: awa ke ga botse botshata a bogona a bogona le ga tete ge nke be ke le malame tlhabira ba ke tla tshwenyega ka tshwenya ke dipolelo tse
0: le tsipa nna ke a tshwenyega
2: wa tsoba re keng nna ga mtlhadilo tse dingwe di diraga ke dinwe ke no opela go shela ya hu who's fooling who ta ra ra ra gore ke buje
0: Rena le mathata
2: mara mathata a gone o ka lebelela botse botse rena ke rena re bona o ka rene le mathata o tsere ba dire ba dilo tsa bana le ka mathata go kushisa bona o rena ba dira eng ba nya go re manga robale Yeah. Ke ka fa o nna ke ne fela ke itlhatlhola ke re a wa nna mara nna nna tsa dinyake nna o ne le tse dintšhitšaka tse ke ja ko di lokiša
0: bothata ke bona ba uwela fa ba gore rra dirinyake ke naga gore nna bana ba
2: rena re tlo fetsa nako e ntsi rere tlhokometse ntho e tee e ka re go ne le ka mokgwa leng gore batho ba nyaka go shirusa tlhaloganyo ya rena go nne tse tse ditlhokwa tse le re tshwanetse re di dire le joi
0: le ane botlhokwa ke naga rena go polaga botse gore dipolotiki gantšhi ge di direga ge dilo tsa mokhutho di diega go ka lebelela ranta e na le go tsoga le go ya fatshe mo we nna le wena re amega re rata goba re sa rate dilo tsa mokhutho di a re ama kudu-kudu-kudu-kudu ke a tseba gore nako ngwe ba tse dintšhi go motheeletse go ba ya ba tse dintšhi ya ba o kare re dilo tshwara kua re lesa eupia go di obolela nnete di phetho tsela o tsere mafellong di wela gore rena matsogong a rena ditafoleng tsa rena diropeng tsa rena kore
2: botsebotse ka potleng tsa rena botsebotse ka dišogong tsa rena aa le ja ire leboga re leboga lenano le lebotse lenano la ditla le meselo e girl re a leboga lenano la sedibeng tšatši la le kgone re tshwaretse di latelang re ne le puku mongwadi wa puku re tlhotlheletša ka yona ba re le hlaba le lerumo morena Mike Mahloko o tla be a re tšea kgopu malebana le yona taba ye gape-gape re lele ka re lwana e botlhokwa e motho mang le mang a e ratang ke a dikamano re tlabe re bolela ka taba ya bohlokwa ba poledišano ka mogare ga kamano ya batho ba ba re go bona ba ratana gape-gape re gopole gore go sasa ke letšatši la baoki tlabe re ne le bomorena Calvin Chia ba e leng gore ba tlabe re lebeletše taba ya baoki ebile re ne re tlhoko poledišano mo e leng re nyaka go tseba ka tshwaro magareng ga mooki le molwetši goba go tloga go molwetši go ya go mooki na tshwaro mo nakong ya gone jale e gabotse na dula le rena mošate
3: Mamele FM, moshato wa tsebo le boithabiso.
4: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Walala wasala ba wini ba Reader's Choice Awards ka First Telling and Flooring mabenkeleng a ditoropo ka moka tse digolo go tswa Polokwane ke seng phete ko feed ko Record Deco bona yale Record Deco e buile ka ditheko tsa fast fast ka ditiles rhino bo tse dikutu tse tsa chabu metsi toilets le bathroom set le mabone a ka ntong ba fetsa phatlo ya ditshwe o ke see instant era hore if it's a European quality standard o reka hati he wa ba o reka tshiruri a jwale ka special se se go sa walala wasala mo discount e fitha go 50% etla Record Deco bona jwale o ditheko tse di sa go tshwe ke mafula a dipula Record Deco innovative designs stylish ideas affordable prices.
6: Happy birthday! Niti ke gore metsotso shile ke senyane fela go lebela irela ya bo senyane. Le tsa mogala niti ke gore ba gola le tjatjing le la le gono. A ke re ba godisheng, se tjentse re tjwa kuwa le tjatjing le la la bo mme a ke re jwa le re thoma mo ka melaetsa gatisho. Ye le gore nge tloga ile tsa tlhakorela ka kere, tla ke re dire jwa le.
7: Se tlhapa ka moka sa ditlale meso ke kgopela go laka le tja motlolo wa ka. Ke botlhale le godi ke ngwana a shele le godi o lakaletse ke malomi a re zaf le godi a le ka mo ga machine business gate mushati
6: mushati
7: tshobela tshobela ka mushati ka tama mushati tsopa ka moka khopela go lakaletse Doris Mangena le Lorraine Mangena ba le ka kwa topanama ba lakaletse ke Andris Mabula go tswa ka pinch ka mamogolo gore mushati
6: mushati
8: tshobela ka mushati timi ditlale mesa na khopela go godisha morwa wa ka ke botlhale wa ga le godi o fetse 13 years o dula ga mashashane se bora ke re go le go le poi wa ka o dirisha ke nna mmage ke shelile godi
9: mela ndi mela le joy wa ka batali wa ka di kwai kwai bana le go she sese ka mo ke re madume madume ka mo gashong tabela le motse mangena mo ke o pela go gele tsa sesi wa ka ba babedi ke ma twins ba tlo ba mafatla mma Loren le Doris ba mangena ba di laptop na ma ke re ba go le ba gole ba be le le tshetle le botse ke re tango
6: tango
10: tabela tim di tale meso pala go di sha batho ba babedi ke go di she mago ke Priel Mapia le Frida Kubiana bona ba gona maabane ke a leboga ke mantsha di mogopo ke ka mo ga di galega mogopo
11: tabela se se le thaba malemi iga le Sejan le motjoletjwa lena ke go pela go akela ngwana mmane mathlatsi le matlhongono wa gola le gone nna ke di mapatsa malapane ala ka sans luto wa mosena wa ke la ke nna mmara ma khopa ga maidula ga mama bo.
12: Tsabela tsimi tsela le meso go khopela go di shatrenke le bebe a le madi ba phaka a tsome le bebe a le midolan sentre le botlhale le go di a le ka kwa ga mashashane. Ke re ba se dumela motho go ba senetse le tsa chipi phore.
13: Lo tsane ba do ke shu ba ga shi ba di tla le meso ga mmogo le ba tsheletse ke sa le ba le ba tsheletse. Ke khopela go godisha sesi majalla Joyce Mollo ka se bidela khureng sullo ke kana ka khureng William Mphomukala ba ka ZB makopong ke nalo ga sa batla mo se bidela makopong ke re moshaati
6: moshaati
14: a ke go tamishi ga di aba ga mathato ke tkhate mehlala ke tamishi go she sesi ke la bala yang e bana ba khoshi ga di aba ga mathato ya go khatla gore tsha ba sa morwa modishi bana ba khoshi ntusheng go la ka leja mago tshuti mphela ane speakera sa ka makhuritsa maga o fetsa 78 years lo go bona ba goshi e bile ba re gote gothe ka mokibelo re tlang gona ka kwa ga moloi ba re go bo mohlareng ba re tshaba sa morwa modishi ba tamelang e ka mphela ane le ke dire tshweng go keteka mengwa ga ya mekhekule ke ka belo ngwe ya ba ga magole go makhuritsa maga Jenfes le nna ke re happy birthday bo di bari thobe
6: thobela ba gole ba gole molaetša suka mo ko o lebeletše ka matho o re ke la ka letša mo o fentse masoga mašatane ke ngwana wa motswala montsho motho yo o fetša fela mengwaga ye šupa fela ka mokebile o re tswang mo gona o bentšentšeile gore o a gola jale a re a golagola a tloga itshine ka letšatši la gagwe aga ke mamare ee mamare aga a golagola a tloge a itshile ka letšatši la gagwe tla ke bone motlho mongwe mongwe e le gore o tlogae gore mo mogaleng fa dumela tle
15: ee
6: re gona
15: rena re gona
6: ga go na le ka bothata
15: e re ke godise batho ba bararwa ke
6: dira jalo
15: wa mathomo ke Mr. Matlebjane ka kwa ga Matlhantlhe o a golamamotlha ke re a golagola and then wa bobedi ke ngwana moratho

0: Joseph TS ena ka go thembisa ka mafumo o tlo ka mangkhaina ga malapo ke re ya go la go le hip hip
1: hip a ipsile ka letsatsi la gagwe ke nnete aga ba gola letsatsi lela le kgone ke tlo topa wa mafelelo show dumela tle dumela all right eh we show
2: dumela
1: le ga a wa re
2: o bolela le magua marathon ka maga mampuru ka matabang kwa letse
1: aga
2: a kela ka letse mogotsi a ka mola e le go aron makola ke la go la go le ngwana mogalaiwa ke tuka ka pase
1: aga o utswile ebile a sa nyaka le ka gola ee ke trade mark ola ela ka gona tsela ele a gona le ka bothata re lebogile oa gola letšatši la legono gola le sebapadi sa kgolo ya maoto motse ba gabotse Andre Iniesta o e le goreng o be a role class chopper sa Barcelona re mmone ka kua gola Spain le gona fao be le go ka nona letšatši le ngwaga wa 1984 all right na fela le mengwaga ye 41 o belega ka kua gola Spain hei nna le wena re tlogile re tlhoakere le joy nnete ke gore re tlogile re thaoso thoma ka iri yone ela ya botshelela go fitlha ka iri ya bosenyane ae ditlalemiso di felela gona fa nnete ke gore a re phuthe-phuthe tse e leng sa rena
3: re lekile ya rena go bolela ka setlhopha sa Barcelona ba wine mafelelo beke re tswang mo gone go Real Madrid 2-0 ke 2-0 ke bone ya
1: ee ke bone
3: babadile
1: 2-0
3: ja go kwesa botlhoko ke tse e le gore ra di bona ka kakua provinceng ya rena Black Leopards ba roka ba ile go National Second Division magezi re tshurile ka magezi ke a go botsa ka lebaka la gore re tse bo re go diegang ya ka mogo mothele jwa thobela FM e ba le tšatši le botse la go tlala ka lethabo rena re ya laela lolo re ya

0: era Judith Sepuma, que era Sis Judy, gaita gore na gare le sekela le bala ma o bolela ka maruping. Eh ba bolela o lina la go shake maruping. Se sera gore eng? Sera gore maruping go a boelo. Eh ga ye motho ga na pa ngala gae. Rata mi shahle dumelang dumelang go tlhomola ka balele gona nne tira le bogare le botshe le tswalena sa re mo se ke sa lena re boile matsatsing a mabedi matsatsi a maikhutso ke ka fa o re le mokgwe re leboge theletso ya lena re leboge setlhopha sa ditlale meso tshedimosie ba re fileng yona le joy re leboga tlhe kgosetsetse le wena ra go leboga re leboge le lolo ga mmogo le mamoletsa jwale ka madi wa dipapadi re a tseba gorena ekaba le gore go diraga eng ebile re a leboga oke mafelo a beke a bile le emaema a go bile susu a go bile susu dumela masundowns dumela mapirates a yo wa tseba keng re ipsinne ka dipapadi re leboga tle mmabaloi re leboga mmabaloi mabitsela o re baletse ditaba ja re senyane nnete re tlamoletsela ka iria le some tameng re amogele ntlhe a re tshepileng leeto le mmogo
1: thabirang kompoje mo kore ka ngwa go mongwe nna le wena motlharena le tšhelete kore ge nkare mo wena ka re ke ya wisha ke nyaka bo o dira karo yela ya gore o kgone go ba le matswele o fetoge o be motho wa mma o be le dicafe ape anbela o ne dicafe
0: botho
1: ka sethabele bolela nnete
0: a wona ke awa ke ba fela ba re ke alright awa ke sapo awa ke lukid
1: awa go ba mosadi o bose
0: awa
1: go ba mosadi
0: awa ke
1: awa o ntšhetšhelete tšhelete e check nna e ka o lefelela ba o dira botiwa ba botse oba bo se re thoma sa di ba botse ka montle ka mo eya o tsana le bona kwa u di ba u dira jwale ba u dira jwale ba u dira di cafe ba u dira ma matsole jwale go pa ka le felela o ka se tshabe
0: ga ne ke ta gopela malome sa wa di gale o tla nkela le gato a bona ke bona ke
1: are tlhabe dira ka nnete ke no ba go goga buti ke bile sheko ba kala gore ba sadiba ba ntshi ma ba no ba ba u nyaka o tsara ba sadiba ba ntshi la gore ba ba di randi stoko fele ke ba ka re tlhabirwa ga tsene ba tla modumela ba re le ba ya ke monna mara ke ba ka re tlhabirwa tlhabirwa go tsena ba ba ba tloga ba morata ba mokwishisha ba nyaka gore abe gausi le bona
0: ma ba le go bile le me mo go bile le
1: mara buti tele ba sa di ba tshaba banna nka no ne ba sa ho tshabe
0: ah anke ra khadi na ke ke no ba wa go se tshange
1: a
0: wa ma ba ne go bile le me mo nke kopa le na mantsi ba nne neng go se tsho ya kwa iri nya bo tlhano ya botshelela are he ba sa di ba go nyaka ka kua
1: ba sa di ba go nyaka mere ke ga ipu tshikira
0: ba le next guy
1: ba sa di ba nka le ba sa o tshabe tlhabira mara ba sa di ba mola wa le fase go le msari so ntse a tshabe monna mara e seng ka mogola mara ba bona ba o tshabe ba o nyaka gausi o le msadi mara ke mama photo go tshaka mo mangweng ka mara ona pretwin ke nya go theletse ke re ke nya go moje o moje tlhabira gore ke ra dumele ka mo mangweng ka mo ai o mpuditse ga ntse ga tlhagana le nna fela re o moje bo mapalakatsela re tla re leboga le rato re leboga ba di ba mmala ba bane le rena ka kua o huru ka kwa le tloga re itse nne ba ga shimise o se re kota ra fela ngo tsha gona iri yela iri ya senyane go melana la sedibe le thomile ka sona se bopego sana se thula le rena ska bana shuta le ga tete rena le mongwadi wa puku ke bo morena mahloko bona ba re tlala ka puku e bo tsishiona puku ba re ba re le tlhaba le dira eng tlhabirwa
0: le tlhaba ka le rumo
1: le tlhaba ka le rumo eh le hlaba le le rumo putse gore na ke eng se se tla e tlhabang le rumo le hlaba le le rumo tla le rena ho se ba shutela ga tete re tla be re bua re go re tsi le mabane
0: tsebo o tsam botse taba tsebo tsikere go ne le bo mma ba ile gore tsa le ba le tete masiana eh go ne le tabe ngwe le gore go ile shedi o bolela gore go bolele bo sesi ba ile gore ba ba go di shaba ratho ba ba tlokometse go ka ba sheta bontsi ba bona
1: arene
0: ba tsepela ka ngwana mo
1: teng ba bangwa re se tshiri ba le silo le go ndiwala le ge mengwa ga e bontsha ka re ya re tlogela ipe mara re kwa re go motsa ke mo sadio mong shwena ka kwa go la Ethiopia ke Bedria Adam re kwele ka ga ditaba tsa gagwe mo eleng gore ba bolela gore go bile le bana ba ba tlhano ka nako e tee ka maleme ya godimosiwa ba dibitsa gore ke di quintuplets ba bane ke quadruplets ba ba tlhano ke quintuplets tse di ikgethileng ka bakala gore ke quintuplets ya bashimane ba bane le mosetsana o motee go mena mbile seo sana masare le mosha gore ei motho mang le mang wa kgonega gore e ka ba motho wa mma a tla ketika le rena gore tla reketeka dumela lena batho ba ileng gore le a leka go tlisa go oketsa thari murimo rile batswale bate ke tshwanelo gore re batswale tshele bate ene bo kitaba ke rena batho ba basadi ba ileng gore santse re bona gore seo se tshwela pele go meri kwa msadu a thabile le ruri ka bakala gore o be a re mengwa ga ile sumepedi 12 years ka moka a le ka re
0: gono
1: mo tlhawe wena we wa nkwa a o noko ke ago ke dio ba gona mo ka fa batho ba basadi re tloga re le
0: bogare
1: skafela a tfela pele le ga tito re kona di boledi mabane ba basadi ba ba bedi ba bana re ba ba mothobela FM ba ile gore ba re le ge batsena ba bolela leto la bona la gore ba be bo mma hore le bile jwang nnete taba ya leto la go ba mma a se e bonolo le ga tite mohlomongwe le nna nka no re ke ile ge ba ba bedi ba bana re ba bolela gore ga ba bonolo gore ke felletse ke le motho wa mma le nna ka ipala le bona ka re nya ne nna kwa mongwa bona ipia mara a o ne taba re a leboga thorwana tse re neng le tsone ebile motlhomo re kgolofetse tse dingwe gape tse di ka tlang ka baka la gore lena bana ba botse re tloga re leboga e le ruri ke tlo bona ka la rona mabane re sepe jwang ka kwa wena o tse batho ba modimo banana re ipsene le tlhabanna nna
0: bannabatsare
1: go ge e le gore ka nnetse a se tshukose yana thobela FM go diaga eng ene oho nna tlamelenye o tlamedirong ya rena
0: o tlo
1: bone re leboga bomma ba ba tlile gona go kwa ka mka ga bona gore ba ba tlile ka magato a go fapafapana ba tlile e le batho ba ba botse batho ba leng gore ke tlhalose selo ke tse ke ya go keteka le tshila bomma batho ba bomma re tloga re leboga nako a le e le ruri le ratho le leng tshishini
2: e to cut ke di rata
3: e re go le felle yona ka tie ngwana
2: ka nnete papa
3: ka my cashback ya my way ke tlo bushetswa 10% ya di premium jaka bakeng sa go se claim mengwa ga emebedi
2: okay
3: yali ke tla ba le chelete o ke tsegileng ya go thagaja ngwanaka wena o ne iphelela sebuena girl
2: papa ka lebura
3: oh nana
4: batho ba mmagonte dikoloi tsa mmagonte meputso ya mmagonte o humana quotation tsena go myway.co.za my cashback ke kholewa go ditsweletsa tsa maswanedi mo patela go sa ka wa claima mengwaga e mebedi mme ditefelo tsa di-premium tsa gago di sa šalela morago myway ke moe wa simolola wa ditirelo tsa ditšhelete wa go se inšora bophelo di-premium di aka risk profile ya gago go na le dipeelano
5: ke se dibe ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
6: moshato wa tsebo le boithabiso
1: Eso so yele sebe senyane fela go tsha gona re yela iri ya senyane re tloga re leboga nako ga go kena kwa rena o tsena karolana ya rena karolana ya go tlotlheletsa re boletse gore moshupulo o mongwe le o mongwe re ba le mongwadi wa puku re a thaba ebile re gantsha ka lebaka la gore re tshwere mo Afrika ka sebele re bolela ka morena Mike Mahloko gore bangwadi le puku e botse si yona e re le hlaba le rumo go meritlona kwa rena puku ye ke mabapile eng
0: a re tate mahloko re la mogela go thobela FM re lebogana kwa lena re leboga go ba ga lena ka mo papotseng khasho rata misa
7: go tamisha rena ke rata ra ke thoma ke nna se thete magana gore tama tshaba go sinile sile sile se dinga ke go tloga ga gala ke ra gala gala motlhang wa pelo ya
0: wa bana we no koro no di gomela gona mo khautsenya na ya o ne go di sha go ya re re le bo re botse ga lena ka lena ga nyanyana ne re boteng le tsa bongwa di gore na le tswa le tsona kae
7: ka lena ke nna Michael Mahloko ke tswa tlela ga Maria bongwa di ke nka re ke tswa le bona gole
1: ga
0: Maria ke
7: ga Maria Mpumalang ke ka Mpumalang
1: ke a thoma go leku
0: e nna ke mathomo ke leku
7: e ka line tsa bo marapiane le fiso le fiso
1: a re a o
0: e
7: iwa tshe bo ngwadi bo ka re go tlwa bona gole ke thomile go ngwala buka ka sa sekolong ye tswa bo ka moso bo kae tlotlheletso e be ile mathlakong ke thoma ngwala buka ka ke drama ke ngwala buka moso bo kae ka publisher ke publisher le hlaba le marumo ke buka ke publisher
1: o ke le hlaba le marumo seng le rumo re a go kwa botse
0: thank you go gore le hlaba le marumo
7: le hlaba le marumo e ra gore le tjatsi le lengwe le lengwe le na le mathata a lona ka mo gara ga buka yona le sereto sereng ka mo ka rena le mathata ke rata go le moshalo se tshaba sa Africa bora gore ge motho a kopa le mathata a Skype tsa gore ke yena a ite ka mo ka rena le mathata a go fapana fapana
0: buku ye ne le reto tse kae
7: e na le reto tse masome hlano ya direto yeo
0: ya ba diwa dikolong ba ino ba ile go rosa swere ka diatleng tsa
7: ga ka mathlatsi ya wa diwa go sekolong go Mamelodi go sekolong se se bitswang re thagetse primary school yes
0: e ba diwa gona mona fela
7: ga jwale ke gona mo fela yes
0: gona le direto tse ile gore di ka re kuka ka re ga buke
7: ya gona le direto tse le ka re kukang engwe ke thari ya ntse go senyegile kae bo ka moso bo kae ka mo ka rena le mathata ka ke tlhalositse ke yo mo botsana thuto kempho le thupa ditse dingwe tse di ke sa di balang ya
0: e le gore ge o ngwala direto tsa gago o hwetso keng
7: hwetso ya ka ke gore ke rata go lemosa goba go gala mekgwa e rileng because go bile go na le serato se re se bolelang ka mekgwa ya go seloke ke rata go fatlhosa baswa ka nna gore se bangwe gore dilo tse dirileng a se di a loka ba kgone go di efoga ba tsebe gore tsela e ba e tsereng ga se yona ba tseya maleba
0: abo re lebaga kudu gona moo ke a bona go ne le sereto se e le gore se bolela ka naga gore go senyegile kae o bo lebeletseng ka ra sereto se
7: tharianso go senyegile kae ke be ke lebeletse gore rena maAforika Borwa go ya ka mogore go tseng ka gona ke bone gore ga botse ra tenyatsa ke ka ngwe ke re tharianso go senyegile kae ke bolela maoto ya gore ga botse botaba ya gore meriri ya rena e lekana le kgopolo ya rena ke yona e re sentseng ka lebaka la gore
0: mantsi a tswaka yona a tswaka ya gore meriri ya rena e lekana le kgopolo ja rena
7: a kare ke dipolelo tse re di kgwetsang ntse re gola ge bathontsi ba bolela ba bolela gore aowa tharianshonyana e nkare ga botse meriri ya bona e lekana le kgopolo ja bona jwatse ke rata go lemosa gore aowa tsebang gore ka moka modimo re file magoni modimo re file dimpho tse re ka di šomišang go te phedisa
0: go bathelete ba rena ba e le gore ba re theleditse ba ka go sala morago kae le ba e le gore ba rata go ka ikgweletsa yona puku ye le gona gore botse gore na ye e leng gore ore o gare o engwadile a wa tswa o e phatlhalatsa ye e le gore ikgweditswe ke tshwantshetsoledi ya matlhakong gore na e tla tswaneng
7: ya re ke thome ka gore ge ba nyaka go ikopantsha le nna gore ba nyaka buka ba ka ikgweetsa go nna ga bjale mo dinomorong tsa 071-264-7936 ke dinomoro tsaka
0: o ka dibuseletsa
7: 071-264-7936 ba ka ikgweetsa go tsona and then go TikTok ke nna Mike Moon C30 ba ka ikgweetsa gona ko Facebook ke nna Michael Mahloko ka gare ga mashakana ke ngwetse the author
0: ngwetse
7: ke gare ke ngwadile the author ka gare ga mashakana ngwetse Michael Mahloko ka ke di mashakana ka ngwala gore ke the author
0: age but Mike ra le boga tlhe re le boga go ba ga lena ka mo re le boga tlhotlheletsa
7: go tloga go leboga nna
1: re tloga re leboga ka nnete puku ye botse ba re le tlhaba le marumo ba re tšatši le lengwe le lengwe le tlhaba ka ditsaba tša lona mara ye ya gore meriri ya rena ya gore meriri ya rena e lekana le dikgopolo tša rena le nna
0: kemara
1: ge le gore ge e le gore motho a bona ba ya boledišwa ke go se tsebe a bona o ka rena meriri ya rena e gole nna meriri ya rena ya gole leboga puku ye botse ga ba le metsotso ke masome pedi tshela felang go tswa go wena eriela ya senyane LSG my body mururuaka ko motelelokung.

0: Tena Musa yenaramtande umuntu wako baramsadi kana ku barumona khana baramona tlhabela go tsebetse baramsadi baramsadi muntu wako go me ke tshe re go re binela maba
1: a le tswe monneng
0: e ba re mthandu muntu wako baram
1: ke no ra hore taba tse tsela ra
0: tlhoma ke monna
1: e di tlhoma ke monna
0: e khane nang
1: go ne le mosadi o ile gore o ile a itatela monna ka boyena go ba ke rena re tlhoma go
0: ke lena ta se ba re mothandi motho wa go bara lena
1: eh ba ra rena
0: are
2: mo tshoko bya go tshokofallwa ke yo moratago bogarola pelo mmolo ga Atlantel re ikwishisa gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti di thulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ga o tsentsha gopelo wa khwetsa gape le 200 rand ya airtime o akaretswa maloko a le 13 go morero ote sms a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go tsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlohelo.
3: Se ke se di beng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo Kobele FM mo shato wa tsela.
0: Yelo se mosenya ne fela ho re gona iriela iriale so me re ke ba ba femba ile ngore ba la tle megwa mo mafellong abeke ke ba ba femba go la tla megwa mo mafellong abeke bolela le rena 0860002452
1: mhm
0: etaba shi na ke tswa mafelo a manchi ke mafelo abeke
1: na ka ya fela
0: ke a tshaba gore batho ba
1: ba tshaba go tshaba gore beke no ba gona ka ya fela
0: e tlhagane le magu a marathon mpuchisi
1: e kai
0: still poor
1: a
0: o sa re
1: o tswa still bro
0: magua
1: angela monaike
0: o sa re monki magua lo ntse ba ntse magua marathon
1: o ba tsapara tikwane
0: tikwane tshweu
1: ke ba tsiba le jalo
0: a pere le borogo bo tshweu a pe tshanto ya lena e le re ke ya ne u eh a pe tshanto ya ne kir ku ka tsapale o sa re magua so magua ka ba go feta ka re e ska ka tshusha monna modimo o ba gane be ke le botse kudu lena a pe na go o lo ba ka la rena ye na ka ra go hanela ya
1: o mo ga ka ntshije
0: ka mo ga ka ntshije o sa re ba kua ka a sentse ba re go ra tlhoka lo he ma Afrika ba yo a tlhoka lo ibulela makuwa
1: o wena o feta feta ga o tshule na
0: o ke go ba di se ke patela se ke di patela ng mola ke a tlhagana le yena ke re kuka tlapale are ntibele ko re sala ntibele la ba go malena kare e re ke la molele monna mo kare ga a ke tla ke tlalosa ke ba go marathon ke le mo re ke tlhakane le yona nna mafelo a beke ipe mara ma Africa a manchi nna ke bona re itshwere ga botse mara nge ka ra ke sepelo go tlhemo ene ora gore ba bang ba tla di bona re tla di khalemela re go nnete gona re ne le tema go taba ye re di yang ya go kwa gore na ke ba ba feng ba ba latlhile megwa rata go tsama tsela tsa mathomo shwena mo shadi tsobele pe
4: ba o me kwa sa jiro ba ma
0: are are nkwe
4: le ga ya bana ba go
0: re rena ra le na
4: ya le tekisi la tshisi ba tswa ya tripi motho le tekisi ba na o fobetolwa ene i bushela tsa le khala bararo ke thomo o la ga no le khala bedi mo ra dingo ya lo mo ga le screen na go le tsara ma ifi ga di khamaphela ke leng gore a ya ya ke rena
1: mm
4: ba di bona bana ba go tsara ba tsaba la o le ga ba tsela re se a tshisi o se a tso metolwa a ntlala bana ba go shi ke re go paletswa ya tsho topa tsho ba tlhabirwa
1: la ge ta magosi re lebo
0: re lebo ga nngwe mo shato sa bana fembra locha a one motho mo shato re locha
5: locha mana na je beri ka siri wenu le ga oh na manchu le mushe u
1: mawe
5: eh le abalu le ma shaga mo le thebane
1: re lebo
6: e
5: ke rgala bone morengeng ya ga mo le phebane le khopoli khujane mo sadi gala bone uno yemana kwa batho ba dejana kwa o thabologa bana kwa pele ga rena kwa re no mo lebelela thaba makala bone
1: ao
5: ke ne di toilet a singeli zwalelo la tsa gore ka khumana ke sa dzibulo re di ye ne habe mokhegolo motho mogolo o thabologa pele ga rena le di tshuma tshele di no mo lebelela
1: Mm.
5: Hey, ke bona ga rawa e o la tshile mekgwa.
1: Ah batho.
0: Awa.
5: Eh, la tshile mekgwa.
0: Wa tsho re msa di bolela tabengwe. Ke mabane ke kole ke kwa botlhoko ile ruri ke bona ngwana mongwa mshimane be ba tswella ka motoro. Eh, strata se sa gaufi le mabitleng ka mopolokwane ba tsitseng. Ke ni tshabela.
1: Mm, khatsele.
0: Eh.
1: Eh, ba bitleng e tla bang.
0: Sa ka mabitleng.
1: DVD shi go ba e tla ba dirisele.
0: Ke se tlhaela go fase kwa go RSA se ya kua. Ke ga risi ka ntle ka kua, ka ntle ka kua. Robot wa ne ya go tsena ka nya go tsena ka khroblara. E tsena ka khroblara. Ba rile ge ba tsena bana ba le kolo ya bana tshwantse tsena ka khroblara. Ke nako e ke ya moletlong wa basadi wa tswela bone le mmo mongwe wa o tsama ka kolo ya khoparara ye tshweu ya bene. Maola roboto yela a e bereke ke khale sa bereke ana mongwe mabitleng mola. Wa tsare keng maola a e ka re ke a bona o ka re o bone e ke ke ena a e mempele a feta ga se no feta go rile mo shala morao ngwana o mongwe wa passenger ba tsake a bitsa matlhapa a mangwe la tsoa matlhapa a tlhalosang setho sa mma a bitsa gore ka ke gopisa ya kudu a bitsa a ba kgwala mathe ngwana la antatlhela megwa ka re mara ntho tsana tse a di bitsang tse mara ka nnete nnete ge le gore ka nnete motho o swantse a mo fetolo wa lemoga gore ke yona tlholego ya gage gape ena a mela mo motlhareng ba le ga bolela ba le o bone ka eng ya mange a o kgopisitse kore ke re mo kgopisitse kore mosadilwa o tsene ana ga nyaka o tsena ya be le bona ba nyaka go tsena ene o tsebe gore yena kere o ka thoko ye kolo e itswelelang ka gona o raya gore ge e le gore go boe ba le be tla thoma ka yena mara re a thabata be wa se direge ke a tshepa gore mosadi le yena o ipone molato ka mogwa ipone molato mara matlhapa be a sa tshwanela gore a dile gona jale nako nngwe tse dingwe dikano tsa re a tlhola ke ka baka la gore re ba le maitshwaro a gona ka one o ne le ditho tse dingwe a di bitsege mara a ke tse bona bana ba goreng goe ba bonolo go bona go di bitsa e ka re ba di bona kgapetsa mara ge le gore ka nnete tla re ge re le batho ba bomma ra re ge re bona o ka re re šitelegile ra re ka bula gotlhegotlhe re tlo bitsiwa ditaba o ne le taba tse dintšhi matlhapa a mangwe o khumana a bitsa ke batho ba banna o khumana o tshogile gore na mara taba e ba e bone kae go ba gane ngwana motlho mongwe o beele go a bolela a bona dilo tse ka moka kana motho a kgona o bitsa di 1 2 3 3 3 4 he go ba gane ke yona biology ko sekolong ba jwale re kare le batho ra itshwara ga botse tla re tshele go sha ga biale e tswa go wena Berita yena re thando lwe 2 dula le rena go nanola gago le botsela CDB.

0: Annabelle, you know, it'll be in love again. Have a message, kill us, Miss Yenfella, which are going to Ergil and Irgil is a mate. Rula Pilu!
1: Rula Pilu! Moko
0: Paniwe! Lika Michelle, Jamu Kopani Rieta! Rieta, Rieta, Rieta, Difulela Gaye!
1: Difulela
0: Gaye! Jamu Kopani Rieta, Rula Pilu, Rula Pilu Foundation, Ebu, Ebu Toka, Eri Toka, Mapilonga, Rena, Kudumano, Koyon, Jale, Melungu Rikina, Koya, Guru, Aswari King, Barry Tang, Bato, Rula Pilu. Murujin tabise ngwepe le bo muruti wa monna muruti France ngwepe ba tla ba le gona gona ka kua le rena tla be re le gona wei le rena tla be re le gona tla le ruleng pelo eh wae wae
1: bale a kre re sa jore ba tlo rutulela gore ke mokopane kae
0: eh
1: re sa rena re mokopane
0: ka moka a le gole le gole dinaga tsa go a le gole mapela a e gole le mo support a mia a e gole go dilo fothane a e gole go dilo Pari le kae eh masko
1: kwa ga ba khala blocking ke kae
0: ke awa ke tsamahantsa go le le mahwelereng ba le kgwa ntsha ke ditsela fela batho ba ke ba bolelang ba ka moka ga bona jole a ri yeng Rola Pelo Foundation e etla magage sholokang ke mo gausi tlang re te ripse neng re tle re khumane thapelo go pola gore ke le tsa tshile le botse le tsa tshile thapelo mo elong gore ka nnete re khumana di buledi tsa go tsamaisana le mathata a re itemogelang gona ra ka gore na bona ba phulugile joang ka gare ga maemo ao ka fao Rola Pelo e tla khausinyana re thabile ile ruri ka bakala gore batho ba mokopane matlhoko a lena matshwenyego a lena ka moka ke se tshe tla ba Rola Pelo o ra gore a fedile a kere a fokotsegile ke re a fedile
2: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thusa diiring tsa 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
3: se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
1: gone bele metsotso ke masomepedite re tswa e rinya lesomete re boletse batlheletse re sa re re thoma lenene gore tsatsi le lekgono rata go ka shetša letsatsi la go satsa letsatsi la baoki dumelang baoki dumelang baoki ba banna dumelang baoki ba basadi re a leboga mošomo mo botse e le gore re o swere re sheditse bo Florence Nightingale re sheditse bo Cecilia Makiwane ke ba bang batho ba e le gore re ba lebeletse gore ebile metlhala e mo botse o baoki yale re a botsisa na se wera sa baoki le balwetse se byang se sala ga botse ka mogolo be re setseba go ba baoki le balwetse go ne le ba bang ba re se ka ba ka re se ka ba ka re tsheka moka go ne le ba bang ba baoki ba ile gore ga ba sware balwetse ga botse go ba rena re le balwetse ge re ile kua re no utla baoki ba rena le di bona bjang ge le ile mo e leng gore le gona e ka ba ditliniking goba maokelong a e leng gore a kgauswi le lena ge le ya le bona seemo e le sa mohutamang nomoro ke 086 00 2452 086 00 2452 ke nomoro le ka e šomišago
0: Ake, Richard mtu chama
4: tumoshani.
0: Kwe more.
4: Mene. Likai wasadi waka.
1: Rugona, likai.
4: Warafo, nakama hawa mudimu lebelela li Vincent Seko.
1: Ake, relamgeche butibutinante.
4: Hei, chavele wulela mwatuba wulela neti, mannese arna mushomo wabona, rakotofala, endese warasa arna le mannese, kisese wutu kabaka laur, erifika kwa, reba laiche trompo, barlaiche trompo.
1: Naka.
4: Ntse bo tere fitla ar fitlhele matsong a bona re ikokobeditse le bona ba tla ikokobetsa ba re bontsha lerato ra ba bontsha lerato ke bona molato o tswile ka gore batswana
1: na ge ra leboga
4: ke Vincent Seko ka mohau wa
1: ra leboga bo Vincent ra leboga
0: ra leboga motho le jishwe na mosha tlo bele FM
5: ai le kai
1: re go na le kai
5: a re fatla buya ga tini bread
1: na ge
5: mui ka o ya le carrots ka mbandi
1: muta ki
5: o ne tiri eie
1: banna we
5: Nna mo ke tshepetse go ona, go ka nna gore ba ne le tshwaro e botse. Se segolo ke gore badio ba ba fapana. A ke bolela ka, a ke se nka bolela ka maina a dipetsela na goba go ne ba ne gore a kere ke a rago, mo ke tshepetse go ona. Ke bone ba re tshwara ga botse. Ee, ba re tshwara ga botse. Ba di ba senya ka fela gore o ba tsene fela lešata ka re mo o ka ba tsena ka lešata. O tsere ba ka se go tlhatlhobe ga botse. A ke re ile a bona motlho wa go tlhatlhoba a kwatile. O ka se ne a no a fola, le ga ka go tshaba tshwana go a bipa. Ee, go ba le go ruruganyana bontsha gore motho yo o thabile le gore pelo ya go ya kgotsofala. Go gontsi, ae, nna ke bonne le gore mo ke ile ona wa, dilo tsa gona di stofong. Nka be wa kereke ka lore tliliniki ya Skororo ya gausi le sekolo e right lekewa Skororo hospitals ya ke tsamaile gona ga amoe ao go kena le gore go se ka one nyana ke sa tse gore ba bangwe ba ba tshwara jale mara nna ke go kena le gore ao a kry-a ke kole kare ke nna manemane le tshwantsele ntshware ga botse ke le eketa ka emela go ya ka mokgwa ba bitsao ka gona go ya ka difaele tsa gona.
1: Re leboga tshwaro eo batho ba Skororo, baoki ba Skororo, ra ba thabela, ra ba lebogela. Re leboga
5: mutla. Ke boele ka sopoleng. Le ka loreng, le ka loreng, yo.
1: Oh, ehe.
0: Mosha tsho bela FM ra locha.
6: Bradi.
0: Mani we?
6: Ntate Thomas.
1: Mani.
6: Ke kwa ba rwa ratea wena.
0: Mani we. Ke re ke ya go buisa kwa le ke ya go lo mo go sa la o fela e ba no ke mo reke je pranga nga.
1: Mani we.
6: Arka mo.
1: Au mani wa ka.
6: Nai nai ke ba petsa ba o ki ba le ba khale. Le ba ni gale. Ba ni yo le ba ka o ne kudu.
0: Iya.
6: Ba tsene ya ba bule di she. Ba le ba di tsana ba kwa tile ka ro go itshu. Ke bona roko le tshuke na nedi ya khotsela. Are ye ya tsa tsare ka kwae kwae. O re kere kere ke mo tsha kunya tang. Ke go ba ba jati ya ba tsana na go le motho.
1: Mane khane a ba re ba go nebele ke baswa go tletse baswa gona ka kua.
6: Ke ba tsa ba di ba tlhoka ba laudi ba laudi ya ba ye hona mo maokelong mara. O bole di tsaba o bole di tsheya.
1: Ah o mane.
6: Ba bu di tsheya ka mo di tsha ka e ma o tlhalotsetse le tlo di nya ka. Eh ba le ba khale le ba sa bole se bile re ba tshaba o tsantu ye kliniking yo o go tshe bona
1: ah ba sa re ba sa re ke thaka ka o
6: ba tsena taba kore ei ba tsena taba man
1: eh
6: ja le ba thaba sa tse ba khale ba ka no ba bona ba bana hana hore ba se ba a ka di tsona mara nna ke bona ba le ka o ne kudu kudu ku
1: ah mane re ba le bogela
6: eh
1: na re mane wa ka
0: ra le boga mane mane re ipse mushato thobela FM ra locha
7: sabela ke simbre tindi tima selikai
1: re gona le kae
7: eh ke ma brown
1: ah ma brown
0: ai brown ga ro tsene le jema je ja re o tlhoka tlhoka mane
1: ai ai ga ka ma je
0: ja ao ma brown
7: eh ao le nna ke a
0: lega a re
7: simbre tindi Thomas la ke ba na ba bile tsaga ga ba tswane ga ba tswane le ngo tlaya wa tsa mo go mongwe a tswe mathata ga ga tlhile le mathata la beg gore ga se bua o tsa king a go tsare o le molwetse gore o ya dini king o lwala wa bua kola wese mara go se o kreile mo go gore o go tsara botsa go feleli pelo go buile le ga dipilisi tsela podisi wa go fodisa go go bola o go tshwere botse bona ba tswana ba bangwe ba re tswara botse ba bangwe se dile ngone ba le baiti wa ga tlhatlho mongwe a ke re ga se di ka pentete ba tswara
1: ba ke nete
7: e ya bona ba tswa ba tswara ga botse sham
1: a re le boga mohuma ga di brown
7: ya
1: le
7: boga
0: a mo sa tsate tla lo chama sha tsho bela FM
8: tobela go lo tsaka mo studio
0: a re
8: eish ya tsaba bula na ke tsaba yo kholo sha ke le ka tsama ngwa wa wa ke la a think ngwa o fit re se ke mo lwedi yana mo sepedile sa Limpopo eish tinto twa mo tsaya o seni ka mokhwano ya ba ba the following day and then unfortunately ka re ke be ke na le fumadi yaka re kapile yo mongwa molwedi
0: Mrs. Yamasima Mararung, which are irrelia, Lesometric in a quarantine, Cholucha, Bagabia.

0: sa kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiro le tlhakolo.
1: Ke a leboga beng sediba. Batšheletši ka iri ya lesomepedi le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Mokomandara wa lekala la di-Hawks ka Gauteng Kolonele Franco Stein o boditše komišene ya matlanka gore tšhomišompe ya diokobatši ke yona e tlhotšeng mathata a mantšhi ka mo nageng go akaretšwa bosenyi mo metseng. Tše dingwe ke tša gore masepala wa Cape Town ka taolong ya masetlapelo o re o sekaseka tshenye yo e bileng gona mo mešašaneng. A re kopaneng gape ka iri ya lesomepedi go kwa tše dingwe.
2: Tabela FM. Tabela FM.
3: Mošate o tsebo le boithabišo.
4: Go tloga Afrika Borwa go ya Botswana.
5: Go tloga Botswana go ya Congo.
4: Go tloga Congo go ya Namibia.
5: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
4: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
5: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
4: Tobele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
5: le lehumo la kontinente ya Afrika.
4: Tobele FM.
5: Mošate wa tsebo le boithabišo.
6: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Tobele FM.
7: Re leboga tlhe mpho, re leboga mpho morase re tlaletela ka direla somepedi. Nke re rumeng tlhogo population ya rena re tno tsea ba babedi ba re rume le yona gore na le bona bjang taba ya rena e re swereng.
8: Ba re aowa kgapano go fetogile kudu a ye gong jwale o tla bona phapano.
7: Ao
8: le bomma ba mooki.
7: Oh, ke mmamoki wa go tswa gapane.
8: Wa ntlhalosetsa. Ai, a tswa gapane o no ntlhalosetsa gore dilo di fetogile ka khabane.
7: All right.
8: Motheletsi tshwena, mo shate Thobela FM ra locha.
9: Dumelang Brett le Masha le Thomas Masha.
7: Ra re rata Misha.
9: Hey! Le kwata di ntwe tsa ka man.
8: Eya.
9: Le di tshela ka periphery le gogopa.
7: Ao, nxase.
9: Ka wa 1977. Ngile ka robala bokelong ba kwa gae ka kwa Dennilton Philadelphia Hospital. Go ne le basadi ba bang ba nthuga metlhe ba re a se bona ba ile madi a se bona ba ntirile gore ke seke ka bona. A se bona ba ntirileng sefofu. Ya, ka jeo nngwe le lengwe lengwe ene ke tshaba go ba bega. Go aba sereng ka baka la lešoko.
7: Ao.
9: O mongwe le wa go khuluma, o mongwe le wa go bolela. Jale go a le semelo sa motho gore na kwa mohuta mang. Ka baka la gore go o nyaka mošomo. Le ka baka gore sepela o etsatse di a tshwanela ka kua go sengwe a tshwanela ka gona. O ka kena ka fao wa ke tla di fekisa. E fela ba fetsa go hira wa apara mokgopha o mongwe. Dimelo tsa batho di fapane. E fela nkile ka phela ke robala kwa sepetleleng sa Matsala Hospital. Fa o ke kgwetse batho ba go kgona ba sa tse mo mogopolong wa ka ka ngwaga wa 1978. O mongwe ba re ke Irene Tekana. O mongwe ba re ke Nicolin, basadi ba maikarabelo bao ba beng ba kgethetse bošomo wa bona. Jale le ge nke e le gore le gale rene mmeola wa o ka a thoma tsa booki a ka ba bona ruri o be a ka sobala taba eo.
7: Re leboga, re leboga maikutlo a leng. Aga re reng re ke molotsana pele ga re tlo feleletsa le moeng o mongwe ga e moletse.

0: la diana.
1: Acha bise malika ire na re motshwara gona modula le rena magagaisho go bana go ne re tshedi ntshinyana tshedi tshedi rega mongona mo karolone
2: e ka ba tshupetjo ya CCMA botata le mechanic wa mathula tshaching khanetjo ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa boroka moka ditirelo tsa semolao merero ya rena ke a tsheko ya fase go mo amogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rand re akaretsa tsa selegae businyi le taba tsa mushumo Boramola ba rena ba emetse go thega di iritse masome pedi nne ka le judge. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya chelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. Eh, 45135. Clientele General, ke the SPA di moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo. Bona dipelo online. Go dirishwa ditifetso tsa tloelo.
3: Clientele Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menagane go gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mannane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tloelo
1: Mesotho ye masime pedi tharofela ngo ya gone iriela iria le so me pedi go lenyana go kwa re tswang ga sunyana ke mo re tsho ri yago Lena le baba re jo ipsina batho ba modimo. A ke tsho rena ke rena ba santse go kwa go ipsina go ba ke ba theledge ba santse go kwa go ipsina go ba ke ba eng ba rena ba kwa ba santse go kwa go ipsina. Ke nya gore tlhabirwa re bolele se se LC Phoshoko. Ba rena le ba bo ba re ke me LC Phoshoko gona ka kwa gore wa tsa ka khumana. A ke tsho rena mmelo o buang ani wale. Se se LC mmelo re ke. E re go papala se a go tata. Ka go re di go modichile.
4: Ralocha,
5: La re se se se se
4: ah
5: anker na ba ri le ke shale eh le se pete joang go bile bang
4: yo yo arwele le le khoni
5: ma
4: ne re ignore mo dilo mo mo mo mo dilo ri ditsa
5: ao
1: re ka phala ke ba ona a be batho ba gone go ba di ile lentsene ka gae go sa thabatso ga batsogela
4: a ya wele la ba re go
1: tshe se se se ari re a wella
4: a wa nagi o la tlo ri re a o fulle le a tswa ra kipina
5: a re
4: nna ile le mathomo ke ya last year in Valley ba re o huru tshobela FN Yalo ra ine ra tshwana ya FM nga go ba re ke mo shadow wa zero le go ithabisa ka re ba tsong di nange ro di ke tshabisa le
5: rena go bona.
4: Ke ka nne ba tsadi ba bona ine. Go mma go tshaba.
5: Na ge.
4: Yo. Ba tlo ba le botse. Ba tshutile. Ba tshwanelwa. Go bona ba re ba thabile ba kwa le di tshedi ba tshine mo mathong a bona.
5: A ge. A ge.
4: Le tshela e be se ntse go go fitse. Le na mara ke re ba re di dina go di ba re ba di ba ba go tsere ke ke ga dina go di no tshiela ba ba go ba bo tana ba no dina ga ka re ya la
5: go itse sesti mal si posho gore re le boga re le boga ge le itsinne
1: a ge mo sesti mo ka mo rofele tsa le lena mo mongwa ga ngotlang modimo ka re thusha le tsa tsena le tlo ba gona la yona mothers day la bo ma ne le ka re mo ma ba ile ngoro sechi ba humana gore na ge re tlang le basadi a sechi ba bona mogolo mogolo le ka reng go bona mara ba tlhaiwa keng
4: nna ke re ba tlhaiwa ke go bona bobotse ba re tshe re bone itswa ka ntse ba tlhaiwa go bona bobotse le tsebo ye re isile mo mara ne gore na bana ba rena re ka ba go ditshajang mala ba rena re ka go ditshajang nna re mma ba ba le tsebo go fitha mabane ka mabaka a itse ke ba thotheletsa gore wa ga o tang ka le tsatsi aba itse tsere pe sa le nako
5: age
4: ba itse tsere pe sa go tloga le kodu e re ke re go emela ba itse tsere pe sa le nako wa o tani re bone u hiru re tsuku hiru bona re boelela gona a gona go go
1: maela
4: ayo di jo e leng tsa dinbe
1: ya
4: ya ga re leng tsa dinbe di present di go na tsa go tshwela FM le ra se la go mmala tshwela FM
1: a ge a ge
5: re le bua re le boga tlhema
1: re le boga maoto a lena mma re le boga maoto a lena ebile re thaba go ka gore le fegorogile ga e le sa le ga botse re tloga re le boga e le ruri le rato ke le ntshi le le ntshi
0: I am a good teacher.
6: Ke a gopola mama.
0: Ke le bolela le yena pela yo bolela pela ga batho. O botsa batho eng? A palla go khopela monna wa gago tshwara.
6: Ke ile mola kere ke a mmitsa gore re bolela ara hawa. Gape jwalo he he dilo tsa di worker stage a tsena ka motjatjwa ana ba re go nna re ke a wa time a ke a wa. Shule.
0: Mare be le khona go bona se re go le gore ngwana wa gago wa go palela. Wa e bona bela. Ke ke tlhoka go botsa kere thapya di ke ntwa pala.
6: Na jwa lwena o reng o shitse o re ke ntwa a pala na.
0: Ai. Na ke tla re.
6: A ngo kwahletse.
0: Ka go no bona ngwana a phela maphelo a maso. Motho mongwa ka ba go letse ka lapeleng o la dintwa la batho ba go dula ba rragana ka maoto.
6: Eish.
0: Ai, le na go ola gape.
6: Ke a tshisa. A yiwe ye. A wonya go rhlotlo re bolela go ba re nagana kudu ka yona.
0: Ai be tshwarelo mare yo bolela le yena.
6: Ai, na bile ntaputana ka kere ye. A re no itlogela re re la hlengana. Arutu no fetse gana mo rutho ma go ga go ga.
0: O gana nnete mo rutho gole. O gana nnete. Botlhabela ke re ba go tshe bo papa bona ba balathile. Ba le ka lebaka le o ke galemela manna ka moka ba ba ntheledi tse.
6: Wa bona ge ke re tlogele tabe.
0: Ah, wa nnete nnete sa ntse no bolela mo rutho gole.
6: O tlo ka mogora gore nna ke be ke lahlile tlhapiane.
0: Ke tla re o a wa mo godisha ka.
6: O na gana gore o gona monna ka go nobela ga ngwana a gatla ke go no molahla. He, maitsoro a le ba basadi a ne go gotsa gorometsa botata go bana gore ba tloge motho kwa bana. Le a le bala gore ge nna le wena jolo ka batswa di relwa. Ke na pile ba tloge pedi di yalwa go go bala.
0: Awa go
6: go bana ba.
0: Le rena ba sa di rrrka siemele banna. Banna ba go iphetisha chipi ba rena re chipi ya re kobege. Ge ba ile ba ile ba ile ba sa di ba bang ke mo ka nna ke santse ke no ino bululala ke a e gona gale. Go bo ya ke tsa chipi ke ya go thuba.
6: A yo le mo re ka se robale.
0: Bolela le thapya ya go pela tshwarelo ka re go konga ka nogo bo ya re o nthubile ka chipi ya kere le nna ke tsa chipi ke ya go thuba.
6: Se go ile lo khemile.
0: Ke a go botsa.
6: Bana ba bolana wena.
0: Sepela o bolela le thapya. Karo ka nota wa apara koloro wa boloka e go mongwa bula ile o mongwe ba ruti ba gana go thusa ba ra a boloka le yena ke moruti
6: mele
0: ke ya go botsa

0: kgweding ya bašomi Thobela FM e tlotleletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo
1: Ona le tsitse go mo mokokotlo dulo go sele le maloko mashamaite go taba golo
2: gore o gone go sepela le mabaka o gate ka mošito o tee le tseo di direga go ka mononageng le lefaseng ka bophara se fetwe ke lenaneo la taba golo ka Dr. Maloko Mashamaite
3: na mara emeletsa magagešo ka lebelo ebile re ketima le yona re tshware ga mosela gore se ka ba ya re timelela re ya le dumediša mosela re ngwa le kgone wa segalela magagešo
2: mo Thobela FM mošupologo go fitlhela botlhano ye ke nako ya gore o hwetse tshedimošo o rutege o tsebe tša madireng le go kgatha tema iri ya lesomepedi go fitlha ka iri ya pele ka Dr. Maloko Mashamaite mošupologo go fitlha la botlhano
1: re go kgobokeletša tšona ra go solela tšona di sa fiša tabagolo ka Dr. Maloko Mashamaite iri ya lesomepedi go fitlhela ka iri ya pele fela mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo
4: tsobela ba tshele jiba rena ka mokalena go tle go tle mo le ka ba le gona re ya le dumedisa mo mosegareng o mogolo wa le khono mosegare wa sekhalela dumelang ka moka ba gesho kantorong tsa lena maitong a lena ka magaeng a lena go tle mo le shomang gona re ya le dumedisa le ra la amogela la no la lena la di prediction la taba kgolo madume xiao le dumedisa ke Dr. Maloko Mashamaite Onale o ratile ka ka ke no le mbisha ko ratile ka ka le mbisha ke Dr. Maloko Mashamaite ke nale o ratile ka kana ke khadi matebela o joko mo letane ka mokare na bobedi ba rena ra le dumedi cha magagesho re le tsitsa ditabana ko le rena ko magagesho e bile re tsitsa le tlhogo pele tsano tsa go fapana fapana re le boga ba o ba tle go pele ga rena ka moka na le onla le khoma na ne a bona a le khone ba ke shore le boga le ba kantoro ya rena khatsa ditaba ere di putule magagesho le khone go rena je dingwe je o le bele tsa ditsebe di reng commission ya mbuise le matanga e gare e kitimishana le nako ba ke shu ke ka baka le o tlatse engwe le engwe ye ba ibitsa go ba swanetse engwe e buisa di buisa tse o di tsenele jego le khone commission ye e bile ke tlatse entsha e le go canal Francois Steyn yo e le go tlhogo ya lekala la the Hawks ka bodikela bya ranteng yo a botšišwa go ka diokobatši tšeo di ile go tša thupja ke ba lekala la bona la gore le gore na diokobatši tše e tse botsetsebile tša fela tša kae ka baka la gore go bonale go na le moo diokobatši tše dingwe di ileng tša utswa di le ka fatshe ya tlhape tša maphodisa maloko magolwane a mabedi a ditolo tša maphodisa a rena aforika borwa ao a golegilwego mo mafelong a beke ba tseletse pele ga kgoro ya tsheko ka masterateng wa Captain Park misong ya lekgono maloko ao ke major general wa lekala la botlhodi ka Gauteng ga mmogo le tlhogo ya lekala la maphodisa la the Hawks gona ka kua Gauteng e le go Ibrahim Kadwa bobedi banna ba ba golegilwe mo mafelelong a beke morago ga gore ba amantšhwe le go timela-timela ga diepša tše dingwe le ditšhipi tše dingwe tše e le goreng di bonala e le tša go amantšhwa le go nyaka go huma ka nakwana mo batho ba bego ba tshwere dilo tseo ba sa tshwanela go ba ba di tshwere bjalo bobedi bjo magagoši ba kgweditše beidi ya diranta tše dikete tše masomepedi mongwe le mongwe wa bona ebile ba botšhotšhisi jwa bosetšhaba a se ba ba le kgakanego ya gona re gane ka peile ya banna ba goba aowana go sa le bjale tla re le kgono masterata wa kakua sena barwana a tlhwa a theleditše ge ba moruti yo lankilego wa begwa gore o katile bana ba babedi ba bannyane a tlhage pele ga kgoro ya tsheko moo a tla dumelelang go kgopela beile molekodi parapara wa dipuku tša mmušo o retile ka tsela yeo kantoro ya moporesidente wa rena e sepidite go ditaba tša yona ka gona le go hwetša tshekatsheko ya go tlhweka ya dipuku go tšwa kantorong ya moporesidente molekodi parapara yo o re se se diregile mengwaga ye meraro ka tatelelano mo tshekatsheko ye e bego e le tshekatsheko ya go tlhweka go tswa ka kantorong ya moporesidente mokgatlo wa ATM o setse o rometse vote ya go tlhoka kgolofelo go moporesidente Cyril Ramaphosa kua palamenteng le go mospeakara wa palamente. Mokgatlo wa MK le ona o re o ya go romela vote ya bone ya go tlhoka kgolofelo go moporesidente Ramaphosa mola ka letlhakong le lengwe lešhata le golela godimo magagešo lešhata le goletse godimo kudu la gore moporesidente wa naga ya rena a fološwe setulong ka magatlo a go tswa ka palamente le pele ga ge motlho mongwe magatlo a ka tšewa bontsi bja mekgetho ya dipolotiki bošetse botse molomo mabapi le katlholo ye ya bekeng ya go feta ya kgorotsheko ya molaotheo yeo e atlhotseng gore pharela yela ya phalaphala e be e se molaong ka gona e tshwanetse gore e gomišetswe ka kantorong ya goba ka palamenteng ya bosetšhaba e tle e kgona go kgwetsa voutu ye ntshwa tona ya kgoro ya puso tirišana le merero ya magoši e le go feleng ko sedi tlhabisa kwa dumela gore dipula tsa mataka dibe di gapeleditše mmušo gore o boeletsetše dingwe tša ditukologo tšeo di padimotsego ke mafula bjalo ka mafelo ao a nyaka go tšhetšo ya tšhoganetso ke ka baka leo National Disaster Management Center e namile ya dumela gore mafelo ao a leo ka gare ga mafula a goeletse bjale kao a nyaka go tlhokomelo le tlhakodušo ya ka pinyenyana diprofense tše tharo tše di amilego ke mafula a ke tše di latelago profense ya leboa la kapa profense ya botlhabela bja kapa profense ya bodikela bja kapa magologolo a badudu a tsenetswe ke metsi ka dintlong mo ba bangwe ba feditse go matšatši ba sena metse le motlhagase a re gomeleng gona mo magagešo le sa tšheletše thobela fm ya lekgotlagatšo la aforika borwa ke le botša nnete re mo kgweding ya aforika
5: se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja aforika ipsine ka kgwedi ya aforika hashtag ke mo aforika
4: bjale gona le tugile magagešo lenaneo le thomile lenaneo le lela rena la dipoledišano le thomile ke nnete malekaši aue a metsotso ya lesomepedi go tša go iri ya lesomepedi ke le botša nnete madume a rena sešhate ga fe le magagešo batheledi le fela ke le botša taba engwe ya gore go na le ditaba tše dingwe tše di reng ge di seno direga tša ganelela ditabeng man tša ganelela ditabeng wa re gane ga ganegane tšanog ganelela ditabeng mekgatlo ya dipolotiki magagešwe go bala wa Umkhonto we Sizwe le African Transformation Movement bjela gae ke bontšitše e ngwaletse mospeakara wa palamente thoko didisa gore e mo kgopela gore go thomišwe ka magato a go tlhoka kgolofelo go moporesidente wa rena Cyril Ramaphosa moetapele wa MK Party ka palamente e le go John Tlhope go gopetše gape gore tshepidišo ye e dirwe ka voute ya go tlhoka ya go ba le sephiri ore ka mantšwa mengwe batho ba batla ba ba boute ba boute e le gore ga ba bolelele gore ke bona bomang tlhope o re se se tla netefatša boikemo ya maloko a palamente ga mmogo le go šireletša seriti sa tshepidišo ya demokrasi ya rena ka mo nenageng ye o ile a katelela gape-gape taba ya gore ye e tshwanetse go fiwa šedi ya tšhoganetso ka lebaka la boima bja molato ka mokgwa o leng ka gona tlhope o tswela pele go bolela gore palamente e paletswe ke go šomiša maikarabelo a yona ga botse ge e šireletša moporesidente Cyril Ramaphosa gomme seo se nyenyefaditše molaotheo wa rena wa Afrika Borwa ka letlhakore le lengwe go lebelela bale ba ATM ka kua palamenteng Vuyo Zungula yelo ka moetapele le yena o kgopetše gore Ramaphosa a tlošwe maemong a gagwe Zungula o re se se botlhokwa kudu go šireletša seriti sa molaotheo wa rena wa Afrika Borwa le go netefatša gore baetapele ba naga ye ba rwala maikarabelo mola ka go le lengwe moetapele wa Democratic Alliance Geordine Hill Lewis o laeditše gore le ge Democratic Alliance e le karolo ya mmušo wa kopanelo ke bolela ka mmušo le wa botho ya setšhaba mokgatlo wa gagwe o tla tswela pele go netefatša gore molao o a tlhompšwa ka mono Afrika Borwa ge ke be ke tšheleditše bobo ba bangwe ba baetapele ba dipolotiki ba re bjale gona molaotheo wa rena goba se se a bontšha gore ga o sana motho a leng ka godimo ga molao Lewis o ile a laetša gore Democratic Alliance e ikemišeditše go thekga dikgato tše dingwe tša molao mabapi le taba e ka mokgwa e leng ka gona batile di ditiragalo tse ka moga tsona ke tsa maloba le sa gopola ke moatlhudi wa kgorokgolo ya molaotheo Mandisa Maya a thola gore sepheto sela sa phalaphala sela se di sa tswa ka palamente e be se sa semolao ke tshepidiswe e le goreng ka moka re ile ra e bontšha lebekeng ya go feta gore magagešo e ka mokgwa o ka tlholo e le ya tla ka gona rona posa wa dumela gore go bile le bogodu polaseng ya gago magagešo eupia a ka tlelela gore tšhelete yeo e tswa ka tshekišong ya gago ya dikgomo le maloba re le boditse ka taba ye gore motho wa ba dira kgwebo le ena ke monna wa go tswa ka kua Sudan taba ye ile a tlhotlheletsa economic freedom fighters le ATM gore ba iše taba yeo kgorotsheko ya molaotho ka mokgao le bonego moatlhodi a tlhola ka ona bekeng ya go feta magagešong bele ke nyaka gore re lebelele tabe ka letlhakong le lengwe kgweding ya go feta action sa le yona ile ya gapeletsa lekala la go ikema la maphodisa la go dira dinyakitso e le go ipt gore ba lokolole pego ya bona ka mabapi le taba yeno mola gape go kgopetse gore motšhereledi wa setšhaba gore a bulele dinyakitso tše mpšha gore ga go anyakišišeamnetefate gore ka mantsa motšhireledi wa setšhaba a netefate gore a builele dinyakišišo tše mpšha ka morago ga tsela di ileng tse a bonela kware ai di tshekame mo batheletše a reng re name re sekaseke taba ye magagešo re rometse re kgopetse go boledišana le mosekaseke wa ditaba tša dipolotiki wa go ikema ke Zakaria Moabelo mokone e re re go dumediše monna gešo ke bontšhitše kwa mathomong a taba ye gore taba o ka bona e boyaboya ditabeng o tse gore o na le mokgwa mane re ya go lotlha monna gešo thobela
6: go tamiša nna gomme ke rata go tamiša le batheletše
4: a ke no thoma ka go butša butšhe mokone gore nna maikutlo a lena ke a feka ka tlholo yela ya maloba re bedile re tata re boya go wena re tere ko o na le tsepela-sepela bjago ka tlholo ya maloba ya phala-phala le ile la e kwa jwang
6: e bontšha gore African National Congress le parlamente ya nako ela nkabe ba ile ba dumelela gore tshepidišo kgato efe kapa efe ye elwe tlhoko go fitlhelela taba e fitlha setlhweng gore le motlha e šiwa ko gongwe go leka go sekasoka gore na e tsamaye le kgato ya maleba e be gore bona ga gona botsodi le batee ba tloga ba lekile ka mešogo fela go leka go dira gore executive e be accountable le gore ba kgone go dira gore batho ka moka bao ba tshwerego diposišene tsa godimo e be gore go na le ka mokgwa e leng gore mešomo ya bona e lebelelwa ka gona gore na e tloga e tsamaya ka mokgwa wa malebana
4: go theleditše taba e o na le bontsi bja batho kudu-kudu maloko a palamente ba ba kgopela gore morena Ramaphosa a itokolole mošomong wa gagwe a ke tse bona taba e lena bjale ka basekaseki ba dipolotiki le bona e kgone yana pele ga ga o tlo ara ba butšhie monna gešo nke ke nore
7: bohoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga tlantel re ikwešiša gore go bohlokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a hwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa inšorense ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
8: a na kgwebo ya gago e goga ka gara go loba mešomo le ditšweletšwa tše nnyane ga o nnoši Business Turnaround and Recovery Program ya Productivity SA e fana ka botsebi go fetoleng madirelo le kaonafatso ya mekgwa ya go šoma o hwetše tshebotso le go fitlhelela dinkgwete tša tsweletšo tsena go productivitysa.co.za goba o letšetše 011-848-5318 go dira kgopelo gona bjale tsošološo ya kgwebo ya gago e thoma gona bjale
5: o theleditše tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite
4: ke swere le morena Moabelo magagešo ntate Moabelo ke rile ba bangwe ba maloko a palamente ba kgopetše gore President Ramaphosa a itokolole mošomo wa gagwe ka pelanyana bontsi bja batho le bona ba thomile go bolela bja lena le reng bjale ka basekaseke ba ditaba wa kgone ga e bonolo taba e
6: o tlalemoa gore peleng go ile ga ba le dipolelo tša gore o be a šetše a ketokoletše mošomo wa gagwe empa go ba le ba ba mo thotlheletšang gore ke motho e leng gore o tshwanetse a tšele pele ka lebaka la gore mmušo wa mo tlhoka le gore ga gona seo e leng gore o tlo a sebe seo e leng gore se kantle ga molao re lebeletše taolo ya kantoro yeo a e tshwerego ge re lebeletše ga jalo go ketokolola mošomo ga go bonolo go lebeletše ka mogho e leng gore Government of National Unity e shoma ka ona o tla le mo gore ba bantsi ba itsetsepeletse ka ena go feta ka African National Congress ke seo e leng gore Helen Zille le ena o ile a se bolela gore so e leng gore se dira gore ba kgone go gotlela GNU ke Cyril Ramaphosa gore gore ga motho mongwe a ka itekolla moshumong ke gore GNU le yona e ka tloga e shalalanya mo e leng di party tse dintsi because sa tseba gore na ba tlo kgona go boya ka mogata ga GNU go ba a wana pele go ketekolla gagwe o tshwanetse a consult all stakeholders le batho ba GNU go sena le di-opposition parties gore na e ka ba e le gore bona ba reng mo tabeng ye le gore na e ka ba e le gore go tloga gagwe o ka tloga o ama country jwang empa ge re lebeletse ka letlhakore la African National Congress ga ke bone e le e tloga e ikemiseditse go tloga ga Cyril Ramaphosa go lebeletse gore ga jalo ga gona o e leng gore o ka re ba ka tloga ba mosupo a tloga a mo tlhatlama empa ge ba ka tloga ba lebelela ka mogare ga di-archives tsa bona gore na ka ntle ga ka mmusong ka ba mang motlhomo ba ka fumana motho empa ka mo gare ga mmuso ga jalo ga ke bone go na le motho le ba ka tloga ba itshepa ena gore a ka tloga a sepedisa dilo o fitlhelela temo e fela seo se ra gore e ka tloga se ama mmuso kudu go fitlhela mo e leng gore re ka ba ra feleletse a re ile ele elections mo e leng gore di-party ka moka ba tsa ikemisetsa yona ga jalo re beletse ditaba tsa di-budgete le tse dingwe jalo o ketekolola gagwe e tlo ba go lebelela maga a mantsi empa ke taba yeo e leng gore e nyaka ka moka batho ba gata ka boya ka lebaka la gore le ge e le gore go a bontsha ga botse gore dilo ga tsa dila ga botse ga tsa dila mannong ao e leng gore le batho ga ba nyaka di dilwa gona go fana le tsweletse le batshwantse ba le sepele go lebeletse gore dipoelo tsa local government elections le tsona di ka tloga di ama gore na e ka ba e le gore taba ya gagwe e tloga e amile mmuso goba a wana le gore next year go iwa conference ya African National Congress yeo e leng gore ke yona motlho mongwe e ka tseya sephetho gore na e ka bele gore poresidente a ka ketekolola goba a wana ga jale ge ba ka tloga ba nantšha dilo go fitlhelela conference ya e tlago motlho mongwe e leng gore a ka thopa setoka ko conferenceng ya ba e le ena a tloga a molokolola semmuso gore a tloe a ya gae gomme yena a tswele pele ka mmuso go fitlhelela ka nako ya dikgatho tse di tlang le kgolo tse dintsi le ba ka di tsitseng kela ga jalo empa ba tlo tloga ba ralokela ka gare ga bodiwa bo e leng gore bo tloga bo belogile ga jalo mo e leng gore ba ka tloga le bile ba senya le sefifi sa African National Congress go isa pele ga gore re lebeletse di-comment tsa bona le nto gore na e ka ba e le gore ba tloga ba kosisa gore na go senyegele go kakang ka kua go phalafala le kakang tarong ya poresidente re lebeletse melao yeo e leng gore e amana le tseo ka bobedi ga tsone
4: o otlolotse monnagešo ke na le kgolofelo ya gore o otlolotse fela ke nyaka go kwa gore na ge a ka itokolola mošomong se se ka ama bja mokgatlho wa gabo ka baka ge o fetsa go bontšha gore kgonagalo e ka baya gore re ye dikgethong ka pianyana ebile ke sa bolele ka dikgetho tse tsa mebušo ya selegae ke bolela ka dikgetho tsa bosetšhaba e ya kgonega taba eo ka baka la gore go theletša lešata le tswang ka mathoko e sebenne le tswang ka kantorong ya mokgatlho wa gabo lešata le tswelang ka mathoko kudukudu diphato tša kganetso ba re monne o a folowe ka pelapelapelapela taba e ka kgona go dira gore le palamente e bone go le bonolo gore a folowe ka pelapela
6: o tla le ba gore parliament e tsoga e setile precedence before re lebeletse e se taba ya gore motho o tloga a dirile bosaidi bo boitse o tla le ba gore ka judgment ya Chris Nicholson a ena go ya tlhola taba ya Shabir Shaikh o ile a re president le cabinet ya gagwe ba tloga ba tsentse letsogo mo go tsamaya ga National Prosecuting Authority yeo e leng gore ile ya ama Thabo Mbeki mošomo wa gagwe mo e leng gore mokgatlho wa gagwe o ile wa mo gapeletsa gore a resigne le yena a bona go se botlhokwa go dula lebakanyana mo lae le gore ke mokgatlho wa gabo e leng gore o re a resigne jale mamotlha le ge ba kakana ba setse ba setile e presidence eo e leng gore ba tshwanetse ba esha le morago e se gore Mbeki o be a bone molato ka nako yeo goba o bese a bona molato empa go na le katlho yeo e leng gore ile ya amantšhwa le go šomišwa bosaedi ga maatla a polotiki seo e leng gore re a se bona mamotlha palo ke seo le ba tshwanetse ba se tsitseng kele le sona ntle le go lebelela gore na lešata le tswa ka mo mekgatlhong ya kganetso goba ka mogare na empa ka re ka lebelela ga jalo mekgatlho ya kganetso ga e tloge e na le maatla le ge motho mongwe go ka ya go a votiwa ge GNU e ka ema ka letlhakoro le teng mekgatlho ya kganetso e ka se tloge e tloga e thopa sepoka seo sa gore poresidente a ketokolle goba re lebeletse le yona motion of no confidence go ba yona impeachment ka moka ga jalo re lebeletse di nomoro ga ile gore GNO e ka tloga e ma le tlhakoreng le teng ba ka tloga e le gore presidente a ka re ka se bone a ke tokolla mosomong ga jalo empa o tla lemoga gore Democratic Alliance e na le baetapele ba baswa ele ga re tsebe gore na bona ba bala letlakala le le tele le e leng gore le be le bala ke ba le ba maloba bo Helen Zille na ele ke sengwe seo e leng gore se ka tloga se amata ba ya GNO gore na e ka ba le gore ba ka tsaya sephetho sefe gona momola e le gore o tshwanetse ba lebelele go sireletsa seriti sa Democratic Alliance gore se se ka amagampe ke taolompe ya mmuso ka baka la gore le bona ba ka mmuso ba tshwanetse ba bontshe go na ka nnete ba sa emelana le taba tsa constitution ka lebaka la gore pele ba tsena ka mogare ga GNO ke ba bangwe ba e leng gore ba e ba tsoga ba sheke taba yane ya phala-phala morago jale mamothasi o e fitlhile setsemo e leng gore e tshwanetse e tsetseng kelo ka leswa gore na e tloga e sepedisitswe ka mokgwa wa malebana jale le bona ba tshwanetse ba tloga ba bontsha gore na ba eme letlhakore lefe go lebeletse taba ya puso le taolo ka ba e le gore ba tlo thega presidente o e leng gore ke ena kokwane o e leng gore e sireletse government of national unity ge a ka tswa ke go raro le GNO le yona e ka tloga e fitlha mafelelo go lebeletse gore re bile tse Deputy President Secretary General ba African National Congress ga ba tloge ba thekga GNO ka mokgwa e leng gore yena presidente o e thekga ka gona jale ke se sengwe se gore ba tloga ba tsetsintela gore na e ka ba e le gore re ke phatlha ka lefego goba re lebeletse molaotheo gore na o reng goba re lebeletse taba ya polotiki gore na e reng
4: go ukwa ka tabe tse pedi ntate Moabele e fela ke nyaka gore o kwešiše tabe nngwe šhe MK Party African Transformation Movement ba šetše ba rometse molaetša ka kua palamenteng go mospeakara wa palamente gore go be le kgato ya go tlhoka kolofelo kgatlhanong le moporesidente wa rena Cyril Ramaphosa le bona speakara a ka e dumela taba ye kudukudu ka baka la gore ba le ba MK ba re ebile re kgopela le gore vote ya yona e be ya sephiri ke kwela go bontse go tlhalosa kwa morago gore ba le ba GNU ba ka se voute kgatlhanong le presidente ge e le ya sephiri gomme o nagana gore mangwalo a mabedi a setse a rometswe ke megato e ke fetsang go bolela MK Party ga mmogo le ATM o nagana gore mospeakara me thoko di disa a ka dumela go tsea kgato yo we go fapana le peleng ge a ba a khumana dikgopelo tse di bjalo
6: o kopola gore le yena o theletsa kudu mogatlho o mo romilego go feta ka mokgwa e leng gore palamente e bolela ka ona jale go ka se kgonagala gore African National Congress e dumele boutu ya setiri ba ka dumela taba ya motion of no confidence ba tseba gore ba na le dinomoro tseo e leng gore ba ka fenya motion oo empa ba ka se tsega ba dumela gore go be le boutu ya setiri ka gore ba nyaka go tseba gore na ke mang wa boutileng kgatlhanong le bona ke mang o e se a bouteng gore ba kgone go dira gore ka moka ba kgone go discipline go ya le ka party process le go ya le ka GNO ka mokgwa ba kwaneng ka gona re ka kumana e le gore ba batlo feleletsa ba le balesomo ge e le gore ga ba tloga ba thega presidente o e leng gore ba bangwe ba kumane mosomo ka lebaka la gore yena a ile a ba bitsa re e tlang lesomeng le nna ka mo
4: go a kgonega ntate Moabele gore mospeakara a ditele taba e ya ge motho o mongwe ba mo kgopetse gore re kgopela gore monna re ipiletsa gore o be le motion of no confidence goba vote ya o tlhoka kgolofelo go moporesidente o a kgonega gore a no e ditela motho o mongwe ka dibekebeke oba ka dibeke oba ka kgwedi o a kgone
6: le ga a ka e ditela a ka se ditele nako e telele ka lebaka la gore le yena o tlotloga a nyaka e tloga mo tafoleng ya gagwe gore e se ka tloga e le tlhobaporogo ka moofisa e gore na e ka ba e le gore sephetho yo ba sefe go lebeletse bokamotho ba palamente le bokamotho ba presidente jale ge mokgatlho wa gagwe o ka dumela ka lebaka la gore o na le chiefs forum le tse dingwe ge ba ka tloga ba dumela gore a e tswetse pele a ka tloga a e tswetsa pele ka potlako re ka kgoma le gore in the next 2 weeks re ka ba re tseba gore na motion of no confidence o tsamaile jwang jale ba tlo tloga a e potlakisa ge a ka ba le kgonthe ya gore presidente o tloga a tlhola that motion o tla lemoga gore ge ba ka dira vote ya setv le ona bo go ka oketsana gore na ke mang a tshwanetse go bouta kae jale ke yona eo e leng gore e ka tloga e tlo ditela motion gore o tsamaye ka pele ka lebaka la gore ba tlo tloga ba nyaka go tseba both opposition parties le party e osa ba tloga ba nyaka go tseba gore na bang bouta yago e eme kae le gore mang bouta o eme kae ge a ka fumana e le gore a na thego ye e tletsego ka mogare ga government presidente a ka tloga a itokolola pele motion oo o ba successful
4: go lokile re emela yana ga nyane gona mo work kitume le ga o ka kantoro ya gashwa ditaba mphomo ra sechim gore botsa ona tsa irapile dikata tsa sepela sepela yang

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo
1: ke leboga mokone ba theletse ka iria pele le ka letela tsa magareng ga tse dingwe magato a go alwa ga kahlolo gatlhano le monna yo a latofatswang ka go bolaya mosadi wa gagwe wa mooki le go fanise rebišane yo a bonego molato wa polao a fegilwe lefateng go fitlha ka labotlhano la beke e e latelang ka polokwane goba ke re gorongkgolo ya tsheko ya polokwane porofenseng ya Limpopo. Mokomišenara wa di-hawks ka porofenseng ya Gauteng Colonel Franco Stein o file botlhatse bja gore maphodisa ga se a latele magato a maleba nakong ya ge a phuruphutša llori yeo e bego e rwele diokobatši tša boima bja dikilogramma tša go feta tše magolo a šupa. Tlhogo ya lekala la di-hawks ka porofenseng ya Gauteng Ibrahim Kotwa mmogo le mohlankedi mogolo wa bohlhodi Feroz Khan ba lokolotswe ka beile ya diranta tše di2020 motho ka o tee. Motheletše a re kopane ka iria pele go kwa tšheletše dingwe ka botlalo.
2: O theleditše tabakgolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite.
3: Re tlela pele magagešo re sa na le ntate Moabelo mo ke ena a thušang go sekaseka tabe magagešo. Ntate Moabelo nkompotse ge go bile le boipiletso bja go tlhoka kholofelo go motho, yena motho o go na le ka tsela yeo yena a ka itšhireletšago ka gona, motho o mongwe go na le se presidente a ka se dira ka semolao go ganana le magato ka moka goba o tla letela palamente gore e mo atlhole.
4: O tsweletsa palamente gore e mo atlhole ge e le gore go taba le taba ya go tlhoka kgolofelo mo pusong ya gago.
3: E fela ge re lebeletse taba ela o fetsa ngwe bolela mo ya GNU go na le batho ba bangwe a se gale ba tsene ka mola go GNU go na le batho ba bangwe ka nnete bjale ba khumane maemo a magologolo kudu-kudu-kudu kgonagalo ya gore ge go ka dumelelega gore mafelelong-felelong vote ya one e be ya sephiri na ba ga motsholola banna le basadi bao a ba fileng diposo ka kua go GNU.
4: Go tlwaya le gore na kono ya bona le tshepidišo ya GNU e tloga e ba kgotsofatša na go ka lebelela ga jalo Democratic Alliance ga e tlogo e kgotsofala gabotse go ya le ka mokgwa e leng gore GNU e tsamaišwa ka gona go lebeletse di-policy tseo e leng gore ba ile ba di-challenger re bolela ka National Health Insurance, re bolela ka land reform, re bolela ka ya basic education ke tse dingwe tseo e leng gore ke tlhoboroko mo go Democratic Alliance yo e leng gore ba tlotloga le bona ba tsweletsa enyo ultimatum ya gore ge e leng yaka re le supporta sekasekantse le re botseng gore na e ka ba le gore le ka tloga di lebelela ka lesa goba aowana mo e leng gore ga ke tshepe gore African National Congress e tloga e ikemiseditse go lebele decisa di-policy tseo ka mokgwa e le o ka ona ga jalo mo e leng gore ge re lebeletse politiki Africa go se ka feleletsa e le gore seo se diraga a se direge mo e leng gore Democratic Alliance le yone e ka feletsaro seo se tsago a se direge ya ba e le gore ka moka segwara sa bota se fetelile ba tlo thomolola segwara ka lesa go lebeletse gore na e ka bole re ka ya e le elections goba wa ba le an interim government go lebeletse dikgatho tse di tla gona.
3: O bona ne fetsale kgoma ya interim government mmušo wa nakwana re lebeletse ona le taba e ya gore re ka dikgethong ka pianyana. Ete se sera gore palamente ya shwalalanya dilo ka moka di a ema.
4: Palamente ya shwalalanya maybe constitutional court ya kgetha enyo interim government yo e leng gore e tla tloga e tsamaisa dilo go fitlhela dikgetho tse di tlang.
3: Ete se se taba se direga Morena Ramaphosa a se sa le gona goba a le gona.
4: Morena Ramaphosa a se sa le gona ge a le gona ke ena e leng gore o tlabe a tsamaisa dilo empa ge a ka fenya ke taba ya motion of no confidence goba taba ya impeachment ke mo e leng gore re ka tloga re letetse gore na go ya pele re ya jwang.
3: Bujemo e ge presidente ka gore maloba o le ge tlabe e seno direga a iketela a thekga ditso a iketla ke moka ka morago wa tla a re o tlhompha ke mokwele ga ditsebe tse pedi a re o tlhompha sephetho sa kgorotsheko ya molaotheo. E fela o bona o ka re ka semolao go na le ka tsela yeo a ka lwantšhanago le taba ye ka gona go tswa maemong a gago bjale ka ge dilo di momometse o momete ke dilo tse dintšhi mogala boo bjale o na le ka tsela yeo a ka išang pele ka semolao.
4: Taba ya phala-phala e mo tšile ka matsogong mathomong mo e leng gore o ile a ketemela go araba go le wara botsana le bona mola e le gore ga se tsa kushishe gore na ba ga pa ba ya ka sa mathomo ke motho e leng gore o ba sa tshela go tswa a ya rabile e ka ba e le gore ke ANC platform go ba ke taba ya mmuso a se ka bolela selo ka phala phala ka lebaka la gore taba ya kushishe ya rena ke gore o rile go tsena ka mmuso o rile go tsena mo kantoro ya gagwe a tsena go tsaya ka mokadi lokela ka gara blind trust yo e leng gore o kare e tlhokometse ke Phuthumantlheko mo e le gore taba ka makatsa wa mana le phalaphala o ya tshwanetse a di ise go Phuthumantlheko ke mo e le gore mmamotlha a ka ba a kgona go ikarabela gore ga a tsebe gore na go diregang ka mo di-businesseng sa gagwe empa o ile a ya sefaleng a tsoga a bolela gore o a tseba ka seo se dulegilego ko phalaphala mo e le gore o raya gore o boditswe goba o tloga a bile le karolo yeo a e ralokago mo tabeng ya ke seo se diregilego ko phalaphala ke sona seo le gore se ile sa motsentšha ka mošeng wo feta ka moo phalaphala ile o ya tswelela ka gona ka lebaka la gore ke seo le gore be se ka dira bonolo gore mokgatlho wa gagwe le yena ka bo yena a tloge a tsamaisa taba e ka mokgwa e leng gore le ge e le gore e gona e amana le taba tsa di-business ya gagwe empa ga e tloge e amana le taba ya kantoro ya gagwe jale ba rile bantsi ba tswelela go ya le ka mokgwa maphodisa a ilego a ya Namibia le tse dingwe ke dingwe tseo e leng gore di ile tsa bontsha gore go ka re go šomišitswe maatla a polotike bošaedi ke seo e leng gore se tloga se mo tsentšhitse ka mošeng ga jalo ntle le gore tšhelete ke ya mang goba e gona goba ga e gona ke dilo tse ding tseo e le gore di amana le taba ya phalaphala ke moo e leng gore e motswile ka matsogong gona ga nkabe le gore ga ya sepale a bolela gore o a tseba ka taba ya phalaphala ke moo e le gore nkabe mmamotlha a kgona go arabišana le yona go ya le ka mokgo e leng gore a ka feleletsa a tswile ka mo go yona ntle le gore e mo ngape le ganyane
3: puso ya ka mafelelosego wena letate moabele gore na go a dumelelega ka semolao gore ge a ka tloswa maemong a gagwe ka ge lešata e le le lentšhi la gore a fologe ge a ka tloswa ya ba e le gore go ba eta pele ba ba leng gona gona jale ga o na le motse yo batho ba mmonago goba mokgatlho wa gabo mmonago ba re a re bitse ba eta pele ba bakileng ba ba gona ka mo mokgatlhong oa kgonega gore ba eta pele bao ba ka bitswa ba eta pele ba mokgatlho wa bo president a ke no fa motlala ba re ee mona kgalema nko o batamele ke eno kwa re dija mabele mo ee wena mbeki nko o batamele ke eno kwa re dija mabele tabe e ya dumelelega
4: e ka kgonagala le molato wa e kgontšha gore ge e le gore go na le kwano ya gore ka nete o mongwe a ka tloga a tswelela e ya dumela gore o mongwe a tswelele gore a kgone go tsetsa ditaba teng
3: gona re gomele morena moabelo e tabe e sa tlile gore ngaga kodisa tlile o ba etelele kobee ke e lebeletse o kare a e gausilo fela ga pele ga baka la gore lešhata le ona le setile tsogile ke a kgola le yena o a lekwa o tla bona gorena o tswa bjang ka yona re leboile kulu boledišana le wena monna a gešo
5: Boxer, lebenkele la gago la mmamoratwa le go fa ditheko tse fase ka mehla. Re reka Best Cook Instant Noodles Multipack 5 tse hlano ka 95 rand. Golden Ray Baked Beans 410 grams tse tshelela ka 54 rand. Se le fe go feta ditheko tsa Boxer.
6: Alala! Monyetla sho, mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank. Le tabo ke la tjatji ka tjatji. Go tsenela bula account efe goba efe ya maswanedi. Go app go ba lekaleng. O setse o le customer ya Standard Bank gona ya online. O e ngwadisetse Standard Bank Connect. Go oketsa matsenelo a phadišano. Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga. Standard Bank ke moabi wa ngwadišitšwego wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go na le dipelana.
7: Gatha tema. Le wena lentšu la gago le kwagale mo go tabakgolo ka Dr. Moloko Mašamaite.
3: Re tlela pele magagešo re sa tšheletse thobela FM ya lekgotla gašo la Aforika Borwa. Ee bathiletše maikutlo a lena ke afe go mekgatlho ya dipolotiki eo e ipiletšago gore presidente monna itokolle itokolle mošomong ka pela ba bangwe ebile ba re ka pelapela. O bona e le sephetho sa maleba gore presidente lebakeng la bjale a itokolle mošomong seo se tla gola Aforika Borwa jang ka baka la gore naga engwe le nngwe e na le baetapele e na le moetapele wa yone bjale ge moetapele go dira boipiletso bja gore a tloswe maemo a gagwe o bona se se tla re gola bjang bjale ka motšheletši bjale ka modudi wa Aforika Borwa maikutlo a gago ke a fetabeng ye boipiletso jo bo dirwago bja gore selo re Maphosa a itokolle mošomong bolela le rena mo 086 000 24 52 ke nomore ile gore ka khona ile letsa ra bule ditshana ra kwa gore na wena o reng ka ka seo se amago boeta pili bana ga ya geno ke Afrika Borwa mo magagesho le dumele jo ka bolela ditaba tse ile gore ndi amana le naga ya ga bolena le sa tshele tshebela FM le go tagatsa la Afrika Borwa le lena ba shumi re le ba
2: mo go ding ya ba shumi tswela pele go tlhompha moshumo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke moshumo wa gago moshate wa tsebo le boithabiso lentšu la gago le botlhokwa le ka dira diphetogo tše kaone tabakgolo ka Dr. Moloko Mašamaite fela mo go Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso
3: re mo e nna le lena magagešo tabaši e nyaka go loya go itheletse ya loya jalo gona gore ke bulela ka mothoko tse ke yona gore ke bulela ka mothoko tse ke yona batho ba dira boipiletso bja go fapana-fapana ba rialo ba re hei re re monna o a fologe lo ja mofuto uwe a ke tsona lena le di bona bja magagešo ke takwa ka lena motsheletso wa mathomošo dumela motsheletso re amogela thobela
4: doctor
3: dumela dumela motlhatlhi
4: le kae doctor
3: re gona re na lena warra
4: rona doctor
3: ahe
4: eish maikutlo a rena a ya godimo mokoni kare ke bona kare re busetsa morago ka nako e le ya Thabong Teki gore le ena o ile a ntshiwa batho ba botswa ba tlabalela re re ke phoso gore monna ore montsho bara e fela mokoni a kere ke lebeletse mogatlho wa da ga re alo kane bone o bolela mo matlhong a rena mokoni mara ge ore o lebeletse ge ba ka boutela phatlalata a ke bone ka re ba ka moutswa mo president wa naga
3: a o bone o kareng
4: DA o ka re ka motswa o ka re ka ka vota kgatlhanong le moporesidente ka baka la gore tshisiwe ebile e tlile ka bana ba bona e le EFF jala ke bone o ka re ba ka dumela seo gore moporesidente a tlose mme a tlosa ke EFF le ATM
3: a go kwele monagaseke go kwele kebile ke a leboga tsheletse Thobela FM ya le go tagatso la Aforika Borwa o mongwe shomo tsheletse le ne ra mo amogela dumela Thobela
4: arloche
3: mpa
4: ekae papa
3: re gona re lena
4: ke mina shoro mo skabeng
3: ke o amogela mina shoro
4: nna re rapele gore president ga dule setulong go fitlhela thane ya gagwe e
3: felelela bjang ka baka la gore boipiletso bo tswa ka matlhakoreng a mmalwa a mekgato ya ganetso ba emisitse matsogo banna le basadi ba re monne o a fologe
4: a bo ile di voting ge nto nke go e ka re gona ke di vote ga bo ile di voting ke gona e go tle montlha go ba dula setulong a fela a dutse ka bo go bo ba le tlhakatlhakano ntate Mašamaite ga a ka tloga setulong pele ga nako ke a go leboga
3: o setse Thobela FM ba re tsa tlhakatlhakano ga a ka tloga setulong pele ga nako ba re areng di vote ke Thobela be e bolela ko morena mo abela a re gape e tla ra gore ge taba tse di ka tata a kgwatlha gona e raya gore tata re tshwanela ko ya di-voting ka pelanyana e le botseo di tla bitswago ke moatlhodi wa kgorotsheko ya molaotheo mme Maya Mandisa ke ena tata a re thusa ona e ya ka o mongwe shoki putimisa a tlhobela Dr. Mašamaite le o ratile ka moweng nna ke bona e le sephetho sa maleba gore presidente a itokolle ebile se tla gola Aforika Borwa kudu go ba beeletsi ba naga ye ba le go bontšha gore molao Aforika Borwa o tloga o e sa šoma o a latelwa ke ka baka leo seo se tla kgatlhang kgoro ke monna ke the great putumiso ngwana a le ka thembisa ga gabo ke mone moletsi le o kama o mongwe shokeng phaswane a re kgotsong Dr. Mašamaite le o ratile ka moe ge e le gore presidente Ramaphosa o tshwanetse go ipeela ka thoko bjale ka bofani masemola le ba bangwe a gona taba a gona molato yoe e tshwanetseng go no beya tšhele a gona molato yoo e tshwanetse go ke gore na nka ne a ba beya tšhelete ya America ka lesofeng yale ka bošhadi bo bogologologolo ke phaswane lekola a le ka kua Ivory Park o mongwe shoke wisely selelo a re thobela mokoni ke sa re a gate kosene gobane ke presidente ya maforeina o kgetha go bona ore dilo di sepele botse ka letlhakong la bona a le sa rena bjale ka maAforika Borwa ke ba ikutlo a lena magage sa sma ikutlo a o atlogago a mana le nane le ga botsebotseng ka mgo motho a reng ga re ka ha ba diputso a ikwa a le ka gona ka neng ngwe re ka tshone go no go monaganela gore fetola ga tsela e bile a ra tsanela o mo shung ke motho le jongwa le gore ke nna modifa wa mokhulwana a re ya la thobela Dr. Mashamaete ka mo mshate mokone di party tseo tsa dipolitiki di rapele tsa go gore president Ramaphosa a itukule moshumong di fofa pele mo ropa o lla khorotseko ga ya bona mo president molato le gate ke ka ke maikarabelo a parliament go ka tlosa mo president kantorong ya gagwe ke a leboga ke ngwala ke le thobe ya nempho ke ka mo ga mampa se ka mushate o mo shuki puti mabotsa a thobela Dr. Mashamaete le o ratile ka mogashong nna ke bona e se sepetho sa maleba gore a itukolle opia ebe komiti ya parliament go lebeledisa sepetho sa gorotseko gobane seo se ka beya Aforika Borwa kotsing ye kgolokgolokgolo ya one gore moporesidente a ne o tloswa ka mokgwa o batho ba bona o kare go boleta ka gona go tlosa poresidente madulong leseja papo shule ena ngwadile mo are dumela morena Mashamaete ka moue le kgadi ya matebele a kua moletana o ngwadile ka sesimane man a ngwadile ka sesimane tla ra gore ke ename a re ke nagana gore poresidente o paletse maikarabelong a gagwe a go sireletsa Aforika Borwa le molaotheo wa naga ka fao ke bona o kare o tshwanetse a ta fologe ke ngwala e le ka sesimane magagešo bjale ke ka o ikhutsafatsa tlolelis ore ba Mashamaete dumelang ka mo le o ratile kgadi ya matebele ke re kgotsong ka moka lena ka moue palamente anke e nyaka palamente anke e nyake maikutlo a rena Palamente a ene ke maikutlo a rena ke rena ba vote ge ba re batho ba ya dikgethong ba ra rena gore na re ka folosa president goba a wana ka gore ba le ba re emetseng ka kua ba esitse tsa bona ka nako ngwe ba tsaya dipheto nto le o butsa rena gona rena bele ga bakgethi re nagana gore o ka dirwa ga eng ke ngwala ke le mo se reneng gate east gate ka Tembisa gauswi le Tembisa o mongwesho ke Mathomi Charles Monyela o tswa ka tsebitiele a thobela mokone le kgadi ya matebele a moletane se se ratile putse mathoma gantsi boipiletso bja diphati tša ganetswe e no ba bo ikgobokele tša dikgetho kgorotsheko e rumile ka la gore palamente e ye e itekole e lebelele sephetho se lenkile ya se tšea maloba re bona gona go ta tswa bjang ba ba gore a fologe le semetseng a se tshepidišo e le gore tshwantse o tloga e kgatlha kgoro ka moka goba mothomongwe e re gapeletša gore le rena re ketime le yona ke a boe ke ba monamehile re tswela pele ka lenaneo le le bathelete ba bangwe
8: e ka ba tshupetso ya CCMA bothata le mechanic wa mathula tšatšing kganetso ya mekitlana tlhalo ntle le dingangišano Clientele Legal e abela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao merero ya rena ke a theko ya fase gomme o amogela ditirelo tša semolao go fitlha go 745,000 rands. Re akaretsa tša selegae bosenyi le taba tša mošomo boramolao ba rena ba emetse go thekga diiri tše 24 ka letšatši gape merero ya rena ka moka e akaretsa thušo ya tšhelete ya beile ya 5,000 rands. Tsenela lehono SMS-a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
2: o theleditse tabagolo mo Thobela FM le Dr. Moloko Mashamaete
3: re sa tswela pele magagešo le sa theleditse Thobela FM a lekgotagatšho la Aforika Borwa siwe e ganelela ditabeng tabe e ganelela ditabeng ge ba etapele ba dipolotiki ba mekgata ya go fapana-fapana ba emelela go bolelwa ka yone e ba moathiba ka mo moathiba ka mo ba emela ebile ba e kgapheleditse gore e ye ka palamenteng go tle go tshware voute ya go tlhoka sephiri ya go tlhoka kgolofelo go moporesidente Cyril Ramaphosa magagešo le a ngwala lebile le a romela ke bona ba ba rometse go melaa tša bone mo ba fitlha go magolopedi magolopedi masome pedi tlhano magolo a magolopedi masome tlhano 250 ke batheletse ba ba rengwa letse go melaetsa mom ke re ko ba ba kgonang gore leletsa le go bolela le rena gona ba reng dumela motheletse
4: ntate Mashamaete
3: a re lotsheng ntate diale
4: letsogole botse ka polokwane
3: re tsogile ra lena
4: awa o sele ka mmamele ohle
3: thobela
4: nna ke o bona oka kgano e tokola ka bona ga re re motho ke motswadi a re batho ba ise ditšhalete dipanke yena ga ike a diwa ka fase ga mantrase o ikutela
3: Gelmbuch. Gelmbuch. Gelmbuch. Gelmbuch. Gelmbuch. Gelmbuch. Gelmbuch. Gelmbuch. Gelmbuch. Gelmbuch.
4: Gelmbuch. Gelmbuch. Gelmbuch. Gelmbuch. Gelmbuch. Gelmbuch. Gelmbuch.
3: O ka mantse mo wena o lebele tlo ntlangwe ga ka toga mashetle o ta sala go tsa melo
4: eh o ta sala go tsa melo
3: o ya
4: a dire go le motho ga ri a bo senyere ka sere a bua bana eh a re go re mo le sedije ka bo bona mo la to go soso
3: mm
4: a wa ena ba e to go le entela ta ba bo shaidi ya go ba to ba go tswantle o ba hirela ka bona ka mo khugar ne bana ba bona ba bua ka re a ka ba hira ba gare ka nne go sa jo gare ke matsantla
3: Holo ke le ntate dia le go kwela go kwela monna ga jo tshele tshobela FM le go tagatsa la Afrika borwa mo sho. Dumela mo tshele tshobela.
9: Ke tlhamolo go mashama e.
3: Arlochi Vincent.
9: Le go mogoni.
3: Re go nala le na hora.
9: O mara Arno go la nete malome go rwatse. Ke mang e le gore ga o tsentse gore ibe mo president ka ntle le Ramaphosa nna ba ke bone motho. Nna taba gore o ipile ja ga e le go ne bo ipile ja gore no a tukula ke so kone le yona ene es ranta re tlo wa mkhulu
3: go kwela Vincent a o ipile a o emile ba ba rego a itukula a o na mo ema le bona ka bakala gore se se tla gore e ba le kwela na ba re president o itukulu jo go miranta ya rena e sa gona gore ka sela mothelete ra amogela dumela tshabela
10: tshabela doctor mashamaite
3: leso
10: ka le tala re a di kwa di taba tsa gore di politiki
3: mm
10: para taba e golo gore he ba ba re ke ba re a itlogolle jwale ba lebele tse uri na ba lebele tse maemo ana na
3: mm
10: aba kena na uri ba ba re nga itlogolle ba nyaka thaka thaka na uri re tle re gone le bona ba gone go topa se ba stopa ke se ke di le di senye ile bale hui wa di khetong ka le pota pota ene ni ba thaka thaka no ye sa to laule na ya bor na ya boela mo rao rao ya to thoma ya tsona le dina ja ja a tsedi me ja fri
3: o ya ka bontsha a le thege gopolo yenne
10: gopolo e nga be ba eme pa fen ba pa fen mo la o se ba ka o shume ka o ka mo go motho mongwe Oui, au Parlement, on a eu un rappel de l'amour à l'Itogoule. Ou c'est ce qu'a mouru à l'Ipolédisan. C'est ce qu'a eu Tagane, tu comprends le tabac. Mara, Katagane, Vanyakangui, Ababoué le Moura.
3: Quel est le nom de ce qu'il a voulu? Tu es le nom de la FM. Il y a le nom de l'Afrique pour Roma. Baba Mobari, la Barawa, à l'Itogoule. Et que nous sommes en train de faire un coup de travail. Et que le président, il y a le nom de la Pirouana, à l'Itogoule. Go direga eng go tshwantse go direga eng le eng le eng ke a gola letlhale kwa ka taba tsa gore ba re go bile le go menolwa ga mmuso kae go menolwa ga mmuso go sepela le mathakantswe ke engwe gologologolo e beng ka nageng jale a ke tsebe ge re lebe o na le motheletso mongwe boletse a re a bone moetapele o mongwe a ka ba gona jale kante ga president Cyril Ramaphosa le mola ke boledišana le setsibi sa merero ya dipolotiki mmotsitse gore na go a kgonega gore baetapele ba bangwe ba bakileng ba busanaga ba bitswe gore ba tamelang ka baka la gore go na le ba bangwe ba bare moketekete ena a re nyake le mmona moketekete a re nyake le mmona a ke tshwane ka mabaka afe o tlheletse thobela FM re amogela motheledi dumela thobela
11: a
3: re loche
11: le kae monga
3: re gona rra lena buthe
11: le bolala le ntshunamane frog
3: ke a o go se ntshunamane
11: a ke le ke putsišweng ke go gae ba ke ikwele e re le bona eng ka kgoeletso tsa di-political party tse dingwe
3: ee ba re monno wa Ramaphosa a theowe a fologe boetapele a ke tsebo rena ntshunamane bjale ka wena o le motho o e bona e lokile ntle e ka re gola re le Aforika Borwana
11: ya ka kgopolo e re aowa se ke se bonago sese bothata jo bo riago ke baetapele ba dipolotiki tsa diparty tse dingwe ke taba ya gore ba šomisa seema sela ka sepedi ba re go se fatamollo se a iphatela ba lebeletse madulo a le ga gone se mo dikgopolong tsa bona se le go gona sa go leka go ntsha Afrika Borwa ka tlase ga mathata ao e ka go bele ka tlase ga gona. And bothata jo re boswere go ka bona ke jwa gore ba bolela ba tseba gabotse gore tse ba di gopolago ga e tle nako e ba nnete e fela ko go tlhakatlhakanya rena re ba tshepile gore ba latela go mofatshe motlhomongwe le ka go se kositse tshepidiso rena mofatshe ka gore goreng ke bolela ka mokgwa o ge e ba ke ekwele gabotse goba ge e ba ke ekwa gabotse ge e phuthololwa ga e re gore presidente o na le molato ke ra ge e ba ke ekwa gabotse e fela ke se bora dipolotiki le bona ba se tsebago e fela mo go rena re ba latelago ba entšha ka tsela ya gore re kwesise o ka re polelo ela ke kgorotseko ešete e mmone molato ke poso e ba e dirago batho ba re ba latelago jalo ka bora dipolotiki e le the opposition ka gore ke tla fela ke boseletsa gore ga e ba ke a ikwesisa ka gore polelo o kare e re palamente e dirile bosaedi peleng ka go se lese taba e gore ka go se lese taba e gore e bolelwe go bona le gore ka nnete go ne mo yena a ka go tlhalosa na gona jalo ge ba isa morago palamente ba re nkeng kabe jalo le ka e boledisa ke ra gore komiti eo ya go kgethiwa ge e ba ke komiti re ba kgothe eo ya go ntsha polelo ga e ga re mang o na le molato e re nke le no lebelela gore kgonagalo ya gore mogalabi yo a ntshe molomo e le lena palamente le kgopela seo e sego go thibela ka gore gona jalo ba bangwe ba apeetsang gore ga obe mote of confidence ga se poso ka gore ke engwe e lego molaong ba e fela ga ba irie ka kgopolo tsa gore e ka lokisa bothata ba iriela ka kgopolo tsa go fata mollo ba tepatelago ba sa re utlo gore ke e mongwe
3: ntso tsoroka go ukwele ka ditsebe tse pedi monageso ke nagana gore o ikwešišitse o e bona ka mokgwa re be re ebutiša ka gona le lena batheledi le fetola ka ditsela tsa go fapana motho mongwe mongwe a kwešiša ka tsela ye mongwe a kwešiša ka e fela mo o fitlhileng gona ke kwa kware ko ukwele monageso ke ya go leboga o tshetse thobela FM ya lekgotla ga tshwela Aforika Borwa o mongwe motheledi sho dumela re o amogela thobela
12: kazamola kwa gašai monnadi wa borolo ka mafefe matsho
3: dumela kazamola
12: wa bolaya ka selepe o tlo kwa le khula selepe
3: go reng
12: o ra gore a kirele yena se re le ge Zuma

0: kamogelo gore re lebeletse gore ge re nne le batho ba e lego gore ba tswa ba le ka ntle le ba bangwe le ba gara mo gae ba tlile go ye nngwe ya di-sport activities e kgona go kgwatha mafelo a mantši e leng mafelo a bodulo mafelo a go jela
1: mabala a ke a dipapadi le Clifford mehala mo go Thobela FM. Mino ke le thabo mo go ibalenna.
2: Hashtag mino ke le thabo.
3: Hashtag mino ke le thabo.
4: Hashtag mino ke le thabo.
1: Le mankuku baby mo shupulo go fitla la botlhano.
5: Le ya pele o fitla ka ira boraro.

0: jo Angeli Kijo are Africa ke ka mogolong re ka nete re le ma Africa re santse gore re kopane re be selo sete re ka nomanga tanete dilo di tla sepela ka mogolong re duma gore di sepele ka gona ke kotse re fela re kelago ire le ya bedi go iba le nae ya Thobela FM o gopola gore ga re ga tshotlhe tseno di tlabedi diragala nna ke tlabe ke tshamogala go 086 300 2452 086 300 2452 ke ikwa gore ka bela gore ke se se fetse leng re bona o nya ka go se bolela rena re ya go theletsa e bile re ka se go ahlole le ga nyane re ka se go ahlole 086 300 2452 Reko gore ka bela gore ke se se fetse leng re o nya ka go sentsha mafahleng a gago mehlala ke lefile
1: gaolori e bile gaofuwe atumananeo a Thobela FM Moshate wa tsebo le boithabiso
0: go moshate wa tsebo le boithabiso re ke nape ke kwa gore ka bela gore wena ke tse difeng tse o re tshwaretseng tsona le kgone Thobela Okay, Rena, re go theletse batho ba re se go ahlole. 086 300 2452 re go gore ka bela gore ke se sefeng se le gore sa go ja mopelong se leng re nya ka go bona o sentshitse. Se leng re nya ka gore le go robetse o robala le boroko e ka bela gore ke sefe re gona re go theleditse.
2: Let's have a good time. Bazwakene nganeno.

0: go tswa setlhopheng sa Cannibals. Ya, ba ba ipitsa the Cannibals pele ga re batlo ba stimela. Wena o gopola mang ka baka la gore Rachie ka papiri a gone ka mogeleng gore re ka se mo gopole ka gona. Ba re the Cannibals ka bo 1970 gona mo eleng gore ba re le ga batlo ba stimela ka 1982. But ba re gwa gone gwa tlhokega gore ba re go na le ka sejatlhe ba re go na le go rebranda kore go na le go tshwanetse gore go batla go tswa le Mangkoko baby neng neng gore ke sa le Mangkoko baby ke Mangkoko mamang. Ya, Rachie ka papiri bo Jabusi Bumbe bona ba e leng gore tlhone o dula re ba gopola. Isaac Mtshali ka molebala bjang Lloyd Lelosa ke bona ba e leng gore batho ba re bolela re lebelele kwa morago the Cannibals re lebelela stimela a gone gore re balebale zwakala ka neno he mothuso tshwantse ba dikopanong a itsine o tsheletse e ba le nna o re ena o rata koše. Re a leboga, re a leboga ntate Semenya ge le e rata, re le tlhomphela gore le re theeleditse ka re ga maemo ka moka le leng ka gare ga ona. Ke supa metsotso re kela go irile ya bobedi go e ba le nna go Thobela FM. Re nyaka go ne o tseba gore kabele gore wena wena mathata a makhura go namelela ga makhura go amile go kakang re le ge re thoma re ralo ka koša ya Matswale a re motse wa ka wa thubega ntate Kefa Semenya ra re banna malapa mantšhi a thubega monna ga a kwešiše gore goreng grocery ela ya 2005 a bangwe bongwe e reka leja legora gona pele o tlo mmotsa gore masheleng ga a lekane e ka ba le gore wena taba e ya go namelela ga makhura e go amile go kakang 086 000 2452 ge re fetsa go lešana le wena ka yona re nyaka batho ba e leng gore ke ditsebi tsa mašheleng batho ba e leng gore ba kwiša dikoloto kudu le tshepidi tswa re nne mašheleng ba kgone gore botsa gore banna nna re ka tšeng re a beya re tla be re tlobile lešana le sherone metse go tswa National Debt Advisors nke ba re botsa gore kabela gore nna mathata re lebaneng le ona re tswa bjang ka gare ga ona e fela wena thoma ka go botsa nna gona bjale gore nna taba tše tsa makhura di go amile go go kakang Thobela re a lotšha
1: Mangkoko baby
0: yebo
1: kasa mola kwa ga sha imonna di wa borolo ka mafeto matsuni
0: monna di wa borolo ba nna malapa a thubega ka bakala makhura
1: banku go nang a mme go ama
0: tla natse wena
1: rena re batho ba weri re fela go ka koloana jela ja di khabare ita jela ja khale le dilo je di sa tlo go sa bereka
0: mm
1: le kenji a sa bereka re tsama ka dikopunyana re ya re re reka re ka re tshela gore re kgone go lala re jile
0: wow
1: mpuje ga ne bualo ke ke sore 5 liter a itsa dira 500
0: mm
1: ah go re bualo ga ne bualo mangkoko go re nna enka nne ka guda ke tloga mo kabareita ka mo le yona e blogile a o re tshela mo ke mo re tonje je jile litara ao bana gape nna ape nna enka a ire a nile manne
0: wa tsiba gona le batho ba reng nke le fokotseng mangkoko fokotseng dijo tse le dijang o mongare fokotseng maeto la jang wena o nagana re ka mogego wa mileng ka bona ga o bo tswanela ke go fokotsa o bo ka fokotsa kae
1: nna go ya ka mogogolo go ka ona se nka be go tswanetse ke fokotse yo tswanetse ke no fokotsa go ya go bona bagotsi o ya menating kae kae jole ka hore ye ya ka se ya menating ke ya go ya go nyaka bufo nyana go re tlola la go di jile ka mogai
0: yeah
1: wa nko mangu kwa go kering amile kiri ke go re mola ke sa bone isa dia ketekete ta kere lebela ka morago le bile le dutse fatse
0: aw wa tshebana
1: go le wa bona go le nya pa impakela mathata too much
0: ke go kwele ere rena peretsa go mong ka nete go buima ka montle ka mo ere kwa wena re a lo tsha Thobela
2: mangu go baby le ga ina
0: ere gone le kae
2: ga madum ra mushta ba mushan wa jone ma wa shaga
0: banna nna ke go amogela
2: nake la tete go motho ga ba gala makhura ra na melete
0: ba o tladile
2: eh
0: o no ringe
2: ke u ile nya ga ala wen tsigare eh a betile re a ye ga ba gala go le re na mela bote ke go tshela petrolo ara ga mbara lechi
0: a go tsega ke a go tsega wa bona ka mogoditseng le yena fa tsa motho re baby ke nyaka go thoma go go fa allowance be tsantse ga ina mela mo motho gore bona motho aka e ke a tsore be go fa buka e ka sa gonega o moditse
2: eh go motho se di jwele a le le allowance le mo file yo le ba e gra before rao a be ke ngwana sekolo e
0: a skisi wa shuma motho aka
2: eh wa shuma
0: awa a iphala wentse wena
2: okay
0: le skare tsotsa le tshe lengora le tshe di dire ka mo gore ithemileng ka gona a re fetse ka gona Hello, Chatsavela.
3: Hello, good baby.
0: Hello.
3: Hello, good baby.
0: Thank you, Ronokai.
3: Yes, hello, good baby.
0: Tanajo.
3: Eish, nama aku kuli terangkan nak cipta mana lagi masa sanggul.
0: Ya.
3: No, anak yang nongkrong itu mana lalu anak sok sejak dia delivery.
0: Halo.
3: Kemudian orang menaik nama kuli ni anak.

0: okay, fukeleditse go 15 le eno mara less delivery less money.
1: A gona ne tja go feta eo. Re tshe wa mafelo pele ga re ya ditabeng. Ge re bua ka morago ga ditabeng mo leng re tla be re bule tshana le Sharon Mitsi re go gore bana na mathata re ka tshoka gare ga ona ka sepopo go sesefe. Ge ile gore go atswega. He di allowance bana. Re allowance tobel. Hello. Okay, re allowance tobel.
2: Bango go madimetsa.
1: Are lo chenke.
2: Le tsogile botse le tsogile botse.
1: Re tsogile ga botse ra lena.
2: Ya go bua le ga mmane le ga ga masemo.
1: A re re ka lebelonya na re tsene ditabeng tsa ira bobedi.
2: Ai ha wa le rena go kwa go tla ba petrol. Ka be o le go tshege na ke rena ga re ba go di khwantsa mo. O le go tshege wa tsela ke. O tshege 700 ba re le half tank.
1: Awa.
2: A we le kgile la picha. Arche ba di taba e tsara na bara e ke pele.
1: Wa tsebe ke go leboga. Nke re ke gore ka bele gore na se se rena ka setla tlo re rarollela yona na ka bakala gore ba nna go buima. Gore a ke sona. A re tsebe gore re tieng re bie. O bona batho ba hlalwa ka bakala gore ba safana ka di allowance. Gona le o mong la pele ya thube ga o mong re ke boela ga gesho. Le ka geno mo boelang gona. Bana le botshate ba go sona le bona bo. A re tsebe gore ba tlo gona go ira rollana. Ya. Ya re go melemo that's why ke le lebogale go le hlompha ka moka mo le gone go tsena re kitimela thi go mmabalo yo ga mabitsela nka re botsa gore tsa iria bobedi di fetogile ka sepopego safe.

0: kgale-kgale mola masika ya sa leboleta go be gona le polase felo fao polaseng ya ga motale motale o ba itulela le mohumagadi wa gagwe le bana ba bona ba babedi gona fao polaseng yo ba be ba bietse mafela mme ditshimo tsa bona di be di ikadile kgausi le thaba ye kgolo napile gona fao ntlhoraneng ya thaba go bo go ena le manong a mabedi lapo le latshadi a be a agile ditlhaga tsa gona gona fao polaseng ya ga motale a be a ipsina a ituletse ka lethabo manong ale phele ba ga motale ba be ba na le diruiwa rata tsa go etsa dikgogo dinko dipodi le tse dingwe gape e napa ya re ka letsatsi le lengwe gona fao polaseng ke ra gona mo ba ga motale ba dula go gona gona pa go a ba le tšhikinyego ya lefase e be e le maemo a e lego gore a tshosa e fela go be go se go shuroga kalo
1: a ka lefase le thothomela meago yawa ya wela batho ogotse ba re dipalopalo tsa batho di latlhagetswe ke maphelo a bone ke bone se thelebišeneng
0: aowa gona gantšhe go ba bjalo ngwanaka e fela mo polaseng ya ga motale tšhikinyego ye e be e se e shuroga kalo a kere ke le boditse gore manong a be a dirile setlhaga gona fao ntlhorwaneng ya thaba ee ka letsatsing lona leo lefase le rile ge le dutse le šhikinyega ya baka mo setlhageng sa manong go na le mae mae ya le a ile a wa go tswa setlhageng sela sa ona a thubega ge o dutse go thuthumela e fela go a ba le leeteetele leo le ile go laoela godimo ga bjang bjo bontšhi mo dikgogo di bego di rata go beya tsona mae ka morago ga tšhikinyego ya lefase letšatši le rile ge le dutse leya napile dikgogo tša bona leeleo la manong leela gona le be le segole le moo kgogo ye nngwe e be go e alamela mae ya yona gona ya napa ya gopa leeleela ka molomo wa yona ya lebatametša kgausi le mae ya yona e le yano tswela pele kgogo e alamela mae ya le ka moka go fitlhela ka moka a thwathwaša gape napile letsiwane le lengwe la yona ya ba lefapana a mangwe matsiwanyana gona re go le bjelo la gola go tshwana le dikgogo ka moka ga senke ebile le ke go fofela godimo le be le dio namela mo le molang go etsa dikgogo ka moka tšatši le lengwe mosegare ge o dutse go bapalwa hai le a bona go tletse manong manong ao a be a phaphametse kwa godimong a fofa a fela a kotama gona mo ntlhorwaneng ya thaba
2: bona bona dinonyane tselante di kgomolo kwa godimo di ipsina ka go fofa kore ditšama di bona lefase ka moka nna ke a di duma bona di andile maphego a tsona kwa lefofong di re lebeletse fela rena sa rona ko go fatafata mafase re sa eng fela
3: ntlabile go thathwasa o sa tshwane le motsene ya mangwe ngwanaka e fela ka ipotsa gore ke tle go ratele go feta ka gore wena wa e kgetha nke o bone molemo wa gago wa bogajana ka dinala tsa go ikgetha ke go rata kudu ebile e tla mo kgausi ga ka re se le botlhe
0: gona fao napile matsiwane ya le ya mangwe le dikgogo tse dingwe tseo di bego di le kgausi tsana tswela pele ka go sega wa se be le bothata le ena a no tswela pele ka go sela go tshwana le dikgogo tsela a dula a šhalane morago le mmaagwe ntse ba fatafata fase go ile gona ba bjalo bana ba mmatoka a dutse ka metlha a lebeletse tatagwe mmaagwe le bana ba bo kwa godimong ba fofa ba akaletse go makala gona o be a makala gore goreng ena a tshwana kudu le manong ale e fela le go leka go fofa aa o be a sa leke o be a dio makala a le gare a fatafata gona moofase lenong lela le ile la negola bjalo ka dikgogo go fitlhela ebile le ikela maotwana gonyela ga senke le tsebe gore lona ke lenong ga se kgogo e ruri ya napa ya ba gore le tlhalefeditswe ke dikgogo a retse ge nkabe motlhomong le be le tseba gore le ka kgona go phaphamala kua lefaufaung la setheletse dikgogo nkabe le ipsinne ka bophelo bana ba mmatoka re fitlhile mafelelong a kanegelo ya rena ye bosebose ya lekgono phele mpotseng ke eng sa go dira gore mae a lenong a welefatse gona di ruiwa ratwa di be di dula kae polaseng gona gona le ile la fofa lenong pheletsong ruri ruri ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa gore batswadi ba fepile batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo ka tsela eo ba tla tseba gore batho

0: metsotsogabele ke masomepedipedi go tswa ering ya boraro Beyonce Knowles Carter a re halo o tla gopela be ka go feta yena le Jay-Z motho a gage gape le borodi wa bona Blue Ivy ne ba le go the Met Gala ba swalelwa gore bona Blue Ivy le yena bathong o gotse jara ke tse gore le bodina taba eo le ka mokgone ba apereng ka gona yo go be go kgatlhisa kudu taba tsa mokhutono di a nyakega le ka mona Afrika Borwa le rena motlhongwe re ka tsara ba le Met Gala ya ga borena a ke tsebe ba ba theleditseng ba tla iphethagatsa taba yona eo ka ge shekse ke boletse ye masomepedi tharo go tswa iri ya boraro ke na re tsentšhang thwe go kwa gore hashtag wena o reng motheletši hei ya yalekgono yona ke tlo letlhoka gore letle le re thuše ka yona ka gore ya makudu batswadi bo mama bo papa batswadi nako ke ya lena go kgathatema go tlhokopoledišana rena ke tlo letlhoka go 086000 2452 nomore tlo e šomišang ke 086000 2452 ba batla kgonang go thelela ka mo di DMeng tša rena ke at poelana setapa gape le at Thobela FM yaka na wena o re ke botheletše putso kore o motswadi yo a botegago eo ba a wana ge re setse re lebeletše ka mogore ratang go ba bagotsi ba bana ba rena kore he he ba tsebe se na morwedi a goba morwa gago a tse o re gola bokae yena a ke re nya gore ya bana ba ba re tsebe ba kgone go kwishisa ngwana ga go wa tsebe gore ge itloka e le bokae hena o khotsa mthomo e bile a setse a tseba gore ya papa kwa di 15 mama kwa di 22 o ba mama kwa di 25 papa kwa mafelo a kgwedi e bile ba setse ba tseba gore ya mama o khumana A papa o khumana B na o motswadi wa mkhutjono go ba mthomo ngwe a o di izwa zwewo jo tsa mkhutjono o ke tsama emo a fase go ya ka wena o na le lebaka le la go kwagala la go dira gore o seke wa abelana ka tshedimosho mkhutjono putsho ke yona yeo bana ba gago ba tse ba gore o gola bokae se se thusa ka eng re botse maitemogelo a gago le maikutlo wena ge ile gore a o dumellane le taba ya gore ba tsebe gore o gola bokae lebaka ke eng re nyoko lekwa matlhakore ka moka le romela di DMeng tsa at Thobela FM ya ka lethelela gape le at poelana setaba o romele di voice note ba batla gona go tsena ka mogala shumisang 086 000 2452 086 000 2452 kanta le fao tlhokopoledišana rena e gona at Thobela FM ya ka kgatha tema gona fao
1: se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika epsine ka kgwedi ya Afrika hashtag

0: 87.6 or 92.1 www.lfm.co.za, DSTV channel 815. Rapele mo SABC Plus app ya rena. Kin shirurele. Nkosazana daughter, Chronicle Deep. Rapele Kabza de Small, Chronicles of Love. Mitsuzilele, sumetsela go ya iring yabone. Di Chronicles tsa ka mo rabolena. Ndi sepela ka sepela sa mohutamang. Ge tla mo tabeng ya mogolo wa gago. Na ngwana gago wa tsore o gola bokae? Hm? Wa mmotsa. O mmotsa ka lebaka la eng ga botse botse ge ile re wa mmotsa. Ge ile ra wa a o idla le game ya mohutono o di papadi tsa mohutono wa setsa ga bolena. Re botse lona fa re nyako tsore lebaka. Ibile eng? Yeah, bangwe ba rawa mhlongwe ile thusha gore le kgone o dira dilo ga botse ngwana kgone go bona a kwishishe gore la tlo kgopela jedingwe di sa kgone go ba di sa kgonagale a kwishishe gore ei ke ka lebaka la gore mama o humana boka le papa o humana boka be tse le nna a ke tsebe ke tla kgone go ipia gana mo mashileng a bagolang bangwe ba tare a ke nyako ratlantelle bangwe ba bona e lana ka mogwano wena motheletsi o e bona jwang re kgopetse re le romele dikgatiso tsa lena tsa mantšu go at Tobela FM ya ka le at poelano so taba ke matlakala a Facebook kantle le fao le tlo shumisha 086 000 2452 086 000 2452. Re kwa rwena o reng a re kwa mathomo sho
1: Tobela Tobela so tlhapa sa ntsho rogela madam speaker khone wa di babali le mutjole tjole na ka mogasho le na ka siding ya ka a ke na ke go ke image ka bophelo ka tla ke tlo humana ke tla isha ke bana ba shogolo mo segare bana ba ne ka sela le sela bana ka dilo tja maemo a go di mo bana ka dilo tja mabitso ngwana ke mo tjo rena ke gona bokae a e yena le boge sele gore mo gona go se humana di jo wa ja wa para wa para
0: okay
1: se a senya ka ngise e ke gona gore ke gona go mo rekela e ke palela ke mo tja ra e ngwana ka mo a ke gone ba khotsofala yo a ke na go tlo ke image bana ba tla go ema mo golong ke a tshepa re ka re le bona ga ba bereka a ka start lang boja re gona bokae bana ba bantšhi ba ile re ba bereka mara batswadi ba bona ba tsere ba gona bokae
0: Okay, Nelly, o kwa gaetse a re kwa baga le godi ba reng?
2: Madam Speaker.
0: Hello.
2: Ngadu le kongiyaba re ke le tamiseng na ke ntate mongwe wa go tshwamana le bana ba gagwe empa mo masheleng gona a ba tsebe gore ke gola bokae empa ba tsebe gore ke gola ka dikae e ba ka tsebe gore ke gola bokae ba tla ba nyaka dilo tse dingwe tse dintšintši ke no fela ke ba rekela kolokuana ko ke dira ke ne tšhelete ba nyaka dilo ntse ke na le yona gore ba ska tsa advantage gore e phela e le gore Zafra le godi ga ba tshwanetse ke di mshate
0: okay Zafra le boga a re kwe Ismail
3: Olu me lish se se poela re taba ya gore ngwana sa ntse re a tse bore o khumana bokae masheleng ke taba engwala ra ya loka ka re ngwana a ka sa kushishima baka a ka sa kushishima baka ena ka tse ba tshelete la o iholao o tse ba re papa o no phela ana le yona go e tlaba di 125 yona e le go le reka dijo tshelete la bona ba tse ba e le hona o tswala le mosadi o lara a senge a shuma o ka ntsha tšhelete wa ntsha 5000 wa mofa o gona 10000 o tsiba monnao a sala le 10000
0: I feel
3: ka mmabotšhata bakhulwana
0: oh Ishmael I feel is a guy you re ba tšee ka mogala obsa 086 000 2452 ke nomoro rena ya mogala 086 000 2452 re nyako kwa go tswa go wena motheletši na ngwana ga go watse gore o gola bokae ga a sa tsebe lebaka e le eng ga botsebotse re botseng
4: I'm going to go to the house.
0: O ta ya incha.
4: Eh, a go mo fakara ta go tse. E tse tsa go fa bana ba nya le di garana. Na di ba o tse bo a ona o tse bo go go fa boka. A ke tse ngwana ka gata.
0: Ene ya le shumela.
4: Ka nnete, ka mo nya ka di yo fetse. O na na na re le go di a meriri.
0: Eish.
4: Wa ra ke na tshavet. Mthele tse mo go bile. O ra o mar papa ke bo ne 10000 ka go ya o re.
0: Jana ka ne tlo tsareng a re a leboga dikwagetse papa a re tsho mongwe shura wa mogela hello
5: Sospela
0: Tobel
5: ala ke Sospela
0: a ke nale ka botata ke botshelena
5: a o ke khotse ke mo go bitsa ke mo spring tsa ke tsa bona
0: Vini, bomponka se ba tswa ro go la bogae.
5: Ya ba tsiba e go mara o sentse gore re pere ba re ke la bona ke. O sentse gore ba tsiba gore re tswe go direga. Se ke se tshelte ke go tsena no. Go je ke ne tshelte ke se se ka buka. Bana wa ke se ke tla tla tsona go di tla.
0: Okay, ene ya le shomela.
5: Ha yona yona yona ya shomela ka gore ba ba re kwa go jisa bana ba ba tso kwa go jisa ba fa fastana ka ka le la strate.
0: Okay, wa frostana. No, ra frostana le wena vini ra le boga re tshe ba bangwa shiba. 0860002452. Wena ringe ka go tlhogopilisha no rena. Thobela.
6: Ba re taneng ga gatsho.
0: A re le kae?
6: Awa. Re tshele man.
0: Awa re le boga bana ba tso re logola bogae.
6: Awa.
0: O ba ni.
6: Mwana sa tsalla go tsena ka gara ga potsa tsa go e le mwana o tsena ka gara ga potsa tsa motswadi.
0: Botata.
6: O tla ba nya ka phiri tsa motswadi.
0: Akere re re ba santse di tseba ka moka e bile rata kudu e re tshomane le bona re ba transparent gore dilo ka moka di ba pepeneneng a botse ba gone go kushisha.
6: A wa ke ka moka re di gane go tshomana na bo. Mara go ga thomo wa tsebisa mwana gore o gola bokae o ne bokae ka banking. Ke mo tsana dire a tlo ba le matepe go fitisa ka mogo a leng ka gona.
0: Okay. No ya, ke a lekwa. No re le
6: bua.
0: Ke
6: le ka mang re a ga masemo.
0: Re le bua ba dumela ka mo mamelodi a re tswa mafelelo obza 086 000 2452. Ke ntshirogele hello.
7: E boela lo ke.
0: A ke nale ka botsa.
7: Ah, ba ona go tsatsa mona. O la le given seno ga mo ga phatla maga di bola.
0: Given bana ba tso ro go la bogae.
7: Aba tso le mmago bona a tso go la bogae.
0: I given how we banna tsiri ma
7: pele ke problema e ba ga tsoba ro go la bogae ne e ntho mo lengwa ba nya ga go ne re go ba le tabla pa go ra bona o sa tlo ba le budget e fodi go tsao
0: go
7: bona tlo le ba ntle bo
0: esa
7: ene le ma go bona ba la se go bere ga selo ba go tlo la no ra pa pa ka mo se le sa ga ga why was
0: sure ano ke o kushisha ke go kwa
7: give yo le bana ba sa ne le diwa ro la ba ka ene wa se ne le diwa pa pa ile mere ko o fa la fao bana ba le go se tla ba ba ja tla
0: yeah
7: le mo wa na a tlo ro la ba le pace le pace
0: le pace le pace be bana le na le mo ga re
7: internet e dine se ka mo ga re bula ha itse
0: 18 years ka mo ga given
7: yeah ka mo ke ba pa tama ga di ka radio radio fumolela re di phatlalaje nga lo lo go tshile tiri mo go phala
0: o a le di phatlalaje
7: ha wa wa ke ba ra o mo tsere ga o ntse o tsi di pika
0: yo given no re le boga hoi re le boga
7: o le boga nna
0: I know but di kwa re tsi ba tsile tshe tsholang pele go khathatse ma go tlhogo pledishano ya rena mo di khokagajo tsa le ya go etobela FM ya ka tsholang pele le di voice note tsa lena ke tlo di ralo ka lena nego la gare le ya at poela na sota ba gapele etobela FM ya ka a re go re ba mo swale boka mo so ba re so re tinge o tshong ba le khono
8: le ke le fasela ba swa mo swale boka mo so hello.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tsona, Madam Speaker, le wena the Immaculate One, re ka letela tša gore borramolao ba ba gonenelwa molatong wa polao ya Senzo Meiwa ba biditše tlhatse ya boraro ya Bongane Ntantse e bago Kolonele Silas Thoka go tla go fa botlhatse ka ga go šuthišwa ga Ntantse go tšwa kwa station sa maphodisa sa Pretoria go ya go sa Velaria. Re sa le go tšeo botšhotšhise molatong wa go ama banna ba tshelela go bao ba latofatšwago ka polao ya batho ba lesomeseswae ya go tlhaga ka Losekiseke provinceng ya Kapa Botlhabela bo biditše tlhatse ye ntshwa. Ka go le lengwe maphodisa mono Limpopo a re maphodisa a tla leletšo a gare a fiwa tlhatlho ditabeng tša go ama dinyakišo ga ešita le go šogana le melato ya go ama dikgaruro tša bong le go betha. Tše le tše dingwe ka iri ya bohlano go thobela FM. Molatelo ke Constance wa ga Machipa Show o le swaretše tša dipapadi.
2: Dipapadi ka Khone Machipa di hwetše fa di sa fiša.
3: Ke leboga sethembiso wa maebela re a balela matšatši ke ya masometharopedi SABC 3 ke legae la dipapadi tša sebjana sa lefase tša FIFA gomme go ya gašwa dipapadi tše masometharo nne gana mo kanaleng ya SABC 3 go nyaka o streama wa streama go SABC Plus goba wa theletša dielemoya tša SABC bafana bafana ba ye go rala ka papadi ya bona mathomo kgatlhang le Mexico ka tšatši la lesome te la kgwedi ya June. Se ke sebaka sa rena all of us all in one re kao fela ditaba tša dipapadi ke tše ke thoma ka tša rugby mo setlhopha sa Bulls sefen tše setlhopha sa Zebreka dintlha tše 54 go tše lesome senyane go bile le di-try tše ka bantše seswai tše e le gore Bulls ba kgonne o ka dinwiša ba tsebisitše Bulls gore ba ngwadisitše baraloke ba tshela o mongwe ba baraloke ba le goreng ba mo ngwadisitše ke yena Hakim Kunene Delene Smart le Libembeke ke ba le goreng ba setse ba na le nnete ya gore setlha sa se latelang ba tla ba le mo setlhopheng sa yona Bulls go dipapadi tša kgwele ya maoto. Molaodi wa setlhopha sa Kruger United re lebeletse ka mo setekgeniki Elisto Kabueza o re motlhatlhi Abraham Mgoya o tla tswela pele ka mošomo wa go ba motlhatlhi go setlhatse se latelang ge ba le mo o PSL ka ge ba setse ba tlhatlhositše leaking ye kgolo gomme ba ya gorela ka papadi ya bone ya mafelelo kgatlhano le setlhopha sa Bees ka tšatši la lesome šupa yo kileng ya ba moraloki wa maloba wa naga ya Cameroon le Real Madrid Jeremy Njitapo o re ntwa magareng ga Valverde le Tchouameni ke yone e tlwa e tlhotše gore setlhopha se sa Real Madrid ba setope selo go setlha se mo tabeng ya go thopa di bjana ebile setlhopha se ba file kotlo ba re ke ba babedi se ba file kotlo ya dimilione tše senyane fegolana šupa ka re ba ile ba gobatšana mo le gore o mongwe ebile o gomane kgobalo ya tlhogo a re kwe yena Njitapo.
4: You listen or you read on the social media everywhere I heard the fight between Balbede and the Tchouameni. This is kind of frustration. Normally, if Real Madrid was on track to win the titles, this kind of story would not come out. It's coming out because of the frustration that they have not won anything. Again, it is not easy to control 28, 29 young guys.
3: Ke ena Jeremy Njitapo yo a rekile dipapadi tše le kgolo lesome senyane mo setlhopheng sa Cameroon o mongwe wa bahlahli ba setlhopha sa Kaizer Chiefs Ben Youssef Khalil o lebositše baraloki ba setlhopha sa gabo moraga o fitlhelela dipapadi tša CAF Confederation Cup ba fentše Sekhukhune United ka dino tše pedi go le fela gomme ba na le dintlha tše 15 ke la mathomo Kaizer Chiefs ba ba le dintlha tše 15 ka morago ga mengwaga ye tshelela ka ngwaga wa 2020 masumi a mabedi le 2020 masumi pedi tse ke mo le goreng ba ile ba ikhwetsa ba le maemong a o tshwana le yona a ro tsena mo lakarolong ya rena ya maikutlo a lena bathekgi ba kgwele ya maoto ka papadi ya marega setlhopha sa Mamelodi Sundowns the Brazilians kgatlhano le sewelele go bile le dino tše lesomete go bile le rekoto ya di-hattrick tše pedi Leon le yena Lungu nke re dio kwa gore go ya ka lena le bona kare go diragetšene o ba o tshwanetse gore go be le sekoro sa mogutu mo jwale
5: o fela mo se se kong diewa Mamelodi Sundowns le yona e be ešitše e renya ka go fokotša sekgoba sa dino tsela ba kolotang Orlando Pirates e ne ba gore setlhopha sa sewelele le bona e ba bontšha gore a ba nyake go phalwa ba gona go nisha tsa go gona go fukuta jalo e ba re ba itika gore ba fukutse sekgoba ba ne ba opadile fela e nngwe ke solang gore number one goalkeeper ya rena ya Mzanzi ye re yanka yana World Cup Ronan Williams sena pele a pota ke nnotse nne ka morago a fa re tago loka gona kwa World Cup ka yena Ron wene Williams ke mo ke o thomang go ba le bosodi gona ke bona bothata ke bona re tla bua gape le ka fitlha a se goge masokiso goba setiši di-handlaf ke nna pele mafalo ka mo mmakotsi kwa dipongkgone ya ka mantedi mošate
6: dumela kgoni wa dipapadi dumela le reneilwe game ya Sundown tse le siwelele ne e le engwe ya di-game tsa maemo a godimo mo PSL ye re e boneng digoli tse 11 ka game ye one e sebe re re go e bone so ke dumela ke re Sundown tse ne e le gone thoma go lemoga gore the only way ya gore ba kgone go wina league ke ge ba ka kora digoli tse dintsi ne e le gona ba real ba thoma go lemoga botlhokwa ba goal difference gore Orlando Pirates e ka tla ya feleletsa ja league ye ka baka la goal difference that's why re bone be ba pala attacking football mo e bele gore ba leka ka matla go kora digoli tse dintsi of which ba bereke SGS ba gorile digoli tse dintsi mara ba feleletsa ba theka ka team ka moka mo e bele gore nge ba feleditse ba ria diphoso kwa morago defense ya bone ya thoma go ba shaky ke mo re bone go siwelele le yone kgonne go kora digoli tse
3: go kwile re neilwe a ke tsukino topo mo tifela mo magaleng o mo titititi 086 000 2452 086 000 2452 o mo tifela thobela
7: sekoni
3: a re
7: le ga sekoni
3: rona le kai
7: ya dipula le real di go batho ba ntse ba re Sundowns ba e rekile ba rekile ntse a se mathomo Sundowns e go kora di le tse ka ba go tsedisa kai batho ba ntse ba no ba tle mo ke ga ntse go kora di le tse di ila ba pala to role at the Cape Town 44 ila ba pala le so pasa e rose 24 ile a tshwenya ke Kaizer Chiefs ka 34 ile a tshwenya ke e rose ka 25 so ba ni kora e ne ba lore e ba ya ka go kora ba tsapa le kwa mara
3: mara re rebella tikolo ya mathomo 11 yela o re a itshwane papa di ya
7: ya no ba ne le a itso a dira bona le bona tsanti a di mo khala ka tsedi ya bona le kolokwane sitse ba ba tlhotse ba e tsentse ka 1 mara ke mira tla go ba e fina ka 3 wa bona a di papa di tlinga a di swa
3: go go kwela motlhatlhi o itswaletse
7: tobe
3: musa tikele bo ga batheletse
2: di papa di ka khone majipa tobe le fm musa tawa tsone bo itabisho Pretoria, Tswane, Makopatsa ditaba.
8: Tuelala.
2: Yeo e habile go ka mejakaranta ye mebotse yeo e ka dilego. Bogale batla di tlhakana mo bo 87.9 go ba eponya ga go ya SAPC Plus. Tobele FM, mo shata wa tsebo le boithabiso.

0: also ask the public to please defer visits to the centres experiencing network issues, as they might not be able to be assisted. The city apologises for the inconvenience caused.
1: Gere ruma ruma ka taba kholo ya gore borramolao ba ba gonenelo a molatong wa polao ya Senzo Meiwa ba biditse tlhatse ya boraro ya Bongane Ntantse e ba go Colonel Silas Thoka go tla go fa botlhatse ka ga go shuthishwa ga Ntantse go tswa kwa station sa maphodisa sa Pretoria go ya go sa fela ria ke mafelelo a ditaba tsa go latela ke tsa iri ya botshelela go thobela FM Moshato Mogolo.
2: Ditaba tsa SABC yo ikemego e sajile tlhakore go thobela FM ka Sthembiso Maibila.
3: Kwa tonya ka montle gona go tla kgone ke komiki ya tie ye le bibi ya Krimora pigo ye ya maemo a buso o itliseditswe ke Krimora. Get that Krimora feeling ka moka re a hloka maikutlo a le a Krimora a tlisa go borutho ba gae a swana le go tlhwa o gokaretswe le tšatši ka moka lebebi la moswananoši le le dira gore kofi yaka e be e kgethegilego mme balapalaka ba ipshina ka tatso ya lebebi mo tepeng. Krimora e dira gore tsotlhe tšeo re di dirago e phuphume ka lerato ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tša go rothiša mare. Ikhumanele tatso ya lebebi ya go relela go sa swetse gore ke tiragalo efe. Get that Krimora feeling.
2: Dipapadi ka Khone Majiba dikgwetse fa di sa fiša
4: e ke leboga modula setulo wa SAFA Technical Committee Jack Maluleke o re motlhatlho wa Bafana Bafana Hugo Bruce ge a nyaka o boa ka morago dipapadi tša sebana sa lefase mabati a butswe motlhatlhi wa setlhopha sa Stormers John Dobson o re papadi ya bona kgatlhano le Ulster mo ba retlileng maleka ka dintlha tše masometharo seswai e be e le ima ga ditaba tsa rena di ka sepela ga botse re a boledišana le moraloko wa maloba wa Black Leopards Thabo Mongalo gore nke re noo kwa gore na e ka ba bo Black Leopards le bo ba roka ge ba tswile bothata e beelene go kwa ditaba tse ka botlalo ka tshiripagare go tsoo iri ya botlhano
2: dipapadi ka Khone Majiba Thobel FM mošhata wa tsebone boithabišo.
3: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mo Long Atlantic re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
5: Bana ba golago ba nyaka tšeo ketšegilego diphepo tše ntšhi go tshega kgolo yeo e phetšego gabotse le go ba thuša go ithuta le gono batswadi le bona ba nyaka tšeo ketšegilego Nestle Nespray e go fa go gontšhi mohlodi wa divitamine le diminerale go thekga kgolo pakete yeo e tshwarelelago nako ye telele ka gona tšhelete ya gago e ya pele e retelega ga bonolo bakeng sa bophelo bja leemaema la lelapa neya ngwana gago seo a se tlhokago ba neye Nestle Nespray always giving more.
2: Ditlalemiso mogwera ga wa noši yo o felegetšago mesong a swere magare
6: mašabela papao
7: papao ke fetšame ke botša lethabo kere wa tsa o aparate radio a ke motsebale so o ka mmona o thakathakane
8: bapalethabo
7: ane o tswa kae ba make a show ba make a show ore wa tsa moriri ko ona ha mo motho a e nao ka re Susan
8: papa ere kodumediseno ena
7: le nao tumile so
8: ke mafelelo
7: o se kata ka sutu
6: mašabela
7: ore maybe wa kowiša
2: dumelela lethabo le tšwae mathato ga mmogo le kgoši esese ika ba go felegetše e sa le mesong go di tla le meso Thobel FM. tsa morago rago mebileng go ntshirogele
9: ke tshapiši tša motheletše gore ke tlo boa ko go fa tša sephetephete mathapemen ka lekgone le gore di sepela bjang dikarolong tša geno re lebeletše gore a fa batho ba tloga ba obamela melao ya tshela ge ba sepela mo mebileng re lebeletše le phitlagano dikarolo tša ka tshwane gore di sepela bjang ka bele mantšhedi dumela ka tshwane o re fe tsone
10: ke leboge bagaši le batheletše ba ntshirogele mo mebileng mo tshwane di sepela ka tsela ela tselago re na le sephetephete sa go tsamaya ka gonanya ka mo January masilela ka o lebile lane road ka mo Glenwood gona mo Pretoria East ba tle di gona fa wa re se ke ba rafala pelo Trans Orange North ka o lebile the sport tunnel ka Pretoria West lo gona fa sepete be sarna sta makawananya mo go gona mo Jostora go lebile Budikela o lebile gona mo Fountain Circle o tsana ka Christina Divert mo Groenkloof lo gona fa sepete be sarna sta makawananya ba tle di RSK be be rafala pelo R18 North ga o lebile Happyn Bend o lebile le gona kwa Theo Martins le gona fa sephetephete sa rena sa tsamaya ka gona nya ba otlile RSK be ra fela pele gona fa mo R80 RSK be ra otlela mo yellow laneng ke feleletse mo mbileng wa lephefo North wa North ya N1 ga o lebile gona kwa Lenwood Road le gona fa sephetephete sa rena sa tsamaya ka gona nya go thoma mo R21 ke ra gona mo Flying Saucer le ka gona N1 South ge o lebile gona mo Delmas Road le gona fa sephetephete sa rena sa tsamaya ka gona nya ra le kgopela botledi a re otleleng botse gona fa o re seke bebe ra fela pelo ka seesimane ba re let's exercise patience re na le traffic lights tse di sa šomeng ke thoma gona mo WF Nkomo le Road ka mo Pretoria West Old Johannesburg le Godiva mo Valhalla ga di šome traffic circle R55 mo Olivene le gona traffic light tsa rena ga di šome ke feleletse mo R21 le Solomon Mahlangu mo Monument Park gomme ge le kopana le tsona di sa šome di traffic lights a re di šomišeng go tshwana le stop sign ga re kopana le bahlapeti ba tsela a re šomišaneng mmogo botse mo re kopanago le mmila o lekišwa go na le road construction le gona fa ga re otlile mmotse re tlhompheng di-temporary road sign tseo gomme ge le kopana le mathata e ka ba kae kapa kae mo mebile ya tshwaneng ka bophara le re tsebišeng mo nomora mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo excel go at tmpd safety le go tshwane metropolis department mmogo le mo facebook re ke leboge bagaši ka moka le batheletše ba ntshirogele mošate
9: mošate o ešo le nako go lebogile ka sewetho tikologong e yaka kwa Johannesburg re lebeletše ka mmileng wa go tsena Deep Kloof o tlela ka šedi fale re lebeletše N1 ya Bodikela ge e feta ka N1 ya Benskuman mola re lebeletše le bo tikologo ya Boysen ka kwa bo John Smart M2 ya Bodikela le gona ka koga o lebile Crown pitlagano e tloga e le ya godimo bamba to bamba ka karoleng tšeo kgopela le otlele ka šedi ge ba re fa tša sephetephete mathapema ka lekgone le toropakgolo ja Polokwane ge re boa fale re tlo ba re tlo e gokagantšha le tume ka Bakersfort go tsena ka toropankgolo ya Polokwane boemo ba tša sephetephete le bona bo tloga bo goletše godimo re lebeletše gore go tloga kwa godimonyana o feta Bikato o thoga ka Landros a re o thoba ka 19 Hospital Street o lebile bo Landros o ile otha o feta market fale mola sephetephete o tloga o lemaga re nkgopela botlhele ka šhedi dikarolong tšeuwe go tsena toropankgolo ke ya Polokwane re sa dira boipiletso ka karolong ya yona church go na le pitlagano ye kgolo re lebeletše dikarolo tše dintšhi tša le go tsena ka toropankgolo ya Polokwane go na le moela sephetephete kgopela le go babeleng maswao a tsela ao a leeletša gore le tlogele otlela ka tshwanelo tume tumela
11: ga ke tsone ka go leboga sebaka se leng fileng sona ke dumedise bagaši ka mmo ka lesetlhopha ka mo ka santšhirogele le batheletsi ba rena mathobela f m ka masepala wa rena feta go motubatsi ke thome ka appel regional office ya rena mmele wa rena wa d4 250 le d4 190 moela sephetephete tsamaya gabotse a re tlhompheng tsone step sign tša rena le bale ba dinamela tša botlhe ba di-taxi ke kgopela le sekapolo sa batho goba go ba nametsa mo e leng gore ga go a bolokega le fologeng scontiri le ba nametseng mo go bolokegileng fela ke boe ke tla ka het office ya rena ka Bakersfort mmele wa rena wa d1 296 e leng mmele wa magemeng ge o tloga mola river cross o lebile hostel port moela sephetephete o tsamaya gabotse re sana road construction gona mo a re otleleng ka šhedi re berekisanang le bona gabotse mmele wa rena wa d2537 e leng mmele wa rena wa penge moela sephetephete o tsamaya gabotse mmele wa rena wa d2219 e leng mmele wa rena wa go ya ga maphopa o tloga mola sekeleng ya ga malekana a re tlhompheng ba tshela ka dinao re tlhokomele le dihampo gape gona mo re otleleng ka šhedi mmila wa rena wa R555 go tloga Pegasport go leba Dihuapo mola speed pito tsamaya gabotse mmila wa rena wa R555 go tloga Pegasport go leba Oristate re na le mo ile gore go feta train ya rena ya merwalo ke re tle go bona train ena e batame o e bone e batametse ke kgopela o se ka bo re o itshelela pele wa yemela e fete pele gore go gone fitlhe o bolokegile mmila wa rena wa R37 o tloga Pegasport go leba Ledingburg mola speed pito tsamaya gabotse mmila wa rena wa R37 o tloga Pegasport go leba Atok mola speed pito tsamaya gabotse mo disekeleng ke kgopela re fane sebaka re gone fitlha re bolokele ka moka ga rena go itswa ka mo Pegasport o lebile River Cross go fetsa go feta sekele ya rena ya mathomo go na le road construction gona moo ke kgopela re berekisane le bona gabotse re otleleng ka sedi gona moo ka toropong ya rena ya Pegasport re sana le bothata ba diroboto mmila wa rena o mogolo wa ka mogare wa toropo e leng ona Dirk van der Berg roboto rena tse dintšhi a di bereke roboto ge e sa bereke re šomišale ka stop sign ra ema ra šielana ke a leboga polokego thoma ka nna le wena a re kopaneng bosasa
9: ke nnete le nna ke a go leboga wešo le nna ke tswele pele go kgala ka bogale e ya gore bora ditekisi ga ba tloge ba kgaogana le sekontiri ke tshwanelo ka tikologong ye yaka kwa paledi kgoraneng ya go tsena ka mabenkeleng kgoparara ka kua ba tloga ba tšhira moela wa sephetephete kutswana nako yane ya mathapama ga ba kgone go kgaogana le sekontiri ba tloga ba eme ka morago ka gare ga tsela fale gomme o hwetse moela wa sephetephete tloga o pitlagane tlhokopana mathapama ya go sasa ke a leboga
2: tša moragorago mebileng go ntširogele
12: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tša semolao kgolego ka phoso go hlaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tša rente ditaba tša tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thuša diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tša tlwaelo
13: alala monyetlašo mo o ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank lethabo ke la tšatši ka tšatši go tsenela bula account efe goba efe ya maswanedi go app goba lekaleng o šetše o le customer ya Standard Bank gona ya online o ingwadišetše Standard Bank Connect go oketša matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tša kgwele ya maoto tša naga Standard Bank moabi wa ngwadišitšwego wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano
14: Tobela FM e sae nedi molawana wa maitshwaro wa tja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tja nnete go se tshele thako re ditaba tseo di sa bake go le thoyo le di kgogogwana go ba tja go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo ile go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za go ba o ka nna ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
15: Warning.
2: Thobela. Moshate wa tsebo le boithabiso. Madam Speaker, Poelano Setwaba. O ntshirurele. Turn it up. Keep left, pass right.

0: thabela mothele ditameng madumeke yao setlhopha sa ntshirogele a ke le lebogeng ka sebaka se lemphile go sona gore ke tle ke konke tsa motheletse ka dintlhagolo tsa mahlakong tsa beke ye nna re tlabe re se reng
1: ole o tla neteba kahle leswaku mine ni ngwana gomba ra zabane ke nna mosetsanyana wa motsonga a ni tlange a ni tlangeriwe no ke to make a show ya re biza ke mo busha fase ka itrela revenge e leng gore e nyaka ke nna
2: tlhompha monna wa gago o bo ikokobetse
3: a ona o ikokobetsang ka nna ka ikokobetsa mara ge ke ikokobetsa mo go sa kokobetsegeng ke a kokobetsolola
2: wa dikotilo tse o di bolelang di a ntshele ka bjale
3: o seleka ke fara
2: okay go lokile go wena ke nnete go nna ke ditšhile tse ke sa nyakeng godiko mosadi wa ikokobetsa o nyetswe man
4: ke tlhoka lesea Mr. Lethebe and wa bona ke a šoma gabotse o šoma gabotse re na le dilo
5: ra kontraka wena o mmeya mo tšhelete gona ka gae mara a re diso ngwane šine nka o thuša mara o tanya gore o be mosadi o tshware sephiri se ke nagana gore re dumelele re Thabile a nyalane le Robert
4: ene
5: gomme e ba seno nyalana a re mmolayo
4: o reng re se ke thoma ka o bola Robert go feta go mo nyalantšha le re Thabile
5: a wa man wa thoma bjale motho ya ke nyaka gore awe a e kwa botlhoko a tsebe gore ba tla ika ba ralokeilwe
4: o rata tšhelete o feta bophelo bja ngwana wa gago
6: ga botse ke be ke nagana gore ke nako
7: ke nako ya eng jale
6: ke be ke no gopela gore le tlogeleng modimo wa santara le boela
7: morago
6: le kgone go boela
7: mosomo ke gopela o nko o nkwešiša wa bona go o nyaka go nkgopiša o bolela ka yona mokgwano we ga botse o a lebala gore wena o pholositswe ke yena modimo wa santara le shes wa gompha maatla gore ke tle ko go lokolole kwa
6: gautengtheletse
7: ke sa bolaela ge o nyaka go phela ga botse le nna motogolo please ga o gona le santara
0: ka dumelago gore di go tlaele wena o no tlhaetsebe mosipologo go fitlha ka labohlano ka kotara pele ga ira seswai pušeletso e letsatsile le latselago ka metsotso e masome a mabedi pele ga ira lesomepedi omnibus re go tišetša yona la morena le lengwe le lengwe go thoma ka metsotso e metlhano go tšwa ereng ya lesome di gona di-podcast www.thabelefm.co.za šala gabotse setlhopha sa ntshirogele ke a le leboga thada.

0: Ishupile metso tsore jola yengela ya bo shupa go mashato kwa tsebole botabetsa thobela FM ke la khotla go tsela Africa Borwa e ring ke tsena kwa go dimeri tsama tshile tsho thobela FM ke tsapa gore le ipsin ne ka mafelo a beke a lena go melele go nolo le ipsin ne ka manana a thobela FM go tla go mesanya le khone go fitlala bile ga re tsana ka re ga picha ye ya mabaleng a dipapadi le nano le le gore nge letla go wena mo shupile go fitlala botlhano o gona 99 se ke mo tshole tshwa le nano le mola ka go le lengwe a le gona Isaac Silo go mashila bela ka mo tshole tshe mogolo le bile tshe fa manana o ka mo ka thobela FM go akaretsa fa le lenano la mabaleng a dipapadi go mme gore yalo rena mile re fitlile nna ke tle for tlev zitwa ga mehala ke mokone ka methala mabaka ba tshetse re tlo bona go kgaogana ga betha kwa tara fela re dibile irinyela ya seswai le ke lena no la mabaleng a dipapadi lokile di papadi cha bet premiership di lokile papadi chela cha motseba foundation championship go mme manyame ke gore re bone di tlhopa tsa ka mona province ya Limpopo di tsana na morago ba ya gana kwa fa sekwa go ABC motsepe league go mme re tla bana gore na go tla diragala eng go lebeletse di tlhopa tse dingwe gape gone ka mona province mme ka go le lengwe o tla go pula gore ya khwetsagala go mafara thatlale ya go e re go botsa gore go Facebook o tla re khwetsa go thabela FM ya ka bona ka go le lengwe mola go X o tla re khwetsa go @ thabela FM ya ka ka kwa go DSTV audio book channel 815 ke mo ile gore tla re khwetsa gore se ka bala gape gore ya khwetsa gala go www.thabelafm.co.za nomoro ya rona magala ka metlhala mabaka ke 086 000 2452 ke mo ile gore khwetsa gala gona ge ile gore nako e kopantšha la rona ka sengwe le sengwe se re bolelang ka sona gona mo go moshate wa tsebo le boithabiso a re bo mmogo fitlhale bile ge bethako tara fela re dibile iring ya seswai ka tsafala metso ka bago ya senyane rena mele re tshola gona kwa irinyela ke bo shupa go senga go botsa ntsana mo tshile tshe gore le khodi le ke gore ke mo shupule gore ya tseba ke bo ile gore nge re tlana mare lebella dipapadi ka menga ka ka re tshe gore na DCP jiang re lebele tshe mafello a beke ya re le bo tsha tlapa sa Africa Borasa di Junior Springboks go ba ile gore ba gonne go thopa 2026 under 20 rugby championship bra gore lo ka maleka di ntlha tshe pedi tshe masupiri senyane go tshe masupiri senyane kha tlana na ga ya New Zealand dipapadi nya bana ya mafello felelo ya 2026 under 20 rugby championship ka kwa le patelo la Nelson Mandela la bay gona ka kwa qobega mo tshingilela la mokibelo gomme o skala bala fa gore se tlhopa sa Black Leopards le tota duva le bona nemile ke nete slape sa magagane se namile se remile ka kwa go motsebe foundation championship gomme ba khuditse tikiti ya bona kwa leaking ya moraro ya ka kwa go ABC motsepe ke ka mogwele gore nge disepetse ka gona re tlo kwa maikutlo a lena ba tshile tshe lebeletse gape le mogopolo wa ka kwa go EPL tsa tshina mabane re bone se tlhopa sa sa yona FC Barcelona le bona mena mile e ba di kgwete cha Spanish La Liga mo le cha jing la ma ba ne mara ga fenya tlhopa sa Real Madrid ka dino tshepedi go le fela belo se tshe tlhopa sa Arsenal ka kwa England ka mo Africa bora ke Orlando Pirates le tlhopa sa ma bidi sanans na o ke bo mang wa ile ba tla fetse ba thopa mo go partse ka bona e re ke ba bekeleng ke ya boe
1: Ma top shaela gaba ke ba ino ino whisky fela. Ba ya iketika. Sekeja. Ga o reka 750 ml ya Jameson Triple Distilled Irish Whisky ka 349.99. Le 7

0: mongwe ka fase ga 18.
1: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mmono ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo. Wa hwetša gape le 200 ranta ya airtime. O akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: Sekisi tshe sa gago sa ho fepa ka tshedimo sho le boithabiso bya Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. #kemoAfrika.
3: Gona le motho mebepeng ya internet o dira seka masepela mna di tiatimong tsa FIFA World Cup. O zuma in o chaka parking o lebella di restaurant tsa mo gausi. My friend o dira tekolo ya leto leo a sa tlhago o le wina. Coca-Cola ye nngwe le ye nngwe ke sebaka sa go ba fao. Seo o tshwanetse go se dira ke go sora Coca-Cola ya gago, o scanner code, mme o kana o scora dithikete tsa FIFA World Cup 26 e tswa go Street View. Tsena go sora, scanner, scora, ke moka e ya kokota. Fill it all with Coca-Cola and FIFA World Cup 26. Go na le dipeelano.
2: Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago, mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Mošate wa tsebo le boithabišo, re namele re tswela pele gona fa go thobela FM ya lekgotlakatšo la Aforika bara bago lenaneo la mabaleng a dipapadi motshele tša thobela FM gomme ka gore yalo namele ke nnete re tlana mare re ba ngangaseng province ya Limpopo ka ga e le gore ba tseba lena balatedi ba papadi ya kgwela maoto kudi re lebeletse ka kwa seletseng sela sa Vembe ke mo e le goreng awa Black Leopards namele le yona shiwe e swarana fa le setlhopha sa baroka FC ka letsogo go ya gona kwa dipapading tsela tša ABC motsepele ke le ge le ra gonne go fenya setlhopha sa Venda Football FC ka nochepedi go ke le patlo la tlhoya ndo tsa tshinna mabane e fela se we se ra gore nete gona bana mile ba sepela go mmere nya ka go lotsira fa le bora ditaba tsa dipapadi ka mono Afrika bora go ya ka mogwele gore ngi ditaba di sepela ka gore e fela se ke sekwela go go ya ka dipego go tswa go go tlhagatsela Afrika bara ka mogwele tsa dipapadi ke gore le tata doba bana mile ba ile bana ba ya go gopela ka kua bona moding kudu gore go be le dipapadi tse ka ba go tshenne tse ba santse re ba dira loke tsa Motsebe Foundation Championship mo go ya ka mogo di tabadi tshollang ka gona fa ka lebaka la gore ba bolela tlhalosa gore PSL o ka tlo ba tsa bona sanga ba di tsora ka mogwa maleba na go nya ge e nabile le go tlatlala la gole motho mo le fasen e nabile e ba fega re se tla se thoma ke tshe dingwe tsa tshe lo di e tshollang go mo gore gore se pasa Black Leopards a ba e fasen tle le ntwa re tla di kwa taba tsa bona go inkwa pele ba tshetse gore na di sepela sepela bjang Barcelona ka ga ke tlhalositse ke batho ba se foka ba Spanish La Liga morago fenya setlhopha sa Real Madrid ka noche pedi go le fela jatsi nnama bane boshego molaka go le lengwe Betway Premiership le yona ke nngwe ya tse e le goreng a wa shiwe yaya re tsebo rena e tla felela ka kua bokone bophirima goba go diagalaeng a ke tse goba ya go felela ka re tla bona Orlando Pirates Chelsea fa ke dipapadi tse ka bago tse pedi mo e le goreng setlhopha sa Mamelodi Sundowns pašhala tshe papadi ete khatlo se tlhopa sa TS Galaxy tsa tshinna go sasa gore batho ba kgone go lebedishana kutshwanyana le papadi ya bana magaolagang a CAF Champions League Kaizer Chiefs le bona bana mele ba e kholetse ticket ya gore papadi ya CAF Confederations Cup setlense se tla go mora gore ba fenya tlhopa sa Skookun United ka dino tshe pedi go le fara tsa tshinna ma bana bo shego ke engwe papadi tshe bero ga tshwana thi gone ma go mo shate what's what le we thabisho e go fa so gona ka mathata re tla yo bona ere ke kitime ke go le tshira fa le ra ditaba wa rena gona mo go lekgotlagatsela Afrika bora o ile le mogashi wa dipapadi ke se tshabaga motshwane ke motshwane a thula re o gona mo mogaleng mo re lebella dipapadi tse di re lokile go mafelong a beke tsa Betway Premiership go wela ka mogwele gore e sepela ka gona ka gore shiwe o ka re e tla nama e ya mafelelong ditlhopha tse pedi di tshwarane o mo tshoro bonga megolo re tla bona rena ke mangwa a tla feletsang a sena moya ke engwe re lebeletseo tanoka ere ke tibela go se tshabaga motshwane motshwane a thula re thobela
4: Tshebiso le batletse ba tobela FM marimeki ya.
3: Moshato mo go lera le boga motswane. Ditaba shitiwe, ditlhopa tse pedi di swarana ka megolo. A re tso rena go mofeng wa tlatlana ma felola ke moya. O di tlhopa tse pedi tse re lebeletse go dipapadi tsa Betway Premiership. Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates. Ba ile go kamkana ga ma felola ga beke. Hey, e be se ka moketi wa dino ke ntla go bona.
4: Tshebiso ke tshwa ka se go le boga ke dumedise batletse ba tobela FM gape gape. Re o ka lebelela mo se seng se re le mo go sona la mafelelo re ba le setla South Swana Lise, Ebe Limosi Sengsa, 1920. Re ka nako le re ka tla tsoga bolotsi ya COVID mo ile gore re ile papari nya mafelelo tsa ya league ile gore tlhopa tse pedi be ile tsone tse ile gore di ka fenya mo poa league fela re tseba gore nako nge ntse go ba mola o re go swantse fenya sete ke mo rile re bona tlhopa sa na Mamelodi Sundowns ba fenya mo go poa league mo setse sa na 1920 tsalo mo di sentse ka bantse le somi tse fitileng se se dira la boraro se se dira mo setleng se ke le gala boraro re go polela gore le mo setleng sa 1819 ke mo ile gore re dira mo dipapadi tsa mafelelo e le gore ga re tse gore mofenyi ke mang ga re tse gore leke e tlo ya go se feng se tlhopa bjalo re boetse re mo maemong a mo setleng se re le mo go sona ke ditso
3: Mamelodi Sundowns ba rloka papadi ya bana mafelelo tsa tshinda go sasa e le papadi ya bana mafelelo fello ya Betway Premiership bola stopa sa Orlando Pirates ba ya go dula ka dipapadi tse pedi e le gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns ne tona e tla ba ba itukisa papadi ya bana makgaola kgang kgatlha setlhopha sa AS Far Rabat e le papadi ya CAF Champions League a ke tsebo rena e namile ke nngwe ya go netefisa yona papadi ya go sasa le gore setlhopha sa Orlando Pirates ba tlo ba badutse Mamelodi Sundowns ya go dula ya manala na
4: Tlhizitso kgwele ya maoto go ya ka nna e tshwanetse ba kgwele ya maoto ga ya tshwanela go bapala go tshwana le papadi ya cricket mo e leng gore go ba le banka crising a dira target gomme wa tla wa kitimisa target eo go ya ka tumo yaka be ke duma o ka re papadi tsa mafelelo tsa league di ralo ke tšatši le tee nako e tee go ya ka tlwaele gore be re na le yona ka ke nageng ya Aforika Borwa le ge e le gore ke tsa gore ba ka re mo setleng se se fitlhile Sundowns ba bapetse papadi ya mafelelo ya league pijana go tlhopha tse dingwe e fela go lebelela mo ditlheng tse di le gore di fetile tlhopha sa Sundowns ba kgona go fenya mogopo wa league go sa shetse papadi tse tlhano jalo seo bere setse re tseba kore go sena gore re mang a ka direla mang favor jalo mo setleng se re le mo sona se e leng gore se tloga se nswabisa jalo ka mogaši ke gore o ka re PSL ya rena ga ena tshepo mo dihlopheng tsa rena tse e le gore di tsea karolo mo dihlopheng tsa mo dipapading tsa CAF ka baka la gore re o ka lebelela re kwa morago be re tseba gore ba raua gore PSL le CAF di sa sebedišane ka baka la gore dipapadi tsa CAF di thoma ka January di a felela ka November mole tsa PSL di thoma ka August di felela ka May jalo go ka lebelela gona bjale calendar ya PSL le calendar ya CAF di a tshwana mo e le gore go ya ka nna be ba tshwantse ba ba lebeletse calendar ya CAF gore e eme bjange go ya go le go ya kwa mafelelong gore ge tlhopha tsa rena di ka feleletsa di kgone go ya kwa mafelelong a ona mo go poa yana CAF e be gore a di šitiši leke ya rena gore o sa tlo kgwetsa jalo a re ba tlatla boditse ka polela sepulang le re go na le go tlatla botsa mo e le re kgwetsa kwa go swele kwa go right kae kae go swele kwa go right jalo e tloga e sa kgatlhise ga botse ge e tlo fela ka tsela e tlo felang ka gona tlisitso
3: e tloga ke obile bolata ba gore e bontšha e swabiša nnete gona setlhopha se fetse dipapadi ba eme ba emele ba bangwe ai beke ka moka
4: tlisitso a e kgatlhise ka baka la gore Aforika Borwa league ya rena ka ke nola Aforika Borwa ke nngwe ya di-league tse kgolo mo Aforika ebile wela go tse dingwe tsa di-league tse kgolo mo lefaseng jalo go ka lebelela naga tse dintšhi se wa se direge ke ka ke nola Aforika Borwa ebile e tlo ba elela mathomo mo le ke thoma go thoma go tsewa kgwele ya maoto go thoma go ba papading tsa kgwele ya maoto ke tlo ba elela mathomo se ke bona se dira gore setlhopha se e le gore se bakišana le se sengwe go fenya mogopo wa league se tlo bapala gomme se e le gore se se bakiša se tlo bapala papadi tse pedi ka morago ga re ba bapetse mo tšatši la ka moso Sundowns Orlando Pirates ba tlo ema matšatši a mane pele ba raloka papadi ya bona ya bo masomepedi senyane ka yona papadi ya masomepedi senyane e tlo ba e se gore ba fetsa ba lekana le Sundowns ba sa tlo bapala gape jalo e tloga e sa kgatlhise tlisitso e tloga e beya league ya rena maemong a e le gore a tloga a sa kgatlhise mo lefaseng
3: ke ipotsa gore na ba etapele ba ditlhopha tse ka bobedi goba go direge go fitlheng kae nako ba ke kwa bjang kodi bolekele tsewa setlhopha sa Mamelodi Sundowns gore le a fetsa le a sepela le a gorolo kwa makgaolakgang le tlo bua gape la tlala lebelela setlhopha se e le gore le phenkgišana le sona le ba lebeletse le ija manala le gatile menwana gore ba latlhegele goba gorolo kwa maleka
4: atlisitho se e le gore se tloga se kwiša bohloko mo kgwele ya maoto setlhopha se sengwe le se sengwe mo kgweleng ya maoto ya lefase ka moka go sa Aforika Borwa fela go tloga go le bose gore tšatši le fenya mogopo wa league le fiwe mogopo wa lena le ge ba ka sa le fona ba raua ka baka la gore be re sa tse gore o tlo ya kae o kgole e fela le keteka le balatedi ba lena le tseba gore le fentse mogopo wa league bjalo ge setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba ka kgona go fenya papadi ya bona mo tšatši la ka moso ba tlo emela Orlando Pirates gomme re Orlando Pirates kae kae ka sa šome gabotse go ra re tlhopha sa Sundowns ba ka sabe le sebaka sa go keteka mogopo wa league le balatedi ba bone kore ba tlo ba romela ona ka email go ba kere ka Korea jale e le se e le gore se tlwa sa gatlhise tebito e le se re sa nyakeng go se bona mo kgoleng ya maoto re bone motsatsi la maabane Barcelona ge ba fetsa go fenya setlhopha sa yona Real Madrid ba ile ba fua mogopo re a tse gore kakeno la Aforika Borwa ge gore o fenya setlhopha se e le gore ge o fetsa go se fenya o swantse o tsea league a se gantse ba mogopo ya mo lepatlelong e fela ka kua go la Spain ba bontshitso rao ge gore Barcelona e fenya le Real Madrid re ba fa mogopo wa bona re tswa ditabeng ke se e le gore o ka re le rena re le mo Aforika Borwa re ka se etse sa tlebitso
3: ke ra gore Premier Soccer League re ka re mapaletso ke go ka dula fatshe gore o fetisha papadi ya Mamelodi Sundowns ba e shutishe ba nke ba beeletsa tšile lengwe kgatlhano setlhopha sa TS Galaxy gore go tlo go be le tekatekano ke lebeletse go ya ka ditlhopha tše ka bobedi
4: tlebitso wena o ka fela o kwešiša gore re ya mo dipapadi tša mogopo wa lefatshe e le se e le gore a se rena fela re le mo Aforika Borwa re yang papadi tša mogopo wa lefatshe di-league tše dintši lefatsheng dinaga tše dintši mo lefatsheng ba ya dipapadi tša lefatshe fela ba netefaditse gore league tša bona dipapadi tša mafelelo tša league di fele ka tšatši le teng mo e le gore a gona o e le gore o tlo ba le favor go tswa go mongwe se e le gore ke nagana gore PSL ya rena o ka re ga ba se dira mo setlhe se re le mo sona o ka re ga baka ba ba flexi gore ba nyaka go ba flexi gore ge se se ka diraga re tlo dira ka tsela e ge se se ka diraga re tlo dira ka tsela e le se e le gore ke nagana gore beka leka go se dira tebito re lebeletse gore ge papadi tša leake di fele ka tšatši le tee ga golo tse le gore di baka leake di raloke tšatši le tee nna le wena re a tseba go ya kwa morago papadi tša mafelelo tše pedi be di raloka nako e tee e le gore ba thibela yone gore setlhopha se se itseng se sa thuši se se itseng setlhopha se se itseng se sa tse gore se tlhoka eng gore se fenye leake
3: Kaizer Chiefs motshwana thulare ba khoditse tekete ya gore papading tsa CAF Confederations ka ba tshepisitse ba tlatle babedi gore Africa gona ba aya ka nako la go tsogile le rupurupu la gore ba sepele tsana ka mosafe le balatedi ba setlhopha sa Kaizer Chiefs le kgone shiba boe ba khoditse tekete o bona ka re mo gongwe moshomo wa bona o bolokegile
4: tlebitso go ditlhopha tse lesometshela tse le go di bapala mo lekeng ya kgole ya ka Africa Borwa ke setlhopha se tee fela se tseba maemo a sona ke setlhopha sa Kaizer Chiefs se le tee fela tlhopha ka moka tse lesometlhano a di tseye gore di o felela di le maemong a feng ka ntle le setlhopha sa yona Kaizer Chiefs jalo go ka lebelela thaloko ya bona batlhatlhi ba setlhopha sa yona Kaizer Chiefs yona o kare go ya ka nna a ba bolokega ka tsela eo ke lebeletse gore ka le lengwe letsatsi ba tonya ka le lengwe ba fisa ka le lengwe ba tonya ka le lengwe ba fisa go lebelela ge re tsena mo ngwageng wena 2026 Kaizer Chiefs e tsene e re tsene e le gore re beletse gore Kaizer Chiefs e tlo bakišana le Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns kwa godimo e fela ba ile ba bapala dipapadi tse e le gore di ile a feleletsa di bantšhitše mo yona race yana league bjalo a se se e le gore ke nagana gore balaodi ba setlhopha sa yona Kaizer Chiefs ba ka tloa ba se rata ke lebeletse bona batlhatsi ba e le gore ge ba fetsa go fenya re lebeletse re aua ba tseba taba tsa bone e fela ge o ka ba lebeledišiša ga botse tebitso ga se batlhatlhi ba e le gore ba consistent
3: wa tla e bolela ka nnete ka polelo ya seeng ke ekoele ke tshepa re balatedi ba bantsi ba tlo ba e bolela yona polelo e boletseng ke ke e kwang le kwa mapatlelo ge ntse re sepele gore ba bolela gore wa taba ya gore banna ba nnete gona a re gane ba lekile e fela taba sheya gore ba thopa ba thopa ba thopa o ka yo bana ba re lokile maleka o tsebe gore ba ya se vping ba fitlha ko pele a re lebelele setlhopha sa Maketsi ba e le gore latlhogo tse ka nna ke tharo go lefela kgatha setlhopha sa Orlando Pirates gona ka mo lepatlo le leswa la Peter Makaba pele ga balatedi ba e ka ba dikedi tse ka bago tse lesomeseswai a ke tsebe batho ba bantsi be re maketse lenaneo la setlhopha sa Maketsi le ba thomilego ka lona le ge e le goreng e taba tša bona nnete dingwe ga go sa go fitlheng ka e nako kudu re lebeletse go ka efoga selepe sa magagane se e le gore se ba lebeletse mo matlhong nako ngwe le ngwe se ka no rema setšhaba
4: tebito mo batho ba ba bantši ba ba ileng ba makala lenaneng la setlhopha sa Maketsi ke e mongwe wa bona ke lebeletse gore setlhopha sa Maketsi ke kwele ba re a ke tseba gore ke nnete gore motlhatlhi o boletse se ke no se kwa mo tseleng ba raoa o boletse o raoa be re ntse re tseba gore o latlhegelo gatlhaneng setlhopha sa yona Orlando Pirates ge ke le mongwe wa setlhopha ge o ka bolela seo ke le mongwe wa setlhopha se e le gore ke go hirile gore o dire seo re ka se kwane tlebitso ka baka la gore kgwele ya maoto bo se ba kgwele ya maoto ka ba ke la re a re tse go ya go direga mo papading e ya tlhopa sa magazine se maemo a ile go ra twa a bela etsa tlhopa sa Orlando Pirates ke tlhopa se ile re tlhopa se le mo fomong e kgolo se ile gore re a tsore se shuma ga botse e fela ge o le tlhopa sa magazine o ya papading ya go kgatla le tlhopa sa Orlando Pirates o lebeletse gore o sana le papadi tse dingwe tse pedi e ya ka sona tlhopa sa gago seo se tshepileng ka ba ke la re Orlando Pirates e ya go raloka ka yena gatelelo ya gore re swantse fenya le rena le sona tlhopa sa yena magazine se ya gore raloka ka yena gatelelo ya gore le rena re swantse fenya mohlomongwe se se se ka direga o lebelela mo tšatši la maabane tlhopa sa yena West Ham ba e le papadi ya go bona le tlhopa sa Arsenal ka se sekolo se se ba na le sone le ge e le gore ba tse ba re tlhopa sa Arsenal se boima e fela ba e le mo papading e ba re se se diregang se direga tlebetso
3: o bo dira papadi ya marumo ka lantse le Richards Bay mo e le gore ba buile morago le kantšha dino a ke tsorena dipolo tseo di reng mo go bona kudu lebeletšele ka mokgwa e le goreng bana ka go efa ga selepe sa magagane
4: tlebetso go tloga go le boima mo setlhopheng sa marumo ka lantse se e le gore setlhahla ke mo era ka mo go lwa tloge kgomo o ya kgomo yena a matume mathiane tlhopa sa yena marumo ka lantse ke nagana gore mohlhomongwe ka baka la maitemogelo yena matume mathiane o ile a sa tlhokomele maemo a sebapadi sa go tshwana le Philip Ndlondlo o ile gore o itse ga tlo mo fetola mo karolong ya bedi ya papadi e le gore doctor o ile gore be ele mo sekaseki o ile a dumela gore morraga gore ba šimpa ba fetole yena Ndlondlo go ya mo bogare ba lepatlelo ke mo setlhopha sa yena marumo ka lantse ileng sa raloka ga botse jalo go lebelela sone setlhopha sa yena marumo ka lantse eltvito maemo a bona a tloga sa bolokega ka baka la gore ba raloka setlhopha sa yena Polokwane City se ile gore bokoa ka pampira a sa bolokega mo dipapadi tsa top 8 fela re bolela ka reality so a ke dumela gore se ka tswa ka rana top 8 mo le ka lesakore le lengwe ba ya go raloka setlhopha sa yena Stellenbosch se ile gore se nyaka go tsena ka rana top 8 le ge e le gore batho ba sa amogela ka kwa go la Bloemfontein mo e le gore ga ba šomi ga botse setlhopha sa yena marumo ka lantse ke bona maemo a bona a tloga sa bolokega setlhopha sa yena marumo ka lantse
3: ke feleletsa lona setšhaba Chipa United Galaxy di re lokile maleka mafelong a bekeng mo papading tsa bona bepotšho ke gore na go lebeletše di sala ka fa TS Galaxy ga mmogo le setlhopha sa Chipa United
4: lebelela TS Galaxy yona e kaonenyana a ena pele mathateng bjale go lebelela setlhopha sa go tshwana le Chipa ke se sa ditlhopha tse e le gore se tshwana le molwetse Chipa United gore molwetse wa bajwa ke le ya moapola le ya moapesa nengneng ba re ICU nengneng o highcare fela ge dikwapadi tša setlha di fela o kgwetsa Chipa United e se gona mo dipotlhopeng tse e le gore be di le mo kotsing jalo go lebelela sona setlhopha sa yona Chipa United mathata a sona magolo tlebitso ke gore bolaodi bja bona ga bana se ile gore re ke pelo mo kgweleng ya maoto mo e le gore ge setlhopha se latlhegetswe ba tshwantse o lebelela gore setlhopha se latlhegetswe ka lebaka lefeng bjale nako le nako e ba sa šomega botse setlhopha sa yona Chipa United ba koba bahlatlhi bjale seo ke se e le gore ba ka sa tsogele ba bele setlhopha se e le gore se tlo kgona go phenkgišana mo dipapadi tsa yona Premiership ebile ba tlo kgona ba tlo dula ba bolokegile ba tlo dula ba le mo maemong a ba le mo gona ka tse le gore ba sepedisa setlhopha ka gona sone setlhopha sa yona Chipa United
3: motshwana thuta rompoe mola mafelelo ijake sundowns ba ke ijake sundowns ba ko Orlando Pirates
4: ijake Pirates le zitho
3: ya ke go
4: kwela ijake Pirates
3: go kwela sana tla re ga lawo
4: o la ba ke ndalo ba tele
3: o sha tlo go le bokwele re ijake Pirates a bila se ka tla be tla ba ru ye ya ditletse ere ke bona tshe go ja dipapadi ya local le khone le bantsi bang le khone ba tshe jwa thobela FM go English Premier League se ba sa Tottenham Hotspur ye le rulana na go ngolo ka no rama ka selapa sa bagana ya bagala fast pass sa Leeds United mola ka go lengwa Italian Serie A fast pass sa Napoli ba mogala fast pass sa Bologna papadi tshwa go tla fa dari dibile ere nya se nyanga go go ere divisi ne ka go naganya ena Netherlands papadi re lokile magaranga fast pass sa Breda ye ya mo ke fa here and fen papadi we fele fast pass sa Breda ba fentse ka no chepe di go le fela Spanish La Liga ye e fedile go ba re lokala fela go wa yo rlo kala bana o sana ka tshopa mo go pumo e se tlhopa sa Rayo Vallecano ya mo gala kirona ka iri ya senyane ke ka mogodi emego go fitleng ka yena ka magagesho go meela re ke timere ya go lebela fa papadi ya Junior Springboks re lebele ke 2026 under 20 rugby championship ra ga ba re lokamale ka di ntlhatse maswe pedi senyane go tshwa maswe pedi senyane ka tlhano tlhopa sa New Zealand ba dinga bana ba kaola kang go pelefa gore ke papadi se re jang ka kwa lepatlelo la Nelson Mandela Bay mo tshing la mokibele re ke kitime ke go botsana fa le mogashi kwa dipapadi tsa rugby gona mone go lekgotlagatsho la Africa bore mo go thobela FM ebile e le raditaba wa rena ke banka se yana Freddy Kise ke motlhalerwa sho gona mogala motlhalerwa a re lotshe nthobela
5: mokoni ke a lotshe ke lotshe le batho ba thobela FM
3: mo shato mogolo Ei, ke raro maleka mo khutlo ke tshepa ra bile bosukudu kudu ka gore ibile ibile le o tsaba gore ke a tshopa o tsaba gore ke a tshopa go tsama mo go namile ba shimane a wa ga mogole mo tlhatlwa bona Kevin Futhe ina mile ke bona ba ile gore ba gonne go thopa mogopo wa rugby championship le qala mathomo e mara gore le ka maleka le tlhapa sa New Zealand
5: nete gona ke fotere ke tsetswa ka sekela tshwana tshwana tshwana tshwana FM go le khausi mo baleng gona ibile motho a ka re ibile dipapadi tse di botse go dutsa mogopo tsa URC tsa rugby championship under 20 mo le tlhopa sa Africa borwa the Springboks under 20 ba ba le ba le tlhopa sa Argentina Australia le New Zealand Kevin Foote le bana ba ba tlwa ba shumile ba botse mo le re bone le re mo papadi ya mafelo ba re ka maleka le tlhopa sa New Zealand ye lo rra tsore New Zealand ke tlhopa se matla ke tlhopa se lo se plus tradition le tlhopa sa Africa borwa e fela mafelelong Africa borwa ba ile ba khona ka fenya mogopo wa lefase se mogopo wa lefase wa URC wa masogana ka fasa mengwa ga e masoma mabedi o tla gopola gore Africa borwa o setse o buletse gore ke la mathomo ka gore ka lo ba ra lokile ga tse kudu ka monageng ya Africa borwa
3: ke go ka ga botse mothalerwa a ke tsebe maleka ra re ke ya re ka re mpapadi betlo ga e bontsha ile e bo sekudu a ke tsore na o ka reng ka mogole gore tlhopa sa Africa ba re ba ile ba nganga bala ka gona le ka mogole gore ba buile ba lwa ka gona tlhopa se sa di junior box ka le bakala gore ba buile morago makgamalwanyana le ge le ra ile ba eta pele nakonyana e telele ka dintlha tsa masomepedipedi go tshele sometlhano
5: Clifford ke bile le matlhatsa o lebela dipapadi tsa Africa borwa ka mokana tsona mola dipapadi tse di thomang se nkare ha ina pile papadi e khatlile khoro ka mokgomo bya le go bane tlhopa sa Africa borwa ga o lebella ka mokgolo ba rarukile ka ona mo papadi ntse bona tsa mathomo ba di bona khatlile tlhopa sa Argentina ba rarukile ga botse kuru khatlile tlhopa sa Australia le ona ba ile ba khona go bontsha gore ba raloka ka mogae e fela e rile ge ba kopana le tlhopa sa New Zealand ba na pile ba bontsha kare ba tsene ka molepatlelong ba tshugile se o sile sa ba ya ka fasa khatlele go le fela re bone ka morago gore ba ye o ikhutsa ga ba boa wa bona la re Kevin Foote o buletse le bona go mme South Africa borwa sile sa kgone go boa ka matla magolo mo le re ba ile ba kgone go karolo ka maleka le gona papadi yo ke papadi lo South Africa borwa ba tsentse go ka ba ba e fentse go bana go lebella metsotso e ka bang e le sume tlhano ya mafelo ya papadi Africa borwa be se pela pele mo le re South Africa New Zealand ke sona se le re se be sikitimisa papadi e fela diphetogo tsa setlhopha sa Africa borwa ke tsona tse e le gore o kare di napile tsa se ba somela ga botse mo e le gore setlhopha se re bone le gore New Zealand e kgone go boa ya lekalekantšha dintlha
3: a ke tsebe o re ka reng setlhopha sa New Zealand ebile e nngwe ya setlhopha se e le gore se bile le tournament e kaone kaone re lebeletse mo setlheng se kudu ka gore ba kgonne go ka fenya kgatlha le Australia ka dintlha tse masometharo nne go tse masopedi senyane ba fenya kgatlhona gape le naga ya Argentina ba latlhegelwa ba latlhegelwa ka ntlha tse masopedi tlhano go tse lesomesupa a ke tsebe ba santse ba ye o ketekola leswa setlhopha se sa New Zealand kudu ka morago ga maleka ba re lokile le setlhopha sa Africa borwa
5: New Zealand e tshwanetse go ka ya o itukisa Clifford gobane ga e ba ile gore o tla gopola ditlhopha tse ke napile ke gakane a ke bolaya ka mogopo wa lefase gobane dipapadi tse ditlhopha tse ka mokana tsone di be ditukisetsa go kaya mogopong wa lefase ra tseba re ka ngwaga ka kgwedi ya July dipapadi ba ya mogopong wa lefase ka ngwaga e ka fase masome a mabedi ka gore yalo setlhopha se sa New Zealand ga e ba e le gore ba tlo nyaka o ka fenya mogopo wa lefase o e le gore setlhopha sa Africa borwa ke bašireletsi ba ona ba tshwanetse o ka šoma ka maatla gobane ge o lebela papadi ya bona kgatlhano setlhopha sa Australia ba buile morago ba fenya setlhopha sa Australia mo metsotsong ya mafelelo ba raloka papadi ya bobedi kgatlhano setlhopha sa Argentina ba fenywa gomme papadi ya bona kgatlhano setlhopha sa Africa borwa le yona a se papadi e le gore motho a ka re re tlwaetse setlhopha se sa New Zealand se roka ka gona e fela ga re tswe mo setlhopheng seo sa New Zealand segolo thata re tseesedi mo setlhopheng sa Africa borwa motho a ka re setlhopha sa Africa borwa Africa borwa mona le setlhopha se se botse Clifford le bathelegi se e le gore ba tshwanetse o ka se dira fela ke gore ba be le dipelo ba be le manganga ba be le ba kgone ka kapolela seng re re ba be le dikatse tsa go ka lwa go fitlha mafelelong gobane ba thoma ga botse fela ge ba ya mafelelong ditlhopha tse e le gore ba roka le tsona di kgone go ka boela papading
3: motlhalera e re ke tse nako ke go leboga ka metlhalamaka monna ge tshwere leboga tshedimoso o e abelanang fa le bathelegi ba Thobela FM
5: ko leboga nna Clifford
3: re mo leboga bjale le mo goile ke matlalo re ke Freddy Chase ba tlhile tse nete gona ke ka mo goile gore ngwe beile ka gore ye ke nako ya go kopana le lena mo moyeng 0186 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0205 2 0 baroka le ra shiwe lona e theogile ile mabu a re kwane a e tla re boleleng a re boleleng ka ditlhopha tsa tsa ka mona province ya Limpopo re bolela gape ka dipapadi tsa Betway Premiership lebelo lela la go thopa Betway Premiership tshilo le ya thoma go sasama bidiri sa nantsi ya mogala tiere lo ka le stopa sa TS Galaxy gomme Orlando Pirates yo ba e dutse lebeletse ge o re mamidiri sa nantsi ka re lo ka maleka e ka re lo ka maleka go fedile go ba ya latlhegelo ee What's up? Yeah, you're all in quail. 086-000-2452. Arlo Chenga Mashat. Tobe.
6: Clifford Dias.
3: Yeah, Lodge.
6: Le Wulala Lamani Bagal Palale.
3: Tobe.
6: Eric Lewisian Stop as a case that she says, who know Obama, my mom, Avararo, or Restock on our ML, a co Kef Confederation Cup, Miami. O stopa sa rena sa Black Low Party le sa baroka re ke re sa tema go boeletsa Clifford e no tlo e bona e je league e thoma taloko ya bona e tlo e le sa ga tlhisi Clifford
3: ha o mara go nala mahema hema re baroka baroka ka no boya
6: awa e le ke kwele ya mme ya ya Black Low Party le bana ba re e ka ga mahema mahema a me je ya mo re tshe mme mara se le ke kwe botse Clifford
3: ke kwela mahe mme mme a a a a a a a
6: a a a
3: a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
7: a a a a a
3: a a a a a
7: a a a a
3: a a a a a a a a
7: a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
3: a a
7: a a a a a a a a a a a ibile e botse ibile di papadi tse di botse tse ile gore be ile competition e ile gore be ile ya maema go di mo mara ya lo ka ba etapela ba rena ba PSL e thomo jwa fisha molae ya mafelong ka baka la gore hlopa sa lebelela hlopa sa Sundowns ga mogotsi ba palang ka gona so ba pala ka Mtswana and then still the Pirates sa tshi ga two games so ga tsena ba plan ga botse in future sa gore ba plan ga botse di tsa go tswana le tsona tse ka re league ya rena be ile ya maema godimo ande be ile league e le gore ngwago e lebele batho ba bantsi ba e lebeletse ba ešhišešedi go yona ka baka la tlhopha sa Pirates and Sundowns ka mokgwa e le gore paka league ka gona mare e thomo jwa fisha mola e ya mafelelong go ele ya dinong
3: e ya jwa fisha e seng e thoma go jwa fisha e ya jwa fisha batho ba ka fetsa papadi tsa bona ngwe ba salatse pedi mola ba ketimišaa
7: yona ke mo e le gore fele a ikwešaga le gona kare o yo Sundowns e tlo ba e dutse Pirates e sa tšhaletse ka two games at least nka bo tšhošine game le ya Pirates ya bo 28 nka ba e bapala ka Mtswane le Sundowns ke ya bo 29 ba e bapala ka Mtswane le Sundowns at least Pirates e tšhale ka game e one re a kwešiša ka gore Sundowns e ya go CAF final wa bona tse nka be go le gore go tšhetse papadi e one next week ya Pirates be go gushagala
3: ke le go ya ya lawo
7: mre
3: mo shato mogolo arle lo che
8: tobela tsho
3: me hala genna
8: le kae
3: re bona re gara le ne
8: le bona la le Jimmy Mameta kwa di Fred
3: tobe
8: ei na pele ga go tsoka ka Black Leopards le baro ka di tswile a ke ona go tsoko
3: Yeah.
8: Limpopo ke ka ka o tletse ka diplara ke ka tshimi tsa rena tata.
3: Eh, ya go thata.
8: Bona go Durban City bo Richards Bay bo Amazulu ba ra lukisa diplara tsa bona.
3: Mm.
8: Mara rena ka mo rapalela ka ba roka le lo thata.
3: Ba go di ka bua ka reverse.
8: A re ya go di bua ka reverse le tshwanele di go tsene ka ntili ga o ya ka reverse ma ba re ba re re sa dinga ke tshotse.
3: Yeah. Ha ga ke se le ke se di ala ka ba Afrika borana.
8: A di u da hore ka e ka e mamukize.
3: Le ka Swaziland.
8: e fa bilent le tsona tsana di we ka re di paleta di e go zini and then ba go go bolela ba re sundowns e ri a gambe a ba tswele di kimuli ra lo ke ka mogano nna ke molateli wa pirates viva pirates viva
3: ah yo no give ya ona bo fa bo go bolela date le raro le ga re ga le garlo ga le nna le garlo ga ma mmeli sa nantsa e ka thopa papadi le nna la re le gore loka la re le gore loka loka maleka a potso rena mmeli go padile ma mmeli sa nantsa e palla go keteka phenyo ya bona ya betwe premiership le balateli ba yona
8: so ke nna ba re game jar na di sala morao timi de ra loka le jona be di ra net bank
3: le go le bialo ma mmeli sa nantsa ba ile go bona ka net bank yo bolelang ka yona e be ile go bona ba padinja kef ya no bolelang ka na ma mmeli sa nantsa
8: mara o lokile tshosi a re pele bonyati wa bolo nna ke mola ke dumula pirate
3: a hone botata go lokile e ya re re tlo pa ba go re a le locha
9: hello ntay
3: re bona re gara lena
9: le le ya nne ke tshoka mo jobbi
3: tobe e
9: le di mo re tshe sala tshe sa po ente ka mtshwana
3: e direng
9: a ke dumo re nne ni se ka mtshwana ke galaxy
3: Ah, e ga no go nya mi se tshabere le geje.
9: Ah, sentse tawe mani le di sundown tsi ska wili.
3: E ga no le tonye ja pa tla be smart home le tonye ja ke le ntshije go Nedbank.
9: Eh, awa go tswa tse ke ya ka gone go chef Galaxy wili. Ba ba ni ke ka go phego e ke go no tsa cup.
3: Ke go go ile mingi ka mo mingi wa ga thoka ka mo ZB.
9: Hello.
3: Le bo gile re. Ya re ga le tronyetsa arlo je thobe
10: bista mi hala se
3: re le loji
10: samson go ga mathabata ga ga mathabata mphane
3: ya go go mogotsi waka
10: mogotsi sa go bolitsa Chase Galaxy ke tsoke supporta go re go tsasa monna re go ridi mo shong
3: o tla we supporta la ga e ba tronyetsa
10: ke ne ke ba tronyetsa mogotsi re khone mo shomwe le nna re ka khone go fenya bo di pedi se je o monna re shu ra san le ba ka next door
3: ya ga bo go tla ba boima botse botse ke ra gore ba ra ke kenya ka re bolela ka yo wa gotsofala ka mogole nana ole le sepetseng ka gona ke ra gore batho ba shala ka papa dichepedi ba bang ba fetsa go sasa mara ke timisha
10: ah wana ke gore botata fela pele ne ba shala mara le bone ba shala mara ke mi chepedi na re te tile tile ga chepedi ga gore botata fela monna go di ditho ba se ba lla ka nana ole le papa tsa gore namba o kopile mo ko mara
3: ah wa samso lo ra gore wa gatla ga nge be wena botla kwa bose le tsi ya liki le ka gae
10: Ah, we could talk about the Simon Nagos, but I am really Monagos. What about the series? The Quill of one of the League of Alaga, like I refuse to say, I'm not
3: sure. I was Samson, I saw you to Pali, was I or a loga?
10: Little, which I'm not sure about the Mumoying. Kept at Deben City, their way to Nature. Eka. OBD College, their way to Nature. Primeiro che uri me sena tsena se ka moar.
3: Yo ja go go ela fa ja go go ela. Arlo che.
11: Tsito.
3: Le gaera.
11: Rona le ga.
3: Ha re gona.
11: O bona la letse frustre ma ngwana o go tsa tlo kwa la Rustenburg.
3: A ke ya go go.
11: A ke to me ka ba roka le Blue Park. Ke ne ma hema kwa la wa ga ba nete. Go hopola bana ba ba fela ba etsa mo di tournament mo di timong tsa motlasinyana go ne talente ntshi ba tla ba great player and ba ticket o re ba ragise di player ka local too much mo tsomong go ka dira something se speter
3: ke nagana gore ba thele di jebale go bona to khurisho
11: ya and then yengwe mabane go gore fa game go hona go gagala more than 10 minutes o sa re score bo la awe ka dabe
3: ke le first score bo sna re nga bolala nako ka se bolala score ifela ge ile re go bile yalo
11: o bo gaga o bo gona go gasha match more than 10 minutes o sa bolala score
3: ke go kwela ke ya le boga monna ge
11: ya mafelo gore o jambisi tsoro ge ba se mara bana go bo gasha match
3: a mo go wena wa bona mo go ha mo go wena we tle na o no bo ke tsena bo
11: ke go kwela ka se jambisi ba re no jambisi
3: Ah,
11: mo go
3: kwena, wa go ka bila ja ga re tlo mo go kwena. I'm going to go to the house.
12: FM a ile goreng a latela e re ke go matlhakung.

0: ka mollotjana gore ke nako ya mabosi nako ya mahlakung le khono le re go bia ka ntšeditse gaolo ya bokete tse nne le kgolo le masome society gaolo ya go bia ka ntšha le go ngwalwa ke KZ ketla zungu mahlangu mo tsweletse metšhineng ke amogetse bodibe mo tsweletse le motlhagisa moyeng molebogele bza lady madira mo tsweletse mogolo Isaac Silo Mashila epsine ka kgaolo ye ya bokete tse nne le kgolo le masome society 4181
1: Sophia mana wena gore o kwege motho a go kgala o swantse go kgalega kae ga botsebotse a bua man
2: mongane wa mena menana ka million go ne kgala
1: no problem nkoko le ditlhong a di go buše wa sa ke go botsa nnete motho a go loilego a sa phele gore o hwile o hwile le matswalo a gage motho
2: mara my friend se e lwela ene ke ne mong kileng wa nkgala and ka se go kwenna
1: wa lebalana o lebala fela ka kgoo ke go kgadile gantsi ke go galela lebelo Sophia o otlela ka lebelo la godimo a ke a go gopela mo gore fokotsa pele kolo ye re petrole
2: sorry my friend ka tshwenyega bone wa bona ye mova ye ya kore bona o protected ka mogare ka moke e na le airbag loko ko endleka kore sengwane se huma ndleleni owa the airbag se sengwe re wa bona gomme tsa go tshwara okatsa kare o sametse mesamelo ele ya maemo a gedimo continental pelo
1: gore are ke tlabe ke lora ke le le godimo ke goile ka nako aneo ba kere ke tsotse bolelago
2: no
1: ke ikgopela gore o bo ntlhalosetsa ga botse gorena lebaka legogolo le le dirile gore o bo ntshe ya re ya toropong re ya go ja dilo tsa maemo a godimo ka hoteleng ke le lefe
2: It was a celebration.
1: Celebration.
2: Le madi aka di an signela gore ne tlo wina. And ka madi aka a ne botsa gore Sophia o tlo wina. Ha? Ne bankolongwane
1: o winang.
2: Bisa ke tlo mo wisha fase. And ne ka thusa ya Brendan.
1: Wo Sophia. Wa bona ye o tla go ithoma go. Ke go khala e sa le semetseng gore o ralokela mollo. Sophia o itjwela pele ka bophelo ba gago please.
2: No ways. No ways my friend. Men ke fumele. Wa nuna a tlanga hi mina. Ibe seke a nsukela a fa mabyela bangane ba ka ke konkile. Yo, ba go kgile mo ntjelo tshilo ne go thilitse nna a sham. Ninge mutheke.
1: Ne go tshe fela re o ipie pele, bia wena pele. Ga o gana le sekebe ka sela ba re o ke bitsa man.
2: Okay, my friend, ke next sa bushelela ke go botsa mogotsi wa ka ke re bona. Wela o tane te ba ka hlele sa go mine ne ngwana gomba ra za bana. Ke nna mo sitene wa motsonga, a ne tlange, a ne tlangiriwe. No! Kito make a show ya re bisa ke mo wisha fase ka itrela revenge e leng re enya ka kenna.
1: A swara ke mo khotsi ya ka, ke kwa tlhoko. E bile ke thoma go tshoga. Ke go khopetse re kgawana le bisa o agana a o dumeli o di o ba ntwa pala
2: relax money relax my friend nanga spalle ke monna a zanga ka palle ke monna wa nkwa bona bisa ke tlolwa le yena until a ya ka mo fasa ga mabo and when so go dira gore ka o complaina o do kwa gore o sepetse wa tjatja janyana wa bia mo magetleng wa tlapolokong that's it
3: malo mo jaaka he ke bone ka rena go ela ka go bola moshomo jwa le bona wa e fetlile ke le matena ona re jile mo be ni wa la e ke rena ke di ke se bele ya e fela pele nga se bele man e go le bele tshe mo jaaka ga ng ha tle ne e ka rona le selo re sa go tshwenya e lo rabotsa botata ke
4: o ya qala mpiti ya go nophuku man ha ba se bona mokhathotse fela hai
3: wa baby e lo robotata ke mwa ja ka poskala bala rona motho aka ke go tsiba ka ntle ka gare a hona le selo se ke se lo se ka go dira galela ka se se bone ne jwale ke a bona le bona jwale mwa ja ka rona ntung yana ya o tshwenya pelo ya ha ke na botse
4: ka nnete wa ntse ba mpiti
3: yes
4: re se re tle go nganisa
3: Jwale ke no go bala rona tlhalosetse lo rona ga botse botse o jiwa ke eng
4: o thata ba ka ke hore ga ke fetsa o tlhalosetsa ga ke tsebe nna o tla ntšela tlhogong o ba o tla nogore ke agafa ga ke tsebe
3: tshele kakakaka baby please man o ska di atsele ke go pela magatsa ka di o tsa nna gore o jiwa ke eng gore ke gone go thusa
4: mothata ba ka mpedi ke gore wena ku wena ja tabatse ka ofela gore mo ke tla re ka o thusa ka dipheko wena eh eh one who are no safe as now tsepi pheko gore o tsepi nna na
3: Mwajaka, nakwa ya kwa ya mshumu ifitle mafele longe. Kiso ndike sepele. Nthalo seje wara kwa wakwana gara tushane.
4: Alright. Mamila hantle hee. Njoit, kumsebisi nkwa upela pela juan, kararu uitsori lwa. Uitsori hantle, uba wana lebo tadana. Kapa kala ure kina lima chachia mararu mpeji. Ki ulora, wasipa kumsebisi nkwa, use hantle.
3: Awa, baby. Wara uro tunya kujwana jowwe. Awa na mushumo ndilo tsaka ka moka de sibla ga botsi ke re dilo stofong ge se fela gore ai mara tsorke ere ke se pele re tla bolela
4: ai wo o mpedi isa buye ga se fela gore ni katella gore eng
3: ke tswana motho a ka se go botsita ba go modula molale go ba o tshela bile a bolela
4: ai ka uthethe
3: okay o lokile ere go botse
4: thethe
3: selo se antshinya bona jwale ke le ka go thusola mampane gore motlhomong ka kwa gore a tsheko ba se ka mmona molato a gona go lokollwa eh ke se mo ka se di amaga ja ka fela o tsorgi ere ke se pele nna le nna re le mo
4: bye bye
3: baby
4: hi ke ngo
1: Eh, uchi chi kuku.
4: Ke bona le sona le botsile tsana mola sefiro ga pibile le go tswa bekisa go tswa bona tee. Na nga no duba botsile le wena.
1: He? Awwa, kule ska interview jwana. Hape le banyana ba ngwa sekolong. Ba ba bulela ba re ke botsi.
4: Awwa, mara ba go botse maka ngona tena o botsana.
1: He? Ka gore
4: eh. Sa, ele, le go no duba go botsi wa rawe re ke go bona ba ga mojela.
1: Hey, ha o ke le mabeke tlo bona. Ntswale re tshabile. Ka hore ke tshwetse wa kwa machaka ske mo khwetse. Fela ka tsho ra skwa machaka o mo ga mo jela.
4: Ah, ka madima be o mo tlhokile mana ka re tshabile ya gona. Ena ke se bona ke tla re o ile ga mabona go ba ga machaka na. E nka re somle tshe mogala.
1: Ha wa ke mo khale ke mo founela motho ga arabe ni.
4: Okay. Gona hone botsa ngwana ka o tla re ga buile. O ke tla mmotsa re bo mo nyaka.
1: Oh, gona o le shaleng botse go.
4: E mapeli ngwana ka mapeli. O go boele mo. Ma heme heme ha ke a kwang gore wena biza o ba hatle kwa ga gore mo mogwabela ke dinnete
1: wa ke tla ske mo mogwabela ke no motho a tsebe go kwa gore a ska fetla ka kwa ga ya re tlelele a re di kwa re ke ka ga
4: gape nna ke be ke tshwa ka ra ke re batswa re batho ba bolela go dingwana ka ba tsa bataba batla eno ka matswa ile ka di prefer gore e nambe e jo jack eh
1: au
4: jale au tshushe go mogwabela mana o makaka ka ba di faka faka wena
1: wa ka tsha biza
4: eh
1: a ke ra ba biza ke monna ha pele nna ke monna ska lelo re ke tswa thabeng ke tswa thopa bonna eh ene ke kwa ke ka ma bona ka gaka
4: wena na kwa ya
1: ka ga mochichi
4: ya
1: ga tsena ka kwa ga ma bona tswa re ke la pala monna se la pala mushimanyana
4: ke go kwa ga botsa ngwana ka
1: ga ba ena ke biza nna ke mabene
4: yes
1: ka kwa ke ka mochichi wa di lose ka ma bona
4: amen
1: no biza please please please please please na kukombela mina na wena komela inga delela niko fika kokwalana he no no no no no no u bya ke mo
5: mahataka na handi yo no go sticky ing man ile ona ke tsena iso lo dumedisa ke so dumedisa
1: abana yini
5: ja bya oke
1: le majumenyana awu aga go aniwa nyake kahle kahle o laba in last of its office he u jerekisa uwe maybe
5: exuk for joe man twaka kenya kana lo ya
1: bika kana mo bika kana mo motho wa gago e bula mina nna ko kombela na sukura ra mohlolo loko o tetwa o ka go tsake ngofo inga ri ringeta ene bitana munhu wa wena
5: oh man come on sofia bona hore vela a ho khopole nix
1: ye le taka kahle ani pengi mina e rapisa mo ni libeletse nga le makagopela motho o sona le wena
5: even
1: ntaba ni ku isa ku pa ni bashkon
5: oh man bona ke izo ora ro vela vela mputse nete
1: mo yo goma ya tshela
5: kuishisha ora ra zanga ho pole mara
1: mara brabisa ono tloga botloga ngona wa tla mo sofitas office ko ta go njela sa go hey a hone miss a hone go pole how can ke miss motho wa sona le wena ane go khombole nix
5: ha tsamo jimi a bona lena mathwaeni man e le kwana le go pretend man
2: na pretenda mina. Le go nang tsebona mona go pretenda. Bra Biza a ke go gopole and ibile a ke go nyeke ka ra bo phelo baka ibile ka itshola re wa ikibile ka go tseba. So ne go mesa go o ne humela hi office. Eight.
6: Mampane we man.
2: Eh bendene.
6: What's want to jira ngasiona? O bona go lola le o pole ka mogolong. Ke ntwa mafelelo felelo go le motho ye o ka edumelang gore e go fihlelele.
2: Come on Brandon, come on. E le gore go ba jotsa na bang bona.
6: Wa tsama mpane ka metlhale ka metla, o dule tshe khone ngoti, o khuname wa dibala, o ka re go gwele tshikipula.
2: Why? Ntle ke botsotse o ra ge gidira.
6: No man, no mpela e tsaka gore o lutse bujore bo iphetela, go jore bolutse ke mone e tla o tlontshwara. O tlo fa sima mpane.
2: Brandon. O ya ka ka wena ne.
6: Eh.
2: O ra gore ke tshwanetse ke no dula. Ke dilo bona ke a gathega ke dutse ka moka moka mo bona ka gore.
6: Ai.
2: Ba ho Brandon. Ah, ho Brandon. Ba tlo ntlo tabi she ru dutse ka
6: mampane ye wa sepelelo yaka. Ene ke ya tsebara ka moka go bose. Mare ba monna mampane emelela o tie o be strong. O mo kele gore o le pantiti man.
2: Ah, ho Brandon.
6: O pela o nagana
2: je. Ah, ho Brandon. Ke a go kwa go bolela empa ai.
6: Ke
2: se se bolela wa se bonolo monna ke. Ah, ho bonolo gore nna ke no gatha go dula ka mo. Ke no bona gore dilo di bonolo. Ape fro ka mo a se ka ba motho.
6: Mampane re ba nna ka mo ka tshwele ke ya dimelo ka mo ga se ka ba motho. Mara mona please. Go tlhelela mampane man. Eh, o sa di mo gela gore o swere o swere.
2: Friend, go go botsa something.
6: Eh.
2: Go na le ntwe le gore ke a ena gana ntse ke bolela le wena.
6: Se re wa kwa jwale. O na gana.
2: Ba tsiba ntwe ke ena gana ngene bo gore Brandon ke na gana gore no man. Ga sto hotel na ophela ka mo ke phela belo ka phofolo ne. Mna Brandon ke nagana hore ke no bia ka nyelo tsaka ke tshabe ke putse.
6: Ei ei wo. Mo mpane. Ke bona ile mpotsa re wa lora o tlo tswa go tla mpotsa nete. E mapeli ka ka gore ka tshaba.
2: Brandon e mapeli. A ke lo hore ke bolela se ke se nagana.
6: Okay. Okay, re lo ra o lori. E no mpotsa re Brandon a mjoki.
2: Brandon.
6: Ei.
2: Ha ke swaswe.
6: O nna o ima
2: ba le. Ke ka go dula ka mo Brandon. Wena se ka makala ge one day bo ka re boisa. Ba go tsaba re mampane ga gona. Ke tlo sepela.
7: Ya mfana mtiti. Ke tsibilo ra ne ra ke tla go humana mo mabengeleng.
8: He ba. Ha go pole ke go tsa lengwalo la gore biza wa nya ka go ba moletse. E le malwa ke le tsho o eletsa gore o di appointment a pe ke bereka ka nako.
7: Wena mfana, ibi lo mpitsa biza. Ha uri bra biza. Kwa tanga ra wena mfana man.
8: Ha u tsutsu ku teletshini, ndi u bulela tshini ku teletshini ka lona.
7: U teletshi man, dai ra ke le ra ma bona man.
8: Ari ku buche ni tshumwe lo ngura swile moga. Ku a ma bona silapeng la mushimanyana. Ke ka ga muchichi wa dinoso kwa hlompi. A se playground mo le tla ra lokela ngwana la dia ka bo ithatse.
7: Wena mfana kiti. Yo wena sana. Kuri gira ndo u kitide munanyana, eh?
8: Uri munnanyana?
7: Yeah man.
8: Ana tsina munnanyana. Ke munne bile ke munnati, a botsotsi bile nka nore ke munna o fita wena.
7: Mfana kiti, wa telela ne. Mona man Jesu no ga mbitili man. Ke tla go bua me fase ka o phatla jolo ka ntshi.
8: Gona ka mo ifa ora tika mgo ntate mabona bolang lwena. Gona ra lokela khule le yena. O kgogane le moya wa gagwe, o ne so tsena tsena tata metseng ya batho le so re papela.
7: Wa tsoke wena mfana kiti. Ke a bona uri nae mmanu nya go thoma mpapela wena. Eh, ena ba tshoda pele dira dai ding. Ke to tsheta thonya ne ya gago.
8: Re tla bona.
7: Le wena mfana. To a papa.
8: Ba ya tla papa.
7: Eh, you Philistine.
9: Ke ka mo go itse pitse go ka gona kgaolo la boketetse nne le kgolo le ba service society. Kgaolo ye o re bia ka ntse di tshego ke Kaizer. Ke tla zungu mahlangu. Mo tsheletse bitshining ke amogetse bodibe. Mo tsheletse le motlhagisha moyeng. Molego ga lebza lady Madira. Mo tsheletse mogolo Isaac Silo Mashila. Na go bala kgaolo la mahlangu ye o ke go tlaetse go. Tsena go di podcast ya Thobela FM. www.thobelafm.co.za. Tjatjile lengwe le lengwe. Re boledišana ka tlhago poledišano ka tseo di diragalago ka mo mahlakong go kgatha tema tsena go matlaka la rena Facebook Thobela FM mahlakong Thobela FM yaka le a Moleboge Madira romela WhatsApp voice note 015 2976 159.

0: If Tomorrow Never Comes. Juice, Route Chobela FM, Rea Papachu.
1: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.
2: Go botlhokwa go tsiba ka mushumo ga go le letlo la ga ona mushumo. Gore ya thuta go dimo le tlhatlo ga mmogo le SABC Education. Di go tlisetsa dipoledishano ke o thutsha go baswa ba rutwana ka bophelo mo rao ga sekolo. Khetha e sepela le wena. Letong la go khetha dithuto tsa maleba go shutwa go bolela ka NSFAS. Di kgoba le tsedingwe. O tloga ka manarengwe ya dinareng tsa ka moshe go rutsa le mushumo ka mafolofolo. Theletsa banane wa Akhetha go thobela family di ya dimo etse dingwe tsa SABC tsa mamorato. Khotsa tshedimuso, we tute, onnuche karolo. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Ya bashumi thobela FM thotlele jabeng meshumo o thusa go thola bao ba sa shumego o thatsa bashumi bao ba shuma go ka magete le go tswela pele go shuma ga botsele bashumi ka moka thobela FM moshata wa tsebo le boithabiso
0: neto gona ke thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso motheletsi o gona bosegong bja lekgono ke lebogela go ba ka nnete o letile lenano le la morremogolo. All I want... Hey, na go file ko chef. If Tomorrow Never Comes, here, a juice. Pijana ga fao, there will be sad songs to make you cry. Bila Ocean, go Chobela FM. Morremogolo ke lenano le o letile di tshe go le. Re tlebe go lona re tsena go di agametse. Mothele tshe re go botsa. Gona le diagametse tse dingwe di phetotse lešitaphiri eupša ga e tlo no go ba lešitaphiri ne re na le leano la diagametse tseo re na le leano la diagametse tseo re ko go botsa gore ke diagametse dife re boledišane le monna le mosadi bekeng ya go feta makga a mabedi ebile makga a mabedi re boledišana le monna le mosadi bekeng ya go feta la mathomo ra boledišana le monna le re boledišana le mosadi ke yena mongongorege le kgaetsedi ya monna le mmane ya monna ke mosadi yola a llilego ka gore ebile bona batho ba ka moka re be re sa boledišana le bona pejana pele re tlo tla lenaneong re ba kgopetse gore tlhe theletšang re leleditše monna yowe ra leletša mosadi yowe re kgola gore ba tla tsebiša le ba bangwe bao ba kgathile go tema gore ba theletše lenaneo le bošegong bja lekgono ka lebaka la gore go sasa re tlabe re ena le bona motheletše ke mongongorego la wa mosadi le tla mogopola bekeng ya go feta wa go kala ka gore ngwako o senyegile ka botse selelo sa gagwe e be e le gore make ke na le bothata ka molapeng ka fa ka lebaka la gore nna le mogatšaka a re kwane mogatšaka ebile o tswile ka mo gae o sepetse o dula ga gabo mme rena o re tlogetse ka ngwakong owe o nela go la matlorotloro ge dipula dina bašala taba o morago ra nyaka go tseba gore ee nna kgale o bo o diagalang ke ge a tlo gore botsa gore aua go thoma ka ngwaga a 2020 mogatšaka ga e sale a e ba le taelo ye nngwe ya go tswa go ngaka gore ka mo gae ka fa go gašwe ka letswai o re make ngwako o bo sanele le ganyane bjale mogatšaka go latela taelo yeo a thoma go gaša ka letswai ka mo dutse a gaša ka letswai ka mo lemoša gore wena we letswai ga la lokela go ne go gašwa mo masenkeng a swana le a re na ka lebaka la gore letswai le a ja le tlo bodiša masenka eupša monna oo a sa ka mo theeletša go ya le ka fa o e leng gore re kwele mosadi wa bolela ka gona gore go bile bjalo ngwaga kwa kitipedi masomepedi kitipedi masomepedi ti go di tshoga sa kwa letswai kitipedi masomepedi taro go di tshoga sa ka le go gashwa ka letswai kitipedi masomepedi ne go di tshoga sa kwa letswai go fitla ge bya lengwako o tlo thoma go nela gana fa le go kitipedi masomepedi taro kitipedi masomepedi ne ngwako ke ge bya le o thoma go nela ya ba hore mosadi hore aga akere ke go buditse tabela ya gago ya gore o ka segashe masenke ka letswai kgafetsa kgafetsa kgafetsa kgafetsa awa o ka se diribya le o tlo senya ngwako o tlo senya masenke one of babialo monna sele se go gasha ka letswai ya ba masenke a senyagelela go ya a senya a senyaga go ya pele ke te pedi masome pedi hlano kwa no ba bialo go fitla ngwaga o ke te pedi masome pedi tsela go dutse go gashwa ka letswai ngwako gona bialo ge re bolela go ya ka tlhathollo ya mosadi ngwako wa nela o nela mo e leng gore ai wa tseba ge pula ena ke motlhako fela wa go shutisha malao wa go shutisha malao wa go shutisha dikete ka ntlong le go bieletsa ka di ka di bakete byale le byale ke ka mokgomisa di wa re buditse go ka gona ke la mathomo gere ba rena le ena taba tse di tlhatsetswe ke mane ya monna tsa ba tsa hlatselwa le ke kgaitsedi ya monna ba re go aua ka nnete le rena tšatši le lengwe sale ya re re le ka kua gwa na pula gwa nela gwa nela ka nnete go bontšha gore ka nnete masenke a le a senyegile mosadi o bolela nnete o tse gore motheletše ge e šala taba ya go nela ga ntlo e ba taba ebile e tliša fana kore ngwako o nela ka mokgwa o e leng gore a e ka nnete ga go amogelege go bile bjalo mosadi o be a re o ile a re lemoša gore monna o ge ngwako o dutse o rathafala masenke ka mokgwa o monna o ile a tšea maitapišo a go ya go reka pente ya mohuta o mongwe a penta masenke awe a penta masenke awe ga a penta masenke awe eupša gwa no sethuše selo ka lebaka la gore go sa nonela gona ka mokgwa ola ga se go be le phetogo ebile o reile monna gore gape o pentile eupša phetogo e kae o no a pente upša go sa nonela botheletše go bile bjalo go fihla ge letšatši leo le latelago e be e le la bobedi bekeng ya go feta re tlo kgopela monna o gape gore batle moyeng ka gore taba tsona re di boletše re be re sa nyaka go tšea lemanoga le lengwe eupša re be re tlo gapeletšega gore re le tšee la semolao le go tlomema badirela leago gore ka lebaka la gore go bo go bonagetše o ka re ga go sane lerato ka lapeng le la go ya ka fao mosadi a bego a bolela ka gona le rena ka fao re bego re bala monna ka gona ka maitshwaro a gagwe a go se be gona eupša mo sealemoyeng re gata ka boya re duma go kwa diganong tša motho pele pele re tlo tšea le manoga le lengwe la lenaneo goba pele re tlo dia gore lenaneo le tšee le manoga le lengwe re be re tloga re rata ka boya gona fao le gona le go phegelela gore mo go diagametse re nyaka go kwantšha batho ke phegelelo a rena e kgolo re nyaka go kwantšha batho eupša ga se yona e le tee go no kwantšha batho le go boelantšha batho fela a se yona e le tee a se phegelelo a rena e le tee fela ye nngwe phegelelo ya rena ke a go thuša batho go tšea diphetho tša maleba ke morero wa lenaneole ke morero wa lenaneole go kwantšha batho ke morero wa karolwana ye go kwantšha batho go tlhola poelano magareng ga batho go ba kwantsha go ba aga e tla gona le nako nngwe go apala ga go khonege taba e re ya mogetse go na le nako nngwe go apala le tlhakore le lengwe gore go apala le tsere sepheto ga go khonege mme re thusile lengwe le tlhakore go ba ka moka ga bona go tsea sepheto sa maleba mo e leng gore mohlomo le tlhakore le lengwe ga le nyake poelano ebile le dikeletso re no ba thusa go tsea sepheto sa maleba taba e be e ya gana moe gore o ka re go lofa kudu ka lebaka la gore tate o ba a gana go tla moyeng re be re tlo re lebile go tlo thusa mma go tsea sepheto sa maleba ka mathata a o a tlhalositsego mme mogatsa ya go a sa nyake go tla moyeng ka matlatse ka lla bobedi mogatsa ya go o tlile moyeng o dumetse go tla moyeng monna o re tlhomphile kudu ke tshwanetse go ne bolela nnete ba tla fano moyeng ba tla ba bolela letlhakore la bona la go gasa ka letswai gore na go tlile bjang gore ba tla ba feleletse ba gasa ka letswai ba re boditse motheletsi wa Thobela FM monna o la o tlhalositse ora wa make taba go gasa ka letswai ke a dumela gore re gashi re buile le taelo ya go gasa ka letswai go tswa go mongaka ka monolapeng eupša taba ye keo e le gore nna le mogatsaka re be re dutse re e sepelela mangaka re nyaka fale le fale ka ge re be re sena boroko ka mo gae go ena le mathata e le dikukutukukutu e le dikukutukukutukutukutukutu go sa fele bjale ke moka ke ge re tšea sephetho sa gore aowa a re o nyaka thuso ka ntle re o nyaka thuso ka ntle gore re tle re bone gore na taba tsa ka fa di ka sepela bjang ge re ka nyaka thuso motsheletše ntetele fa o tle ke a boa mo nakong ye sa feditsego pelo ke tle ke feleletse kanego yeo.

0: Congo.
1: Go tloga Congo go ya Namibia.
0: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Ya wehantsha ka bohwa
0: le lehumo la continent ya Afrika.
1: Tobel FM.
0: Mushati wa tsebo le boithabiso.
2: Tobel FM mushati wa tsebo le boithabiso. Motheletsi ke tlo kgaoletsa poledishano ya kaganyane. Ga ke noi kgaoletsa ke sa tlo ifeleletse ke a ifeleletse gona bjale e gona le lebaka le lengwe la tshoganetse gona bjale la papatso yo re swanetse go gore re iphethe motheletsi e taba tsa rena tsa dipapatso dina le go seeme ga botse mabakeng a mangwe bjale re feleletse ka pelanyana re tshe ba papatso ke papatso ya gore re baleletse re boledishane le bona e be re fatlhile ka fano bjale re fete go yona pele e tla re ka morago ga fawe ra tswela pele go tlo bolela ditaba tsa diagametse tsa bekeng ya go feta e le ge re phegeletse gore bosegong bjale kgone wena motheletsi o tle o binabine godimo ga tsona go yala ka fao e leng gore o ba o dikwele ka gona bekeng ya go feta e le ge re tla ba ebile re nyaka le tsela ya gore go sasa ge ba tlabe ba lefa re tlo feleletsa ditaba tseo ka mokgwamang kolokile ke gopela tshwarelo motheletsi ka go kgaoletsa ditaba tse e le ge re amogela bo mamabula ba Ribovit International bao le bona ke rata go ba kgopela tshwarelo mamabula tle re kgopela tshwarelo mma gore ena ge re tla go lena ka morago ga nakong di re fatlhile ka fano re be re sa re gane ke lena mo lenaneong la rena le re bontšha ba bangwe ga le re bontšhe lena go fitlha re se botswa gore aowa re tshwanetse go tla go lena e no ba phoso eo diragetsego re kgopela tshwarelo tle mma gore na madumeše ao
3: ile amogetse papa make
2: aga re a leboga Ribovit International batheletse ba rena ba tlwaelana le lentsi la lena gore ka mešupologo ka nneteng le boleletse dintšhi ka bohlokwa bja meriana ye bjale le bjale
3: re a leboga thobela ke go lotšha setšhaba sa maAforika a ke dumediseng ntate happiness make bona ba re tlišetšago lenaneo la moremogolo go tswa thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo yo a le dumedišang bošego ba lehono jwalo ka mehla ke Maite Mafa Mabula go tswa Ribovit International yona e thomile Malaysia ka 2019 ya fitlha mo Afrika ka 2020 e sa tswela pele e fetoša maphelo a ditšhaba naga ka bophara balwetse ba rena ba fola maAforika letšatši ka letšatši re kwa diphetogo le di-testimony tše di botse ba thabile beke yela pele ga ye ya go feta le nna re sa kgopela tshwarela gore beke ya go feta se ba kgona go ba pe lena re ile ra ba le emergency e aolege jalo re gona batheeletse ba rena thabang le rena le re theeletseng re bile le molwetse wa ngwana wa 15 years wo a beng a saji a sa nwe a emišitše sekolo for kgwedi tše tharo January up to March o tlile ga Ribovit a tla a hwetša thuso a paletše dingaka ka mehuta a paletše ditlhare tša mehutahuta a paletše metšhine ka mehuta ya yona a tla ga Ribovit a e kwa lenaneo la ntate happiness make a tla a kwa bo mmamabula le bo Yvonne Minga ge ba bapatša dibapatša tša bona tša stem cell ke ge a se sa kgona ngwana go ya le sekolong radio ya re thuša le rena ba go eletše a theeletša radio a kwa gore ba ga Ribovit International ba na le thuso ka maphelo a batho a bolela ra bolela ka stem cell e sego diokobatši a kwa mamabula a bolela ka metšhine ya mehutahuta ye megolo le ye mennyane ka moka le ya go blowa mmele ka go fetana ga yona re na le metšhini se tšaba sa gešo e tlang le go tšeng thuso le go tše polo se tšaba sa gešo re le utuletse polo metšhini ya rena e thoma motho tlhogong go fitlha maotong go tloga maotong go fitlha tlhogong ka bjokong ya go lekola ya go tlhatlhoba ya setšha balwetse ka moka go thoma ka motšhini wa rena wa fasenyana wa 350 o botswa ke rena gore mmele wa go eme jwang ande ba dumelana le rena ka lethabo gore re kgweditse thuso wa ithekela di-products tša rena tša stem cell e le go bomira cell le bomira live ka moka ga tsona ka go fetana ga tsona wa bobedi motšhini ke kgoparara ya motšhini wa rena re o bitsa magnosic yo bjale moo ke bolela ka ngaka mo e feletsego gona o tlhatlhoba ditho tša mmele ka moka di-organ tša gago ka moka ga tsona wa di bona le wena molwetse ka matlho a gago o lebeletse screen o ke bona ka botenteng ba gago gore ge ba re wa lwala ka nnete malwetse a ka tšea kidney ya ka eme jalo sebetse sa ka se eme jalo o bona ka matlho mo screening ra boa ra re go le jalo ra reng ra re ge o sa maketse ra di repair fela di lwalang ke ra gona go di treata gore ra di dia gore o ke kwa o le kaone o sa le motšhining ra di treata ka moka ga tsona wona motšhino re o bitsa bokae ke 1400 rand e nkwešišeng ga botse wa ithekela ditlhare wa feleletša mmele wa gago motšhini wo wa 1400 ge o etswa o ona o bua o thabile ka gore o bone mmele wa gago ebile o ke kwa o kgona go emelela o kwele change e golo wa ithekela ditlhare wa feleletša mmele ka gore wa ke kwa gore o alafegile ge o reka ditlhare e ne o ba tlaleletso ba ga Rebo Beat International Matamabula le Yvonne Minga ba re e tlang mo number 63 A Box Street Polokwane go lebana le EH Hazen hardware ye kgolo ka bok re between Jorison and Grobler re bula go tloga ka Monday go fitlha ka Friday ka nako ya seswai go fitlha ka iria bonet mathapama re re re gona matsatsi a matlhano a beke mara ka labone le labohlano re ya Jane First le Boxersfort jwale ka ge le tlwaetse mola Polokwane ofisi ye kgolo yona e sa tswalele ebile e sa tlhoke metšhini ka moka go thusa ba ba tswang kgole le gaufi matheko ka go fapana ga re dire phoso dinomoro tša Mamabula tša mogala ke 082 473 1365 ka Yvonne Minga ke 063 220 7283 ka boeletša tša Mamabula 082 473 1365 ka mohumagatšana Minga 063 220 7283 etlang metšhini e tla e le bone botenteng ba lena le foleng le thabeng ke kgale le ema ema le sokola mola number 63 A Box Street ga le fitlha gona le tla bona boti tše pedi ya rena ye kgolokgolo ya khwibidu le ya baagišana le sekela gakanege le founeng le re botsišeng gore re tsena kae re le amogele ka lerato le pholo re a leboga papa maake le setšhaba sa maAforika
4: nna ke rata go tšea sebaka se ke leboge kudu go boledišana le lena Mamabula tle go fitlha re tlo kopana le lena gape nakong yeo e latelago re a leboga
3: Moshat.
4: What's the volley boy Tabi Show Tobelam? Tobela FM Moshat, what's the volley boy Tabi Show? Mtelechi, Bialogona, our Lukishiche, Poshana Yela, Ibehu Diragechi. Did I look at Yagala, Lojamutum, Telechi, one Tobela FM? Yeah, I wear Fatila Canete, Calvacala, or Cafano, the bonus the same way. Hani, Havotzi, Ditabadia, Macamuel, Ore, Duana Carona, Galerno Lebrat, Sevucho, Capelaniana Fella, Ke, Baba Holovarina, or Lemosavarna, Sanici, Ritiving, Lemakele, La Papacho. Tobela FM, Moshate, Watsibo, Lebu Tabisho, Cabuya.
1: Tobela FM, Tibaga, Rutalili, me, Sijo, Wuhua, the history Yamahoshi. It's
5: tsebega ka go thabisha ka mmino wa batheletše ba go bolela leleme la Sesotho sa Leboa. Go fa batheletše mananeo a thuto go tloga baneng go ya go batho ba bagolo. Ga mmogo le go fepa ka mehuta ka moka ya dipapadi. Tobela FM ke mošate wa dialemoya. Ke mošate wa tsebo le boithabišo.
4: Nnete gona ke mošate wa tsebo le boithabišo. Motheletši ke be ke sa feleletša go anega kanego ya diagametsetša bekeng ya go feta e se ke nago betha mabalankwe gore o tlotlo o kwešiše gore kera ke go bušetše moragonyana ke o gopotsetše dingwe tšeo di boletšwego ge re tlo ba re boledišana ge re boledišana le tate bekeng ya go feta le yena o itlhatsetše taba ya letswai go ya le ka fa e leng gore mogatšago ba belaetše ka yona ka gona gore a wa ka nnetemake ka gaka re ile ra thoma go gaša ka letswai gona mengwaga yona yeo mosadi o a e bolelago eupša bothata ka mogaka make e be e le bothata bja go tlhoka boroko mo e leng gore ke ile ka dula fase le yena mosadi yoo go molemoša gore ei aowa ka ge le wena o iponna mogatšaka ga gona boroko ka fa ebile monna o a tlhaloša gore ebile nako nngwe make o hwetše ke phaphamišwa ke yena mosadi o a re nko o theletše o a kwa gore godi agalang ka mo ntle ka fa o a kwa dikutukukutu ka mo ngwakong ka fa ke moka ba a kwana bjalo ka monna le mosadi go ya ka tlhaloso ya monna gore ae a re tswe re ye ka ntle re e renya ke thušo goba go bona ke moka ke ge ba kopana le ngaka yeo e lego gore e re ke gopola ga botse fa re ke gopola ga botse ga botse mosadi yo o re ba dule ge ba ditše ba emaema go a fitlha le mo e leng gore monna yo ga tlo kwa ka ngaka yeo e lego gore e ba file taelo a letswai ya re ge a tlo kgopela mosadi gore a reye mosadi a namare ae na moe a ke go lokile wena o ka noya ke moka monna o ke ga ya fawe a o kopana le ngaka yeo ngaka yeo ya mmotsa ka mokgwa owe gore a o tla tshwanela ko roga sheka letswae ka gae monna o re ke tlile ka begela mogatšaka ka taba yona yeo ya ngaka gore na go sepetše-sepetše bjang ke kopane le ngaka e re go tle go gaše ka letswai bjale le bjale le ge e le gore tšedi tšona tšewe mosadi ga no di dumela gore ka nnete go bile bjalo wa e gana mosadi gore ae yena go ya ka tsebo e be no ba gore monna o tswile o nyaka o ba tlholela ka ditaba tse dingwe tsa go ama maphelo a bona mmeleng ba be ba sa phela ga botse ka sela le sela e sego gore go nyakiwa taelo ya ka fano ngwakong gore go tlotlo o diweng ke ra ge ke gopola taba ye bjale mosadi o re go ba kere monna o rile re kwanetse make ke ge taelo yeo e tlo thoma go phethwa bjale ke ile ka botšiša gona fao gore eupša mosadi o o ile a le botša ka letswai le na wa dumela monna gore mosadi o ile a kampotša ka letswai eupša make letswai lona leo go gašitšwego ka lona fa ga e sa le go tloga ka 2020 ngwaga a 2020 go tlo fitlha le ngwaga ona o a se lona le dirilego gore ngwaka o masenke a gona a thome go senyega masenke a thomile go senyega ka lebaka la gore re rile go rulela ka ona ga sa ka pentiwa bjale masenke ga sa pentiwa a senyega make a rusa a bola ga se taba ya letswai ka gore yalo a gana gore ebile taba ya letswai yeo e bodišitšego masenke e ka ba gore masenke a bodišitšwe ke letswai goba mohlo o mongwe ke goba a sa pentwa taba ke gore bothata bo boagetšego yano ba gore masenke a senyegile mme a nyaka go lokišwa monna gore a ke ne maikarabelo go senyeng masenke goba go senyegeng ga masenke le go le bjalo monna re tlhalosetša gore a wa ke ile ka penta ka pente ya mohuta o mongwe bjale ke sa lebeletše gore na pente yeo ya ntšhomela na gore e tla ba ithibile na ka gore go sa nonela go dutse go loka gona ka bogwa oo ke mo ka re ke sa tlo lebeledišiša masenke ao gore a tla loka ke sa tlo lebeledišiša masenke ao ka gare ka lebaka la gore ke a pentile ka ntle bjale ke tlo tsena ka gare bjale gona fao yanoo ba gore tate eupša ngwako wa nela gona bjale ge re bolela ke ga namare o tla tlhokomela taba yewe ebile gona fao go ile go a tswa le kwanelo ya tabeng ya masenke ya gore mo kgweding yona ye kgwedi yona e ya mmei ge e fela re tle re ba tlholatlhole monna a re ke tlebe ke dirile se sengwe go netefatsa gore masenke ao a nelago ke a ntšhitše goba ke logile leano la go dira gore go se sanela ke kwanelo ya rena mo godimo ga taba ya masenke botheletše bothata bjo bogolo e be e le go rathafala ga masenke go a tsoga le taba ye nngwe yeo e lego gore mosadi o be a lile ka taba ya gore monna o bile gore ke nna moloi mosadi yoe o boletše gore monna o re ke nna moloi monna o a gana gore nna sa ka kare ko wena moloi dikgaetšedi di a tlhatsela gore taba ya boloi e na le go tswa mantšung a monna owe ke ra kgaetšedi o itlhatsetse gore le mma motswadi wa rena o ba a moroga gore ke moloi tšatši le lengwe ile ra o motshwariša monna o ba re ba sa lebelelane le taba ya gagwe go a ba go a tsena le mosadi ka yona nako eo le yena a tlile go swariša gore monna o mora re ke yena moloi le go go le bjalo monna o re yena a sa ka a ba bitša gore ke moloi botheletše ke nyaka go lemoša tabe ge re be re dutse re boledišana ditaba tše ye ke temogo yaka ge re be re dutse re boledišana ditaba tše go tswa ka lehlakoreng la tate o be a sa ntokologela go feleletše tabeng ya seo se tlogago se mo kgopišitše gore a tswe ka gae ya tabeng ya o ba a sa tloga a ntokologela ka gore magareng ka tše dingwe a kere mosadi o ba re monna o tswile ka gae ebile o tswa ka gae mola o tswa ka gae o dula ga gabo mo o tswa ka gae mola ebile a re senyeditše ngwako ka lebaka la letswai monna o ke nyakile go tseba gore tate le tswile ka gae go tswa ka gae le ntšhitšwe keng e tshwaregana fao ke boya
6: hallo south africa na o na le mathata a ka kamoreng o tshwenya ke sefola sukiri high blood le mathata a mangwe a semoya moprofeta le duka o gona o thuša o ka mo hwetša mafelong a latelang
7: jenfes polokwane pretoria
6: le o mo leletša o ka mo leletša mo dinomorong tše
7: 0661-667-945 or 076-116-0218
4: Tobela FM Moshate wa tsebo le boithabišo. Ke be ke sa bolela gore poledišanong tša rena ge re be re dutše re tla le tsona ga botse re tlo bolela taba ya gore bjale le tswile ka gae le tswetšeng ka gae la o dula ga bolena bjale le bjale monna yo o ke gopela ke mmotšiša putšo ya gore le dula ka gae magareng ga mengwako e mebedi ya ga bolena le ka ga lena ga botse le dula kae la mathomo ga mphetolo o rile ke dula ka gešo ke tlhola ka mogaka ge ke namile ke ya lona ke moka ba fetoga ka ke tlo bolela se ke ba kwele go ba se bolela bana ba fetoga ka pela ge ke re ke itswetša pele yo ba fetoga ka pela ba re ae ke dula ka gaka ke tlhola ka gešo mola la mathomothomothomo ba rile ke dula ka gešo ke tla ke tsošetša ka mogaka ge ke ya le bona batla ba retologa ka pela ba re ae ke dula ka mogaka ke tlhola ka mola ga gešo re sekasekile taba yeo go bona gore ka nnete ge re ka dia dipalopalo go bontšha bjalo na ra hwetša e le gore modimo a dikgwedi tše nne ba robetse ga le some ka moga bona matsatsi ya kamuka ba robala ga bo bona go dimo ga taba ya gore ya bona ya gore ki dula ka moga ka ke tsoshetsa ga gesho go dimo ga taba ya gore ke dula ka moga ka ke tsoshetsa ga gesho e le go yeo taba mo di maga di kgwedi tse nne go dimo ga taba yona yewe ba robetse ga le some fela ka ga bona matatsia ka moka ba robetse ba robala ga ga bo bona go lokile a saka ya no bala manganga e bile go no ba bontsha gore a wa a gone taba re a ikwa gore taba e sepela sepela byang ga re tutse re boledišana ditaba motheletši ye nngwe ya mafelelo ke nyakang go e bontšha ke ya gore ge re tutse re boledišana ditaba re phopholetša go ya pele taba ya gore ke ka lebaka lang ba tswile ka gae monna o ba a sa ntokologela go ka mpotša eupša mafelelong a feleletša a re maake go lokile re ko go botse ge gore ke tswetseng ka gae ka gore wa e fatafata ka gore šimo o wa e fata ke khola le mokwele botheletse o ibole tsana ka mokgwe ke bolelang ma ke re ke go botse ge gore ke tswetseng ka ke be ke thomile go botsisha putsisho ya gore ao pele ka gae ga botse le tswetseng e upja ke kwa gore ga gona lebaka o ka re ba ntshabela ka lebaka la gore ga botse ka gae ba tswetseng go dula ka fa le ga bo bona le ge ba re ba dula ka fa e upja ba tsoshetsa ka gae go bo go sa bontshe go ya ka dipalopalo ba re ke dutse ke bo abo go bona ka yona putshisho ke bo abo go bona bai efoga mafelelo ba felele tsa barile make re go botse ka hore shimo ke a bona wa ifata fata ke tshile ka gae ka lebaka la tshwaro ya ka ya mosadi owe go timo ga taba ya go nyalwa ga morwedi wa rena ke nga di shitse ke tshwaro ya mosadi owe go timo ga taba ya go nyalwa ga morwedi wa rena morwedi wa rena ba khotse ba rena ba tlile ba ntsha magadi ba re go ntsha magadi ge ba swanetse batla ba boe bo mma go monna ba tlhokofala ba re go tlhokofala go ara gore bjale ba khotse ba le ba bona ba ka se kgone go tla ka lebaka la gore mokgekolo o tlhokofetse ebile o bolokilwe bjale tshwarelo bjale ba godimo ga nako ya go ilela mokgekolo lebaka la ngwaga bakgotsi ba bona ba palelwa ke go tla go feleletsa ka lebaka la gore ba re rena re sa le dikilelong tša lehu la mokgekolo bjale gona mowe go ya ka tlhatholelo ya monna a sa ka a tshwarega ga botse go ya ka dipoledišano tša gagwe le mogatšagwe go se kwane ga gore na ga botse seo se tshwanetse go direga e tshwanetse go ba sefe go bonala mogatša a bona a be a sa kwane le taba ya kilelo ye ya go tšea lebaka le le ka go ya ka mosadi go ka kgonagala gore bakgotse ba tle ba dire seo ba tshwanetse go se dira le ge e le ka morago ga lehula mokgekolo eupša se ka ba godimo ga lebaka la ngwaga taba e batlatla ba e otlolola gabotse go sa sa tlebe rena le bona e tlebe e le yona ke yona taba yeo e lego gore e ntšhitse monna ka gae monna o la o bile o ntšhitse le gore gona bjale o laeditse o ka re morwedi wa gagwe o feleleditswe bjale yena a tsebe gore le mašeleng ao le dikgomo tseo tša go feleletša yena a tsebe gore di feletse kae a tsebe gore di amogetswe ke bo mang eupša mosadi wa gana le yena gore ao nna ke kwa monna o a re ngwana a rena o feleleditswe nna ke tseba a sa ka feleletšwa ga e sa le re emetše lehu la mokgekolo gore a fetse ngwaga ngwana o e ga sa ka feleletswa bjale ke a makala monna o a re o feleleditswe dikgomo tseo di amogetswe ke bo mang kae bjale ke tatofatso yone e tee ka mo le ka mo monna o re ngwana o feleleditswa ke tsebo re ke bo mamba amogetse go di khomotsewe mosadi o re nna ke tsebeng ngwana a feleleditse ka lebaka la gore sa le go ema ka lebaka la go la go tsiang wa ga kamoka re emetse dikiletso tsa tsa mogekolo mosadi a ba re ke a makala make ga na ma go botse gore moredi a ge go feleleditse go mang kae ka gore bjale ke kwa ena ke thoma go ikwa ka ena gore ngwana o feleleditswe o ntatofatsa ka tabewe mola nna ke tsebang ngwana a sa ka feleletswa go ile go a emišwa ka lebaka la gore mokgekolo o dile go tlhokofala a tshwanelwa ke go ilelwa lebaka la ngwaga mme ka morago ga fao ga saka bakgotsi ba le ba bona ba tla ba feleletsa moredi wa bona kore bjale ke taba e re lebane go le yona mogale bo a re ke befeletse taba yeo ya gore a ke tsebe le gore na dikgomo tsa morwedi ya ka di amogetswe ke bo mang kae ke bo mang ba amogetswe go dikgomo tseo mosadi o re nna a ke tsebe ngwana a feleleditse wena gore a o tsebe gore di amogetswe ke bo mang nna a ke tsebe ngwana a feleleditse ka re sale di emišwa ke wena goba ke lebaka la geno motheletše re godimo ga taba e bjalo ke ka mokgwa e fedilego ka gona ke ka mokgwa e fedilego ka gona mola re re re fetsa taba re re kgane motlhomong re a e feleletsa diagametsetse re ya di feleletsa ya ba go tswelela bjale nnete thereso ya sebakwa se sengwe se segolo sa ka mo gae seo ebile se dirilego gore monna a be a tswe ka mo lapeng a ye go dulaga bjale go thomile go tswelela gore gore ke nyaka go bontsha tabeng we motheletše a ke re monna o ba a dutse a gana nako e ka moka ra nna ke dula ka gaka ke ya ke tsošetša gagešo bjale šiwe ge nnete ya o tswelela ore make ka gore wa di fata bjale nnete šiwe e tsweletše ya gore ke ka lebaka leo ke tswilego ka mo gae ka dula gagešo go a bontšha gore go thoma fa le mathomong ge ba ba re gawa no ke a dula ka moo make ke no ya ke a dula ka moo ke no tla ke tsošetša ka mo gagešo e tloga e bona ke a kgona gore e molaleng go wena gore re be re sa botswe nnete ga botse gona fawe re be re sa botswe nnete ka gore nneteši e tswile mafelelong ebile e tswa ka mantse wa gore ke ka lebaka leo ke tswilego ka mo gae ka dula ka mo gagešo ba le nnete e tsweleletse ke motlhako o mongwe o nna ke o swere go bjalo ka mogaši go nyaka dinnete go tswa go batheletše bao ba tla go fa ba sa re khutele gore ba re botse dinnete ka motlhako o mongwe o re o tswerego o kgona go kwa nako nngwe gore motho o a re fora o a botse a re botse nnete nka lo etebogiša gore poledišanong ya rena le mokgalabo ke feleleditse ke ba feleletse ba e neela bane gore make e re ko go botse bjale gona ba feleletse ba e neela gore make bjale gona e re ko go botse go e neela ga bona go ne re botsa se ile go thereso gore ba tswetseng ka bogae e be go ile kgale ke nyaka go tseba gore a ke bone lebaka la gore go tswelwang ka gae ga botsebotse a ke bone taba ya gona yamana le masenke ke nnete therese e tsweletse mafelelong gore aoa nna ke tswile ka lebaka la gore ke kgopišitswe ke taba e go a ba go a tswa le taba ya gore mosadi o ebile o ka re a sepele merero a gešo le kaekae ga gešo ga atle o iboletse monno o iboletse bekeng ya go feta bjale motheletše tabe di itsweletše ka nako e leng gore bjale re fetša lenaneo nako a e sa le gona ke letšatši la bobedi la mafelelo la diagametse mo bekeng kgale re iduletše go thoma ka mošupologo bjale go tlo thoma go tswelela thereso a gona mafelelong ya re a hwetsa gore bjale e iphetola lešita phiri e re re tšere matšatši a mabedi a one nto e re edilego eupša nna ke re gona yeo re edilego motheletše re ka leo ba re paletše ko go ba boela ntšha ka lebaka la go tlhoka nako le tše dingwe eupša e gona yeo re edilego manane wa mabedi a go thoma ka mošupulogo lela boedi wena mothe ya ka mošupulogo o ka re o boletsenyana eupša lela bobedi gona a one seo se boletsego ga nke re rata go ba le diagametse tše dibjale tša go tlhoka wena motheletše ke ka lebaka leo motsweletše tlhatlha pukeng a rile go makeng mošupulogo monna nko o boledishana le bona ba notla ba bolele abatle ba bolele ba theletse ba banokwa ba no ntsha maikutlo a gore matsatsi a mabedi moshupulogo le labobedi ba kwele eng ba boneng ba lemogileng mme taba eo e tlo re kgorela ditsela tsa gore go sasa ka labobedi ge re tlo ba re tlile le re tlo ba re na le modirela le yago go sasa motheletše wa tlo re thuša go taba ye ebile re tlo ba re na le yena mma le tate ge go kgonagala le kgaetše di le mmane le bona re tla ba re ba bietše ka thokonyana gore ba tla ba fela ba tsena moo ba kanyake gago ke kgola gore ke o gopoditse gore go be go diagalang bekeng ya go feta motheletše wa Thobela FM bjale re a kgopela gore re a thoma go bula megala bjale lena bao le sa e gopolago le ikwelego ka mošupologo le labobedi re 086 triple 0

0: FM Moshate Watsebo le Boithabi show.
1: Mm-hmm.
0: You know we. Hey. Arloche.
1: Arloche.
0: Mochele chima di mesha o?
2: Badua di. Are to mishere mo sa tapugi. At di ore. Ha? Eh, kin tatu apela.
0: Le kai tatu apela.
2: Rogana mo tatu mage.
0: Rogana tatawre na.
2: Eh, a di ore le tava e e chira nyane ki go di kule o tloga go thomala batho ba kwa fase.
0: Eh.
2: Go bana go ne nngwe le gore mo kile ka re ke tsai putse sa mo matsatsi ne ke ntse. Mo ntate mo ke e ba tlo go dire le go thata le go go go bana o tsile ka le tswai gore ne le tswai le sentse ntlo. A ba fa ke shisha go fitle gore le bile ba fetse ba ntshata mo mafelelong.
0: A ge.
2: Se ba kwa ga botse mo a sore ke le tswai ne. O bane wa ipule lo bone re ba ile ba ya le ba babedi le ke ba ile nya ka tsa bophelo
0: eh
2: ke botse mo ke o nya ka tsa bophelo re se ka nya ka tsa motho wa rena
0: mm
2: o e go ntomo go
0: ke le tele ditse
2: re tlo nya ka tsa bophelo ra aba ra nya ka le tsa motho wa rena gore motho wa rena ka o bane mo ne ga botse na re se pela
0: mm
2: o e bona mo kwa mo ga le lore ore o ba o ile re jinga ma jeje ga gasha ka kwa mpela mo tsare na o mponi na
0: ya
2: kuri no ba jeje jeje mo la go no go go tlhaka tlhaka neng ka tema ke ka mogogo leng ka gona go e mo go leng te in tshintse go nna go ntse le mo ke leng gona ka bakala re le na no le ntate ma ke ke la go a lisha
0: mm
2: ke di a ga metsi
0: mm
2: ke dira mashobo sho ka makana re le ge metse le le na no le go retere gone re ge go di kakanyo tsa batho le go ya ka mogolo re aga ka gona re na ba bang le ya re aga le le le le se ke ba ba ntse
0: tata gore
2: mmm mariwe le ntse go tla ya ntshenya moliola e le go ena dileng ka go la re go gopela thuso
0: ehe
2: mafelo le no mo tshore na o sa nene le rato go monna ona gore aowa mwenna o yena wa go rawa ke sale ke fara tamo sa di waka
0: ya
2: ba go ntse go tu
0: ya ya
2: ke le ntse ntse ke gore ke ka le ba ke la ke le ro go ne le ra fara ka monna o ke fa sa le ntse tsa ka bo bona ba se ke ba ithisha mo go bane le nna no le ke la ke la go di nya ka malapa a te ka te ka gore go no ba fa mali ba go no boelana
0: eh gape gape le gona mowe e ke ga ka ntshitswe ke tabana tse mmalwanna ye nngwe ya tsona ya ba yewe eupša ka sena ke go ešala kudu morago gore ka yona ke name ke re a gape bjale etsea lemanoga le lengwe ge yo mongwe a se sa rata yo mongwe gape namele e re lebiša go gongwe
2: umlemolaatmaeile yena
0: moile le a bona
2: ya o bona ke nkabe ile gore yena ke ena re go ke tsarata monna o monna ile ena re ne nna ke sa mo ke mo ile go re re go
0: tata gore ke kwela re hai nna le rato lona le mpheletse e upja ke dula gana ka mo akitswe ke dula gana ka mo
2: phela
0: ke felle ka o tlalelwa ke no felle tse kirile wa tseba ye ka le bakala hore motsweletsi hore a re no o bolela le batheletse ka mosupologo ka re nke re tleng re e fe lena le re butseng gore ga botse re ise kae bjale re lebe kae ka tabe e ka gore tabašiwe mosadi o ga e feleletse o rile ga botse o rile lerato lona nna ke sane lona eupša ga gone mo ke yang ke dula gona ka mo ka gore ebile o rile maake wa mphora monna o ga o na lerato mowe nna le mpheletse wa mphora o ne lerato eupša nna o ne o ko keyang ke dula gona ka mo
2: ke bjalo ke motheeditsetheetsa lenane le go fitlha le bile le fela
0: ya
2: ko kwa kedia kere ke tshwenyegile ka baka la ke a tsa gore lenane le nagisitse batho ba bantsi go tlogela gale le kgone gore ba le leboga le rena gontse le gore re bile bosogo ka mokana re a tsa re tlo kry-a dikakanyo tse dibotse tsa go tswa go batho gore agisa le ke e le gore mosomong ka leng la majetsi go tabo go tekateka rena mare le ditišeditse le gone jale go e bona
0: ntoaletlhotlhotlho yeo ke naganaago gore ye ke ibitsa tlhotlho ya batheeletse ba lenaneo le

0: ba o ba letse go ba khatha go tima re gape re thushwa ke le nka le ba motho ke ra mogashi wa lena no le tlatla poke nya ba motjoeletsi wa lona e upya ditaba ga se tshini fitlile go lena a mo ona di fitlile maphagamong a go dimokudu botata bo agetse shibu ke ka le bakala o kere e nya go itia le shita pirita be ka le bakala hore mosadi shuri nna nna le rato le mpheletse ipya ka mo ke ka gaka a hone mo ke yago tshwaro ya monne o mo go nna tsa le botsa go tsona re wa nthata ke go mphora fela ka mokgwa wa di yago ka gona o tlogile ka lapeng re anelwa yena o gagabo rena re anelwa ka fa ona ke bone le rato gona fa kele re reng ro baagisa ra reng
1: ke ntekry kere gone jalo o bona reme ka mokgomo gobane e seng ke be e le gore ke monne a re ga ke sa morata e le ena mosadi le a tlisitse selelo monne a tla ra gonna ke sa morata re tong kore mo rerutlo o kgone e tshwara gore jale monna re seko o dia 1-2-3 lebaka ke mmola e le wena o kgonne o tswa ebile o kgone o robala ka gagago fo matšatši a e-10
0: mogodimoaaaa
1: ten ka e le ka gagago be re tlo kgone tshwara ena re soge ena gore monna lesogo solesoleso jale ge e fitlha mo e le gore mosalela mole e le ena tlise selelo se la re nna ke sa morata eo ebile odiwa se gore be santse le no fela ke ba ba kopane bona ka selapa gore a wanna ke sane lerato jale o tlisitse gore nnenke le nthuseng tate make ke kgopela gore batheletse ushe tabashiyan roba
0: la bohlalo ge ke lebeletse di-email tša ka gana mo mošomong motheletse o bo mputsiša putsišeng ore make ke kgopela go ka diragala gore o be le monna oe nko o re botsišetse ena gore ge mo godimo ga kgwedi tše nne yena a robala ka ga gagwe matšatši a lesome matšatši a mantšhi ka mokgwa a robala ga gabo na lapa la gagwe yena le šireletswa ke mang ge yena sego a rubetse ga gabo ka gore maikarabelo a monna ko o sireletsa lapa la gagwe
1: ya ke e le gore be re tlo botsiša monna gobane be re moemetse ka tsone diputsiša tša mohuto gobane ge ba bolela ba rene le dile a se bokgolo jo bo ka kang go tloga ka mo go tla ka gabo ba e bona nto and-e ge ke e lebeletse ntatemake taba ya monnola ga botse o lwa le kgetsedi ya go leola motlogo la go a dulang ka kua ka malalape ga botse ga nyako motlogo la gore a ka dula ka gabo marotsha o ebe ya straight gore ee o be mane ngwana o monno mongwe ka re kwaabjale
0: yeo e re ke le botseng yeo e tswa taba ka bo yona yeo ke rile ke seka ikopantšha le taba a monna o le mosadi yo ka gore yewe ke a kgaetsedi le wa rragwe ke a lapa le lengwe yewe ke rile e ka tla re tlhapelela ya re senyetsa ditaba ge e ba motlhomong ba nyaka taba tša bona re di seka ga ba itliše e le tee a isepidišale le tše tša renane ke kgweditše e kata ya re senyetsa
1: ya ntatemake ga e seke ka re yare le nna ke tle ke kuo ba bane ka oka la re le nna ke tle ke agege go go ngwanyana mare dio ka mokana ka tsone ke di lateletse go tlogela mante le laobere le go wane stopa e ke tlobone ba theeletša dilo tse ka mokana ka tsone dibuse ka mokana tse o ba botsisitseng tsona ke be ke ne e le wena
0: tata gore nna ke le boa kodi o boledišana le lena Tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo stupedko sela se gagapela goba ebile gabotse ke metsetso e lesometharo ga bjale ka morago ga iri ya lesometee happiness tomomake ka ra sealemoe sa gago ke na le alila mo latlhatlha phokeng re go tlisetša diagametsešidi motheletši nko o binabine godimo ga tsona tšeo di kwele go bekeng ya go feta re ke bone fa a ke go leotšhe motheletši Arlocheng motheletše tobela le kae re gona ngwaneso
2: leikwele
0: mošupologo leikwele la bobedi leikwele tla nayo ngwaneso
2: monnola gabotse ena gabotseo de tlhoka maikarabele ena gabotse
0: ya
2: lapa la gago ne ole leemela gabotse a re bolela dinnete
0: ke theleditse
2: ngwanesoonale le nnete taba tsa mohuto mo tsa mohuto o moso di nyaka motlhabele le nnete la dibona
0: nnete gona yeo ke o re kgopela go ka moka bao batla go fa motho a se re fitlhele selo re nyaka o kwa taba re rere seo e le go seo se tlhola go bothata o bolela nnete wa nesho
2: e me ke ya pholosa ka se rona ka thuso la mbile wa bolela maga la bolela re ba ka tsone go thusa
0: ya e ke kwile le tabengwe ya ir ditetse kudu le re ge le tla fano gape le tleng ka ditharollo e se kana ba di pelaelo re ya go tlo thusa lapa le go sasa go ya le ka fao o ukwile go ka gona go ya pele motheletse go sasa re tla be re ena le bona gape se re o rarollang go sasa go ya ka wena re swanetse re setseng re lukise taba ye bjana se sengwe seo se nyakago gore bakela taba e gore e be lešita phiri ke gore ge re boledišana le bona rere mosadi o rata monna o a ke morate monna o rata mosadi o ke a mo rata ka mo ke ai nna le mpheletse lerato upša one mo ke yang ka mola awa nna ke sa mo rata mothoe ke mmago bana ba ka ke nyaka go tsofala le ena ebile setse ke batho ba bagolo monna o na le mongwage e masometshela tlhano 65 mosadi o na le mongwage e masometshela tharo 63 batho ba ke batho ba bagolo motheletša re lotšhe
3: tatemae
0: tata gorena
3: bosatobogolo
0: le kae motlhomphegi
3: a golata
0: ke rena ba
3: date ba ke lebelela le nka dingeng ka boflaga
0: aga
3: tabe ke ikwele le nna ka lobi
0: mongwaka
3: mara go le ga e hlape ga botse
0: ee
3: ka re go ka e thaile tsa ga botse ina le maphaga manyi
0: aga
3: ina le tabana tabana ji ntshi ka mwa
0: ee e pya rena ga re nya ke go gogwa ke tshedingwe tseo di ka re ditela re nya ka go ba tabeng yeo e le go mathata a lapale
3: go le nna ga go fe khopolwa ka wa le ka mokgoti a hlahileng ka go
0: mongwaka
3: ba toba ile ngaki taba ba ikwile ngaki taba ya nnete ba e bakang ba ikwile mo ba ileng gona
0: aha
3: bothata bo bona ke gore ba tlile sealemoyeng ba sa tle ka nnete
0: oo ya
3: ke ra go ya ka mo go nna ke lebeletseng ka gona ka baka la gore o ka sere o re re ro tlhola taba tja rena wa re se ke ra tlhola taba tja lapa ga go kgonagale
0: oo
3: ngaka e ka se ntlhole nna ya re bona taba tsaka lapelelana ya pala ko gompotsa ga gonaka
0: ke a lekwa
3: ntate make letswai ga senke laborisa masenke ga gonagale
0: letswai ga le bodise masenke
3: letswai le ge o ka lagasa gore bogang wako ga go kgonagale gore ba re pula e ka sene ka re pula ka ene go na letswai ya letshol
0: wa bona yona yeo e re ke name ke kgopele le batheletse motheletse o mollomollomollomong o a tlo o tsena go fa ke mmotsiše ka letswae godimo ga lesenke kore ke nyaka gore ka moka motheletse o a tlang fa ke mmotsiše ka seo letswae le ka se dirago godimo ga lesenke ka gore o ka re tlo o bolela ditaba tsa go fapa-fapana letswae le diang godimo ga lesenke nna ke tseba ka mokgwa o mongwe tlhatlhapokeng o tseba ka mokgwa o mongwe ka letswae godimo ga lesenke o mongwe o tseba ka mokgwa o mongwe nna e re ke se ka bolela yaka ke nyaka go botšiša motheletse o mongwe le mongwe wena letswae ga le di sele godimo ga lesenke go ya ka tsebo ya gago a kere
3: go ya ka tsebo yaka ntate mati go tshwana lee ke bontšhitse polelo wa gore ga re fiwe nnete ga botse ka gore e nkabe motlhomongwe mogashi nkabe e sa le o botsišitse gore legashi ke ka setlha se se feng ke dagala re kumo ile re botlhogo tsa nnete ya taba
0: taba ye e be se taba ya gore ke setlha se se feng ke setlha sefe kushisho ya ka gore taelo e tswile e be e le taba ya kgafetsa ngwaga ka moka re ka no se tsebe gore ga kae mo bekeng ga kae mo kgweding eupša e be e le taba ya gore go fihla bothata bo boitswa go ya ka moo e le gore monna o re tlhaloseditse ka ona bothata bo a segale bofedile ngwaga o mme o ba palelwa ke go ema go se gashe ka lona ge mosadi a bo a moeletsa gore gape letswae le ja masenke o tsebe gore letswae le ja masenke o re ke be ke palelwa ke go ema make ka lebaka la gore bothata bjo bo bo sa tswela pele mme nako nngwe o bo o hwetse gore ebile ge ke gašitse bosego bjo re lala re robetse go kaone wa kwa gore namile o bala gore taba yeng e be e di agala kgafetsa kgafetsa
3: ke o kwa botsi bogashe are go ile morago ga jare are go ile morago ga nyane ka taba ya masengeke e ga se fela go ka lebella ga botsi wa ithaitse e ga se fela ka bakala gore ke na ga nore go gashiwa ka masaka ka matswae go dimaka masenke ga go thome ka fao ga go thome ka fao la pele
0: ga go thome ka fao e upya go ya le gore le gasha ka letswae bo khafetsa khafetsa yo bo kakang a ke no fa matlala ge le gasha ka letswae mo go dimaka masenke ga tee mo go dimaka kgweditse thang ga tee mo go dimaka kgweditse thang go ba ile taelo ya ga tee ka ngwaga o ka khona go bona gore botata be le ka se be le biona e pla gele bo khafetsa khafetsa bya sentsukela bo tshao tshile go phela go e ba byalo ka gore go thibela sera se se re shetse morago mwana se go tla di agalang ka letswae go dimaga masenke
3: bogashi ke go
0: dipula diana teletse dipula diana e go fama sala o mong ke tlela ya motlagase wa e bona
3: a re
0: ke tlela ya motlagase wa e bona
3: a ke go re bogashi
0: ile wa ka a ke no re mohlomo go ditukulugo di fapane gona le mo go ba re metse a gona ke a letswai o tshele metse wa letswai ka ona ka mowe a senyetsa batho diketlela ona metsa ba re go ke a letswae ge dutse ba bidisha ba bidisha ba bidisha o lebelele gore na a diang go mathalenyana ale a ka mogare ke mo tla bona gore letswae le byang ke no ba ke makala wena o tsebo re letswae le byang go dimoga masenke ke mo tla bona gore na letswae le byang ba nkwa go ba itse ba taba e ke bolela
3: ke go kwa botsi bogashi wa tsiba why ke gana nna tabe ya gore tabagolo mo ke le senke la boja ke letswai taba e ga e tswela pele go ne o ka gore go na le taba la ke ntšhi ga go sa bolelwa ka lesenke la boja ke letswai go tsene ditaba tse dintšhi ka mogare ga taba e
0: bjalongwane sa re boloke nako a re ba fe tharollo re na le lešitaphiri le lengwe shele la gore ka mo ba re ya ke sa go rata ka mo ke sa go rata re tshwanetse gore tabe re ikopantšhe re baagiše a re ne o tloga re lebelela ngwane eso re tle re baagiše ka mokgwa mang batho ba awi Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo go losa rena ngwane eso
4: re ko o dumedise
0: le kae motlhomphegi
4: ke
0: le theleditse
4: lenaneo le ka metlhe re theleditse re tseba re lokisa mo go lokisegang ke re ke tlhomelwang
0: mongwaka
4: gape o bolela ka motho o reng o re ke sa morata mara ga dule ka moe o mongwe ore nna le fedile ke nnana ka mo
0: ka gore mosadi o re a o ne ore sa nthata wa mphora
4: ya mara nna ke nnana ka mo
0: eupša a o sa nthata wa mphora le gona ge re lebeletse gape o tla feleletsa o rileng ga a dule ka mo o dula ga gabo
4: ee ga o tle go botsa kere re lokisa mo o lokisegang gore ke a lebelela monna o tshile ka mo o nna kao mo kgweding tse 4-10 days gapo ke tshwa o kare o a uteng o tla ka o tšhakela fela gae go a tsamaya
0: ke rata mogopolo wa gago o mo critical wa go kgona go sekaseka dilo a re boledise tabe ya monna wa re ke sa go rata ke sa go rata eupša o tswile ka gae a dule le yena o dula
4: mediro ya lerato e ka yana mo desi ke thomile ka goreng ke lokisa mo o lokisegang monna o tsamaile o dutse gae o tlwetse ka maareng ke ka magae ka ma o ratang gona go o tlwetse o ka dina ko sa o rateng gona for 30 days maybe a ke no mo kgweding ke matsetse a makae almost 120-110 o dutse koe mara o tla ka mo ka 10 days ka mo o ratang gona ga e kgonagale
0: Yeah.
4: Ari na le dipula di anela ka mo o fa motlhalo mo botse le tswe mo ludula gore la fisha.
0: Yeah.
4: Kafeta kafeta wena o gasa ka mo bagasa ka mo tsela e mo ile gona e ngwe. O ka magadi o le tsa ora ga dule ka mo. No re wana o felle ditse o kwele ka ba re maybe. Tena ha tebe mo. Ke sa le mosadi a ya gana gore nna go bona ka ke tsama sa a se a felle. Mare ena o re o felle ditse di go mo di di a mo tse ke mo mang ga tsei di khose ga si modudi wa ka magae.
0: Mosadi o buletsa re gore ngwana o felele ditse o felele ditse neng.
4: Ka go o ntse go buletsa ra.
0: Yeah. Pala pala ngwana e shu. Re ka no shupa di phoso mo re di bona go gona. Le go seka seka ka nnete le go ahlahla. Ipetsa re dumela lapa le o ka re le ka no tswela pele go ba lona. A ke tsho re mosadi o re ka mmotsa eng? Monna o re ka mmotsa eng? Le shita phiri le hlolwa ke ge mosadi wa re. Motho a uri nna le rato lona le mpheletse ipetsa. A hone mo ke yang ke dulana ka mo. Monna o re nna ke sa go rata le ge re ka bona gore dituro tsa monna tsona di ne gore ke tsa gore ke sa go rata upša mediro yona a e bolele gore lerato le sa le gona goba ke nnete mosadi o wa ratwa
4: esa ke thomile ka gore lokisa mo lokisa sa mathomo ntate make ga o tswile o tsamaile o dutse ko o dulang gona o tlogela ore ke a mo rata mo ditiro tsa gore wa mo rata o tlo mmontshe ka eng ga di bontshe ka o bolela fela ka melomo a le koe a tlile mo seya le moyeng monna o fetsa o bolela mo botsareng ke ba rileng ge ba ya ko tsona ba re mona ba re ba checka ba itlhola mo ba itlholang gona ba wa botsa tsona ga ke ba dikise ka moka ke lebaka le leng la o dira gore a tswa a tsamaye koe o mmotsise potsiso ntse lebaka le legolo la goreng o tswe ka maekeng why a sa thome ka o lebolela la batho
0: bo thata ebile bo yona bjo engwaneso le tabe nngwe go tloga mola ra e bolelago a ke kwe e tswelela ngwaneso taba ya go latofatsana ka boloi motho e le mogatsago a go latofatse ka boloi
4: Le Kile ka botsa gore o ka se thoma ka o jala motho nna tlhakana yona ka o jala a thoma ka o lojana raya letsatsi ka nako e nngwe le nngwe ra a tshwara ya ko ntle fa ke sanna ke tlo o nyala le ke sa bone o rwaloya
0: wa tseba ke nyaka o bolela taba nngwe ya monna ka mokgwa mpoditseng ka gona bekeng ya go fete be theleditse ke mang le mang ke nyaka o kwa gore motheletse o diang ka tabe monna o re make ka metlha ge ke be ke gaša ke be ke notlelela mosadi le bana ka ntlong le dimpša ka di notlelela ka mo mengwakwaneng ya tsona mosadi le bana ka re go notlela ka swara dinotlelo mo go nna fa ka gaša ka gaša ka gaša tšatši le lengwe ke rile ke feditse go gaša ke tsena ka ntlong ka ngwakong mosadi a re a wena go o bo o dutse o gaša mola ntle o mpone na a go bone
4: mola kits
0: mola ba a notletse ke ra ke monna
4: a o wa go tsere
0: ke bo go
4: tsena ba ga ba ja di bolela ga di tlhakane mana bo kana go
0: yeng ke tsaki tsaki nya gore motheli tsa mpotso re o ba lang gana fa gape na going this reading between the lines
4: go na re go bo tsere na mpotsa eng
0: ke nya ke go ile mpotsa nna e ntlhohla gore o ka reng ka ntsha se sengwe e upya kare e re ke dumela le ba theletse ba ge ba e bona ba tla e bolela ebitsa ke ka lebaka le o keiwa a re na ka mmotsa gore a gape ene ka mo ke be ke notletse batho ba pjale o ga re ge ke gaša mola ntle a re o mpone na ka mmotsisa ka re wena wa reng a re make ke no re a wa tseba a ka o bona ka no re ke no e lesa mo make ka re ke le ena re a make nna ke no e lesa
4: mosadi o mosadi o na ya go mmona gore se a se dirang ka montle ka mosa o gaša o dumela mo o sona na tatso ya le ka mo amo le ka tlhalanya gore o mpone na motlotse question makela dijale dipotsiso e le gore o palela go e arabala dijale o mmotsise o paletse go e araba cause na a nyaka go bona gore se a se dirang sa o gaša tsatsi ka tsatsi ore ka morago matsatsi a mararo sa mmerekela na
0: ngwaneso re ke go leboge go boledišana le wena.
4: ke rata re ten out of ten re ithuta ka le
0: thebo thobela thobela thobela thobela FM moshate WhatsApp le boithabiso ke botsišitse monna o ko re taba o swanetse o ebotsiše wa tseba go tsenelela nna ke rata go botsiša dipitšo ka mokgwa o ke botsišitse monna o kare go lokile o go gaša ka letswai ka metlha wa ba notlelela ka ngwakong ya re mola o notletse wa swara dinotlelo a re ee kare e le gore ka molangwakong go ba go ena le dinotlelo tse dingwe na re ka no re ke di-spare keys go na le dinotlelo tse dingwe gape tse e leng gore di soma go di swana le tsona tseo na a re eng a re eng bjale pele re nagana re ya kgole pele re nagana re ya kgole re tlo ba re nagana tša rena re a ba re a se nagane tsona nna ke le ge mosadi o a re go boga sompona ka no ba tswere tsona tse tjaaka ngwakong a bula ya ba gore ga a gaša a gaša wa mmona ore o sile wa gaša wa gaša wa gaša ga a fetša le kgausi le go fetša a tsena ka ngwakong e Arlocheng. Realocha.
5: Tatamaki.
0: Tobela tobela.
5: Mosele abile le tshibedi mongaka.
0: Le kae motlomphegi?
5: Go shempisha wa go netaba o le tsene tsapukile.
0: Aga o gona kana fa o lekwele.
5: Mushato mushato. Tatamaki wa tswa ke ke tshirin ke mo shupu lo la o bentsi.
0: Yes.
5: Ke kone botse mara. Ke belala ntshwetse fela mas.
0: Aha.
5: Lenalo le ke la o haisha a se la o thubisa. Mara tso tsere bolele nnete. O thusa batho ya ka nnete. Ke le mo ile re papa re na ka mo o re ke la le rato ke sa rata mosadi go. E fela o ka tsoro wa ka mosadi ya o kwa robala kwa eno kwa robala ka e for 10 days.
0: Yeah.
5: I wanna have the market. There is something. And in some way, you know, Gary, given that all I make, I'm not sure you're going to make it to say, but rather, nah. But what you know, there is something come on, to why I say, Pilu.
0: Awa, so says I say, Pilu, what is the mood, really, or my fellow long, Abuela Lori, my guess is you sing Chichero Carai. Sela ke be go ke mmotsisa sona la mathomo a gaana gore a e yena a tswa ka gae o dula ka gae ka ga gagwe o ya ga gabo ka go tlhola sona sela ba mafelong wa bolela gore seo se ntshitse go ka gae a ba tsagana seo se ntshitse go ka gae ke gore mosadi wa santshwa re botsi tabeng ya magadi a ngwana morwedi a re gore mo gona o ntshitse seo se bego se le mafatlheng a re mo bjale e re ko go botse nnete ka gore wa difata kore ka mantswe a mange go sasa yona e re tshwanetse go ne go feta go yona re kwe gore re ka elokiša bjang
5: andasetaba ya magadi felele ka moso o tlo o botsa se se motshwenyang a bedi a se taba ya ngwana a re sedise magadi batho ba se ba boe mara
0: I'm checking go botsa ntata ma ka bo shutlo ja se sengwabedi se se motshwenyang ka mahare ya pelo ya hae re ba kgopeleng re batla moyeng sasa ke a ke ke a kgopela a re le keng go bolela le bona ka lenane o le pele re kopana le bona go sasa re bo le tshane le bona le hono ba tse ba gore go sasa re go di mo ga bona le moele tshi manyalo
4: Taba
0: ya magadi a morwedi ke nagana gore yo ebile ke rapela gore go sasa monna le mosadi o batle ba boledišane ga botse ka yona ba e rarolle re kwele gore ditaba tse o di fihlile kae salo wa bona batswadi ba phoshana ka noga iphela ditaba tsa ngwana di kgakgetse ga a fetswa go nyalwa ka lebaka la mmale tata ba kwane tabenyetse ke bosa ditaba ewe
5: ke wa bolo bolo bolo tata ba kene ngwana o re abe ba blessing ja ja mashomo ke batswadi ba hae
0: ditse tshogo fatse di swanetse go tswa go batswadi bona bekenya go feta ba bolela mosadi le yena o lile ka gore magadi ao o a jela le ti na ke umphile fela ana uri di rante tshe dikiti tshe nne le gona di reka bolao bjo a robalago go bona monna re upša go dimoga fa o ile ka go fa sekete ka sekete ka sekete go fitla ra bagana ya go lekana ke no ba ke ina le bothata ka ya mafelelo le gona go tsoganganyishano tsha fa o tsare ya mafelelo ka e ka re nna batho bao a sa ka ba boa monna o re ba buile
5: e ba buile ka re ba se o ene o tleng ka tsang gore mosadi o one ba tsawa go tsara ka ba bo monna hai ora ba buile ba re ba se di tsena a se hona
0: ga ka ba buile yena a le kai
5: a kre o mola re go tshile ka
0: motho pega a go neta ba ke go lebogile motheletsi madime shao
6: a de mate
0: tobela tobela
6: le khwele
0: re go na re ka botsa lena
6: o bolela le ntate tlongwane mo se ba re tibuo
0: ne menge serile
6: a konyana ya mahadi ntate matenke rena bontate re tlohele go investa ka bana go eta ora ditshumiro bana ba ka banyalwa because ke kwata be ntate magenta to phoso mara se re tshupela go gotela gore a bitse nola nne le yana mo fase a re mme o etse gotela tsarelo ke gotela go bua ka hae
0: o go tsiantata mme. Ke tsa ona motho ka gae a ke nagane gore o swanetse bile le go kgopela go bua ka gae. Ke ga gagwe ga ra kwa ke motho.
5: O nga di sheke mahadi nya ka share go mahadi ngwa ntate mme.
0: Le gore o ka re mosadi wa gaane dikamano tshe di botsela ba gabo ke kula alla ka taba hore go ya kae kae sala ya ga re shuning go go tata tabanya nngwe ya go no swana le yona yewe.
5: And they watch our Navan Tatima, did you know Navan Locha when I saw Len Tatima? The Melden Tatu Avaleke Kwanu Kamuzi, Mutiki Kwan on Tatima
0: Tabama Radi Tararulu Rosas
5: Tatima, Ekasararulu Hagore, Mel Uchiri Chalete Kao Toka Kukano Lintat. Ntate le yena o nyaka tšhelete gore ka gore mme le yena ga a nyake ga a nyako kwa ga ba nyako o kwana ntate ma e ka se rarolowe
0: mathata ke a mantšhinyana ka mo lapeng le ye nngwe ye o e tsweletse go ke taba ya masheleng a ka morago ga mosomo a monna yo moo mosadi a rilego monna o sale a amogela ditšhelete tša gagwe ka moka maake a ke tsebe le sente ya gage monna o yena a re ga a ikarabela godimo ga moo a re a ee maake a tsebe le sente yaka ke ile ka a nonkgakantšha ge ke swanetse ke be ke le kgauswi le o hwetša ditšhelete tše mosadi o a re ya ditšhelete tša gago di tlo tswa o tlo no o hwetša mo ditšheleteng tša gago go se na le nto etile tetete ye e leng gore ye kaone yo o tlo tswa o e diile ka ditšhelete tšeo a namiile monnao o ka re ebile lebaka la gagwe la gore nna ona ditšhelete tšaka ke ke itshwarela tsona a o ne mo diago
5: ya le deswi ke re le mahadi a le mmeola a tshwere ke mmeola mahadi ntate make
0: ma a swara magadi go ya ka fa o a re boditsego ka gona papa
5: ore
0: bakgotse ba bona ga sa ka ba tla ba feleletsa o makatswa ke monna yo gare gona bjale make le gore magadi a mafelelo a ngwana ka kae a feletse ke kae a tsere ke bomang a ke tsebe mosadi wa re ga botse bjale ga de ba tlile neng batho bao ka re batho ba wa se ka ba bua gape ga e sa le ba emiša ke ditaba tša geno tša gore re ile le bommago ngwaga mme go tloga fao nna le wena re be re sa kwane a sa ka ra ba bitša gape bjale o rafe
5: no yona make e boima ntate make mara nna ne re gopela gore ntate o ga a dule faseng ke a tlhomise mabjoko a tsebe gore motse ke ntate motse ke mme
0: ke leboga kudu bo le di tsana lena motlhomphedi
6: danki nkentsile tatana
0: e danki tatana a e
6: danki ma
0: ke la korka i real sobepedi taber tle re fetole mawa ya tle re fetole mawa tabe ka i real sobepedi re fetole mawa re tsiela mano ga le lengwe la yona la ditaba tsa malapa ka taba tsa mohuta ona ho Arloche.
7: Tobela ntate maka make.
0: Tobela le kae?
7: Tobela ka ntate make.
0: Re gona.
7: Eh, o bona le kule maila o tsa tsho kwa bogolo tshwane ka tlo ke ka mo polo kwa ne make.
0: Ke le tshele ditse.
7: Make bona, wa tsoma re tsi se ke la ba.
0: Mm.
7: Le na na o le ke la o a ga metsi.
0: Mm.
7: Ba tlo ba etsa mo mo yimo tsa mathata bona ba ke ikwe ba ke buse. Se o re polo mo ba tlo bolela le banna.
0: Ka nnete tate
7: mo khala bo bo rena o a be le nnete ka gore tsaba ya ge o ka ekwa o go le tshanyeng wa ga ni jalo wa re uno o go le tshaba ya hore mo sa di uri le le tsheletseng yana tshe tao tshe ge di tla jwang jwang uno ana mare a ke tshwarela tsona wa bona flow mo a bona maitemisetso ka maphelo a bona le nnete a iona mo khala bo ke na ga na hore ke tsena ka lapeng la ga make ke khumana papa make le mamake ene papa maka papa make e tshwantse a tsire karolo ya gagwe ka lapeng la gagwe mama ke tshwantse a tsire karolo ya gagwe ka lapeng la gagwe monna ko ga tisha lotu fase mogala bo tshwantse a ga tisha lotu fase a emela la pala gagwe ga bo tse bala o la ke taba ile a mo openg tate make make o ka se ka lapeng la mogolo wa robala ka gagwe o tlo la pala gagwe
0: mo tsheletse mo nkere o butsisitse ka email are monna owe ga khona go robala matsetse a le 10 ka ga gagwe a mangwa ka mo ka modimo ga kgweditse nna robala ga gabo na lapala gagwe le tlokometse ke mang mogatsa go tlokometse ke mang ka hore ba nna ba sireletsa basadi ba bona
7: ke gana mo tiringe papa make ka ga re tshwantse a tsebe karolo ya ira lo ka nka mo tsomba ga monna o o tlhokile maikarabelo di madi taba tsa gago a ke nyatsa a ke decision a le teng a ke decision a le teng a tlogela mosadi a e ka thoko a palela ko nna fatshe le ene ba le go tlatsa ge ba e tlangweng a ba tle ka taba ya nnete ba re botse taba ya nnete re medise taba tsa bona lapa leo la bona le tiele le be strong dilo di sena ke molomo dilo disa ke molomo e le ka nnete e be mmalepapa ba o tielela ka gore ge ba thoma ba tsantsha taba ya ngwana ya magadi ba thoma gore a ka
0: tata gore na ke le boga molaetsa o yo ke kgolwa gore o fitlile ditsebeng tsa bona ka gore gona bja le bathiele di tshe ke a leboga
7: ke ke a leboga papa ma ke
0: tsang mothlomphefe mothlomphefe aga mo tshele tshe ba di mesiao
8: tsela
0: a ge Judas
8: ya Judas ya bo ya tsaba e
0: tsi a mapela mapela mapela ka dore le kae Judas ke nda Judas
8: ya tsoa tsaba e tsi Judas ya dira mathomo tsomo e ba ya mo ke tsalo ya ga bua
0: eh
8: ke tsalo ke ba a ya tsara mo tsoi le ga bua
0: mo
8: tsoi le a fela ja le a be mo nyo o re nna mo loi ma se tsalo ya an ga di tsanya ba re ke le ga mo jo re bo loi ke ona ma se tsalo ya ga le ke ona fa mo nyo mata a ke di mo tsoi a tsore ma se tsalo ya ga a ba mo tsanya a re a be le nna ke mo ra ga o mbi ga bo loi
0: Oh,
8: it's a little, I can never show a drum. It's a global together. It's a little,
0: Ke a le kwa ke o ya awa ke o kwele Judas ke le wa ku dunga ne isho. Mo tshele tshi ma di me xiao?
9: Go tsomra na make.
0: Le kwa ga la khole papa. Le kwa ga la khole kudu.
9: Ya ung kwa jwane.
0: Ya le kwa la botse.
9: Eh le bolela le la mona mogala wa make ka mo zonke tsebe ka ke go
0: mothlomphere
9: nna go ya ka pelele go ya ka motho ke leng go tloga be ke a feta ke bona go tsena nnete magareng ga bona ka bobedi
0: o ya
9: e utsa ga re tsena tabeng ya letswae le ga shima senke
0: a re
9: le tswae le gasha ka gae ka ntle jarateng wa gasha le ka gare ka kantlong
0: a o gashi masenkeng
9: ene joane tabeng ke gore batho ba ke gale lenyalo la bona le na le go thata ka gore bane ba sa robale ka ka mrengetse
0: gape tabe nngwe shiwe ngwane sho ke leboga ge le igopola le bona batho ba ga ba robale ka papushing eti ke nya ka o tlotla mabakeng a mosadi a go se robale ka papushing eti e tswela mpile
9: a ba robale papushing eti ge mo ba sa robale papushing eti le nya le khale le nya le mathata jwale gore ba ema ene le go ema ema go ya mone ba ile go eletsa mogalabe le mokekolo ga o ile mothong kapa o ile o tlhola tjalapa e ka ba bolwetse kapa e ka ba eng ga ba fitlha gore ba tsetse ba o le thusa ba tshwanetse gore ba lokise lelapa gape ka gore o kry-a gore mathata a ka gare ga lelapa jale ge ba le thusa ka ke ba le thusang ge le boela morago mathata la tlo boela gape mo go leng
0: la tseba le taba enngwe tata gore na le nkgopotsa taba enngwe go ya ka tlhathollo ya mma taba ya go gasa ka letswae ga se e leng gore bobedi ba ikwanetse go ya ka tlhathollo ya mma mma o ne gore nna ke ne go bona ngaka e tlile a thoma a gasa ka tsona tseo a gasago ka tsona a gasa le ka letswae ka morago ga gore a se dumele go ya ngakeng ewe le mogatsago e le go tabengwe e bontsha go se sengwe o ka re nkebe ba ile mmogo
9: mara nna ge ke gopola o ka re batho ba mogalabe make ba ile pele ga e ba ke a kwa gabotse o ka re ba ile ga baya mogalaba tla boela gape a le pege ke nako e ka go ba tsebiša ka taba ke tsa dipheko
0: oya
9: jale tse tsa dipheko a di tswa mokekolo ba a shetse a rao ka gore oa boela e re nna wena o ka tsamaya nna ke a šhaka jale ke lemogile gore go ya ka mo lenyalo la bona le leng ka gona le tsene tsona le mogala botswa a yaka a o robala ga gabo a dula ga gabo lenyalo ke gale le na le mathata jale kgopelo ya ka kore mogala ba boe gae a lokise masenke lelapa le loke go tsasa gobane le tlo kry-a modirela leago ba kry-e le marriage counselling gobane ba na le mathata a mantši go feta ao bona ba re botsang one
0: tata gore na ke lebogile kudu go boledišanang lena
9: ke a leboga ke a leboga mogalamadi
0: motlhomphepi aa motheletše madimeše ao
9: make
0: thobela
9: le tlhole botse
0: re gona mogolo wa ka le kae
9: re le go
0: a ge
9: tsaba ke nna ke di kule ke ya ofis o ka ta wa di kwa bo tso di tsheme ke ba di sinkela mo se mo tla ba kholo kholo la nko gore motse wa nela
0: motse wa nela
9: wa nko gore ke
0: ya re mola o nela wa wena wa ba wa tswa ka mo wa sepela wa ya gageno
9: kirialo ire o ka tsa ditsa ba ja bona ba le ba bedi mmolo le mosadi a se re dilishi la pirini go re ba o sna nnete ka mo bedi ba bona
0: o le riale
9: go bedi ba bona ka mo ka bona a dinga go wa emela mmolo we e dinga dinga go emela mosadi a bona nnete ka mo ka ba tshoka re mosadi le yena o ema le ga kharia wa o ka kwa gore go ne le sebaka sa motse ka bua go bona le so ka mo motse o monne wa ebile a dutseng ka gona ebile e se 5 minutes wa go thola ka apalela ko go tabio ebile matšetse a makaka mowe wa kwa gore go na le sebaka sa motse o ka bua
0: ee mongwe wa ka keo ke ikwele ke ye ke re go ke ne o bona gore re se ka ešala morago ka gore a eamane le gabotse le bothata bja mosadi o le monnao
9: ee marake re bee gabotse gore monnao re nyaka go rarolola ka lenaneo le ke la go rarolola mathata wa
0: motlhomphegi
9: e re ke re gona ke re ke e rarolole gaboreleke go e rarolola re monna gore boa ka gae jalo ka tlhogo ya lapa
0: ya
9: o tle o kgone go bona mathata beng gona ka gae gore re go ena a wa gona e morothele pula e uwe
0: ya
9: a ta kgone go bona rena o tsiwa kae le kae ebile ke kgatlha ko gore o tshepišije gore ke tla re mafelelong ka kgwedi yane a ba ke thibile
0: o bi le urile monna le go sasa ketlo be ke sa mogopotsa o rile re tle go bona gore re tle le kwe gore na o di leng ka masenke a gonela a wa sagane gore masenke ona anela
10: ke le go tshepisa jare ke tara ke tlo tshiba lo o ka tsaba bo ya honna ba ke ke tsaba ka nnete ke tshibile ba tsholelong wa go yetse le rapile go le ka fela monno mongwa robala ka ka moreng engwe mongwa robala ka ka moreng o sa di mongwa robala go mara ma bo rwa bo le le ke di wotse ke ma tsapa me se minchi
0: ya ya
10: yo lo di bo se ke ba ka ntse ke a ke gore bana ba bona ke ba ba ka ka e mo ile re le bona ba khone ba palla go dira le bo
0: a wa bana ba bona a pe ke ba bagolo batho ba ibile ba meshumong ba lela ditlogolo batho ba
10: yolo bana ba gore ba pele ba ba kae
0: ka gae go ya ka ka tlhaloso ba bona o ka re go setse ba babedi ba o ka re go ga di batsogele ga botse ge ke sa poshi upja ba ba tswa bana le bana ba bagolo
10: mara ga ntshi mengwa ga bona ka mokgwa leng go di muka ona bana ba go jibile ga ene le metsi ke re go bana re go bana ke ba sa di ba bangwe ba ka gona go di ya le bona na go ngwe ba rauwa papa mma e re bona so e re bona so pele ba le mo se ya le moye
0: la tseba re ke le botseng taba ye re ka ba re sa itlisha mo moyeng ge nke be re sna nnete ya gore e fitile di therishano ntja lapa ge le ka ba le be le theledi tse rakgadi le mmane le yena mosadi wa monna o re ba botsisitse ba re tlhaloseditse ga botse gore go bile le di therishano tja lapa monna o go ya ka fa o bona ba bolela go ka gona ba re o fetola ka mafotle ba re ba reile a re mosadi wa ga sa nyake ke ba mmotsa ka taba a masenke ba re gape letswai le senya masenke wena letswai le senya masenke go dutse o gasa fa dipula ditlona o gasa fa letswai le bodisa masenke ba re a re mosadi yo ge e ba ga a nyake ke gasa ka letswai ga putha-puthe a ye ka gapo ke mmotsisitse taba e bekeng ya go feta le ya gopola yena monna botšheletše madimeši ao
11: ntate make le kae
0: e re gona re ka botša le ena
11: aa molato wa gona ntate make a re thomene ka o lokisele a letswae o dimowa masenke letswae a le a dumelela le letlalo la motho le a leja molo especially le tlhakana le moisa ntate make ke re thuseng batheelete letswae a le kwane le o tlhakana le nto ngwe because ke sodium chloride e le kopana le moisa le kotsi kudu ntate make a re tseneng ditabene o boragolo le bokoko ke batho ba bagolo nna kgopelo yaka ka bonnyane baka ke re ragolo a boele ka gae a yo tshireletsa mokgekolo mokgekolo e se gore a a sa nyaka mokgekolo o tlhoka tshireletso ya mogalabe wa gage and mogalabe se ke se kwang a se bolela botsebotse ga a sana lerato mogekolo wa gage mogalabo a kere ka se ga borena ntate make monna ke ena a ratang mosadi a dirang a tlhompha janong mogekolo e leng koko a rena o tlhoka tshireletso ya mogalabe that is why a re a sa rata mara mogalabe a ka ya gae after a rata mogekolo wa gage le ditlogolwana tsa gae lapalela gage ka moka ditaba di tlo ba botse mogekolo o tlo o kry-a tshireletso yo a e tlhokang ya dilo ka moka lankwa ntate
0: ke theleditse ngwaneso
11: ee ya re e lejalo ragolo a be le nnetse mosadi ga a tlaesaile ntate make o tlano o bolela dilo tse dintsi and-e re tlo feleletsa re mo blamea ka baka la gore bomma rena ba tshwara thipa ka bogaleng and-e rena banna focus ya rena e no ba straight a re tshireletseng malapa a rena la e bona ntate make e ragolo a kana o ekela gae a fitlha a lokisa dilo ka moka tse mogekolo wa gae a di tlhokang wa ditaba di tlono ba botse batho ba ke ba bagolo ntate mako ke tuma gore ba theletse ka moka ba ba tsenang mo mone ba se ka bolela ka mathata a le gorene le rile le gopela solution gore re botse batswadi ba ba rena gore ba dire
0: ena
11: ba ye straight tabeng a re gopeleng ragolo kudukudu gore ragolo a ye ka gae a tseye 10 days a ya tlholeka kwa gabo a tseye matsatsi a mantsintsi a le ka motseng wa gae a tshireleditse kae mogekolo a ga ile ditlolo tsa ga a bone ntsongwe le ngwe itiralang ka molapeng ke gopela ka baka la re ke batho ba bagolo e le re re wa tsamaya nagana gore mogekolo a tsamaye ka o ile o ya kae
0: ka nnete papa ka nnete
11: a se nnete ragolo a ya gae a go tshireletsa mogekolo a gage and then mogekolo a ya kry-a tshireletso o tladi a tse ka moka ene ke gopela re go sa seba tsena le ba botsisong gore na mogekolo a tla apeya mogalabe o tla jana le ya nkwa ntatemakelekwele
0: tata gorena
11: lenkwa botse ke a leboa ntatemake
0: Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso
12: lemogolo go Thobela FM le Happiness Thobomake mošupologo le labobedi re go tlišetša diaga metse mo rarollago mathata a malapa le go aga malapa ao a potlamago fa re boledišana le ditsebi tša go fapana tšeo di kgonago go thuša malapa ka mathata ao ba lebanego le ona Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo mo metsetsong ye mehlano yeo e latelago re ruma lewa la taba e re tsena leweng le lengwe bjale re fetola mawa ke a go temiša botheletše re gona tata go rena ee kgomo le gona tata go
13: renaa
0: ge tsena ditabeng
13: mantagalela bobedi
0: tobela
13: tata go rena ana nnete
0: o le riale
13: ka re mosupologo o bo babidite ka moka
0: ee
13: a setle
0: aga
13: ke moke a kwa mafelelong go robitsa ba molao gore ba tle ba feditse lenyalo
0: ee
13: ya ba gona a thoma go kwešiša gore bjale ke gore bo ba ditabeng
0: ya ke o kare ba e batsile ka
13: bogomongmešemorena bjale ke nnete taba tša go tšhaba ka gae re dikwele nna nka tshepa e ya mma ya gore ore ke ena mmagare o molatsafatša ka bolodi gape ntse ke a dibolelang ta gore magadi ya bana tsedi ka go tšhabišang ka gae ke sala toga go toga o togile kgale ka gae ante ano mona-mona ore taba pedi gore a ke noetea gore nna ke dumela gore e ya gore mmagare ore ke ena moloi ntate ore le ena moloi ke a e dumela ebile o tšhaba le ka gae la boraro mogalabe ga na nnete kore dikarata tša go di berekela sekubeng sa gae ditšhelete ya dipension di tswele ebile o rekile ke stene wa kwa rone ke stene samuere o bontšha ra kore ka mo gae wa šitšang yaka go di tšhaba
0: kgomo ke le lebogela go tsweletša taba eo ke na le dintlha fa ke dikgobokeditše ke nyaka go bona gore batheletše ba tla binabina godimo ga tsona ke lena motheletše wa mathomo wa go tla tabeng yewe ya gore bjale gona enti ya gore aobana gona a re boleleng ka lenyalo la kopanelo ya dithoto gore le ra goreng na ke tlo no reka ditsha ke rekela bana ba ka ba ka ntle ga lenyalo ke sa ririšana le moga tšaka ka gare ga lenyalo la mohuta o ke bolelang mothong yo mongwe
13: ka boa gape a se yona ka nneeba yona ya go bontšha gore monna o ga a sa rata meo kore o nyaka gore a boelega ka boa kaka ono boa a sana seo mara se segolo kore a no boela ka gae a dule fatshe le ke mokgekolo wa gage a thome go nodia dilo ga botse ditšhelete a mmontšhe dilo ka moka ditaloka dumela jale ke a leboa
0: kgomo ke lebogile kudu o boleišanang le ena
13: thank you
0: Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo a re lotšheng
14: etsomake
0: le gona
14: re gona rele
0: motlhomphegi
14: kane tabe re fane o lebelela straight gape tabe e thoma mola mo tabeng ele ya gore batho ba ba sedikile ba babedi ba ya
0: awe bjale o kgaogelang go kry-a namile o kgaogile a se nna kwadešo a re lotshe botšheletše
15: tobele papanoke
0: le kae
15: rona ra le
0: re gona
15: ke theleditse from beka feta mantagalela bobedi ba tswa re bulela ka bona re bulela ka borragolo le bokoko.
0: Eh ka nete.
15: Na kuri ke go di tswang le rotseng. Borragolo o bulela database leng gona. Ge a sala a bitsa koko a re koko ke moloi. A ke. Mm. Na ile ka tlhagela ke botlhata ka mogaka. Ke be ke se gona ke sa itile. Ke ile ba sa ding. Ke tsena ka mo lateng la ka ka kriya mogala ba gesto a biditse ngaka e thega.
0: Wena o sego.
15: Nna ke sego mara ka ba gwetsa. Ge ke
0: sno ba sa go re di sha gore ngaka e tlotla.
15: A sa re di sha gore ngaka e tlotla. Ka ge le a tshosa ka gore nna ke moloi.
0: Eh.
15: Ba ile ge ba fetsa go gasha. Ba santse gore ba gashe ka mokrobalang. Kare ka moka se gashe ka mokrobalang. Ka mo le nne ke kaga ka kare o nnyetse re kopanetse dithoto. Ngake la sa gasha. Ntate maka go feleleditse go itswa yena ka molapeng. That's why ke rragolo a bolele nnete. O accusitse koko a re koko ke moloi. Ka ge koko a kgonne go bona ge e be yena a gasha ka kua. And then a gasha e ba dirang ka gasha ga e tlosela ke moloi. Gape go sale gore motho ke moloi go ra re moloi koko wena. Wa e ba ba kielela gasha.
0: Oh. Ya belaetsa e.
15: Ya belaetsa e. A kere motho go mmone o tlo re wena moloi. Wa ge se mogala bo feleleditse go tswile yena ka mogai. Ra golo le yena o ntshitse keng.
0: Le gona taba ya go tlo bitsa ngaka gore e tle e thege wena mogatsa wa sa go ririsha o bo ba hweleletse. E be thisha letswalo e.
15: E be thisha letswalo le next feleleditse ke le badimo ba go shile modimo wa ka o nratile gore ke tle ke be ke ba gwetse. Kare ngaka yeo o feleditse a supa nna ka monwana a re o moloi kare re nke ke le moloi ke se ke le gotse le gasha go bontshe rena badimo ba ba shile modimo wa ka ba nrata ke le humane koko o ne le yena a tshaba go e tlhalosa go ne ntse a e boneng ge ragolo idea napi le ragolo a re o moloi that's why ebe ebile so batho ba basadi re batho ba bangwe ba gotlelelo and then e nngwe se e sang petition ga botse ragolo o ne 65 koko o ne 63 o bone gore dipension ya tsa o di jile mo di jile that's why arna ke a mrata akere wa bona gore jotso wa sibelela gape o tlhoka thego ya mgekolo le bana ka gae ka ntle ba ijile ba ba tlogetse na pele ba ifukuditse nda ke senya kere jalo
0: ga kere ka ke le boile go double edition le wena
15: o le boga nna pa
0: age motheletsi re ntsha tabewe mawa mabiti go lokile re boletse go fitla ka tseo ka moka le diboletsego ka tseo ka moka le diboletsego nna bjale ka mogashi le tlhatlhapokeng ke botsweletse o theeleditse tsela ra e bona gore ga botse re e tsena bjang go sasa tsela ra e bona nna ke le kwele kgola gore motsweletse o le theeleditse tsela ra e bona gore go sasa tabe re e tsena bjang e ntshositse kudu bekeng ya go feta ka labobedi ka re ruri ka nnete ke mathomo ke tlalelwa ke taba ka mokgwa oo ya dinnete go tswelela mafelelong mola re re e re re bone gore ya bele ona o thoma go tswelela dinnete tse dingwe eupša ke leboga gore lenaneo le lena le batheeletse ke leboga gore lenaneo le lena le batheeletse ba tlhoko tsa go fola ba menagano wa maphefo ke a leboga tsela re a e bona ke no leboga le dikgopolo tsa motsweletse gore nke re le theeletse le gono re le theeletse ke lena le re bontsha go tsela go tse dingwe a go letaba motsweletse ke boa re fetose mawa tabeng ye

0: tšitše ka tšona ka tšwa ka phapošeng ya go robala yo robala go ka go yona ke taba mathomo ke nyaka gore motheletše ke na le potšišo godimo ga tabe ke na le potšišo godimo ga tabe batho baso ke batho bao ba šomišago re wela ditumelong tša go fapana ebile nako nngwe go kgonega gore o hwetse monna le mosadi ka lapeng le tee batho ba ba nyalane o hwetse ba sa šomiši ba sa wele ba sa no tloga ba wela tumelong e tee goba ya a ke se ka re tumelong e tee ke re ba sa wele kerekeng e tee goba ba sa latele ditshepidišo di tee tša tumelo yeo nka lofa mohlala go ka hwetša mohlomong ka lapeng mosadi a latela tumelo yeo e ilanago le ditaba tša bongaka bja setso wa hwetša monna a latela ditaba tša bongaka bja setso mo ke ditumelo tša go fapana goba wa hwetša batho ba ba le tumelong e tee a ke fe mohlala e le sekreste ka moka eupša ditshepidišo tša dikereke tša bona goba dikgobokano tša bona tša ditumelo di fapana ka mo ba šomiša tša gore le gore ka mo ba šomiša tša gore le gore tše dingwe tšeo e leng gore mabakeng a mangwe di nyaka gore motho a di šomiše mmeleng wa gagwe a di šomiše mmeleng wa gagwe a re tšie gore go gona ka mokgwa oe ka molapeng le go bonala gabotse gore go be go sena kwano magareng ga monna o le mosadi o tšhomišong ya ditlhare tšewe ya go thuntšheng ditlhare tšewe go tlhapa ka tsona le go ka tlola ka tsona ge ba di be di šomišwa bjale go be go sena kwano yo mongwe o ba a sa dinyake a di ila go no swana le ge re ka tsena ka lapeng le lengwe re a hwetša ebile ba fapana ka ditumelo bona bawe ke botsiša malapa a mabjalo bošegong bja lekgono ke tšhitelo taba ye banna le basadi ke tšhitelo o latela sa gore le gore ke latela sa gore le gore ba go file makhura a kolobe a tlhakane le a tau ba re o tšhatšhe ka ona go fetša go tlhapa o tsene ka mapaing a nankga bjang a ke tsebe motlho mongwe a nkge a ke se ka no thoma ka taba a monkgo ke ntšha taba a monkgo a re no re ankge motlho mongwe o mongwe le yena a re no re a ba mo fa selo goba ba no re tlhapa wena o fetša o nwe sa gore goba wena o tla no tlola sa gore goba wa koma sa gore e tsego o kumile sona sewe sa gore e re tla malaong motlhomo re tla tabeng tša magoga o tshwanela ko re o kise o atle o mongwe a kere o nka tla o kumileng a ape le ditladi molongwanana moe wampheteetša mane ka seo se kgerileng goba o sekumileng ke no re a re naganeng ga botsebotse a re naganeng goba ba go file sekete ba re o tšhatšhe melale e re hemelanana fa le magogeng ke hemanto eo a ke tsebe gore motlho o mongwe ba go fetse gore ke e heme ande namile go tle go diagaleng motheletše a re botšaneng se e le go taba ke mang a ile go a ne o kopana le taba ye ya moiliša mogatšagwe goba ya tlhola bothata ka lapeng mo le ile go la e dulela la e bolela ka nnetenetenetenete e ka go ntšha ka phapošing goba ya go dia gore o thome go gana go robala le motho o mongwe ka lebaka la ditumelo tsa go fapana mo re sepela go gona ba bangwe ba file ditaelo ba re pele le tsena le gogeng o thuntse sa gore le gore ana gore go tle o di agaleng na re tsebe utla ke taelo o ifilego o mongwe ba mareile ba re o tlhape ka sa gore le gore o no makala motho e sentse le tsene le gogeng a tlhapa a tla a tlotse ka dilo tse dingwe ka ba itemogelo a mmayo le malapeng ao e leng gore monna le mosadi ba ka fapana ka ditumelo ka nnete tabe e ka tlisa tšhitelano tšhitelano ye e ka fitlha kae magareng ga gago le motho yo e leng gore wena le ena le kopantshitswe ke lerato eupša lefapana ka tseo le di tshepago mo bophelong ke taba a mathomo yeo ke nyaka ya gore o tlotlo o tsene go yona motheletše ya bobediši monna le mosadi yo ba nyalane ka lenyalo la go kopanela dithoto monna le mosadi yo ba nyalane ka lenyalo la go kopanela dithoto go tsweletse taba bekeng ya go feta yeo e re go re ikwile ka mang ke monna o goba ke mosadi yo ya re ikwile go o mongwe wa bona eupša a saka ya ba le manganga go kwane ka yona ya gore monnao ge a dutse a reka ditsha tsona tšewe monnao o boditse ngwana gage yena owe mosadi a re boditsego ka yena gore mmago wena ngwana ke ngwana wa ka ntle o e leng gore a se wa ka gare ga lenyalo kwa mosadi o e leng gore monna o la gore o tlhokofetse a sa ka a monyala mosadi oo ya le tlankgopotsa motheletše eupša go a tswelela taba ya gore a sa monyale eupša go a tswelela taba ya gore monna o re o boditse ngwana gagwe gore mmago o nketetse bošego a re le yena ke mo agele lapa la gagwe mmago o nketetse bošego o re ke mo agele lapa la gagwe etse ke mmage yo a tlhokofetsego monna o tabe o itsebišitše ngwana ge ke sa phoše o itsebišitše le yena mogatšagwe ka mo gae o a monyetšego gore ee gape mosadi ola le yena ola ke nago le ngwana ka ntle le yena a tlhokofetsego o re le yena ke mo agele lapa la gagwe ke ka lebaka leo ke rekile go ditsha go ba setsha ya motheletše lenyalo le ke la kopanelo a dithoto ke nyaka o botšiša mosadi o mongwe le o mongwe le monna o mongwe le o mongwe gore na taba ya go tla ka toro ye e bjalo goba pono ye e bjalo a re ke toro e bjalo a kore kore mosadi o tlile ka ditorong a re wena ana ke ile ka ratana le wena ebile ke na le ngwana le nna kgopela o nkagele ka gaka o monna yo a nyetšego goba mosadi yo a nyalanego le monna o a tlago ka toro e bjalo goba le mosadi a tlago ka toro e bjalo a re gore mohlho mongwe ke mosadi o e leng gore o bile le ngwana le monna monna o a tlhokofala o ba a sa monyala go lokile mosadi o nyetswe gona bjalo ga a nyetswe tšatši le lengwe o ne o tsoga a ramogatšago a re mogatšaka gape monna wa mphile go ngwana o o re ke mmeele leswika o tlhokofetse o re ke mmeele leswika ditšhelete tseo ditseka tša go bja leswika leo di tswa ka mo lapeng le ditsha tša go reka tšhelete ya go reka ditsha tšeo e tswa ka mo lapeng le la go nyalana ka kopanelo ya dithoto ka taba yeo a re no bolela gonnete taba a e ne botlhatse gapene ke motho o re yena o lorile go o lora kere a ke go bone ke be ke sena le wena o lora eupša o ne o tla ka taba e bjalo banna le basadi le reng ka taba e bjalo ka gare ga manyalo a lena ke bolela taba ye la bona yona e ke e bolelago ya mosadio yona e ke e bolelago ya mosadio ila fa pantsha la pale lengwe taba gona ile ya pala go tla moyeng ke be ke sa shoma le motsweletsi yo nna ke sa gopola gore ke be ke shoma le mang monna a lla ka gore make ke rata ke mosadi o kwa ka ke monyetse kwa ka mosadi o ke monyetse ka ngwana mosadi o ke monyetse ge ke be ke monyala make o ba itswa dikamanong tse dingwe tseo e leng gore o ile a ka abieletswa mogatsagwe ao ba swanetse a monyale a tlhokofala a mo tlogela ka ngwana ya ba e le gore go padile make mosadi o a kopana le nna ke monyetse monna ena o boloketswe dirapeng tsa mo motseng wa gabo rena moo le rena ka gae re bolokelago gona bjale ke kwele gore mosadi ena o ga yo go kgora ka fa le dirapeng a kgora a ile go kgorela mabitla a batho ba gešo tate le bomma o ya fetela le lebitleng la monna oo wa mo kgorela a tsana matša tloga monna a se kgotsofalele taba yewe gore ola o mo kgorelela eng ola o mo kgorelela eng ka gore motho ola o tlhokofetsa a se mogatsagone mogatsago ke nna o kgora mabitla a geso o fetsa o ya go lela ke ikwele tabe gore mosadi o thomile a e gana tabe eputša mafelelong ebile o edumetse a ntshware ga botse make ke nnete pele ye nngweši motšheletše ye nngweši tše dingweši ditše pedi tšeo ke go fa go motlhala ka tsona ke a mosadi o ke kera ke ya monna o a rego yena mosadi yena o la ke bile go le yena le ngwana ka ntle ba ba sa nyalana ne bjale o a tla gore le nna ke mo agele lapa la gagwe o tseya ditseka tšaka gae o reka ditsha motheletse maikutlo a gago keng le ka mehlale e mengwe gape yeo ke e filego ya go elana le yona tabe 086-000-2452 le tabe ela a ditlhare bjale le bjale ntšha maikutlo ke tsona tse pedi motheletši o tlano kgetha gore ntšha maikutlo ka efe goba motlhomong wa ntšha maikutlo ka tsona ka moka ga gona molato le ganyane megala yona ke e butse 086-000-2452 086-000-2452 tobela fm moshate wa tsebo le boithabišo di agametse tša moremogolo ke tsona tše
1: Mo mo go thobela FM le happiness to mama ke. Mo shupulugo le labobedi re go tlisetsa di aga metse. Mo rarula go mathata malapa. Le go aga malapa ao a go tlamago. Fa re boledišana le ditsebi tsa go fapana tseo di kgona go thuša malapa ka mathata ao ba lebanego le ona.
2: Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabišo
0: nnete gona moshate wa tsebo le boithabišo motheletše madumeši ao tle
3: dumelagara
0: rra le kae
3: ke sona tse
0: re teng fa ya
3: oaremake e lonyalan
0: ya
3: le a rerisana ga o tlo nna bo modimo ba babedi mo ntlong e le notshi fa karolo pulana ka medingwana medimo e le ira fela kao fela ga o kry-a ke le monna ke sena kereke e so o ra re o tlo ntshala morago ke re ke o nyetse
0: bjale a re bolele ka tšhomišo ya tsona tšeo gešetse le tsela dikereke tšeo di fapanego goba le latela ditumelo tšeo di fapanego nna taba yona ye ka nnete e ka tliša tšhitelano mo e leng gore motho a ka feleletse a dirile ka mokgwa mosadi o a dirilego ka gona
3: tse dira tshitelo ka gore na o kry-ae le gore a se utlwanle ditlhare tseo tsa gao tsego ka re ga wa nna le tšherisane mara e le buisane le a dumelelana ka tsone ga ona bothata mara e le sa dumelelane ka ntle le go buisane wa bona go buisana mo lenyalo ke ntse o le tshwanetse batho ba
0: eng
3: a ba buisane o ka se tsese phetho o le monosi o
0: sanreeeore
3: le ka motsa sa dithulelo di le nosi
0: tshwantse
3: se sengwe le se sengwe se o se 'ira or nana ke bona so monna ka or mokheko jana wa na o e bona ga re thutsa no a ka nga ka yona
0: le ga gore tabe itlisa bohlokwa bya e bolelang re wa khona gore bya le ka mehla ge re le banla le basadi re phile re wela ditumelong tsa go swana go ba dikirekeng tsa go swana
3: kana re o nna ka mko so ntse re re modimo mo wane ka motho ka mka re di tlo tla na di lotse
0: ke
3: wa no rata group o la re tse group go bala ba o purula matso
0: ke le bogile bongwa ka ke le boga ke a go tabisa motheletse
4: ke le o le kae
0: re gona re ka botsa le na
4: ke a leboga go tsena ke neng ke sa
0: age ke a leboga kgaitsedi ya ka ke a go lebogisa go tsene
4: ke tshile ya makwana mo rapa
0: ke le theleditse
4: ee tabe ke thata
0: ee fe ke thata ka gore ke tse pedi
4: ee ya mosadi ya farabaneng le monna gare
0: oo
4: banna o boima go bolela gore mosadi nkona mosomong wa bothata ja taba ke yone jo
0: bothata bja taba e ka ba bofe
4: ka gore mosadi o tikile ka moromong o robala ka go yeng wa ro jalo nna kere mosadi yena a te tshenke o tshanka re o tsile ka moromong mara o dira ditaba tja batho ba baolo le ena gore a re bothathabo gona
0: baba ka mosadi o le a kwele
4: ee ke a kwele ke challengele ke ya go feta le go nna le be ke thaeleditse ee a kere motho a berekisaisa saya kapa ke monna ee sente le bola le nna dite kaya go di ampalela nka sa di kgona ee ebe o tlhokera dite tsa gago a re fete mo pele nna ke kgone go joka o tshwebose
0: ee
4: goreng o kgone go bona gore na bothata jwa gage ke
0: ke a lekwa
4: gape a ke nagane gore mosadi le monna re ka lesoma ke batsa gore go dikgomo di tsene bana nna ka botsa monnaka a e kgonege
0: o lokile pjale ya gore ye ya bobedi le reng ka yona
4: ya monna a tsileng ka rae
0: ye ya bobedi um mma gorena re boletse taba tse pedi gape okay go lokile mama ke a leboga thobela fm moshate wa tsebo le boithabiso ke a go tabisa motheletse a ya teng a re lekwe gabotse edward
5: ke gopela re bolele ka mo screen go na le makgwa a lwa ba nyaka go
0: a ke kwe
5: makgwa ba lwa ba nyaka go tla mo thobela gopela re bolele ka screen
0: makgwa ba lwa ba nyaka go tla mo thobela fm
6: Princing Tombeni yo logo mhlami wa Africa for nuclear. Princing ra omgela go ntshirogele keep left pass right.
7: Princing ke rata tsi gore le bana le tlo perishana le sephetho se se jere go ke high court ya go tswa go ne khatlo ye e meraro ya tikolo. Le nya go launchana le sephetho se.
8: Eh ya skumbuzo e re ke tlhalo tse ba thiri ba reng di environmental group. A dire nuclear e ro. Ba re government ha folo wa di processes tse right go ra consultative public and also ntlha ba itshongo gore environmental impact assessment organization e government a batlang go tswela pele ka yone o fane ka yone ka 2017 so according to bona e expire because it was advised by information ya that time not now ya so e re tloba le yane
7: okay o lo ba lwantsha go gore sephetho se a sa nepagala se wrong e seng gore nuclear power
0: Okay.
9: Ke ho na. Ke ho tla tsaka ya matsho.
0: Are?
9: Ke ke ma ke
10: se go e ba le mogho wa ditlhare ka gae ba tshwanetse ba ba jele ka moka go yo ko go rena molato keng ba di dirise ka moka a ke rere ba itse ba o fiwa ditaele tse buweng ke tsalapa la bona ba tshwanetse ba dirise ka moka tshwane bothata ke ge motho a ikotsena ka kamoreng e le monna yena a thuntšha mešhi a tlola ka tsona ditlolatlola metseo a fetsa go tsena mapaeng le nna ke sa tlola ka tsona
0: ke go theleditse
10: go thunya mešhi ka kamoreng a gona boroko go a gamiwa yena a kere o ditlwaetse wa ditseba
0: oya
10: jalo mošhi o gama mosadi wa atse gore na a ka reng a bona gore bokaone ke ge ke tswile ka kamoreng
0: le a kwala lebaka la gagwe
10: lebaka la gagwe le a kwala se sengwe ke dibeletse ga gona peace ka gore go ile go ba le gore dilo di a timela a re tsebe ka rase nka bolela gore tseo di atla ka kamoreng gore ba ngakisa ka gore ke robetse ba re dieta ditimetse dikobo ditimetse eng kore ke lebeletse a gona peace ka mogare ga kamora kamora ke lele gore le swanetse lebe le peace ntate maake sale ka mo a gona peace ene ya
0: bobedikore ebile re ke tlagana fao kgaitsedi wa tseba taba ke leboga gore o e boletse taba yona le ya go timelela ga diaparo o fetile-fetile bjang go yona o kwesisitseng ga botse gana mole
10: taba ya go ya diaparo lasnare lastke mandi yake ke kule tuesday ka mandi be ke sa theletse jale tuesday ke a ke theletse ke tlele re monno ko gona e tla maabane o paletse ke go tla jale taba ya gore dieta ditimetse a ke rela matho mare go timetse diaparo la bobedi ga a nyaka dieta a itseo gašemegašo ya re dieta tsaka dikae ke ga motsa re dieta di go a re ee a kere o ditsere go sena o disemo bo o isitse go tsela tsa pele na jale ga a sala mo accusa ka gore dieta di sepetse yena monno o tseba jang gore ditsea ke mosadio
0: a re no a re boele morago go ye goba ke re re tlogela go fitlha fao ge fela o ntshitse maikutlo ka ye ya ka phapošing ye ya gore um mosadi o ke nago le ngwana le ena ka ntle ga lenyalo a tlhokofetsego o re le ena ke moagele la gagwe lapa ka gare ga lenyalo la mohuto re reng ka yona yone
10: mr make se ke kwele se simoletseng ka labobedi mosadi o tlhadile ka moakere a ya boa a nyalwa Samuele a šala a kere a nyalwa lelapeng le lengwe o tlhokofaletse mo lapeng le a bego a nyetse go lona ke tsere ke la boraro gore ke la bobedi na a kere ge motho a šadile a šadile a šadile o tshwanetse a tlele monno o e leng gore o tlhokofaletse go yena ditorong a botse yena gore nkagele motse ke e le gore ba sena motse a kere a e kgonagaleng tate maake ya gore motho a tlhokofetse e leng gore nna le ena ga le re tlhalane se ke na le bana
0: ba nyalwa mo gongwe a
10: tlatlagonnaonyetse two times after nna nna le ena a re sana connection at all o tshwanetse a tsene motho o wa gage o e leng gore o tlhokofaletse ka matsogong a gage ditorong a kere
0: pepe kore ka mantswa
10: maoreore
0: ga ikwale kgaetse e ditabene
10: ga e kwaleng tate maake monno o ne o ka na le bo-greediness ka mogare ga gore tšhelete di tswele andle mphotsheng tate maake ge monna a ba le 65 years a re ka mpete ka tšhelete ya magadi ipotshe gana mo gorena ditšhelete ba berekang ka tsone jale gane so le bona gore tšhelete tsa gage di tswele akere a buisa gore mosadi o tlo njela ditšhelete tla ketse ka gore e sere ke bongame ka gare ke ke dile ka kwa ga mma ke kgone go ja tšhelete tse ee ke kgone go ja tšhelete tsaka ke tswile ba re ke di-pension fund di tswile ka moka di tswile a kere and-e ga a lebeletse a re ka 65 years o kry-a modende akere a re tšhelete tse ka moka ke ditšhea ke diya mo go nna ke neše ka go se tseben tate maaka gore ke ba na lee community of property gore tsona ditlhatse wa di dirago mosadi o lao le ena o na le setseka ka mo gare
0: a re elesegana fa o kgaetsedi aka ke leboga kudu o boledišana le wena motšheletše madibeši ao ke a go tamaisa motšheletše a loe tobela
11: mogane ka mpumalana
0: age
11: ntate make go bolela nnete batswadi ba ka ka bobedi ba bona nna ba ntshwabisa kudu kudu ge ke ya ka mogantate wa ka
0: ke ntshitse dipotso tse di swale dikwele
11: ke kwele ga botsenyana
0: e ke ra re ri pieng go di mogatse se o ke se botsisitsego le skano ya mogongwe le mogongwe malebana le tabeng
11: ke nyaka go tsena tabe gore selo se sengwe le se sengwe ra ririšana ande especially ge e ka ba le gore go tloga ka dikamantsana re sa kopana kryete kopana le mogumagae sampe re tsebe gore na yene o ka kae o eme kae le nna ke tla ke eme ka kae re kwano bjale e leso re ebereka bjang mare ge le fotsela pele re tla di bona pele di tlo tlhola molaga gore ge le tla di tlo dira dilo le ka fa kwane ka tsona pele kudu-kudu gone bjale ge di tla dire le bereka ka semoya dumelelanang lelo ka babedi nka sa re dilo di diragala ka tswelela nna ke le nosi kano sepela goba ka ya le mmabo ge re ya kua re fetsa re boa ke mola ke tlo boela ke boela ke nnosi ka moswana ke tlo tla ke tlo tsena ka mone ntatemaka go botlhoko gore re robale ka kamore nka iteya bate ditumele tsa rena di fapane o kry-a ke dirile tse dingwe mara fele a gona mosadi a ka kgotlelelago a ka sa kgotlelele ka re no ebia ga botsa ka sa kgotlelele ntatemake ke tlhoke tse ke di tlhokego a kere ntate bothata kore mme a ka sa kgotle ka nna a tsebe selo seo a kry-a a ba go botsa gore o se dire o na le ena o dira ka makuku jalo o tshepa bja go nna ntle o idirago ke ye e bale gore ke yona goba just eno ba jotlya gore o motlela ka tse dingwe na
0: o korekore e ka ba tsosa dipelaelo gore ga botse he go diagalang gona mo
11: dipelaelo e tlo ba tse kgolo ka kudu ntatemate o tlile tšhaba because ga o tsebe rona ge o robetse le na bosego ile o diragalang
0: meši thuntšhetswa eng ga o e tsebe ebile kudu ka lape le e leng gore o fela o latofatswa le ka boloi goba go e ba le ditatofatswane tse bjalo o ne ore o motlhomotlhe o tswa go bofela nnao
11: ntatemake go no ba bjale ntatemake kane gombjale re accusana ka gore gombjale ke kwele gore go shota diaparo e dirilego bjale ge go tlo shota seaparo se se rilego e ka ba sete e ka bane se e le go seaparo se tsenago mmele wa motho ge se fetsa senyamela se sa tsebe gore se ile kae ke moka o tlo supa o mongwe ka monane ore wene seo se wa tseba o na le botlhatsi bjo na
0: pjale kore ke ga botse tabe kgonege maitshwaro e tshwanetse o ba a mabjang go lokile malebana le go ithekga ga rena mebeleng gore re se ka tla re a šitelana o mongwe siwe o robala a thadile sefapano mo phatleng o mongwe o tlha a tšhatšhitse ka makhura a mangwe o ka re letsoku a ebjale ana moo kore re direng kore ke eng
11: ntatemake tharolo ya dilo ka go fela ko gore ge di sa tloga ntatemake ge re le monna le mosadi ntatemake ge re dira dilo ntatemake re dira ka tsela ka iteya ka noko ka iteya ge e ba le gore ntatemake re tlela ke taba gore e ka ba ka semoya e ka ba ka sengaka e ka ba kang fela ka ile le botsa selo se diragalago gareng ga lena le ba babedi ntatemake ga ebe ba le botsa letsela gore le ka dira
0: bjangaa re feleletse ka engwaneso ye o šiwe monna o re mosadi ola gape o bjale gore le yena ke mo agelela gagwe lapa um o a bego a sa monyala eupša ditšhelete go tlo o tswa tsa kamo
11: yo ntatemake aua yona aua a e gona ntatemake aua ntatemake ka re no bolela nnete ntatemake mosadi yo a nyetswego ge e ba lote nna ke nyetse mosadi a tlhokagala ge ke ile o kopana le yo mongwe ke ile o motsebisa mmamašego a kere bjale ka nne ke kopana le wena ke le bjalo aua mmamogane o ile a ntšhia ka nako e ileo sosososo bjalo and-e nna le ena re nyetse goba re ya nyala a kere ke se a tlo se kwago a re aua go na bothata re ka tswela pele ge e tlo tlamoga dipone gore keng ke tloge e ba loke pone ya nnete ke tlomota kere go na le pone ke e bonago mane a ke ipotšise gabotsa kotsi go diragala mosadi o tlo o thega re le nna mo a ke na tharolo mare fela ga re tswe reye re ka e kgwetsa ka semoya re ka kgwetsa ka sengaka ba bole ba raua motho a go tlela go nyaka go dire 1-2-3 ke mokale se re tlo e dumolledilela fase le mmabo gore na re dira bjang mare ye ya gore go tlotswa tšhalete e santse mosadi o ke dula go le ena gone bjalo ke ile tshumela mtsajola le ba lore nna le na ra nyalana fela rena le bana a go ntate maka yone go sitela bana ba batho ka ka tsela eng
0: ke le bona go go le tshela le wena ngwane isho
11: ya ke a ke tabela go bulela le wena ntate maka
0: ahe mo tshele tshi mari mesiao
12: wa ke
0: tobela tobela
12: le gone
0: a re ka ka botlhompheri
12: a go le rena re sa ba go ke mo ruti ma shala di ka tshizong tere a skoror
0: eh shimo wa ke robala ke tshatshe ka letsoko a wi
12: a e ka tshisha tshiteno mana na se
0: o
12: ke sa jo via thapelo go ba mosadi wa sa jo via thapelo e botse motho a twincha dilo
0: he ban
12: ja a re tsaka ka mareng ka mo kana wa ho la ho re eish motho mo lo go tlhodisha ditloro go tlhodisha mafatleng
0: e rape mosadi ro tshabile tsona monna o phela thuntsha dilo gore wa tseba ke ditlhare tsa go sfele a nna ka bona re a ke khotlelelene ka tjwa
12: ah a ka tjwa go sa re rifana mo ba ya mo yena ya ID ke mo ka nna ke shala ke rapela ke mo ka ke tswa gore thapelo ke sekokotlelo sa ka bo wena mosadi o thapelo ke sekokotlelo sa go dumelo tse di fapane
0: wa kwala mosadi wa kwala
12: ka kwala ka gore o ba tshwanetse molaelo gore dio tse bo di thuntsha ka kamare ye nngwe matjajing a rilego ya ilela a fa ka gana mo 3DC gore ga mo ke mo ka boela ka kamare ya go a fitile mo dilo
0: mo samyana o e ke
12: ya go bontsha o ka re thuntsha every tjaji le ka tjaji ka kamare ye ro balago a e ka mo ntsha ma
0: mo sadi yo ana go le ngwana le yena o re wa moetela o re o botsa magatsa go le ngwana wa na go le yena o re mosadi o re ke mo agelela pa le le go lagagwe
12: e ka sokwala a etela aspect a etela magatsa mo magatsa ka gare ga lenyalo ena ka fa ka la ngwana a go
0: na gona bya gona bya leng ka ba le ngwana le mosadi ya kere ka semonyale ka go tsa o mongwe ka monyala ra ba le bana le lapa gwa se gwa no ba gore ke na e ngwana ka ntle motho mo mosadi ena o la wa ka ntle o ba tlhoko o tlhokofetse a tla bua go nna re le nna nka gelelaka lapa a bo ba nna nke re boleleng ka tabe ya khonega ga botse ke ba ile go a ke tse be gona taba mohuto go ba motho o sa netse go kholega batho ba isho re mo kholo motho we ka toro ya
12: condition e khodisi a tlo motho o ye tshe ke ha
0: ka ka ka putse sho ire ga re mo agelela pala gagwe ka di sinyagalelo tsa mang a ke ke ne pele ke nna mo sadia ka mo ke a botsi
12: la tlhakanelo ya dithoto
0: ka ka ga ga lenyalo la tlhakanelo ya dithoto
12: di ai di toro e le wa gore le bila a ke di tsepa ga botso di toro tsa ge motho a robe tshe tse ba re tlo go fetse o ile o ile
0: ka dipelo ya na re le ri tshe go mo go leng ke nke re tle re a hlahleng le go sakasaka tabe ya khone ga batho be shota ba mo huto na
12: ke ga na ke a du sa mo tsaro ba la robe tshe le gona ka se latele le batho ba banyale banyana nego
0: a re tseng gore mno welela nnete ga bolela nnete mosadi o a rile bia le wena owe a sa ka go a monyala ana go le ngwana le yena fela e swaletse iphetaga le torwewe mme ano ile nnete mohlo mongwe e upya go sna di chelete tse o di tswa go mogongwe ke swanetse o di ya ka chelete a lapale ya ka le mogatsa ka le bana ba he re tswa bya nga nomo
12: die e ka khosa ka la pa le shikinye go la fa ka ba ka la mofu
0: muhu gona muhu wa gelwa lapa na bana
12: muhu wa gelwa lapa sa la kamano go tshedi go tshedi go lo fa se
0: le lapa la muhu lapa la muhu a se le bitla
12: ke lona
0: ke le bua go dubulela
12: a botse e tsermak
0: ke le bua go dubulela le ai aki ei ta ben tu señora en ke re no e bolelang arlo cheng
13: rena
0: logona
13: logona ntle
0: timan radio
13: go pele ya ke kgopela go tima radio ntse tsenake.
0: Mm, timan radio, timan radio.
13: Thank you, papa.
0: Thank you,
13: Jamewa. Okay,
0: Tobel.
13: Ke tlhoditse taba tsa gago mogolang.
0: Age.
13: Ntate Make, batho ba seke ba re ga ba sa tsolofile, ba re ga so gona.
0: Oh.
13: Ba seke ba leka a re ga. Ga se selo sa se.
0: O sa tsebe wa ra sego.
13: Ga re ga so gona. Ba re ga so gona.
0: Heban. Ke insa se se se se se nke lurubuche ke insa go ba gona se o mohlo mo ba re go a sego
13: batho ba ba re no motho a re be ke wa nda ka tsho go bela go le lo re motho a re be jo re re la tse di se
0: ha bua
13: empa
0: eh
13: o ta o wa a sa se ya ke yo ke so sa ga o re tsho tsho go ne fidi ra ga o tswara ra tsho go o ba ne na ke ke go bo hloko ka go dira
0: Tata gore na ke le kwele papa ke le bo ga go double tsana lena.
13: Ke tanga di le bo le na ka ke no o ke nta.
0: Age, age.
13: Ke le mare di go pa o sa tla le se lena mare ba ba tswetle tsa go ba tsheta ona na ba ba ba o mare ba tla tswa mare ke go tla go tsara pole le.
0: Ke a le bo.
13: Thank you mo.
0: Ya. Di ana ke di ke he ke reng ke re ke sa ga bo rena go ba ke ke ditaba tse dingwe tsa sedimo a re tsebe motheletsi wa tsene go fa ore ke kgopela gore batheletsi e re ge selo se saka sa ba diragalela paska ra se gone are ke go dimoga yona taba yona e diagela go monna o e kenyetse ke ratane le mosadi ke montšheditse bonnyane ke sa re ke tlo feleletsa a tlhokofala a re go tlhokofala make ka mo feleletsa a dutse a tlhokofetse ka re go fetsa ka nyala mosadi o mong a re ino ba ile gore ba gabo ga sa ka ba ntlhabisa a re eupša ka re go fetsa ka nyala mosadi o mongwe o e leng gore le yena go fitlha gona bjale o setse a tlhokofetse wola wa mathomo o nyaka go agelwa sekete le yena o nyaka tse di itšhego godimo ga monna o gore mphethele tša gore le gore le gore le gore le gore le gore a re godimo tabeo ke godimo ga yona gona bjale bjale batho ba sekana mabaretaba tse di bjalo ga digo bjale phapano magareng ya gagwe le monna o ke gore wo wa diaga metse o ba a sa nyala mosadi owe bano ba babile le ngwana wo wa moyeng ore ke be ke le leetong la go nyala ke no ba ke sa mmotsiša ka bana gore ba be ba le gona na ke ntšhitše ke re ke sa tlo feleletša mosadi o a tlhokofala ka mo feleletša a tlhokofetše di agametse tša moremogolo nna maake ke botsiša ya gore ge e ba taba ye ka nnete e gona siwe e tla ka gare ga lenyalo la kopanelo ya dithoto go swana le monnao o reketse ngwana gage setsha wa ena mosadi ena ola a re go mosetse morago a re nkagela ka gaka o bile o rekile setsha o reka setsha ka ditšhelete dife tša ka gare ga lenyalo le o phosetsa mosadi o phosetsa bana ba gagwe phosetsa lapa la gagwe kokore ka nnete a re no e lebelelang banna sedimo se se bjale goba ditoro tse bjale lebelelang gore di diang pjale nna maake ke a botsiša gore banna we go diaga metse re thušeng re diang bjale ka malapa e le o nagana mohlomong ge re nyalane bjale ka batho baso mohlomong ba bangwe banna ba ka ba mahlatse goba basadi ba ka ba mahlatse ge bagatša ba bona bao ba tlhokofetsego ba ba šetse morago a ke no gore mohlomong ke mosadi le yena o tlhokofasale a tlhoko molekane wa gage a tlhokofala a le kgausi le go mo nyala ba ba le ngwana mosadi o e go lokile a tla tsena ka gare ga lenyalo le lengwe a ke re o la o tlhokofetse di a re mola a tlhokofetse mosadi o a le ka gare ga lenyalo a nyalane le monna ka lenyalo la kopanelo ya dithoto le ge e ka tsobela kopanelo ya dithoto ditsaka tsa ka mo ke tsa ka mo monna wa no thoma a re mogatsa ka kgopelo a thoma mo etela gore mpiele leswika a ke ne leswika ke kwa phefo mpiele leswika e kwala bjang monneng wa ka mo lapeng le go no tshwana le gona bjale ge re botsiša gore taba monna o e kwa ka nnete e tshwanetse go kwala bjang mosading o a nnete o ka ya go ka lla gore maake tšhelete ya lapa laka e reka ditsha tšhelete ele ya dipenšhe le bjale e reka ditsha ye nna ba sa mpontšha go yona e reka ditsha go nyalwa yena mosadi yowe yena mosadi yowe a nyetswego a ba a nyalwa a ba a nyalwa o monna a sa ka a mo nyala ape e tla e phetola lesitapiri thabe e le e lebeleleng motheletše badimeši yago
14: e ndoto mabe go tsoo
0: a ya teng o re gona re ka butša lena
14: ke ke tra go founa ke kopala ke le bagoetse abe boima ka nnetennete
0: e boima e
14: a e tlwae le boima tatemaka ka baka la gore s manyalo go boima ka gare ga manyalo go boima tatemaka
0: ya
14: ntate ke ka nowa a bolela nnete gore o lorile mara ka baka la gore a se ka tlhokorela mosadi ande ka baka la gore ba nyalane mafaruki o go go sokora sa mo fa tshwenye ya go nyalela nya go agela mo sa di mo ka ntle la sa le kompatsela
0: te mo a sa ka mpontsha le peni upya ga le ishoma e ya gela mo sa di wa tlokofetse go e bile rekile setsha ya le go tsurile dikamano magare ga ena ngwana ola le ya kya yego
14: ba re ke ta ba go le le yone mo sa di go tsa ke ona le mara mo o kra bona la nnete ke se go le bona le botsise dinga ka tele di le go tla mo khashung o tsorna
0: ke na gana engwe ngwana eso ke na gana engwe ga re bolela ka mgho ke na gana motho a tse ba taba tsa setso ga botse botse botse botse ke nya ke tlo bua le ena mosadi o we re tlo mo nya ka ntle a ta re tlhahle go di mogatabe
14: ke ke mo ga mtsumo so le se ne ka tswelela ka ba lore monno nna o ya ka nna ke bona ene tshe ka kwana pega sha laitswa marora tsa mosadi a ga
0: ngwane sho
14: ra mosadi a no mo rata mara ke bona ene tshe ka kwana o lile ka gore mosadi o ya malagaitse di monno a tsho mo akalela ngwana o le tla ke ntse le ra ka nna ka go le botsa no mara o tsho go di borela mo moyeng ka re se a tshabile go tlala mathomo
0: Bjale ngwane sho mo moyeng re nya ka thereso a ra tlo di a seo ka gore e tlo re ditela taba o tlo o fitla dilo le ge re o kwa gore a o re botse nnete gape nna kgale ke mokwele gore go ne e taba e tsweletse fela mafelelong bjale a re tlhotlheletsaneng gore ge re tla lenane gone re botsaneng seo e le go nnete o tletse moyeng gore o tlo o re botse dinnete gore re thuse ba bang ka wena
14: ga di a kwala ntatemake se se leng gone le kone gore nna e kedimo gore atleast le ka banyaka la counseling marriage counseling
0: ngwaneso a gone taba re e tlogele fao ke lebogile
14: o lebogonna ntatemake le setse le botse
0: le lena fela bjalo
14: re ithuta dilo tse dintsi ka lena
0: mongwaka motšheletši wa mafeleloshu ke a go tamiša re gona bolelelang godimonyana
15: lekae ntatemake
0: re gona mama
15: re gona hawa e a itse phatla go atlhola o khono bona ntate mathi
0: e ya
15: monna o a ke re bolla di nnete a re emelle motho
0: e botse
15: ke motho mo tsadi mara monna o na le maka ene monna le rato le tirela ba gona ge ne ba thoma go ratana mara ge na go ntia la tsela
0: o
15: ntate mathi go ka lebella ga botse monna o thomile go gatsa ka 2020. Mm. Wa 61 go ka lebella mengwaga ga ya o ya pension o ba se ba gore ba tame.
0: Mm.
15: Ke khala a ire re ya gore motsadi tshelata ga e ka a ka tsire a e bone.
0: Mm.
15: Ene e ya gore motsadi o moetse. Motsadi wa a se motsadi ga ke ntate make a munyana.
0: Mm.
15: Aba nyalana motsadi ba go mogege motsadi wa gao ke leng gore wa bona go tlhagwe ge ge tshedi le le ba bao ba le tlhabisa ba ba pantsha ba dimwa ke re ba dimo ba ga mo monna a ba motsebe so gore o tla ditorong o tlo nya ka di ntlo a se nnete monna ba tse ba gore yena o na le maka and then o tlo fura mosadi a mmotse ka taba di tsa ditoro tsa girlfriend ene go e bolela a ke kremo tadi a ke di a kwile gore o regile matha a gona nnete monta
0: ke le kwile mma gore ena ke le kwile thobela fm mo shato botse bolwe tabi sho sadi le di khare go di torong tsa ka happiness so mama ke gona a tshwile ka super set be yalo ke na le tlatla phokeng le bu tsare kopana le na gape le na le le le la tela go motheletsi re ya leboga kudu go menagane yo nna motheletsi re ko go botseta bengweshi o bohlokwa bjo bongwe bja go selekantshwe le selo lenaneong le lamoremogolo re lebogela tšheletso ya gago ka dinako tsotlhe ke a leboga rhythm of life Oleta Adams o Tobela FM

Just to see you again, Love Has No Pride, Paul Young. Itla ba ile la mang le ratu le la o ba le bogogomotsho ga le nyakege Paul Young le ge le gore ke wa ga yang e fela mengwa ga ke masome shupa tla bona gore ngwa ge kwa go feta wa ke tbedi masome pedi tlhano ke boile go ile a khwetsa di gobalo mora hore awe a le ka kwa Greece seo se ile sa tlhola gore a bele di gobalo tse mmalwa mo maotong a gagwe re a tsebore go setse o gotse dilo tsa bohuto o bela di a direga magesho a re lo tsheng Africa bo ra re lo tsheng thobela le tshe tshe rena ke le sme swa richa iring ya pele di torong jaaka go thobela FM le go tla ga tshola Africa bo rena ke le santile di gari man of the match ke gore magesho ka mora go nyana a matshetsinyana re sa bolele re sa bolele di shane go mmishimo he ke buile ke sa bore lentjile tla ba ka one nyare re mo fela ke tlo bo ma lentjile le gara ma ga le khone tshile si mo ke re gane ke a boela batho le lentjile le le ka e fela go tlaloka ro amogetse ka dikoshe tse mmalwa go akaretsa le kosha go tsa go ba Calum Scott and Ali Leonard Lewis ba tla go ba you are the reason ro fela gape Alexander O'Neil ba tla go ba what you want do for love after 7 ke ro amogetse ka yona gare thoma baby I'm for real re bere tshe sebaka sere le boge morena make le morena lamola ya bona tema ba e gathile magesho re tabo tshe re ka bona gape le bona tshe tshe la go latela excel muwe le na re bere bole boge magesho shumile mushomo mogolo matshe ya ka moka ge re bere ditshe re sa tlhakane re tloga re le boga tle magesho tsa tshe ke le kaone tsa tshe ke la lobe di re a bona ka kwa Cape Town George ke go go le gona mo le gore batho ba itemogela mewae ya o mbakacha ya utshutla ga go bose batho ba tlhakana le tse ka mokatse ba ka tlhakanang le tsona ka baka la gore di sepetswa ke moya ge le moya wa kapa ona ke a o tseba ke na le maitemelo a ona a gore ga ona le seo ka se dira o tla eta o ikwakotletse o ikakatletse e le Cape Town and Tege nna ke awa ka baka la moya o mmata le gore tla ba o ditsole gare o foka magesho sa bare batho ba tla ba ga botse re a tseba ka marega o thobile go tonya ga ona se gore ka se go se dira magesho ke nako ya ona yona e re le mo yona ditorong tšhaka go thobela FM le go tla ga tshola Africa Borwa le kgona ke letšatši la boditšhabatšhaba la baoki letšatši ke la baoki ge re bolela ka tšatši la baoki ke gopola fela tiragalo ye šori e ilego ya diragala ka kua motsaneng wa ga tshwene mo e le gore ge ba sa gopola ga botse ngwageng wa go feta ka kgwedi ya January go na le baoki ba babedi ba ile gore ba ile ba phaiwa thetho ka gang le ge di go ngwana di tsene ka bookelong tliniki ya mola gausi ba hula bookelo bjo gomme ba bangwe ba baoki ke mo e le gore ba ile ba itemogela tiragalo ye masetlapelo e le gore ka yona ba ile ba katiwa go ba phaiwa thetho ka gang magesho tshepa re ba ga botse ba tswele pele o tia maatla ka baka la gore ga re bolela ka tšhetle baoki re nagana le ditiragalo tša mohuto o bjale ka boikgafo bja baoki ka moka magešo mešomo ya bona nako tsona tše ge re na re le ga re le mošomong le bona ba ga re ba šoma magešo o ba godimo lefatshe ke baoki ba uem just an ordinary day no ordinary love shade ke ye ke bofa go yona ditorong tšaka go thobela FM ga o robale ke eng 0826961645 robela kgatiso ya gago ya lentse go nomore ya WhatsApp 0826961645 ompotse gore lebaka la o dira gore o seke wa robala keng na le wena o gateletse ke di-flu tse di-virus tse di tlang tse ditshuso tsa go batho na ko wena o mongwe wa baona nang

o sa o fepa ka tshedimoso le boithabiso bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Ditorong jaaka mosupologo go fitlhela botlhano le Sandile Dikgari, man of the match.

0: Oh yeah, Temptations, Love Line, Dito Ronchaka, Hotel FM, La Hotel Rachela Africa, but a Pilgrim of the Algero, Summer Breeze. And when it goes to Matla, new edition, can you stand the rain? Hey, what you put at Diana, okay, Yebelana. All right, Mr. Nakimas, my pay, dear Livisha, eating your baby, Dito Ronchaka, Hotel FM, La Hotel Rachela Africa, Bora. 086 000 2452 086 000 2452
1: Man of the match, man. I more Halloween, man of the match.
0: I'm going to go to the house.
2: Hey.
0: Ke pa le man?
2: Masofi.
0: All right. Ga o robale keng?
2: A ke robale ke tsina. Ke le tshe thobela FM.
0: Right, a re le bogatle.
2: Hey.
0: A wa re le bo.
2: Ke le bo amen.
0: Le go kae?
2: Ke mo mma ka ipia.
0: O ga mo mma ka ipia.
2: Hey.
0: Re le bogatle, re le bogatle le tshe lena.
2: Thank you.
0: Tobela, ke writer le tshe thobela FM le gona.
3: Men of the match, le kae ka fa?
0: Rona le kae?
3: Hey, rona papa, ka le ro go botsa sen.
0: Ka ke buile tsarelo hle.
3: Era le bo. E ke e be le mo ga mona so se mo rile.
0: All right, ka mo rile. Hey. Are le bo.
3: Ya enna ka ro ba le ke dizi ke a bere ka nne re go tsa go beach hotel la pili, la se ke marifa. Ke na kwa business.
0: Bele na go tshetsa mariga o dira go dira dikonse go ba ke bo magwinyanyana.
3: Mavinya, sana dikukutse o dipapata dibans.
0: Yeah. All right, are shumeng tle go boya ga go itshele pele ya tlege.
3: E ke le papata, thank you.
0: All right, re tlhoga le boga ka murileng re le tshentwe le FM le gona.
4: Eh, le ka man of the match.
0: Rona le ka. Le ga botse.
4: Ha re tshwere ra le ne gare go potse monna gešo. Ke bo roko ba sa re tshwara ga pele le tedi mmino le bo swa go follow ke tema le madi monna gešo.
0: Re le bo gatle ke gone.
4: O la le Frederick Ramaphosa ga fane go tshoka mo ga monna ko mar patse go extension 2 a go se mola po mo shato mo golo.
0: Re le bo ga Frederick ke ga re le bo gatle wa Rex.
4: Thank you.
0: All right, re le tshentse ba le FM le gona. Ba se pitse ka matabela le gona.
5: Hello Dimash.
0: Le kae na?
5: Rona le kae?
0: Awa rona le ka botata nne.
5: O go le le jomo le dwaba ka mozedi bima kshone.
0: Eh jomo le dwaba le ga botse kere.
5: Awa go ne mola to feel me love the match.
0: Ah re tloga re le boga tle re tloga re le boga.
5: Ka re le. Eh. O bona re re mo fitlhe se tla tsisa mare ga se.
0: Mm.
5: O sho bo bona ke bo botelele a go gona go robala bo shoko ka moka.
0: Mm. Eish yeah. Ke a go go shisa.
5: Ke fela ke boroko go le ke le baka lona le le dior ke ska robala.
0: A nna ke gona wa rena ke gona.
5: Ee a wa ri a ri ke bududu re bona le gona wa ri ke bududu.
0: Re le boga tle re le boga.
5: Mshati.
0: Right re tla re ba le tshintse le FM le gona.
6: Hola ke we.
0: Le kae na?
6: A ka na mena te mes.
0: Ee.
6: Ala le tle ye le mo.
0: Ee.
6: Re ke khale le ile.
0: A ho simo ke gona ke gona.
6: Ne le bolala la khamana ka re jo.
0: Aba Kagiso. Re tla re leboga mana ga o robala king.
6: A re tlhoka ke mogalang.
0: All right.
6: Re ba fela la ba.
0: Ya ba re sele mna go re go atonya ga o tonye re a sela.
6: Tono tso ga ra.
0: re yo tsoga ana sarga se dira mno go ba monna
6: eh
0: a re shume mano go kae
6: ke ka setting ya gore o tsala ka mntete ma mara ga e ke makuneng a mphahlela.
0: Oh, all right, di kwa getsera le bogatlhe.
6: Thank you.
0: A tobela a re le tshin tobela FM le gona
7: eh le ke
0: re bona le kae.
7: Oh, le rena re ba ba mo tlhalo o buile.
0: A bo re le bogatlhe re le bo.
7: No, mara ruri. A o sare ke a mo ke a boe.
0: Tswarela ba. Tse dingwe ka se gone o bolela. O ka se gone o ba le nako wa wo ya o re re ke laele nne. Di yo di.
7: O re le bo gatlhe. Tsa le bo re di tshije.
0: A bo. Eh ba o tlo wa le bogare na tlhe.
7: Mm, wa ma sa a khutele.
0: Yeah, yeah, yeah.
7: Tsa le bo ganga.
0: O tlo le bogare na thobene.
7: Okay.
0: All right, le tshintse le FM le gona.
8: Hey,
0: go reng ena?
8: Oh, hello guy.
0: How are gone?
8: Ka tla go bua boys.
0: Bre.
8: Hey, ya wa garo wala mo le je wa bua re ka ba ke ndi go tama.
0: Yeah, di go tete ke tsale na tshe.
8: Hey, ya ba go bula le di me o ike.
0: Tsabarle ka boka ka sonta ga re tsabarle ka bo.
8: Eh, ya ba ke jo mo ka bolo ya skoro.
0: All right, ka skoro re tloga re le boga tle.
8: Ere bo.
0: Tabe. All right, re ke tsheba video ma fella re le tsheng tobele FM le gona. Tobe.
9: Eh, mana ke nae.
0: Le ga botse.
9: Eh, wa, ra ga botse re ga botsela.
0: A wa le rena rena le ka portion.
9: Yeah.
0: Mm, ga o robale keng?
9: Go simo go tsana le yena kwa.
0: Yeah, tsara ka mo le nna ke tsare ka mo class.
9: Yeah.
0: Mm.
9: Eh, mara Maria a itse a tshila.
0: O shumela kae?
9: Ka mo Gauteng ka mo mana ka mo Springs ka.
0: Ka mo Springs.
9: Yeah. Ay.
0: Go tloga ka.
9: Ke ka tema. Eh, wa tema.
0: Go tloga ka laboraro go fitlha ka bokibelo ke be ke itse ke le gona bo Rosebank bo Johannesburg. Hey ga se ga bo motho
9: mo no wa parla ya wa tao magalena wa
0: parla ya ai kore ka ba ka itsola re batho ke be ke sa re ke ya kae ai
9: Diabo,
0: o tla loka Gauteng yela ona go pele. Re ya kwa re mo re le go na province ya Limpopo go ato. E fela mo Gauteng ona na re sa bolela.
9: Ah, ka mo ho se ga mo. A ya ka tlile ke sa bolela le one of my colleagues. Nna ke ra ke mo sprint ena go tsema.
0: Yeah.
9: Or be are pula ya na no. Are mo no ngona pula ene ke ra wa pula ene ga. Mara pe mo ke le ngona nyele pula ya. Re di sho re pula ena ga. Ora re se dir bola ke.
0: Awa, isa to eh re sa khuile.
9: Hai mo dir bola
0: ke. Eh go lokile.
9: Kore. Re ya re para baro go ma be ke re ga re ho ti.
0: Hai ba. O per baro go ma be di ka go e.
9: Ah, wa thai ti ya tsela ka ba re ka se to bola ke. Ba ke to bola ke.
0: Salo ga bona.
9: Ke
0: bona ke mo re ke fertse ka mare. Ya bo. Ya bo.
9: Ya re go bona ke bereka la ka ntse. Ya bar ha ke tsama la mo le tsere mo le.
0: Mo le tsikai?
9: Ra mo bona.
0: Oh, ga re ba bona right re tlo ga re.
9: Ya, ga o pila bora mo swana bo ga o phata bora tipe.
0: Yeah. Ga o pila ga. All right, re tlo ga re le bogatlhe.
9: Nare
0: ba tega mina swa tarpe tega ngo. Etobela, right re ke tsheba pele sha re tshetse pele FM le gore.
10: Eh sentse le dikhari go tso.
0: Le kae na?
10: Eh di go tora le.
0: Ha o re le bo ga tle.
10: Yeah, le bo le to ka mo Pretoria.
0: Eh ba Edward ka Pretoria.
10: Yeah.
0: Eh le ga botse ya ke re le ne ka mo Pretoria.
10: Ra botse mo re robale e ka mo wa tshusha ka mo ke seng ka ona.
0: O tshusha ga ke Pretoria kae?
10: Eh ba di mangilwa ka ya tsa a ga tsinya ke go tsya go bo.
0: Oh, all right.
10: Sentile di khari ka Iran le Israel le ka America di president tsela modimo a ke mogau.
0: Yeah.
10: A romela sporofit ba tlogele go bolabana ba modimo.
0: Eish, a tsaki.
10: Ke le ka ba ka nagana Mandela ya lo gone ba ka siro Mandela se se ga o tsere di president ya ba skalo pa pa mo di mo le gone ba telela Donald Trump wa rumulana e e seng go tsoa ke ya bi serum 77 e ba le mo mathomo mo go wane le tla e kwa gore e monatiwa le bi serum 23 o lukile modimo pula le fanya
0: pula
10: ya
0: a o pula ene
10: a le fanya ka
0: a o le re ya a re ga ina e bola le ka bogaute ke wa Pretoria o ka one kudu go ba petsa le go ba petsa le ka botjani
10: le le rapile ge ina e ska le ya ba ba se di kere nqa nqa
0: ba ya go tla lo kere le bogatse
10: ya e le go khotse bo papa go shira maru
0: all right re tla gare le boga okay right all right Betsarna ke le somer le bishe iri ya obedi ditoro jaka go thobela FM le go tlhagatsela Africa Bora. Ke la bobedi hashtag tshepedi ka la bobedi iri ya bobedi chasi dumedi. O nagana re ka ba dikoshe tsa bomana. Ke a bua ka iri ya bobedi. Women's Worth.